0: sikhomba kuva ina mngisithu ko ranga lo se blender man kusikala kwini
1: awusheni
0: awusheni blender man
1: ajala kandabe that's
0: what koyi nendabeni
1: ukhuluma la kamaputi la kamashakeni na kamashakeni kwasi la vakusikela ka wona vatsaka kulana
0: kambe vatsake tsakeni leyinene
1: a hi se twa ku huwa
0: swa tsakisa leswo a ku lave ku huwa
1: a huwa
0: kambe ke nghena makhene ni ku tshamelisiwa ku ya nhloko makho yi kumikhwatsi
1: a swakambaka hi ba hi masiku loko yi la ku za yiwa
0: hi la ko ze yi goxometiwa ke
1: leswo mina loko a ku heli ena anga teka maka mina ma mahela lawa ma lavaku ta fanela
0: u va ku hi kukuma hi ku tsematsema nga cokisa matshamela ni ya sika eka xikhomamoya xa wena se wa fika kwatsi ke
1: mina ni vula ku leswaku loko a ni va pfumela kuva a mahali leswi a swi lavisaka swona yena
0: ku pfumela nuna kumbe nsati
1: mina ma pfumela na u va yena wa pfumela swaku a namuxa hi nga mahe swaku i nga leyi tirha swa hina
0: swaku a nyamutlha hi nga mahe ku tsontswana ntsena
1: swi nga ma so hayi la ka swigari hayi kona hi tiki la e vakulu va vanhu
0: kambe mayelano ni mafikela ya kona ka mabulu lawo swi sukelisa ku yini
1: i nga ni ka buliwa pela va etlele le ndlwini ka hina futhi lomukwarutulomo hinkwaswo swi nga endleka hambi vo va khale pea a mahaswo swa ku a etlela na yena laaa etlela sangweni yena a etlela mpeti na mahaswo hi ku mi hlakahle hi ndhuku manjilana ha bula ha tanga la hi le ka swa hina swa ku yiva swa hina
0: swa nawu
1: hi tirha swa hina la kaya
0: swona yi tse kumbe ku na man'wani mavonelo na va lava ku va u tlhetekela
1: hali kola loko swi sindzisa hi ta nghena
0: hi ta kwehletana
1: hi swona
0: bye bye impelampela swa koteka leswaku wa ke mpela ku nga ve ni ku cinca ka maendlela ke ka mfambo lowu wa masangu lowu loko impelampela hi vona leswaku leswa masiku a nyamuntlha kula hi swi humula ke yalo se bulana mani kusukela kwini hi kombela ku finela xikhoma moya alo
2: alo
0: se ya kumana sweswi alo sela mama na n'wa Gabriel
2: a swi ta ma
0: ko yini ka maputsu
2: ka maputsu kapekape
0: aloxi cabral
2: loxi cabral bari la vuxonga u titimelile
0: hi swona
2: kunene swa kwala leswi vulawuliwaku maji para ko u nga rhanga mina ni byela bava na mutirho lowu vava lowu na a nga wu tivi swa karata loko swi ta ku wu funde kwini
0: eyi yi koho mhaka leyi
2: ha yi koho yi koho
0: swa ku wa votisiwa
2: ku a ni ku hi ta hi masiku na ntirho lowu na hi nga humaki se magenge ni ta ku na wu mina nyamuka ya ku fundisa yena a ta ni vutisa ku mamana kuna kuna sasa sasa ya mtu asele shishita ya kuhi
0: inaka sewe pia wasitwa shaku alisama siku nyamtla mina ninge gwenti mina nwa Gabriel mina
2: ina ina
0: se kuvo mkoketa bavaza ya fika leya woku shuba kuna anga kupimiselanga swimaiso ku
2: asinde ani yesu kuti kuzimaba
0: eh
2: ange kuendele umkhato umgabelo mana
0: mina ni botela
2: e botela
0: eh
2: ba botela ni yesu kuti
0: eh
2: Ako si maa
0: alesu ni. Kambi loku magulu masunguna na bava?
2: Nti iso le. Ata kekile futi ya na bava.
0: Shoko anka ata esume. Sise loku si kumeka wena uku aunge sukuti na soso le suki. Antule lo tava ye?
2: Antule lo mina nina nomo ka ye.
0: Ufanila kupumela. Ukulesenga bula baba eta swihetisela.
2: Ngama hansi kana wa baba. Baba ga tama hansi kana wa mina.
0: Yeso.
2: Na wona la ya mina lawo. A ya hina.
0: Kambe ke.
2: Mwana mwani. Ata veka layani aswonisa ka so.
0: Inama jongwani ntitombilana. Ulaba kase majanti tombe lawa se mango sunguna fambulu wakuvanuna na sadi ashundle ubaselako
2: ardre ni basiela kamina la mawonela ya mina intiba kwa awasada athamanzi kana wanuna wakwe ai ubumi na wana wa wasada kama shaku a mina ni jala na unjala no no mina ahi isitolo sha mina
0: akuna wena utava pela mpelo lo yuka ku tlhariya
2: ntlhari hela yena
0: alishi ahi
2: botelo
0: mama
2: mina batolo asinga le kona leso leso isaba masiku lawa kusa ava masiku lawa umuntu aku mina phone yami na ayi khoma lo kusuku yini Pasora leso. Se ta se na batolo a xikona leso tsamaka kana wa ba. A fola la mina la baba la mina la la yena la mina. Na ni leskoti ku ni teka mangenge ni ko baba
0: Nga kuma timaka.
2: Na hela pheko lana. La hela. A tsela ba makwakwa.
0: Nabona
2: Philip Novela batangena na barili na barili na khumai ke ni dokumai. Batangena.
0: Nabona ba ta ba kama bonena.
2: Ba ta be ka na sandamela ba ta be. Na mama ni tshele ngwa konza angeni.
0: Eshot.
2: Kiro nene ba.
0: You can see le vukisete jinan loko swinsa sa kempela anhla hi yo le ya masiko.
2: Kalimambo.
0: Bye bye.
2: Ciao ciao.
0: Yamatlon kempela mukseti na ni shuba kuba kempela kwa mkala kawo ito sata 0051333. Yalo se bula na manu kusikala kwenye.
3: Parisi, mabote.
0: Yalo se mukseti, bula na manu?
3: Ukulimula mwanko anzo.
0: Mama na shtere, kwa yini shumbuzo?
3: Ni kwati mabote.
0: Nena we kwati. Sele shungu sungune kubonyo sele mpela. Ah, mari tumata kwe waidu.
3: Papa?
0: Antoko maka, weku meli nyamundi?
3: Ah, niku me kwa hati. Yama siku na enu pukwa pukwa nji. Kambe nani ingi sela. Nna kaba botel.
0: Kambi ke, ainga ngeni makeni mama na shiteru?
3: Ah, ingena kona baba. Inaka waingi siti alese nga kasona resu mapinda ama programa ya mawe babotela amukambi mangwanyane a waingi siti podi wangense mwanyane ma programa to ifunda sumwanyane kufunda sosa sakale inaka nyikani vayingiseti va nyikela maprograma man'wana ku vanyingi va nga ni swa ku pimisa para ku hi dyondza
0: aha
3: hi nga phindaphindisa swin'we hikusaka n'wi na vatirhi swili mama a ma ha na man'wana mapimo hina ka va botela a leswi swi dependera hi wanuna loko wanuna a chusa a wansati wakwe leswaku lexi yin'wana ni xin'wanyani lexi ku xi lavaka ku endla endla hi ku rhandza ka wena a leswi van'wanyani va bava masiku na hi bulabulo leli va ni u ta za u n'wi gwela swaku u swi kuma kwihi u swi funde kwihi hikuva hi hanye khale leswi a wu nga nga ni gwela se nyamuxa u swi kuma kwihi leswo swi dependera hi mabulo ya hina vavasati hi ku saka ha bulelana va kona wanuna ni wansati ndzeni kakwe va nga ni mamahela man'wanyana ya xitoloveto xa le kwarito ka vona va endlaku leswi va swi kotisaka swona kambe swin'wanyani na va nga swi tivi van'wani nsati na nuna na va swi tiva se hi tshama hansi hina vavasati hi bulelana hi ku tsaka u nga ti ritelelaku u nga va gweli vanghani va wena gwela mina ntsena kuva na mina va ni va gweli vanghani va ha bulelana hambi wa vanuna va bulelana se loko hi bulelana swa fika laha mun'wanyani a kalaka a nga swi tivi leswi mun'wanyani a swi tiva se a ku hi hesaho kasi swi kona leswaku swi kona se hi bulelana se loko bava a nga chusi a nghena ntlhatlheko wa ku tlhatlha andlwini ka ku leswaku o wa leswi u swi lavaka endla a nga ta mahama mandli liya a nga ta bala mamandla hambiloko u bala bava ta ku u swi kuma kwihi yin'wana siku se yi pfuka gunduru swinene ngopfu a ku u swi kume kwihi leswi u nge wu joli ke u le a wu joli wena u swi kuma kwihi swi funda kwihi ku pfuka gunduru hikwalaho majina hi yo bulelana hi na vavasati leswaku ku ni leswi loko wanuna a chusile ngoni kakwe leswaku o wa leswi u swi lavisaka swona ma loko mamani a ya swikola seniya ka vanghani seniya a wuya na swa tatabala ka bava bava o chuseka hikuxaka a chuse hi khale se loko bava a bohile a nawu sukela ka bava xi hava lexi u nga ximahaku mamani futhi loko u swi tiva swa ku bava a bohe nawu la kaya wa ku ma tshamela ku lava mama hi swa leswi hambi ku bala u nge bali ngo swi kuma ko bulweni lavanghani u tlhela wuye u tela ti tshamela la swimbilwini ka wena loko ni xivindi loko u ri nga ontsheleni wa mamba wa hlomela swo biha ku cela u nga ringa hi ku hlomela u bala se ama hi ko ku yala kambe kun'wana a yi yala maha leswi ku pfuka gunduru u swi funde ku
0: a mi chusananga leswaku va loko ni mavonela a hi kombisana
3: hikuva a nga chuzi ma se ku pfuka gunduru mina ni khanga ni bulisa a kunyada wa mina ni kokwani nsati wa kokwani wa nsati wa ti wa mina ni nsati wa kunyada wa mina va tiva ku etlela hi ndzhaku hi bulisana hi va swa n'wi ha swona leswo ku ni ku etlela hi reko a ku etlela hi reko swi ma hisa ku yini kunyada ni mulelezyela ni valelezyela ni valelezyela ni valelezyela kunyada a loko a ya swi vala ka mhani mana yo pfumela va ku longoloka naswo a tlhela u ya kunyada ku u yi hanyisile swi famba kwati ma tshamela mamahela lawaya maxi nsati wa tiyo ku ye ka pfuka gunduru loko ni vala swaku ku pfuka gunduru a ku u la wu ngheleji swi kuma kwihi se leswo swi chusa hi wanuna na vavasati hi mali swi hi maku swona hi suka kayani hinkwaswo leswi hi yaku ya mawukatini na hi nga swi tivi kambe hinkwaswo hi dyondzisiwa vavanuna loko a ku dyondzisa a fika laha a nga ni purazi kona a nyima kolawo u ta nyima kolawo na wona xi hava lexi nga ta xi maha maxi loko a ku chusa ku hinkwaswo swi swi lavisaku swona ma u ta maha leswi swi lavisaku swona swi dependela hi wanu leswo ni ta va swaku dependela hi wanu hi wana ni a tisaku lomungwini kusaka u nga tisaku longo hi lomungwini hinkwerhu hi va fafanana a hi tiyindlo tin'wanyani a hi fanani tiyindlo tin'wana ha fanani a ni la ku hlamula leswo
0: inaka u ni ku xuva u ta tshama u heta malembe ni ku xuva ka wena
3: u ta tshama u heta malembe loko wanuna a nga ku gweli u ta ku yini maji mina ni vanwanyani mina ani tshusekile kwa sweswi hundzile ani tshusekile hinkwaso hinkwaso ani tshusekile leswi ni swi lava swaku swona a no bala
0: a ku nga na mazunga
3: ani tshusekile hikusa ku hambi leswaku nyimela wanuna kutani hiya seli kona ni nge hundziwa ni teka a ni tshusekile leswaku loko swi fika ku navela ka mina ni ku tani hiya hikusa ka ni wo ma hi ku bohiwa a ma hi ku ni bohela ku a vhiki leli la wena leswi o ho ni fundisa a vhiki leli la wena mina ni rindze wena se hi ku chava maji ku fikela ni khethaku swa bon ni khetha ni za ni swi tolovela ku tani hiya swa ku hundza ni teka pront leswo i a wu chusa leswi a swi lavisaka swona ku u maha hi fana ni ka yena na yenawu hikuva loko u fika u katini wansati a wanuna a ku toloveta leswaku zo ku munghano u deba theyaku yini kume munghana kambe leswo a lava ku a maha hinkwaswo leswi a swi lavisaka swona ka wena na u nga mu chavi maji loko se a swi vona swaku ho se a tolovelile na maha ku rhandza ka mina ka yena se hi kona nge hundzi ku lava ku gaha endzhaka ku peya ndzi wanuna ka wena swo sungula ku dava ku se hi kona xa ku komba kwa se u le u kwatini se u swi vona swaku ya laha a swa ha lunganga la laha sweswi a ta ku a ta ta ku gwela leswi se mi tolovelene laha se a ta ku a ta ta ku fundisa hinkwaswo swa ku tlanga leswi mi ngo swi lavisaku swona
0: i swona ikesiri ke loko swi sindzise hi ta kwahletana
3: ha hi swona va botela masiku na programa ya leli ku hamba na le mibukwabukwa njhena no yingisa hi tindlela bongile va botela hanyani khwati
0: i swona ikesiri na hinawo
3: ba botela
0: mama
3: na yengeta kambe kun'wana siku ni nga ha ta nghena i xikwadla no soka mi ka karhata ni kombela Isaac Mathuse Lazaro
0: i swona kambe ke na wena ringeta ku nghena loko swi ku
3: a ni ta ringeta maja a ni gwenti mavhexi hinkwawo a ni gwenti
0: wo susumetiwa
3: a ni gwenti ba botela futi vaguma va ni kwehleta vanghani va ku nghena u lava madiswa na ni gwenti
0: ku lava ku khoma swi tiya ke
3: khoma swi tiya maxi hi vanyingi phela seke loko se hingimbunga maradio manharhu se hi vanyingi so mandyeni ka ma ha hali hoxe ka muxani a ncayincayi ha hali hoxe na ha tirha na va marinji ku nyamuka a li bava mucopi munzuku a le maritinji a hi nghena hi yenela maxi sweswo ha swa karhata hinkwayo hi tlanga ndhawu yin'wana hi le vanyingi a pangalatana chao
0: i swona kan vavo bye bye
3: ja
0: chao alimitiri ya radio mozambique kama bula wa itaku na wona na mwingiseti alose bula na manu kusikala kwini
4: botela
0: ya alosela baba zandamela
4: ni liejendere zandamela kola maratoni
0: ko yeni marakweni
4: maratoni kubono biwanyana hi mukhuhlwana kuma saba ni pasada no tikhanganisela malembe ma hi swona leswo
0: u ve u tsaka u cina marandi u dla swibubutelo hinkwaswo kambe ke
4: yi tlhela yi etlela ni homu everdad
0: hikwalaho ka ku cina ngopfu swinene u rivale ni jesu
4: ni cinile swa bomu
0: kambe ya solekaa
4: mapuma ya
0: hi swona hi njhe a wu nga yanga leya a wu copi ka zandamela ke
4: u copa ni famba nga ni ri kola marakweni ya
0: hi swona kambe ke a nga ngheni makeni
4: hi tshama hi nghenile makeni hina hi kule khale a hina vasosi laha vasosi hin'wana va nga ni magenge lawa ya ku cincacinca leswi va swi lavaka swa ku a wansati a ti khayela leswi yena a ti mahelaka swona makuhina hi kule na hine vavanuna na le heni hi yekelaka ni wasati a hi nga tivi leswaku kotisa ku yiniyini ku ni swa lava va swoswo va vona lomu ka mathelevhizawu leswi swi endliwaka ni kwalomu ka ma WhatsApp wasati a nyan'wa bixu bya wanuna a nyan'wa leswi hi ni hi swi tivaka swa ku hi ni vaafrikani kumbe hi ni va musambikani loko hi vona munhu a nyan'wa sila liya i sila phela hi nchumu swa ku swi nga nghena non'wini ka munhu u gama xa u tlhela u ekela na yena a tlhela a khwela henhla ka wena ku umbulutela hina hi kulanga ha swona leswi i swa lava va ximanjhemanjhe a disinvolvement hi yona yi encaka leswaku a wasati a tihlayela leswi yena a julaka swona a hi leswo babotela
0: kambe n'wina loko mi lava ku cincacinca geja mi endlisa ku yini
4: opa hina hi dyondzisile sweswi hi nga dyondzisiwa swona leswaku loko wo ze famba wa ku ekheleni swo swi hekeliseka swona yi ra swoleswo mima hi ngena ku cincacinca manje vana hi tsala be u tlhela u switwa swa ku lana u nanga la famba la hikusa a hi ngena leswiyani swa ku va hi vonetela ka mathelevhizawu phela lava va endletelaka leswo hi lava swi vonaka mathelevhizawu i minkama kona yoleyo yi nga li kona swi nga li kona ni lava va tlangelanyana masinema koloko khale ka kona dipozi a swi nga li kona eka hini vavakulu a vo a swi dyondzeka ku swi dyondza hayi ku fane minchumu yinyingi ya ku a yin'wanyana minchumu a yi na mfanelo yi boha hi matiko ya le hange yi boha hi ta yi teka hini hi tshika ntumbuluko wa hina hi landza minchumu ya matiko ya le hange
0: kambe loko mi bula ni vanghana ke
4: a ku bula ni vanghana sempre majaha ma bula na to tintombi ta bula ma ku ya u tiva ku ni lava a va ku i tinhwavavani leti ta ku tshama lomu a nkama mazwana mafalala mapengwini mariwa jarawuxu wa swi vona lavo hi lavo a va ni mintizo ya ku fana ni leyo a hi munhu loyi i nga wa wukati wa ku va tshama kaya a tekiwike para ku va boya ta ya ka munta kaya lava va endleka leswo principalmente a va endla leswo minkama kona yoleyo hi vo lava va kumaka mariwa jarawuxi
0: kambe ke wena bava loko swi ya ku tsakisa ko siniya u vuya na swona la kaya a swi nga tshuki swi naveleka ku u nga swi endla
4: bo mini swa ku komu a ni nge nghena riwa jarawuxi a ni nge nghena lomun'wana mampengwini a ni zanga ni va na swona leswaku ni nga swi teka ni vuya na swona lani kaya leswi swi enciwa hi lweyi a nga ni nkondzo wa ku fambela handle a dzivala muti wa yena a tshika muti wa yena a tihuma ya handle a kuma leswi ya ka a swi kuma zeze ya kuma ni mavabyi a bita lani kaya
0: a ya khwevela sopa hi garfu
4: wa swi vona hi leswi hi swi vonaka hi ni swa ku tala a khale futhi loko wo za u endla leswo u ni timhaka
0: a wu nghena komiteyo
4: phela wa sweswa ku a ku khaseni ka samora lomu a swi helisile hinkwaswo swa lavayani va ku tshama mapengweni va ku tshama lomuwani mafalala va ku tshama kwenikwenikweni kwena nkama nga khasa lomu va tekiwa va humesiwa va va ku dyondzisiweni ka ku va va tiva ku hanya ka vutomi bya rixipeto minawu hi leswi hi nga swi vona hina
0: i swona kambe ke ntsatsiyo lowu u siyelaku majahani titombi
4: a ni ku kumi
0: marito longa siyelaku majahani titombi mayelano ni mfambu lowu wa masangu
4: mi leswi ni nga ka swi siya ka tintombi ni majaha ikuva va respectarana, ikuva va nga veni kuva va holovisana hi michumu ku fana ni leyi purke vuvone xa va swi vona lomu ka matelevhizawu, va swi vona lomu ka ma WhatsApp, hinkwavo va swi vona ku ri swo ne a va holovisana ku swa vone i ntumbuluko wa vona leswi kerize i lema bya vona lebyi va nga ka byona sweswi. A va nge holovi ku ri va swi vona hinkwavo ka ma WhatsApp ni ka matelevhizawu.
0: Kambe na swi endlisa leswo?
4: Lexi ni xi kombelaka mina i ku va va twana, va fambisana hi tindlela ta tinene. Loko va kombelana swo ka a kurisa lebyi hi nga byi vona bya ku ini, kumbe bya ku ekela hi ntshako, kumbe bya ku mu nyiketa hi le ndzhaku, kumbe bya ku gaya hi ntshako. Epa, vona hi vona va ta ka twana ha swona, va nga holovi. Ku fana ka leswi hi ni loko mina ni verdade nkama lowo loko ni ngo tshuka no swibi swo fana le mina ta ku ei a wa ka mina humile handle ku mi leswi a nga dyondza
0: u nga lumbeta hi swona ke swi kumile loko swa ha sindzisa ni ta yi kwehleta
4: loko swa ha sindzisa ni ta ku kwehleta swa ku leswi ni swi dimukakanyana swimbeni ma hi teke ni swiorganizana pari u ta swi twa swa ku a swi endlisa ku yini
0: i swona
4: khani mambu u ta ndzungulela mikhacho
0: khani mambu bye bye
4: ya
0: kurise kwara dzimtshimiki kempela yi va na yi ya mahlweni ku va hi ku amukela ka 0860051333 halo sebulena mani ku sukela kwini
5: i mina Ernest Mazini makwakwa ka pande mjekeni nyandani
0: pande mjekeni ko yina mjekeni
5: ku boma telo
0: ko titi nyambana
5: ko titi
0: ku dlowa rhale takwi
5: ara de hale nyambana seo lwini
0: se asene ku dlowa
5: hi lwini tikarose tikarose
0: inkarho kona
5: inkarho koma swi tali ko rena tona va
0: na ko mudonyinyana nje
5: donyinyana hi tivaka mungwini
0: I swona a yi nga ngheni makeni
5: va botela
0: papa
5: ku sangula i leswi a nga khanela mani xi tivi swa ku epa a programa va ta hina vanghani van'wana va redomzambiku hina va yingisiti hina ni mabulo manyinga ku hi nga kuma hi nga dyondzisana alawa divada ku na ni mabulo hi nga ma kombela swa ku ma repeteriwa hi ku a swibeko loki nga nga nghena loko toriwa maputu a veka mhaka leyi yi vulavulela ku hi ni kwati wa vanhu a ku va nga xipasi hi lava njhani a timali ya hi lava maji a yi wuyi a mu yi phindzi no seka ni kombelele varage vei swa ku no kombela mu yi phindela
0: u nga yikumbulisa
5: okay kambe i ba mun'wana ne a khuzaka un'wana wa yena a mu tsandza n'wana wa yena wa Zanoviana ntaw n'wana lweyi na wa sempre a mukhuzaku man'wana nga swona a wu namurela hi ndzamunimbi wa minini enta a gamasi bo hi kuma swa ku Zanoviana swo swo ku lweyi ta veti wulaku kati a zama ku mi teka ya wukati na mu yisa ku leyi a nga ha byola kona a nga hetanga ni hi vhiko a jika a wuya ta tshama a xanisa kwalakaya a nga yi gele basi wo ntirho wa yena na mukhuzana anta wu sekulimbeni a humile loko ya ku swi rhandza kona nimukwata va kona swi mu kwatisa a tshama laha nyangweni la a mu rindzele ku hi loko ya matirhisi wa ri wa wuya loko a wuya a ta tshika n'wananga u wa le kweni nga wuya la o mi yela n'wananga ni u wa le kweni n'wananga mina khuza nitsa leswaku u nga famba no se va ta famba va daya n'wananga lo to xaniseka hi mina n'wana wa mina na ni xikolo a nga ha dyondzi okay ha loko a miyelini lowa mini na luya va papaya o gama suka yangwini a teka mhika a nkhafu wa wona loko a lava kota a ta kuma swaku madaya ayo mbinya a nga na mpasa a ngu papa na u nge se ni ba tavhexi wo la ku swi twa leswi ni la ku swaka ndzi swaka le handle nyimanyana papa hi mina lweyi u swi voni a nga na mpahla ayo hlivela ku mbi seka papa luyana a lava a idea swa ku a nga ve a pfunisiwa ku yini ka n'wana na lweyi a endlaka leswi wa swi kuma
0: i swona
5: ata mani wa ila mangu poki yonga nilo kwatre uva kama wanele vacha haiva ma vanyingi nangolo aku kuba idea sona leso poki zwi humelele kuti na hina leso ni vana va hina la hetsalaka
0: iso ni tava swifikisa na kona ni le xinwani xikalo xi va xi fikile na kona ni ku tshamela tswa ku va swi tsha kulo nkarhi
5: kanwa ni le kini ja ku kombela u vare zwezi en particular a ku pindiwa le programa le le leswi swa tapa le hola la ka yona le as ke le kombi tercera semana ha ve kama one la vhele ntse swi ntse la ku vhela la me se baba botela a mino zanga ku mina ndzi vula ni ma 40 anos de idade 40 acho que himena o gama o teca lá lá lá lá lá lá lá lá o pisci santa olisa leio o titanga leita hinali madalha ambilo o soce o nani mali gadulare o avali gadulare só junta galava a saída de a igreja vanyika na mo wonela le igreja nivanga na kavatsu vanyika na mo wonela só para fazer um posto é só vou na babula chivo mas ok a kale loko a famba sina ya kuma swo tasi na ni nge se khasa like a man or ku pita ka tenga ni nyika relatory ya leswi a nga fambisa xiswona hala a ni kontrola leswi va nga bula a va nyika relatory leswi a va hanyiki ni relatory a ya khasa ku komba la mbidwe mina madani ni 15 hanu ni sati wa mina 15 ate ni lawu the session i the session durepo da casa com a parte quando não pai já uma foi para não sei tá verdade de tudo os como com ele ler com ele ler as nessas mas porque menina não vale lá na checana temos a 4 anos na não vai não compete lá uma pessoa lá um gama tem um gama de onde não vale uma nada os outros 5 6 7 8 9 10 anos o gama não como pessoa lá um bem ai tô louco mandalão tô com que dizer só com o meu só com o meu não é um dragão só com o meu uso com ele igreja louco ele com o meu fone ele me lá e faz ai junto de escravo sim de uma fone de escravo menor lá você vê
0: se louco acho bonito ele que a gama com baba não compara o compara isso com o seu ati com o fone
5: oh o meu tá só na com o fone loko a swi vonile ka foni u bya ni komba na mina ya vaxi leswi bonka ta leswi bo loko loko se xi tirha xikahwile leswaku a swi vona yexe xidiposa ta ta mina voni ni swi twale la
0: se loko a buleni vangani
5: loko a buleni vangani a nga ni nyikanga relatory
0: a nga ni nyikanga relatory
5: ti nga sangula ku ni byela swaku na yi nge se khaza hala tika njela mina swa kata na data ni yini ndaya so ni namukha ye bulile wa bula timhaka uta zwile swi mina ni enti aka na mina wo ni mi ka relator ni mi kanza
0: se impela mpela loko se mu swi humeliwe leswi ku embo swi la u chayeliwa ka hava ni nkama lowu wa ku vabyelana ma hakombana
5: Anto anga ta swikota ku nkomba man'wani ma wonele ya ku hambana ni leswi hi swi tivaka.
0: A hi muto chayela hi chayelelo la xihena.
5: A na ta swi nga ta tirha matate to holovisana ya tona to holova mo fika be. E verdade ke va le ka nkhululeko. Lawa ma wena laha mina lawa man'wani mona a chesa sadiwaka leswi a swi lavisaka swona masi mina lowa mina. Como mina wa ni kontarela story ma poso manyingi na la hi nga na wona mas loko a ma kuma handle wo ta ni byela a mi le loko ni tshuka ni kuma handle tata mi byela mabuluni ma kuma bulu ma na madya botele ho no ta mi khamsela mada ni gonsiwe mhaka ma swi ni interesa rini leswi adya palaka hi swiri kuyini ni ta va na yisa ku yini ni vaita leswiaa ma loko swi ya lungo swi lunghile
0: impelampela ku va ma hayi vali va mahisa leswi a chum xin'wana ku ku va endlisa leswi xin'wanyana ku vali va mahisa leswi
5: vali veli vali kuma ni swi tivika sodom loko le ka foni hi to kombisa na hi foni hi chele kumbuya swi vona ka ma yo tiktok a hi ngheni ka yo tiktok leyo ni komba
0: Sorry, kambe Johnson o isi akuka Majanti.
5: Ah, okay. Yeah, si. Ani jamu yinyingi de verdad. Vatama voluta ni sweso. Porque de verdad, la venta kwa leso itingwa vane la. La va ukati de verdad. Nga va yenchi leso. Anta kukutu wone la so. Kola kutu wone la wana wana so. Lui unga teka imwa vane one. Okay. Lui unga kukombatala michumwa everyday. Angana tamo kulu se se. Gelo se apasilo. Kulusi mitivani na mpasi. Anta hapa tuwanele, hapa tuse sana, waingi sana, wadwelana mchomo, anti, shika kuwa yuyecha. Kulikulu kuwa yuyecha leso, ilusitu waingi, wama hawa, na wakula automatika mo. Mashala kuwa lakusu yuyecha dagi para kilo mwane na anga sutiwi, ilusu ngawe problem. Ilusu yuyecha kama mwana wa satuwa ya kamimiti, na nili kwa hati na yaka mutu mwane lika akayeni. Kwa anga sikuotu kujizela ayin, anuna waka, ama kusu yiva yukilu, no sika pe. Diálogo na família. Muito obrigado.
0: É só naquele cenário que você não lhe sente essa coisa com a gente.
5: Convido a sua conta com Gena, mas a história of my life, babo dela, não é ele, mas dela não está. Não é lá o Zama.
0: Isso.
5: Alá um Gena que não lhe cuma ele lá, alá um Gena lá.
0: Alá um Gena. Angena, Angena, nunca roena. 2:38. Itava que ia me querer muito ser, já não sei bem na mãe, cuscala quen.
6: Apelenos.
0: Apelen, bem na mãe, cuscala quen.
6: Bem na mãe, regional tu, lá há cuscala lá se tropa nem cama singa.
0: Coi nem cama singa.
6: Ah, cama singa, cu, já tá tudo já tá tudo lá nha na.
0: Kuna ninso angolos.
6: Ah,
0: I'm going to go to the house. O que é que você está
6: fazendo?
0: Eu não sei. Eu não sei. Eu não
6: sei.
0: Eu não sei. Eu não sei.
6: Eu não sei. Eu não
0: sei.
6: Eu
0: não sei. Eu não sei. Eu não sei.
6: Eu não sei. Eu
0: Isso aí, aí ganha mais quem?
6: Yeah, aí tá magalevo. Yeah, só nesse lado eu vou curar o rei. Então lá vem lá, na, lá vai no ano, lá vai sair. Então lá vem lá tudo isso. E mas o nani fazia o era lá cai. Na polo que eu uma ia hanje a o eita o el. Mulher vanga na vanja só colar o nica na junganya. Ah, o ano na sua cara tá com a casa cheia com o mukumil mangala. Anga tá fumando só junga na o chisate. O deixa o ano na pista com mangala o. O junu na o mukumil é o seni a para guata. O tal o é seno tanto gozo satiro. Já o mukumil tá guala.
0: Se você quer fazer algo, você quer fazer algo.
6: A mim não há nula no mundo, camba, zan, pauia, tam, coba, caína. Ah, não me dá nem gola, caça. A gosta, malembra, enga, hanha lá. Saca um gajo combe, caína, minha moça, eu como a coisa. Já igua, cane, gola, caia. A finan, vive, cabanha, igua, colago, lagangang, e hanha, e miranzo, lei, enga, suca, naio, e sinia. Logo, e suca, e miranzo, e a I'm a kind of wash. I found this is a kind of thing. Yes. I feel like I'm a fool. ke gundisana ku elisi chwako ya sa hetakisa elisi zi za ka kumuti elisi asa azona yeke azi aki muti ina ni problem
0: hae kone suko nika foni la mga nwa mene
6: ee wasu wano ee prude kina waku na haka foni ya hina la ita zuona la ni kwarti ya hina ni kwarti ya hina la ee ita pula matutoke pula hizi ma soke wa metela hako ita zuona koo tango akaina hiri nga inga gwanta nyana kayo na kota lisi inga tertali ya kala aa inga njena laka fazi litali sisi maafi kika misazisi ya mara na hii na hii zuona hii na hii matishu kina mandia aa hini zako ya hazi kuma kavanga hana au ya nazi minauza zikenga kavanga hana zikela nazi na yesu nga azakisi mutu
0: kambilo kwa kuzaurinya wabaisa ifanila kubai yenta ima yendela mangwani
6: wazuona zesu kagale singa ni malembe ya tanto hii samila kula kamutu awusu tukomba zilu shukwa tili ya musha uya kuhari wala zwa utala zilu shwa wena sila so utatani tukomba zwa kuhi na minanza hazuku uti kuzuru wala ni
0: ata kukomba mamani lesha kuwa baba ina na kutuwa shwa unja mtu la kutaka kabe ama takela ama siku ya laga za urinya ahihi sopo dini mayo kutonja mpitena kungate baza ndame
6: ahi lai amakali ya kutosa li lai ba kutosa lai ni hau kufuka kupo maka lai kala lai ka kutosa lai loko mutu nga na mehe kwarte ya mwena loko mwena mwena kutosa na jala haya amakali ya yifiki ambilu kukweni lu yanga kunguwa nyeka mara loko uza ati nyiketela yel ganga kunguwa nyeka kwe ya lai ya se mutosa na lai akahena maka yungan tem haka itasuka
0: I'm not sure if you're going to be able to do it.

0: aloko la kaya no suka kufana ka leswi u nga la ntirhweni u suki u siya a siya medikaju u i para ku venene a sala a ya xava timanga na matsavu para ku va ndzi ta kandzela matsavu la kaya u de u de ta swi koku mahuku maybe mhaka kunene u nga dya huku le ndhawu tsakile leyi
1: swa karhata
0: a wu nge dyi huku le ndhawu tsakile porque u siyi mali ya ku ringana ka xava timanga para ndzi ta kandzela matsavu so u tala ku tiva swa ku huku leyi u yi kuma kwihi se hi swoleswo a ku chuseka ka hina a hi chuseki ku fana ni nkarhi lowu mina lowu wa ka mina na hi hotekana a vuyala ka hiti hi ta fika hi nyikana swifuva swa hina la kaya vutomi leli hi hanya hi nga sungula ka lowu le la khale hi lo le hi fambaku ka lo lexikulu se nyamuntlha we u ya ta leswaku eyi phela ntolo nyamuntlha ni vona leswi nyamuntlha epa a hi na hisi xi leswi u swi kumi kwihi porike loko swa ku sungula a li ni nchumu ya ku hinde hi nga yi kumi xikan'we vona wo mhaka ya ku ve ni ni wehe nyamuntlha leswi wa aphikiso va ni swi kumi ka telefoni malembe hinkwawo lawa wu nga swi senci ka telefoni hi ku ya swi kula ku swi senca nyamuntlha hi mhaka mona ta karhata lani hi nga holova ke u nga ni byela swaku u za u ya u ya swi sungula nyamuntlha u swi kume kwihi porke hinkwawo masiku hi ta hi leswi seka hina ka hi dadi leyi hi nga ka yona babotele a hi yona leyi ya nyan'waka leyi ya kuvenini u swi vonaka matelefoni porisi hi leswi a vana va hina vaxisati va xinuna a va ha kumi ku kateka vaxisati a va ha tshami ku katini no va xinuna a va ha tshami na vavasati hi timhaka leti a ku famba weo ya hlokonyozela xilo lexi xi nga tumbela ba hambileswi va nge anteleni wa mamba a swi bihi ku hlomela swo biha ku cela okay tshama ka u hlomela u nga celi phela ku za weo ya cela hileswaku u ta loyi u ta swi kuma leswi u swi lavaka se a timhaka leti va botele hi leto mina hi nga vulavula ka kunene u nga ni byela leswaku u swi kuma kwini porke hi ta hi masiku hinkwawo hi hanya vutomeli hi le hanyaka a swi nga liko se nyamuntlha utaota so ku ndyoxo hayi mani ti nyake ku ve ni ni hi ku yini ti nyake kumbexana a nkama lowu hi nga tekani hi ndhawu nga ka u nga vuli swa ku epa ku ni leswini
1: nakona se mavonelo ya nyuwani a nga kuhoeku ku tinguva ti cincile ke
0: a ku cinca ka tinguva ku yo cinca tinguva ku cinca nga nawu wa mina la kaya ku yo cince tinguva ta misava majina wala kaya wu continua ri tirhisa swoleswo leswi hi nga cisa swona hi swoleswo loko la kaya li ku a wu sala la kaya lisekiwe hi mbita a ti ni swo swa lisekiwe hi yo mbita loko a li ku yisekiwe hi bota a lisekiwe hi bota wa vona bava bota hayi leswiwa kumbexa leswi ta kova leswo ha hi leswaku swi ngete chakalachakala u ni leswini leswi u swi fodhe kwihi lomu ina hambiloko mo fundhisana ina ku ri muxitiratini ni nge teki leswi ni swi fundhaku xitiratini ndandandanda ta swi chela andlwini ka mina porke se no onhetela ndyangu wa mina hawu mavonelo ya mina va vabotele hi lawo loko swi nga sungulanga na hi ho swi sungula la ka mina heya swi nge tirhi a ku tirhi leswi hi taku hi le ka swona
1: u nga siya dyondzo ka vantshwa
0: e
1: u nga siya dyondzo ka vantshwa majanti tombi
0: mina a dyondzo leyi ni nga yi siyaku ka vantshwa hi leyi ya ku a hi vatshiki a vana va hina a vatshiki a ku lavekela a swa matiko va swi vuyisa a tingqondhweni ta vona ku ta loko va teka leswiyani va famba ku va swi vona ka matelevhizoni va swi vona ka matiktok va swi vona ka yiniyi se va lava ku ta ta duma hi swona hi leswi swi kumeka ku swi onhetela a vutomi ra vona va tshama vaxisati va kuma tinyimba va ta va ta ta fika va hlupha hina vatswali la kaya hi ku ve ni ni kho u hlayisela u nga swi kumi hi timhaka leti ta ku va famba va hlokonyozela swilo swo kala va nga ta gama va swi kotile ku swi tendela lexi lavekaka loko va rhandzanile hi li rhandzu lelinene a va hanyisi leswi va nga rhandzana para ku ve nini va hanyisa xiswona a leni ka ku ve va rhandzana para ku ve nini va ta gama se va va vona swa matiko para ku ve se va vuya va ta ta hi hlupha a hi lexi lavekaka ku ve nini vanyima kantisi yayo vatakota kuvenini va hanya kufana ka hina vatsali va vona leswi hi nga hanyisa xiswona hi tsala vona hi lirhandzu hi ku twanana hande ku ya fika ka swiwuswi hi leyi ni nga yi siyaka kana vantshwa so kipene ku ni vona vantshwa para ku va yingisela mabulongo hi lawa a ma koza maprograma dyangu hi lawa a va swi koti a va swi lavi ku ri kuveni leswi i swa va ultrapassado swa hina va huuka se loko a li ku ngi va swi yingisela a va ta swi twa leswaku a ntiyiso a va vuyi ndleleni va fika ku lava swa swihenahena swa matiko a vuya ka ntiyiso ya hina kani mambo
1: i swona ke hi ke sile ku va ke u sile a mavonela ya wena
0: hi swona bava botela
1: kani mambo itabake ya mkala mkiseto gamesa yalo se bulana manu kusikala kweni
2: aloo osheni
1: osheni bulana manu
2: bulana kazimir parinji kashanda nana mapoto na maansha
1: kweni na maansha
2: hai anini kakoma kaya ntunga na mbeke ya shabu amtumia fan kutunzaki njaro shufan
1: eshon kamike ingange na makeni
2: Sengena makeni nami. Na ukhulume uJehova ngibona nami uJehova ngilahlasa. Ngiyintenze manje yami. Rani lipho grama. Manje hey. Na ngamentara sebe mina Jehova nazadzi. Ya dancina. Ngikunela ngindi ngibukile ukuthi kopiyana mchumile na telefoni. Porque aí tive que dar uma lente pela atenção da sistra dele. Logo vai dar nele se ela não te sabe ir para a tua dar a sair de água. Escargar vai me comprimir e diz, escargar vai me dar lei e diz. Já o aperto já não me dou, é a minha vaga. Mas na lente a gente já só copiar, a gente já só com isso, caramba. Tenta se não te ganhar, mas aí na proteção. Mas é porque como fica a morrer? Wabu titi sana hina. Hintse shushawushu. Maanyele a hina shushu. Shakala ku hine ujozi la hina. Nitimana. Inga hambi ama ingeli ya kukozi. Shuparana. Omu wano kwalaka mwanyani. Kuma pozisyonzi mambenyani ya rita kutia hini. Nika mwani. Ndiki dikomparara na wata tayo. Kama tayo ama ina ingeli ya wano. Vela hinti ni baishingu walisi. Ya shkiva ma ingeli ya wano. Ainde kumani vele na shtiri. Prisi ya shupara hina ni vidadi. Anishti sisi ni alimoyo.
1: Eswana, ya kukuma. Kambi ya ntati ilo na wala kufa uu siyela maja kulonu uu wakona?
2: Epa. Ya, chakara hata nge chanchu mpere nkwa. Nge chanchu.
1: Eswana.
2: Sorry, kai wan.
1: Ikhlisi ngofusdere kuba ke uyiphalile mabula yena.
2: Kanwabo.
1: Kanwabo, bye bye. Uwaratse kwa radio Mosambiki Kempela el Karlana yebula mailano ni hlokumakahle ke yini lo mseke nyamuntu kuba itava ikomisana ayona yini kukhesa kulukumba ngopfu swinene ke mngisethi kutwala swa kuva itlelwa senu a hlokumaka. Ileke ikufikeleke na kona isiyeke Jones loka yokar ka simpela
3: Jerolas baby
1: kapi pela pela pela pela pela makale yita kulana na Salvador Pedro Mayas ileke yilana kunde swina hi va hi khuluma swona impela mpela loko se va tshamile baba mamani va bula mabulo la goyana se va sungula ku va mpela mpela vala ku khumbula weja vala ku khumbula a untombe se va ku mpela mpela a hinga endlisi swiya hinga switwa leswiya hinga switwa leswiyana ka mabulo la goyana na irina wona ke ni vangani makale ivuya kulana eleyi mpela mpela itako na iriya kuva kutava ku siwa a Jones yokar Jones eka maja Jones eka tintombi kambeke kula ku va hi rhandza swin'wana na hi pimisela a ku va hi vekisa a vutomi la hina ka swin'wana a nga loko va ke mpelampelampela timava macinani hi timava mativa hinkwaswo hivi timava maringa hinkwaswo hi timava maendla hinkwaswo ora 3 na 1 minute ku nga ri khale tava hi hlamula.

0: nangal bako wasimplo kwa ko Filomena mina wara drish na 30 minutes hello samukseti bulana manu kusikala kwini
1: Aushen na Elias Andres andamela mara kwini kola kaluka complex road
0: ehe ai hlabule munanga
1: awonanga le dzini dzula kana dzula unanga Darmando Mazaya loko aku ashikeleke dana
0: Uhum, urikongomisa kamani?
1: Nika wena kolano ni teki nukulunga na ene sobe ngasa gale kaninyana mbebanika kula sa
0: Emmanuel Antonio, wani kwa kutuwa kambi nena wata va sekeleka?
1: Hii, hata sekeleka munganuwa angalweyo Niri nika filizari betimoti makule kola kilo ni kwanga Lena Gabriel Machado, Manister Nkongo Flip Novel, Julio Novel de famba dele que é neste mozinho Manquaco, João Comole, João Matolo, na João, quando tu toma cola de embana lá de João, ele famba dele que é sábado Mohamed, consciente zavala, o azulinho, mina ele colou um puto, o macacinho, o azulinho, o muro, ele que lá na minha casa, quando ele é puxela bom. Nili saka mama nangwa mjenge, Lopes Mongani, Arlindo Mate. Ne hinkwavu ingi setu wa radu la wadze. Kwa kama sekele kubankini na esabana wane kose katembe se. Tema kanya nambu, kani mambu.
0: Eswa ni kensil, dawa na urungulu wa soo, ngati boom.
1: ni ngati boom, kani mambu, kani mambu.
0: Bye bye. Itava kempele kwa mkana mkiseri kdeka tlaula ichaya kunga ka 827-0051-333 Yalo sebole na manu kusikala kwenye
2: Kuluma na jule na omera kwa kajisana
0: Tlaula mnanga
2: Rafael Sejoe
0: Ukungumisa kwa mani
2: Kuna unedenta mkise magumu Ukungumisa kwa filipi novela Mnitu kumalu
0: Mhmm
2: Na ena edia jana mele Ernesto mzima kwa kwa kwa mwana mwini rivali jika sitoe mwana wangapa ulishio novela na George Mashuwe Felsi Mkalele kwa wanganwami na warungula ilu mkara mketana wano kere na mani shkiri mwankonti na umani ile na mashava warungulu ilu mkari kambalu baba
0: it's one, kensile, bye bye Kwa razi kwa Radio Mozambique, kubaka kempela na kubangalata kusikilani tatu kwa drapala ka nchencha. Itava ifikisabu nanga ja Armando Majaya kusikila le marakwenli vele shavuliwa a mwingisit zendamela.

vakwaro abale mabuku ya kutala swinene ka swiyenge swa vutlhari matimu ni ku xuxa abalele ku tlula 120,000 wa tipapila ni ku tlula 2,000 wa mabuku a tinhlokomhaka a le ku cinca a ku tlhela ku yantswisiwa a vutomi laha a xitshungu a tala ku bala mabuku ma nga komba a ku sola kereke ya katolika ni swiubyana swa mfumo wa Fransa enkarhini oluya Voltoire a ve mun'we ka tintlhari ta ntikelo tani John Locke na Thomas Hobbes lava a mintirho ya vona ya ubale yi nga ve ni ntikelo lowu.

a ku va hi va chaviseki. Voltaire a luzi u tume hi 30 ka Mayi wa lembe la 1778, kambe a veke ku cinca kukulu tikweni la France hi xifaniso ku chuseka ka ubale la mahungu. Ku va ku ni ku fana a ka ta uthethisi, ku va u khongeli lini a ku tsetselela, ku va munhu a rhesa mayelano ni ku pfundza kumbe amphamo wa yena, ni ku va ku pumbiwa a swi hiwa ka varhangeli.

0: Mix it hoyo.
1: Ankunini.
0: Tatana flow kuma yumjani.
1: Ndisha kwazi baba sindini.
0: Esho.
1: Kurula, kurulili. Ichile, ubona nyana kumphumela nyana honguva. Ngakho yahlakola kama amkhulwana wami na ngambela nyana sete sakho nje yama blog. Yama days. Ana zama kama kungena ko radio la nikela uthela muganga. Eni kwa lana yo tsama na ikhomisa tindiri leti prekeri. Vitoveni maroni yao ya ku la ufamba ku tekiwa masimu makhwati famba va veketela vanhu se leswaku u tirha hi ku yini u tirha hi rima kwihi tirha hi tirha yini ha swi tivi kambe ta vona hi swona
0: hi tlangile lukiselana n'wina mixuvinene
1: ni tirhi nene

0: Mag se ti hoya hoya?
1: Ok.
0: E shile, shile na mani?
1: O kon man al kri, shile na si, jen et kose.
0: Mm-hmm. Me kou man me lukou in?
1: O san bayr bej.
0: Mm-hmm. Li shen jane mwen gen wang wen nam tir, mwen mwen se kou ilan zanyan moun?
1: An gen nga kou ilan zanyan moun, kou kou kou an yon mwen seren kou la kaya, kou mwen yon kou lan tir wen mwen.
0: Can see le, me shuv nene mturi nene.

0: Yeşil hoya hoya.
1: Avşen üstündeyim.
0: Etlengileyim cennetten.
1: Dertamente kokam sava bayru dojmili shimuini kusuhi ni igreja katolika kola primeiro de maio aposto imali isi shimbutu mzashi wanupuka ikrimili dukumwai amashela lishempati nsimbini akuna twakalanga yakubiya niyeta ukuluma na lidri sekretari jonhla tywayo ani lixekhwatsa nga zanga ku ve ni xitintelo xi nga kona swa siku la tolo vatsongwana va tlange khwatsi mabazara va vuya khwatsi ingani njhe ko ku xisa leswi a nga fenisimana se ha va zanga va dividelana hi mabodlela kumbe ku dividelana hi swigantlani va vuya khwatsi va tiphuzele khwatsi swiphani swa vona se maxela ya kona hi wolawo ni ku makungu ya vhiki humulile ku ya byeni nyamuntlha hikuva la ka vezinya lana kwehletiwenyana la ka hlukuhlanyana ku ni muchadunyana se leswi no zama ku longanyana swo vurhi ni kadu ni ta peta phakati ka kazaku kamo valungisaku hato vhela ni humesa nyungami ya sovori tlhela lomuya ni n'wan'wesela kahle khani mavutroneni nsimbini nanyisela van'wani va makwavo va ba vazuva mukhavela va ba vazuva makome nkama lowu a va li karhi va yingisela leswaku a xibondla xi ta nghena ku kabisava ni nghenile tironene ni mutwile betini ziva na kumayo ku le ankhumini amaxela ni matwile ya vo khani mambu tironene chao
0: hi tlangelile hi swivunene
1: khani mambu
0: fica 6 horas na 24 minutos lixile mingisiti
2: asibindi lixile kuxila vata makwini
0: minjani
2: kona vasimbini ha tihanyela kwala ka xitano ka hina
0: i juli novela le
2: ye
0: hi swona
2: kona rivapfuka hi swiyela swiyela magezi akoma nga famba ni wusiki halaya na magezi ka kufikela swa ku munhu tiyitana swa ku heta sentini swi ya nitlhaya va lavaka swi sunga ni tirhonyana la ya rambanyana va ta vona a nga veeta yikalata ma sovoi na makali
0: n'wina mi nga ta longa hi sovori ni kaldo
2: a mungani wa mina mukiya leyi a ta longa hi sovori ni kaldo se ma nga ta longa
0: swi kuma ku siniya u ta swi kuma ku siniya
2: ta swi kuma ku siniya ha ta va lungisile
0: i swona khensi lukisela na n'wina hi mi navelela mixuvunene
2: iswo tirhani kuhandzi masindzeni
0: ikomo

0: Afshin.
1: Hello, Afshin.
0: Isela naman.
1: Wala na tayo yung machan, kutsika na buwan.
0: Tato na machan, kunjan buwan.
1: Buwan ako sa kwato ko titimel.
0: Kaya titimel?
1: Ya, kaya titimel.
0: Sa iso titimel ako, mtot sama kaya?
1: Na, dalawag sama kaya, silong ka silong bang simbi.
0: Ako lang ginsum.
1: Ya.
0: Hmm. Kulago humo wana nanishira.
1: E famba na kona ku ku titimela loko se ku nghena loko ku nghena ku titimela hala ni ku titimela swa mbhoko leswi nga kusuhana ri ombeluzi laha a swi humi swila
0: a swi humi
1: ya
0: i tangilile usela na n'wina mi navelela mixo wunene
1: abambu tirhani phati
0: inkomo.

0: Mit City, hoi hoi.
1: Hey, homo, mfundisi.
0: Nishile, selana mani mjane kusukela kwenu.
1: Mkuluma na Tepa Mukashi la Kahlalukwane.
0: Mhm.
1: Eh,
0: njani Kahlalukwane?
1: Kuphathi. Uyobaza, uyoba, kuna refundisi.
0: Mhm. Kuta kufumela nyana.
1: Ah, kuda ifanyana.
0: Mhm.
1: Leswi nyamuntlha ni nga mi givela ku kupfuga swiyelaswiyela ku ri madlekeni hi lunghisalunghisa swo swi vava ke swi wenekile ku phakati ka vhiga hi ya ku ntirhweni
0: kama wutsongo
1: se hi oka hi nga tivi kumbe ntukulu wa mina ku xa pfukile a balila kata pfuka ya kambakamba swo swiseke ku sa ri ya swi swidliwani hi ta ndla phati selana o va nxi solo swi nyika ku tirhatirha ka hina sini lana hi tirha swilo swa ku rhega masin'wini loko hi ya mabombeni hi ya lava gazilina la va leti gazilina mu nge le kumi ka matumba i timbewu to fa se ni mfumo loko hi vonela ku va titheni hi kuma ku rhega hi ta kuma ku dya mani hikusa a gazilina li kona manje va hi nyiki mabombeni leswo leswo simbina ku na swin'wanyani
0: tlangileli ku xiselana n'wina i minavelela mixiwunene ni mintirho yinene
1: inkomo tatana simbina
0: khensile.

0: mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi
1: tundzuli tindhambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa thyaka
0: tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi
2: Murandziwa loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile ku na MC One Stop Hotel Shopping Center i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela a vaendzi loko u lava a mintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlekeletano a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi minchadu a mabatili ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga a mapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pfulapfula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka nakona vamamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va lunghisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana hi endzeli hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitarato xi nga ni nhlayi ya ku rhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.

lishile yamikuma kanchanchai. Hakunene imkuma kwati maputu imkuma kwati na oras le inyambani lishile.

kagazana kunavo lishi kwatsi bulini vengisethu kusukela maseji dash varungula vutomi hambi swikarhati swi li kona a swi tlulisi kambe hi maxela hakunene hi laha manene na kunavo murhambo wa hina se a kona lomu xitudio.

Kagaza tani hila ni ngati hamsili likuwa na masungule ni se ya mkili mama na selsa utui ata hikashudra na shawa ansati ni matamela. Ishona.

0: khumbiwa konjani akuhloniphiwa ka timfanelo ta n'wana ni ximi xa provhinsi ya le ka Gaza ta hloniphiwa a tihloniphiwi a timfanelo ta n'wanana hi ku hi kuvonaka nguvu swikarhato leswaku ku homboloxiwa timfanelo ta n'wanana.
1: Lishile kanmambo kanmambo engisetiva Radio Msambiki ngati nixangabala papa mine mina mamana Cels Ernesto Tui ni te xigava lexi vonelaka matshamela manene ya ntsongwani wansati ni wanuna lomu ndyangwini kanmambo na ni mbala swa ku seni ka Gaza timfanelo ta ntsongwana ta landzeleliwa ta voneka swa ku a ntsongwana a timfanelo ta yehe wa nyikiwa ndhawu ya yehe kumu ntsongwana so ki a michumu hi nga mbala swa ku sempre lani ku tirhiwaka ku ni nyana xa ku ina nyana xa ku hi nge to ka ti nga landzeleliwi maxi ta landzeleliwi hileswaku misava na yo se yi nga cinca maxazama se ni ka Gaza ku vatsongwana va hina timfanelo hinkwato ti landzeleliwa kani mama
0: mhaka ya vana na va sindzisiwa ku va tirha tanga yi nga honi swo njhani michado ya vana na handle ka tanga ko njhani xichumu xa provhinsi ya ka Gaza ku na ni swikarhato swo karhi mi hlanganaka naswo
1: kani mambo ntirho yo ka yi nga fikeliwanga hi nkarhi ka vatsongwana swa voneka ina ntani se ni hi swi tivaka manji ni yo michato ya ku ka yi nga fikeliwanga hi nkarhi ya voneka manji hileswaku hi nga tshukeni talavhexi hi va ni ku dzuka leswaku eyi a tinumero to yini hi ku ala hi nga bala swa ku loko uza ku humelela swa ku se a timhaka ta ntsongwana loko a tekiwa na ku nga se fikiwa hi nkarhi hileswaku loko swi tiveka hileswaku a mapale extra madebati hinkwaswo leswi maendleloka swo swi lebala swaku se sa twisiseka purisa a vanhu va ta ni ku dinosiyari a khale a va nga dinosiyari ku a va ku hi ta resolvhera hi hina mahi leswi hi fambaka hi hlohlotela leswaku hi nga tshameni hi swona se swa kumeka na swi nga se swo voneka hi ntamu maxi hi kola ka ntirho lowu mahiwaka kani mama
0: timhaka tingani mu nga ti tsala kutani mu nga ti amukela hi ximi xa provhinsi ya ka Gaza ta ku yelana ni vana na ku chatisiwa tanga yi nga honi
1: kani mambo ni nga bala swa ku a primeiro trimestre wa lembe leli hi vonile a dos wa makazo yi nga distrito ya manjakazi a hi se amukela tin'wanyani swoswi swi bala swa ku hale ku sungula maxi swo dos na bala swa ku epa se ta hi preocupara hina va lomu ka Gaza
0: u kona ntirho wo karhi mi nga humaha muheli mu ya va susa vana lava nga chadisiwahandle ka tanga kutani muvatsikeli va kandza wu kati
1: nada a va tshikiwi a vatsongwana va susiwile hi lomu va nga li koho awukatini va tlhela va vuya va tlhela va nghenisiwa ni xikolweni a swo swi ku zamiwa swa ku hi tlhelo le la ku a ntsongwana poda ya xikolweni i kambe podi a kuma xa ku yenca hi bala hi makursu for example de capacitação ou que entrega de kit de dignidade swa ku a ntsongwana a xivezi ku kumeka swa ku a ze ya kumeka ku senya a wukatini hi matshamela makama nga li koho la kaya se hi zama leswaku a ntsongwana loyi a nga pimiseli swa ku a tlhela ya tlhelela seni ya ku a pilimini seni ya a ni kuma parato dza kuka endampara a nga pimiseli leswi pimisa swa ku swa yantswa swa ntsongwana a kuma xa ku yenca ha yenca ta kota ku yini a ku timahela leswi a swi lavaka.
0: Mhaka leyi ya michado ya handle ka tanga swivanana loko mu xopaxopa mukehla yi mayiwa yini
1: timhaka leyi ta ku chada ku nga se fikiwa hi nkarhi i swinyingi a michumu yi mahetelaka swa ku ku za ntsongwana ya kumeka lani hi nga bala hi kuvona na ni bala swa ku a xivezi mitsongwana leyi hi nga xefi de familia a vatswele va hava a va koho entao hi tlhelo lin'wanyana hi kuma swa ku a ntsongwana lweyi a leni swa ku a nga na vatswele a vatswelisele va nga li koni kumbe va yo luza kumbe swigava swinyingi wa talavhexa te hini ha tshuka hi kumana na timhaka ta ku a vatswele va kumeka na va li joni va tshika a vatsongwana va li voxe kambe ha vona swa ku for example a ntsongwana swa swi ku ni ku navela kunyingi va tshuka ntsongwana na yena hi ku la kaya o kangana vatswele va min'wanyana mindyangu va tina ni vatswele manjhe hikwalaho ka ku a navela swa swinyingi se a zamaku a loko a no chata na manyana kumbe loko a no ya titlhuvaka manyana a swi ta yantswa porque ni hinkwayo michato for example ka yi nga fikelanga hi nkarhi i nga papayi na mamani va nga mi hlohlotela ku a fambi ha tshuke kumana ni yo leyi ya ku ntsongwana vatswele va tlhela va yala swa ku u nga fambi wa le ntsongo ku lava ku u fanele ku ya xikolweni manjhe ntsongwana na hi ku vana swa ku laya apelemeni ni ta kuma xa ku karhi wo talivhexa matshamela seni ya manene duki la kaya wa tshikakanyisa vo vatswele va yona enda swi nyingi swivangelo swi mhaka swa ku a ntsongwana a ya kumeka ka michato yo ka yi nga fikeliwanga hi nkarhi
0: hi lava ku lama hiphone
1: foni ni switesangu swi nyingi a ku navela ka ntsongwana a ku gami
0: se u intro mu mhaka mugangeni kasi ku tshinyela timhaka leta michato handle ka tanga
1: kan mam a leswi hi swi mhaka mugangeni ni lomu xikolweni ni hinkwako yini hi talisela ku mahuma palexira a masensibilizasao hi va gwela vatsongwana swa ku a leswi a ku famba ka muchato yo ka yi nga fikeliwi nga hi nkarhi a hi swinene bra wena swa ku sungula wa le ntsongo a muzimba wa wehe a wu se va preparado swa ku wehe u nga kandza ndyangu u nga kuma n'wana hikwalaho hi kumaka hi tlhela hi va gwela swa ku hikwalaho ka ku u chatiwa na ha le ntsongo swi nyingi ka muzimba wa wehe swi honekaka ku se a wu preparado physicamente mentalment kambe hi tlhelo la ku for example ku fika nkama siku se ya ni nyimba a la ku veleka hikwalaho hi kumaka ni mafixtulabuxetrika ku sa ntsongwana a nga na a tindlela swa ku za a n'wana a huma se ku vangela swa ku laya hi ta luza yena hi tlhela hi luza ni n'wana swivangelo swi nyingi va gwela leswaku a michato yo ka yi nga fikeliwanga nkarhi a yi bombo ra wena a yi bombo ra hini komu sociedad ale ya madebati ni mapalestra lomu swikolweni lomu gangeni hinkwako a talisela ku hini vaparseri va hina swo hi tirhisaka na vona kola ta timhaka leti ta ku hi hlohlotela ku va a ntsongwana ya xikolweni a nga yi ka michato yo ka yi nga fikeliwanga hi nkarhi leswaku va a vaparseri va hina na hina va hi pfunetela ku for example hina swo swi podi hi nga na matshamelo ya ku hi fika kule manjhe a tiva swa ku a vaparseri va hina lomu hine hi kalaka hi nga kusigiri ku fika vo va fika se ni ya va hlohlotela tlhela ku jijimaritela loko va yi kuma michato yo ka yi nga fikeliwa hi nkarhi va tlhela va hi nyika a rito swa ku hina na hina zama mamaya swa ku hi za hi fika se ni ya ko se ni ya ku nga ko ku nga humelela michato leyi ku ze hi jijimariteleliwa a munhu loko i lupara a yisiwa jele kumbe a khatisiwa ntsongwana a yi rexigatariwa a sungula hi ku a yisiwa xibedhlela va ya kambe swaku i njhani mavaku kumbe ya bon loko swi gamile hina ku masa sosiala ntirho wa hina yo gamilana tingi ya mu reintegreraka ka yehe hi tlhe hi khuluma ni vatswele leswaku va mu vonelela na hina na hi vonelela yehe leswaku mundzuku ni mundlwana a nga kumekini leswaku for example loko ku tlhela xikolweni a ya kuma leswaku a vatsongwana mun'wanyana va mi hleka kumbe kumelela yini se hina talisela ku pana loko ni xikolweni swaku a timhaka ta ku fana ni leti a hi pari va mi jikimina for example loko se hi mi rexigatarise na le xikolweni ku laveka swaku a ntsongwana na yehe a rexipetariwa ku fana ni van'wanyani i ya tlhelela xikolweni hi lowu ntirho hi humaka hina kumu guvern i ni vaparseri kusa hina kota a mfumo ntsena a xive swi podi nga ku sigiri hinkwaswo manjhe va ko vaparseri va hina va nga tshamela swo leswaku va hi pfunetela ka timhaka ta ku fana ni to leti
0: xin'wana xikarhato xi yelana ni ku vanana va kumundelwa ku va maha mitirho ya ku kala yi nga fambelani ntanga ya vona xikarhato ha wona swivanana swinyingi swi xavisa swibolwana titoradinya yiniswin'wana ni xikolweni a swi fambi u intro mu humahaku hi ximi xa provhinsi ya ka Gaza swa vonaka ngopfungopfu lomadoropeni kutani ka swidoropana kutani hi le tindhawu ta tlhaveni
1: kani mambo a mitirho ya ntsongwana ku a hlotela ku tirha na nga fikiwile hi nkarhi swa voneka na ni vala hi kola madistrict ma nga ni ma municipio ni ta bela swaku hamba vatsongwana a va vona lava ku xavisa mabonu nga leswi u nga bala papayi ni swa ku va fambisa swikarhinyana kumbe matandza kumbe swin'wanyana se hina hi xigava xa ka Gaza hina hlohlotela ko nambi ko lomu mamerikadi ku ve ni nkama nga va ni hamani makampanya futhi ya masensibilizasao swa ku a vatsongwana aseni ya merikadi va nga vanga hayi va ya mahi ntirho wa ku fana ni lowu se hina ha swi kota ku for example ka mapalexa lomu America di mungwela mamani wa ku karhi hi ku mamani loko u xavisa nchumu laha ku lava ku wehe u veka amaplastiku ha swo u ta tekela ku xavisa a nchumu ni plastic a leswi ta redusera ku yini a ntsongwana a frekuentara a mamitirho ya ku ka yi nga fikeliwanga hi nkama wa yehe ku sala hi vona swaku a ntsongwana hi ku kola ka ku yehe a kota ku khoma mali na ka na hali ntsongo se ya vona swaku xikole a xa ha na valori swa yantswa mina ni ya xavisa loko se a sungula ku khoma mali loko se ya vona xikolo leha a sina no ya tshama ntsena ngi seta a professori ngamani vuya kaya ni ta twa ndlala swa yantswa ku ni sungula ku yini ni ya khoma xikarhinyana kumbe ni xavisa matandza ni ta kuma mali fina mixi se hi ni hlohlotela leswaku i ntsongwana swoswi a muzimba wehe a wu se va preparat swa ku tlakulela michumu kumbe u xavisa mchumu lani a xitaratwini u nga kumana ni mitsingo ya yinyingi u nga kumana ni ku biwe mimovha for example ku ni va tswelela va kwela ka swaku namuntlha hi nge swo xonga ne a ntsongwana leswi a fambaka a tlhela a vuya maxi hi nga ni gwela mamani wa ku karhi a ntsongwana for example loko a ya kwalaka ku xavisa matandza gamase a kumana ni maaccident a yi siwa na vunyingi lani kaya ke a swi endli swa ku a matandza laha hi ma bilisa hi ma veka lani pambeni ka muti loyi a ndlulaka a tekela ku xava se hi ta ganya ntsongwana hina leswaku a kota ku a tiformara hi kambe na nga ni kamarixo a xifundza ka gaza swi endla mitirho ya yinyingi a leswi ni nga bala nambi ka swoleswo a hi tirhi hi na hoxe hi tirha ni vaphariseri va hina va taliselaka ku hima apoyar leswaku for example hi ta tlhangana ni ka kaya ka kutani nga leswi ni nga mbala leswaku ku ni vana va chef de familia noe endawu umeka swaku a ntsongwana leyi loko a nga yi mercado a la kaya ku nga tagiwa se ha swi vona swaku hayi ku hinkwavo va nga laya mercado eki vo swi lava ku ni van'wanyana va hi masituations lava pasaraka tingena va liko leha se hina swi kota ku hlohlotela vaphariseri va hina swa ku va hi pfuna swa kumbe masiya xita basika swa ku a ntsongwana loyi a kuma pelemini swa ku galani kaya a nga dependeri hi ku ya xitaratwini i kambe loko hi masiya xita basa ni ku ya xikolweni ka xivezi a ntsongwana loyi ni a nga na makaderno ne yena ne vamakwenu va yena se va hi pfuna mayelana ni mhaka ya ku fana ni yo le hi ta pumba leswaku a vana va hina va famba va hlupheka lomu switaratwini va kumana ni ndzingo ya ku vaxivezi va biwe mimovha ni ku va luza xikolo hikwala ka ku loko va khoma mani na ka ha ri ntsongo se a va hanyiki valori xikolweni se hi leswi mhaka hina xifundzaka gasi
0: loko mu cuka mu ta hlula a nyipile
1: na dumba leswaku hina hi ta hlula kusa a hi tirhi hoxe ku mudirhisa muprovincial a mhaka leyi yi prekupara munhu ni munhu na yehe ni munhu swa mu prekupara ku a ntsongo na mutsongo a famba rhendzelekela ni matandza a nga na nkama wa ku vuya a nga na matabixo a nga na almos na duma swa ku katsongo vatswele na voho va swi twa swa ku pe a nawu a wu lavi i kambe ku hlupha ntsongwana swo leswaku a tshama te na nga yi xikolo hi timhaka ta ku xavisa muchumu
0: a hi ku mo va byela vatswala ku we mi nga rhumeli vanana hehe ku nga tshuka ku vonaka ku hambana mavonelo ku leswi vo hi betela ku hi rhuma vanana va hina n'wana ndzi ngo yo mi byala mina ndzi nga mu rhumi
1: a leswi a tshuka hi tlhangana na swona kwalomu maamerikado xivezi a tshuka hi tlhangana swa ku ka nkama loyi wa salada a loyi a fambaka mamani a xavisa salada swona alfas ni nga balisa leswi se a ntsongwani a xavisa maplasi a ku se a ntsongwana leyi wa mina hi mina ni nga twala hina ha swi kota hina kuma sa social makinga hinkwawo hi mu tshika mamana leyi a nkama lowuya a mapimo ya hi yona leswaku a ntsongwana leyi wa yehe a yo tswala manje na swi kota katsongo na hi khuluma na yehe ni yeni poda bongabonga hi va ni pasiyensia swa ku a phefumula hinkwaswo leswi a nga na swona hi kama se katsongo hi mu gwela swa ku a ntsongwana vona mamana a misava se yi cincile swo swi kulaka ku ntsongwana a ya xikolweni a ta kota ku lera a ta kota ku yini kaxivezale sinambi kwala xikolo wa famba maxi a nga kumi ntirho ni ku swi nyingi ko laya ka ku ya xikolo nambi a nga kumi ntirho yena a ta kuma matlhari a manyingi laya swa ku mundzuku for example podisena yi liyani grand agriculture maxi leswi a ta ta swi kuma hikwala ka ku a sungune hi ku ya xikolweni
0: vuhumbuloxigati fanele ta n'wanana a na wula yini vavamo ra xibambu xungetano hi mitirhelo ya ku kumeka na yi karhi yo tshinga ka swivanana
2: Zibongile, vayingiseti, Zibongile, singari jornalista, Horace Roman. Timhaka leti ta hombe ngopfu. ukeko amitiri yo biha yirekiwako avanana amitiri livangu hi chilungu vaku piores formas do trabalho infantil amitiri leyi yo biha yirekiwaku avanana ya hombe nguvu ya hikaratela mas ndzi kombela leswaku na yi nga se vulavula khwatsi hi swa ku rila ka vanana leswi va rilisaka swona a lembe leki va le u nga xakeli a wun'wanana wa mina ndzi tshiki ndzi kula hi ku ndza ha mutsongwani u nga xakeli a wun'wanana wa mina ndzi tshiki ndzi kula hi ku ndza ha mutsongwani ka slogan leyi ngotema leyi nga vekiwa alembeleki ya ku rila vanana va rila nguvu va rilela kwihi va rilela hina ka vararhi va kona va rilela ka vamamani ku ri ke loko hi ku swi vona khwatsi hi swi hleketela khwatsi kulava ku hi tirha ntirho lowu hi ku zwanana loko hi nga zwanani nimpodi wu kota ntirho lowu khwatsi leswi a gaza leswi a nga chamisela mamani seyo loko na yini nandza nyandza yin'we hi tirha hi ta tirha swi ta voneka ku ha tirha maxilomo inyambani ha tirha matirhelo yo karata nguvu kambe swa ku a ku rila ku loku hi zama hi lomu ka magrupu de referencia nga ku constituido leswi ku nga vekiwa hi matlhelo ni matlhelo ya ma-institutions different institutions para hi kota ku tirha na vona ja hi kota ku talivexi mas hi na duvida hi ta swi kota
0: loko hi cuka xichimi xa provhinsi Nyambani mitirho leyi ya ku bindza yi roxaku ka vanana mutshuka mu amukela timhaka to karhi kota muti wa wu fikeli nkanawu
2: tinyingi timhaka leti ku za hi jikela laha epalutlha hi zamanyana ku ehle exeketa lomu ka timbilu ta hina ka ni lweyi a yingisaka timhaka leti hi bulaka hi tona ka masiku laha ka nkama luwa ka nkama wa entan a pimisa ku hi ta mayisa ku yini para ku a n'wanana entan hi tshika leswi ku ri ke leswi swi vonaka lomu ka matiko na hi tirha ka tiko leki loko u bula ni vanana u bula ni vapapayi hi leswi nga vulavuleriwa hi mamani swin'wana hi leyi mutshikeni n'wanana a tirha ku ri ke a ta kota ku vuna laha ngangwini xa a timhaka leti loko u kumbe u fikeni n'wanana a tirha hina vapapayi hi nyimela yini hi hina hi lavaka ku gondzisa i ku gondzisa hi ku gondzisa basinyamururu ku lava ku hi gondzisa na hi swi tiva ku hi dividiri maidad ku nga fazi ti-disinvolvement ta bisomana ku mafazi ya di 0 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 20
0: ku xin'wana na cha khomigamba lembe
2: uxuriwaxa 25 leto rwala porque u ta lava ku u nga tshama ku na desde sempre ku tswaliweni ka kona a timhaka leti va vaurasi leswi ti vulavulile kale desde n'wani 2000 kusukela lomu ka ma hi va lavangu va murabi va pimisa leswaku pronto a hi swi tshikeni entangu ku ta kumeka a ma-revolution industrial entangu kona va nga ta khenjemuka nyana kutsongwani swa ku xa hi ta mayisa ku yini leswi entangu i chukwana ku hina a vanana hi va vonela lomu ka hina lomu hi kusuka ka vakoloni nkama va nga suka va swi famba entangu va yo siya maimpresa ni maimpresa ka maimpresa lawayani swa ku kumeka ku ni vanhu a va hava ntan lowu a khomiwaka laha ndleleni wo ya nghenisiwa para va kota ku tirha gondzisiwa ntirho ne hi dadi ne swi ku yini yini maxi hi ku famba ka timhaka hi 1999 ku yo huma constitution da republica ule iliya 1999 ami queria dizer 1990 ni 2004 Então, pronto, le já um galo a jogo não. Aí vai o neleno vai banana. Que macata calo, um guvisa, mas para correr de corda, tem que ir como é que naí, naí chicão. Então, qual que o suque é leu? Cua naquilo cu. Na verdade, tem que mono no mono, as duas jogo. Lui, e um anana. Vini le jinsile Israelako, kuhima, majiwona kubava nyingi, se anje, somulomu sidadi. Vanu adzwala, ni vanana vava chongwana. Vugonza. Laka fazi ya primera fazi, vali li nzinga wula wula, vali i fazi de imitasangu, yo ye ye tela, hishwana lesho, kuye ye tela. Luku, awona papai wako na adzwala, na yona uonu adzwala. Hmm? Kutachikana kama luwa afamba shikuleni, angwanana. Hina wapapaye, ashwezi, hiva tzika. Haina onche, mashi, wapapaye, wamamani, hiva tzika. Hiku yini, hiku lumungangonia, hina hamba nili, ja, ahila kuonela wanana luwa wahina. Ikulupa munu wanana wanganayo. Talveji, hinyanza ingwe, hilawa kulupa ya wanana luwa wanganayo. Priki, hili ranzu lahina. Não, parece que juco na lei juca lá que tá agora que te gugaín.
0: Inaka, te magata com ela na ne mitrulei Hiroshua o cavana na tanga inga on. Lucumuti amukela te magala tu lusa ku ta sukati te mingenhera kat hofsetangu ina. Mutshusta ku in va katisi o vatrala va vasinsa ku va ku asvana sutera mitrulei a kala inga yela na tanga yavo.
2: Ati makalete, taombe nguvu. Taombe luku, akunguiwa munu. Vuwana ku yena. Idadu munu, kusangula. Kuwana, vai idadu munu. Luzwana kushaku, a idadu hile yeo kako, por exemplo, muka Mozambique, wa hina. A idadu praku, anga chada hina, 18 anos. Kunga idadu nubel, vale idadu nubel, yo chada.
0: Mas idadu yeo... Uwa fumetu hevatuari.
2: Fumetu hevatuari. Mas a idade é homem, mano, e 21 anos. Kunga kumi, ninguém o amalembe. Lá o já é.
0: Macumambir ninguém.
2: Macumambir ninguém. Kunga 21 anos. Jalés, louco, aná com ele. Aí eu vou anitar a malembe lá. Jucumega com a joana. A catisiwa. A mapena é a cone, é homem, um Vas chukuvala vava nyingi vakona. Vanwani, uyakuma vanwani nanyana ngopa. Nzitsiki mina loyi ndzila kutshama na yena.
0: Loko ngena ka michado ya
2: tatana. Nzitsiki mina ndzila kutshama na yena. Utakuma.
0: Watsukatakula leswi apukula ndiri yanwana na ku ndzimurandzile.
2: Lo ankama loya kongwa ku lutsuka ku ndzimurandzile ngufu nzitsiki ndzitshama na yena. Eh. Mujo, nzitsiki majei dadi ya wana wa iwana ku yi dadi moni le. Jalejo, jula joku, kufatarili gonziselu, gahombi, gawararu. Porque, às vezes, hina wawararu, wahina, wakona, hiteka kwa ngwana na lui. Hia mweka, lumu ngangwini, kuhe mchongwani. Hikuwe, hua mweka lije joku, pronto, wangwanu wala kuya riha mangava, nguvu, lumu tinyangini. Jikuona lejo, hia riha mangava, lumu katinyanga. Então, mangava, lomukana uwa mina nzinga procurador, lomukana ulo, kuna ni código de processo civil. Ichuku kuhina loku wena, kanu nganga, kanu yini, kanu juku yini. Unani mangava ni munu. Muti ikatala ku mangava ya mina hilawa. Kuta ya mawa processo leva nguwa hii processo executivo no tribunal le. Jita uya jonki le jujula wako. Ayo kuku hikuteka munu. Nao, munu non podi.
0: Kuhombolo shatifanali tangwanana.
2: Akusukela bawa romau. Akustonda republika hii la ka 121, numero 4. Ya betela tu makaleti tako munu. Iso tiruena. Luliwa di qualquer maneira non se ketali tutu. Hiti makaleti. Priki amitiri lei. Ingatso ka hipi misa ku itsongwa nyenyana nao muwane oyatira oyatekiwa senyana sidade nga makauza ya hombi nguvu leswi nga kumeka lomu ka tiko ka hina hi ku hi suka lomu khwatini kaya hi ta hi ta tshama honhle sidadi a wu na nchumu u ta mahisa ku yini swa ku mabasi a wu gelegele para ku kota ku hanya jajonke loko a khomiwa hi xuxa timhaka leti chungetani ni leswi ni lweyi a tembisaka a nawu leyi lweyi a tembisaka ku epronch a jamisela leswaku ha pronto kani papayi kani vale vathembisi lava va xuxaka timhaka ta kona ha va khoma yena hi ku pronto hi va khatisa hi laha ka nawu wa hina
0: laha mukhwama wa khila va nga kumekana va karhi va fakaza
2: michadulmilovolo leyi purke às vezes não é enchado, e milo olho ali, pronto, pronto. Por isso vamos em uniões prematuras. E deve me aguentar.
0: A culpa está no louco que a mulher rompeu uma nana. Jô rompeu o chanal. Mas o que a minha mãe me deu o guia lá, o que me chegou.
2: Hambu ku rukiwa kambe nga ya tshuka hi rukiwa layani pronto pro ku n'wina hina hi vona ku swa ku a n'wana na wa xupeka wa xaniseka leswi wu lava ku teka ta mayisa ku yini ku khwatsi leswi ndzi nga dari example yena na yena wumamani n'wanana loyi lomu ka wu ka wun'wanana wakwe ndzi mu fevhile lowu wasati wanuna ndzi mu fevhile u mu fevha yini swinuswo ku lava ku gondzisiwa mas ndzi vona leswaku problema principal hi leyi ya ku hina a hi tinyikeni nkama yo gondzisela vanana va hina purke ku hava munhu a tswaliwaka ni matini bava rasha ku hava munhu
0: wu leswaku a swi khatisi swo bindza hi ntamu ka lava chatisaka wa swi vana handle ka tanga magemela makhotso
2: a magemela makhotso lomu ka nawu
0: hi vona laka n'wina hi ndlela leyi ya ku mu va tsayisa bya maha ku va cinca ku pima kutani ku va nga tinyiketeli lomu ka ku chatisa swi vana handle ka tanga
2: va cinca ku pima sini hi ku a hi ku hoterana hi yoxe basini na va ministeri public hi na ni maekipi ya hina ya mamultisetorial magroupu de referencia wa swona ke vonhle ni propre saudi por exemplo loyi wa mamani a n'wanana loyi wa ngu mi ndzi tsiki mina thank you deboch na yi mususile layani thank you aye ka n'wumpisikolo ku para ya voniwa akompanyariwa kasi vina para kota ku akompanyariwa vutomi gaku
0: loko hi vulavula hi mitirho leyi ya ku karhi yi nga fanele a swi vanana hi loko vulavula hi mitirho yo bindza timhaka ti nga ni mi nga ti amukela
2: trabalho infantil laha a ndzi tekangi a koza mas pode ndzi rhumela
0: hiti kona a tihlayo mi nga ti tsala a karhi ka kona ku wa kumeka na ku karhi ku voneka nguvu xikarati xa ku a vanana va tekiwa handle ka madoroba kasi ku va ku ha epara ku ya mihayayi aka muti wo karhi a chikela sinene a nyikiwa mitirho yo bindza ngopfu n'wina kota a mitirho ya vuvhikeli mi vonela kwa nawu hi wihi ntirho mi wumahaku kasi ku a swi vanana swi nga tekiwi a ka handle ka madoroba swi ya ka madoroba swi kumeka swi ya swi ya ba minoti swi xavisa ya tikreti ni swin'wanyana
2: a timhaka leti hina ha to hlolela khwatsi hi tikuma loko
0: swikona vana swisuka kuswa amaputsu
2: entao ku na ni magroupu va ngo magroupu maparalegai swinwe va tirha lomu ka masociedade swinwe lomu entao vona lomu va payiluxa va ku ministeri pubu ku na ni leswi hi tirha purke hi lisini leswi u swi vulaku a vanana vo tekiwa lomu hi ku parapara va ya va ya mahati yahi loko na va chikelisini ya ntiyari e trabalho infantil i ntirho wo biha lowo i ntirho wo biha hi va rimureswaka n'wanana van'wani vo tekini
0: n'wanana a veleka xin'wanana kuloni
2: kuloni
0: endzhaku ya xavisa kredo
2: para ku swona
0: xavisa swibolwana titoradini
2: hi swona swi mahekaku xa hina a hi tekele ku ya nghena layani hi ntamu purke i vanhu lavaya ku la ku hi nghena khwatsi hi u gurupu ka hina hi wunene khwatsi hi khoma hi hahlula hi leya ntirho wa hina hi tirhaka hi hahlula na va tsakile na vona va swonswa kuma xivhela vodi va nga tsaki nkama lowuyani deposi ya masiku anyana va ta swona swaku emaxi hi lisini hi lisini vanyingi va tekiwaku vanana lomu va ya ka maputsu vanyingi va ya ka zambeze swi ku kwihikwihi epakeri fika ri konkeriansa hi xilungu xa hina hi lava ku tshama ni n'wanana
0: kuvetaa
2: ku ya tshama basi va nyikiwa pura ku ya mahawu pupulu ani vupupulu hi swona leswaku swaku ma ya pronch tudo jonke zo
0: biya
2: ugelegele
0: va kuma va hola mali vona
2: ja think hi tiwonela ngopfu leswi mas ntamo wa hombe ngopfu ku laveka na wena wa hina procurador ku nga minister republic o curador de menor a swi nga ta koteka porque mina ndzi tirhela lomu ka ka familia sekisayo ya familia ni vanana kezen entao swa karata ngopfu leswi ndzi swivonaku a swileswi ndzi nyima ndzi ku era paraku ndzi fane ndzi nga tshi swona ku endla swona leswi swi humelelaka lomu ka mingango
0: n'wina mutshama ni magabinete basi kutani mahuma mahantiri emigangeni kota va va procuradori
2: hina va procuradori hi rhandza ngopfu leswi swa ngu i komponente preventive i preventive zini hi ku hi tirha hi ku ya lomu va nga kona paraka hi kota ku yaheya paluxa timhaka tipriki hina hi tirha hi maleyi man'wani maleyi van'wana a va swi tivi loko na va nghena principalment loko va nghena lomu ka gabinete ya mina think ndzi marontlhi va suka na va xurile na va tsakile va xurhva
0: ku adokodela wa swi tiva khwatsanyana
2: leswiaku xuxa maphepha basi ndzi tatatatata tina ni nkama atepodi ndzi mbeta uma ora titempo duas ora titempo bya yena famile liya ndzi va gondzisa swin'wana leswi porque ndzi vulavuleli kwatsi ndzi ku ku hava munhu a nga tswaliwa ni matino honhle signifika swiku loyi a nga tswaliwa ni matino wa tiva ngopfu a swi koteki leswi xa enha maleswo swa ku yena a vanana hi va veka lomu ka nawu
0: Moraj Bambu dokodela humela ku ka procuradoria provincial lomu inyambane muti lowu wu kumeka no karhi wu fikela nawu chimicha tukhana ka Mosambiki tlhelweni ka wena bava Moraj Bambu ku na ni munyani murhambi wa hina Admira Vilankulu hoyahoya Admira hi laha hi tiva ku kona u kombisa nhlangano wu mahlahla nhlangano lowu humahaku ntirho lomu ka provhinsi ya Nyambane wa ku fikela timfanelo ta n'wanana.

0: va lomukaka ka tiuga hina ga Mosambiki atifanele ta vanana a hi vonke va dihloniphaku ngovungovu la ka michadu ya vanana avanana va chadisiwa na vatsongwana vaningi vanana lava va kumeka ku lomichadwini lava nga si chikata ka titanga leti fanelaku ku va famba awukatini kani leswi a hi bindza ngopfu maji hi kona hina na hi paluxela ka vamamani ni vapapayi lomu swikolweni a ku va avanana a hi pari va famba awukatini na va nga si kombeletela a malembe lama ma nga le ka nawu na hi maleswo hi ma mapalestra ni makomunidadi hi mama palestra lomu swikolweni hi mama palestra lomu ka va leader religiosi hi mama palestra lomu ka va leader communitari a ku va vona va hi vunaku mayini a ku chiketisa timhaka leto ka lava va faneleke ku va tikuma na swi hi karhatela hikuva axivezis loko hi famba na hi tirha mitirho ya hina ha kuma vana na lava nga lomu katini na va nga si hlanganisa malembe lawa ha kuma leswi a nga swi vula procuradori laha jako an'wana na mun'wanyani a ku ndzi tsiki ha kuva mina ndzi n'wi rhandzile luwa wanuna loyi entan'wu ra karata ha kuva a think u mu sensibiliza rin'wana na gaya kala a swi tiva swa ku leswi a swi mahaku swi na ni ma-consequences negativa swi tavi swi mi prexidikara a ku fambeni ka xikhati hi ku a ka mali wuya yena a tikuma ku ndzi laha wukatini a nga swi tivi ku zwini leswaku swi ta humelela diposha a nga swi tivi swaku a futuri yaku yo prexidikareka entawu hina hi kona leniyani na hi tentera ku paluxara mexi a timhaka leta ku a vanana va swi tiva a vapapayi va tiva ku respetara madirito hambi vona vanana va swi tiva ku tirespetara na vonawu a madirito va swi tiva ku madirito laha ma fanele ku yini ku hi ma respetara a vapapa yi vona va swi ta ku tingi hi mayini hi respetara madirito ya vanana va hina hi sentivari ngopfu vanana ku a n'wanana a wu ndza ku ga n'wanana hi xikolweni a le ma ya hina komu mahlahla lugari darapariga ena xikola ku nga ku a wu ndza ku ga n'wanana hi xikolweni a n'wanana nompodi a kumeka mercado a xavisa a n'wanana nompodi a kumeka awukatini tenke a kumeka kwihi tenke a kumeka xikolweni hi lwa mexi munu ku reteri n'wanana a xikolweni a gondza para a futuri yaku yiviyini yiviliya yinene a mandziku loko a kumeka wukatini a nga ta famba xikolweni a n'wana loyi a nga ta famba xikolweni u ti tshama wukatini i swilo swinyingi swi ti onheka lahalaha ka wutomi gaku
1: hi lomu ka provhinsi ya Nyambani hi ku hi ma district mungurisaku a tihloko lomu Nyambani ku vonaka ngopfu wa xikarhato lexa michado handle ka tanga
0: district de Masinga a district ya Masinga vanyingi vanana va kumekaku lomu wukatini na va nga si chikela ka malembe lama vikiwaku hi nawu a district ya Nyarimi vaningi vanana vaningi ngopfu vanana va hambaku wukatini
1: inleke wukatini inleke
0: inleke ni ya wukatini ni vapapayi vonawo a va vuni ngopfu a ndzi tiku ma district la ni district ya wumwini va kona talvez hi ku na ni ngopfu a vapapayi a va tshami ngopfu a kaya va tshika vanana ni mimiti vana asati wa kona ni nuni wa kona va khelele va famba va kumeka Joni a vanana va sala voce laha kaya entawu swa maheka ngopfu leswo a vanana loko va tshamile voce laha kaya xa a va hina control a ku na munhu loyi wa ku a muxamaratenisa wun'wanana ahi a n'wanana a mahaleti a xi lavaku i algum moment vanana lavayani xa va kumeka va mayini va tinghenisela lomu ka ku yini kaka ka ku chadana va nga si chikela porke apode a sala a suka
1: va sangwela ku ya
0: swingwereni diposi ka swingwereni a sala a suka papa yi poda tshama pimisa swaku a n'wana ndzi i le kaya e n'wana a nga le kaya loko a va ta chikela ku hi ehe a n'wana a wukatini i para ku musosa liniya ja swa karata
1: admir va kona mi nga va tsapuruta vanana mika makati
0: va kona a tolweni wa masiku mexi mayini ya rime hi susile vanana vanharhu a mun'we wa Tresianos a fambile wukatini na hi ni 12 wa malembe hi mu kumile n'wana na gayani hi ya ha musosi i na ni swihahlana i pyali swihahlana i na ni 13 wa malembe hi ha mususa sihani hi mu khelisa nyantumbu so ke xa a ku na kumi hi mu yisa xikolweni wa hi ni xilondza i na ni tambe a ka moko hi mu khelisa xa hi xikarhi ka lembe maxi a pros un'wana n'wana loyi hi ta mhamexi pusivhele ya kwa mayini a tlhela xikolweni
1: a swi karhatangi ku mubyela nuna wa kuku ha teka sati ku tlhela kaya
0: swi karhatile swi karhatile ngopfu a nuna wa kona a tsutsumile na verdad loko a nga swi tiva
1: a ma dembeli mazamba
0: a tsutsumile a nuna wa kona loko a nga swi periseberi ku laha

0: Jhani ndzi tsumbuluwile. A no tsutsuma i oleswo a n'wana na gayani lexi nga yi bayisa ngopfu kambe hi ku a mamani wa ku kamba lowu a nga tikombela leswaku i na ni mimba a no mu tsukula a mu hlongola hi ne hi hamba tirha bali ya sensibilizasao hi mu sensibilizara mamani gaya hi mu sensibilizara ku mama a n'wana na wa wena no mpo da kumeka ukatini te nga kumeka kwihi a kumeka laha kaya na wena ina n'wana ni i phazamile epa swi onhekile maxi a hi ku mu tsukula ku a ndzi na xikhati na swona loko mi lava ku ndzi khotela ndzi khotseleni mina ndzi nga ta n'wi amukela a fambi loma nga kuma kona yini a nyimba a n'wana na gayani diverdat i ya kumeka siniya a wu katini kala a phuluka maxi yi fambile ya hamuteka kama loyi nga famba na yin'wana na wakwe ni maphorisa xa ya chikele ku mama hi wuyisa n'wana u chava va ku tilumaluma ha mina ha mina hi ku n'wana na loyi a nga ndzi hloniphi nge mama a n'wana na wa wena wa ku hlonipha a nga ku hloniphi a hi ku wa mu nyikela kun'wanyana lexi wena mama u fanele u kuma ha kota mamani ku tshama ni n'wana na wa wena u mu laya u mu laya u mu komba tindlela letinene swi vonikile swi vonikile ina xa leswi u mu yisa ku liniyani ke wa xitwa ku xa leyi mu yisaku kona ke va ta mu hlayisa khwatsi n'wana na wa wena wa xitwa leswi ti humelela ni n'wana na wa wena ahi a ku kaye entao swi li swinyingi leswi hi kumanaku na swi mesm loma komunidad i a va vapayi van'wanyani mesm va vapayi van'wanyani vo cica vanana mu ayatiriwa tinyangeni nga teka n'wanana a nyikela
1: namugingela
0: a mu nyikela khomu troka ya leswi a nga tiriwa a van'wani va papayi mesm epa a vo ka va nga swi tivi
1: sela ka ku va ya gingerwa maswikota ku ya va teka vana lava yaringa va tlhelisa makaya
0: a swi kota
1: a swi poliana swi landzeleli ku ndzi lava sati wa mina a swi tiku mukhangana swo kata swo fanele
0: mutata xivezi a hi vavanuna va olaku va ku vala sati va yena i vanhanyana a vanhanyana va nga ni kale buku loko famba va mu teka hi yena a ri laha ku apulo u ndzala hansi ina mina ndzi lava ku
1: tshamaogadexa
0: e ndzi lava ku tshama laha ukatini ka mina hi ku mina ndza mu rhandza swi kuyinini a vavanuna a va mahi ngopfu leswo vanhanyana va nga ni problema leya ku va viremetenti va lava ku continua ri ku tshama kwihi lomu akatini maxitambe i ki xitawu ya pobreza porque van'wanyani va wona makondisonji ma nga kona kaya va mona swaku ei akaya a makondisonji la ndzi ma kumaku siniya a kaya a ma kona endhawu loko a chikela siniyani va mu nyika pelimenti matabixo almosu jantari va mu xavela yena mexa va mu xavela maxineli
1: va
0: mu chunara xa a wona ku epa a kaya no vala pena xikwana ndzi kumeka wukatini endhawu madzafis a hi nga nawu maxi hi kona na hi paluxela mesmo a prevensound unios prematura hi tlhela hi va byela hi ku n'wina mahaku leswi loko mu kumiwa mu ta nghena jele porque a leyi a yi hlakani ya aplikariwa na verdade mas a cima de tudo ho prevenira pra ku swi nga maheki leswi
1: hi swona hi bungile hi tirha hi wachi la rad mosambique hi ta nyika mole vena ku lori langa swin'we na simbini ka siku loko va heni swivutiso va swi kota ku va veka ka varhambi va hina senu nyambani ni ka gasa xikhati xa n'wina vena ku lori langa
2: hiswona ya khensa ku ve ni i nyikiwa nkarhi ni ku tshemba swaku a hinkwaswo swivutiso lani se swi vekiwile kambe i nga nyika nkarhi hi murhambo wa hina kumbe a ni swa ku yengetela mayelano ni timfanelo ta ntsongwana
3: kan a xongesela ni nga na xona ni nga vala swa ku hina ka xifundzakulugasa swusw a tiva swa ku ka dikorera a maxikultasa hikwalaho ka ku a vana nompodi va tirha na ku nga se fikeliwa hi nkarhi maxa tshuka hi kuma na timhaka swa ku a ntsongwana hi ma tshamelelanga ka wo kumbe wa va chef de familia u kumbe a tshama ni vhovoka se a nga ha tikoti a kumeka na la ku pelemenjo a kumaka ku tirha se a ministeri de trabalho ri maya swa ku kama hi wa xikultasao para hi ta vona swa ku pelomenu xintsongwana wa makizi zasexanus a kota ku sungula ku tirha maxa matirhelo yohani tenki hi vona lomu a nga ta tirhaka kona mpotiseri nompodi leyi ka ndhawu ya ku a kumeka na le ka risku podi leyi lomu mamerisiyariya nompodi for example a ntsongwana a ya tirha ka baraka va xavisaka a magwala masigaro ni swin'wanyana ku se nga fundela kwalani loka i nga leswiwo se ka dikorera xikuta sankola leswaku hi kota ku vona swaku a ntsongwane a nga tirha ri mikama mingaki a nga tirha kwini hi yani mavonelo ya hina sei kola ka ku a mfumo wu preocupado wa swa swa ku antsongwana mpela tenki hi vona swigava swa ku pelemeni xika xigava xa ku antsongwana nga ka matshamelo ka yi nga liwa ku tsondzoma podi a tirha hi leswi a na ku yingisela hi tlhelela sinifika leswaku ka dikwera ra xikolo ta sau swa ku hi kota ku vona swa ku a vatsongwana va hina lava nga ka matshamelo ya ku tsondzoma ni lava pelemeni hi vona a swigava swa maidadi swa kusukela ka makinzi za sejani za sidepod se talvez va koma ku khomakhoma mas mindhawu ya ku por exemplo mamerciaria mindhawu ya ku a va nga mahima trabalhos nas piores formas de trabalho yi nga ma trabalho ya perigoso
2: leswi lava ku ve ni nawu wa swi vona kumbe mfumo wa pfumela swa ku va kona vatsongwana ka matshamela va tshindzisekaka ku ve ni va nga landza ntirho wa wu karhi ku ve ni va amukela a mindyangu va nga ka yona
3: hikwala ka ka ya mfumo wu vona swa ku ku ni mindyangu ya ku a matshamelo nga le wo antsongwana na yena ni hi vona a fasha hi tari ya yehe swa ku swa dara ku antsongwana loyi a tirha a ta kota ku pfunetela a va makwenu va yehe mindyangu
2: tatana morage hi wani mavonelo ya n'wina mayelana ni nhlokomhaka leyi
4: ndzi bongile ku sangula para ku chamisela timhaka leti swi vula leswaku lomu ka nawu wa hina vula leswaku para ku munhu a tirha lomu ka constitution ni lomu ka le de trabalho andahini majoito anos loko na nga yi na majoito anos ni mpota tirha mas hina leswi hi swi vonaka hileswaku swa swihena swa mito swinwe byihena leswaku famba u ya tirha para kota ku hi pfunetela laha kaya a swi laveki ku lava ku hina hi chichi leswaku hi ntiyiso mesmo hi landzisela timhaka leti hi ku hi landzisela lomu ka nawu hi wona leswi swona swaku pelimeni swi munhu laa na kulile hi leswi swi tirhisaka mina ndzi tirhisa hi nawu tingi ndzi tirhisa rank hi nawu
2: u tirhisa nikulori roma nga ka muyangula
1: ne ndzi wa ku wa gumiserisa yo ka gaza se loko swi kona swin'wana swivutiso swi kota ku veka loko swi nga hi kona kasi ku hi nyika mole na ku lorilanga yena a veka endzhaku hafula mole wa ku mungiseta fona hi yena pata ra n'wa hina
2: a nga ya mahlweni langa
5: i nkomu swinene ku nyikiwa nkama ni rito hi lava ku tiva ka ngopfungopfu ka bava Morais Bambo loko musasa vatsongwane a wu katini kumbe lomu ka mintirho ya ku hambanahambana vaveleki va ntsongwane loyi va vula leswaku a za a kumeka ka tindhawu leti hikwalaho ka wusiwana hikwalaho ka wusweti i swini mi swi endlaka swa nga mfumo ma wu seketela ndyangu lowu ma mu seketela ntsongwane loyi kumbe mu mu susa ntsena kambe a mu na nchumu lexi mu xi endlaka mu endlela va a ntsongwana lweyi kumbe ndyangu wolowo
4: ndzi bongile bava na
1: langa
4: bava langa ku sangula ku humesa manana lomu ka timhaka leti to biha tirhisiwaku lun'wanana swa karata ngopfu majina lomu Mozambique principalmente lomu Nyambane hoya ho mususa ka ekipi ya hina leswi ndzi nga vulavula leswaku ku na ni ekipa ya asan social ku nga multisoterial pertant compose ya mainstitutions yo tala ntan ku na ni sawudi hi maakompanyamento hi ku susa basi hi ta tshama basi hi vonelela basi porke a ta tlhela kambe porke yena wa vulavula Mas a sensibilização ya hombe nguvu ile ya ku mudzela munhu loko a hi usiwana leswi hi nga to loko hi maleswi wa engetela kambe usiwana ku la ku munhu a swi tiva a yingisa loko a ku ya vukatini hi ku hi hanya khwatsi hi engetela usiwana hi mudzela hi va byela leswaku munhu loko na hi vukatini loko a ya vukatini a ya sangula ku tswala na hi mutsongwana primeiro kuna na ma consequence ya hombe ngofu akusangula anga ta gonza ata mahamunu lwe basi raumbiri hikalaka miri wa yena ma problema je ama vadzi anga to makuma hiku yena atswalile na he mutsongwana sha ka ronkle ri ma ku ma sensibilization ni leje la ka lembelegi leri ndzi nga walawula nsuku a slogan ya kona va ngo i koza va ngo ilema u nga xakeli wun'wana na wa mina ndzi tsiki ndzi kula hi ku ndza hi mutsongwana endaw leswi hi ka preparariwa a wu tshama ka ku loko na hi va humesile le no ka khelo ka seno ka province ya tinyambana na hi va humesile lomu ka zvikarati leswi va kumeka ku vona xa va anxi ya ku famba lomu ka piscolo ku ta va hundzelaha va famba lomu ka mapiscolo ku xana va kota ku vuya kambe va ta va ta preparariwa va kota va nga pimisi kambe ku tlhela para va ya tshama lomu ko xaniseka
5: hi vona vatsongwana lomu mabareni ni usiku minkarhi yin'wanyana yi kona mintlawa ya wu vhikelela vatsongwana kumbe ya wu vonelela ku hoxeliwa ka timfanelo ta vatsongwana yi tirhaka hi minkarhi yoleyo ku va yi susa vatsongwana lava kumbe mutwa mimangalo ntsena se mu famba mu ya twara
4: bava langa ku kwatsi akusukela hi lembe ga 1999 kuna ni leyi va ngo i leyi da introdução ya clubes noturnos hina como procuradoria ni van'wani ha famba hiya lava grupo ya ma grupo no sei que são os paralegais va tlhelisela mas não é uma coisa fácil com o quatilejo, só que o povo se corta nhamuncha para nhamuncha. É processo. Hoje lancela, hoje lancela, porque com o quatilejo, o juízo do quatilo com a televisão, a Procuradoria Geral da República, a paluxilha de Macalete está com, rico sindiza mesmo. A lei, tem que ir como é que na itirisi o anguvo então. Hi ta hi capacitar nguvu para não só para hina hi nga va procurador ni ma sociedade yo karhi para ku hi susa a vanana lomu porque leswi swa vonaka nguvu lomu handle kari leswi rako swa mabanga leswiyani va famba lomuyani va ya kina vanwa mavolumes altos no sei que ta ele tiro o carata ngufu é uma outra forma ali vango e forma ya yinwani mamamani mamahelo ya coisa ya kukurumeta nwanana lomuka ku karateka
5: isso tangelile tlhelisela rito ora se romao
1: isso nebungile vayana ku lori ku va mu hlengela ku veka a zwotiso a ka varambi va hina ka ma province ya ka Gaza Nyambane ka maputulo nga usa amukela murambi wa nada
5: a se yamukela
1: okay tsamba zwa ku muta vula ma vesi o tala ngofu ka lesimule ya rinzelani se ka maputso se zwa kotaka ku hingela le vula mole wa ku a muingiseta zwa kota ku va hlengela ka buluka suga nyanya mukha suga hena kanye suga nyanya mukha yola wola shinga tani tifanele ta nwanana he wola wola he michado handi ka tanga mbune ukhinyavezi le giga kunyi kwa mitiro ya ku havana na afanele ku va nyikwa mitiro yo binza ntamo ti number phone akamaputsu iti ka gaza iti senu nyambani ta gumesa
5: kamaputsu 82 310 5751 napinda 82 310 5751
2: Que gaza ineo 87 00 51 33 3 87 00 51 33 3
1: Senu nyambane nani ya jitoma nyongeni iselula phone 86 79 59 167 86 79 59 167 Yona namba phone ya kungazwa kwa takuva ufona mwingiset itakwamukela uveka chikutiso isukela kamaputsu irela ka gasi gumesa senu nyambane
5: maputsu waya mukela
6: hoi hoi lishile
7: Wayamukela Gabriel Mpundisi Manjokohlana lana azona vere
6: ngona
7: ngula nlosa nlosa varhamiwa ayitinga maputi ni varhamiwa le ka gazi varhamiwa le nyimbani makasivanani ya karata ngofu ikusa awusiwana likulu vatsongwani vanwani vavuyisa lomu ka maputi Atasamu wa shavitari, atasamu wa tanza ya kupikiwa. Kwari nzile gira yu maashidu mwini, maafini kwini. Mwani vo, vo, vo shululiwe, nila watama kalu. Majikula ka usuwana, sipa ka usuwana, baraka ka usuwana kaya. Ako famba shota. Aza kumeka, atanset. Itela usaisi, itela mnao nao etiko. Akufanele kuba kuni kawa loku araka amjangu le inga utuwani kwa kupunua wana wako kusa takara adamu wapuka batama wanga jinchumu akuna luma lumbe Portugal de Portugal ya kundawa seka sopa chakula wanga kusanseka wakata kupati mashukumu luma itukasa kwa ayina nchumu antsongwana uthi ohleleleke ndlala ngayikumi nchumu kuyayifana kuba amarheta awulayirhetaka tiwa timali tin'wana ti hamba swo karhi ra ku ya ku pfara mindyangu leyi yi nga ku xanisekini swoswi kani mambo ni ta yi siyela van'wana kusa ku vulavula ka radio ta karhata va vita nhloko kani mambo
6: inkomu swinene
2: kencence ni mingiseti hoyohoyo
8: Inkomo mba basindile.
2: Kensi Levito mngena ka nhloko maka.
8: Carlos Tembe kola dropene ka tjenja. Mngena makene. Koyo zela varambiwa. Switi charge nalo. Shoita na mwana vatirwa ra di Mozambique ka mwana vayingset. A hloko maka le ikhulumiwa ka nyamukha. Intikelele wa ukulu ngopfu swinene. Ka sosiedade ya hina musambikano in particular kambe lexi ni xi vona ka mina i ku a va bohi va nawu va boha minawu ya ku saseka kwatsi swinene kambe hina komu sosiedade a yi landzi minawu liya yi nga bohiwa yi va yi haxiwa a titulo de exemplo lowu mudoropeni ka chanjai lowu Luma bazara kutele ni swivanana. Swi endla ka mitiro. Lomu tiro wene kutele ni swivanana. Swi endla ka mitiro. Ni mitwili mi vulavula ya ku xavisa matandza, swibolwane, va chofa swikarinyana. Hina, a vatswali. A hi u tekeli nhlokweni nawu loko u vekiwa wa ku hlonipha a swihlangi. Yini ni vula swa ku hina vatswari hikusa hi mina mutswari ni rhumaka ntsongwana swa ku famba u ya ni xavela dojen hi mina ntsongwana ni rhumaka mina mutswari wa ntsongwana ni rhumaka ntsongwana famba u ya tirha u ta kota ku visa pawu la kaya a loko na u khulumiwa a ntsongwana a hali ntsongwana swa ku nawu yisini a nga xi tivi ate akula hi ku angata tiwa swa ku kasi nawu i swini tolo ka ku tolo mina ni ya nguli ntsongwani mun'we ka ndhawu yo karhi loko a ya teka gwala lo karhi ka ndhawu yo karhi ni mu ya ngula ntsongwani luya maxipfala lava ni nga tshami na vona a ke ntirho lowu swi enkomu mina no bagwa hi koko sawu i ntirho wa wukulu ka varhangeli va ku sensibilizara a sociedade a partir na xikola i na xicomunidades a vanhu lava hi va khanganisa hinkwavo lava ntsongwani ni mutswale hi chumayela timfanelo ta ntsongwani porque loko hi chumayela lexi tshungu ntsena hi chumayela sina xikolweni i li vanana ntsena alana kanda kwale a mahali lexi a xi vonaka ndzo kombela a sensibiliza swa nkontinua no sei da nossa sociedade kumbe hi ta hlula inkomu
2: hi tlangelele
1: 8679 59 967
2: 8679 59 967
9: hi rindzela munghiseriseni inyambani kuluma kwe mhaka ya vana swa xikulu kumba a vana va ya sungula ku funda hinkwaswo leswi va swi engetelaka xikolweni hikuva nghena va hali vatsongo se loko va susa maprova ya swona swi vuya ka mina mutswari mina ni nga va fundzisa vana masexo va va fundzisaka va va fundzisaka loko u maha leswi ku humelela yini se va hamba maprova ya swona se swi vuya ka mina mutswari ni ta ku yini a wu swiwana ni kona lowu muhlambeni van'wanyani va futhi ni nga swi tsandza ni ku swi bala ku ri hi swiwana leyi nga kona vana vo yencekana ha vona mina vhela loko ni vona swa ku n'wana wa mina a nyimbisiwile hi xin'wana na xin'wana tenge ni mu heleketa ka vatswalo va xin'wana ni lexi swi ta tivana kona kosini hikwavo vangana wa mina a va loliwi vana hi xavisi vana hina vatswari manje swi vuya u nga ku hi hina hi mahetelaka swona se swi karhata hi laha
2: i khensile mavonela n'wina
1: ku na ni munghiseriseni nyambani ya hi khonetaku hi ta va hi mamukela hoya hoya munghiseti
10: lixile kamba
1: baeta a vitu zola hi kwihi
10: a vito hi sofrika laha duka masingi zona malembana
1: hi swona nghena ka ndzuti wa madoda
10: ni la ku sungula hi ku xeweta va vulavuli va mhaka vaveki va yona leswi ni fambaka mina hi ku ya hi mina hikusa mina lweyi hi nexe ni tivita kahle swingeni wa nuna ene hi mina mutswali ngopfu swinene mhaka leyi loko ni sungula ku yi veka ni yi twa ku sukela na ni sungula ku tiva ku sungula ku va yi vekile ni twa leswi nge pfuka wa wukulu kumba ngopfu u nga ku hi loko kulikuku ni li pfula u rima leswi nge wo hlakula u hlakula na wu nga dzuzi byanyi leswi ta nga endla byanyi leliya li sala ndzhaku li pfuka si pfuka walowo u nga ku ni swi wona ku swi ta hi karata maxi ku tshama xirhuku ngopfu leswi ni vavisaka kumi hi mina mutswali maxi ku twala kahle ku muxavisi ni muendli wa leswi u biha ni ku famba ni ya tinyangeni hi mina mutswali ku nga mina bava maxi mhaka leyi ya ni karata i ta u ko a programa leyi ya vaveki va yona loko va ya ku n'wanana i ni tifanele na mina n'winyi ni nga mutswala ni nga si nga muaka a tiya wu nghena kwi loko ni mu tshika nyamuhla n'wana loyi ku i na i ni tifanele kwihi ni twile bava laha hi nyembana a wulaka xisingi n'wanana loko a halitsongo i tswaliwa na nga hi na nchumu wu i dukariwa para kota ku tiva i sisinyoro hi zokwata mali lexi ya ku xa cica nyamuhla n'wanana a vi ni malunghelo na ku ve ni yena n'wana loyi a nga tivi i tswaliwi na a nga tivi nchumu swi nghena kwihi hi laha swi sungula ku koa ku moxeka ku kun'wana va ku ni malunghelo loko mina bava ni ku lexi n'wana nga hi swona a ku mina byi mi diretu ya mina ta wu fodi ni mangaliwa na pfaliliwa ya loko swi nyamuhla swi
11: ya wuya jasu ba kuti tsofu ka ba kumina mutswali kumina mutswali anwana lo ivenka ini hiyo ni twile baba ba muhutisa ba ku inaka nwana lo aya ya tikiwa hi swiyimo xa ku vi xa usiwani loko nwana lo emu ya mususa ke mwina fumu kona ka ndangulu uya muenta yini ani twanga hlamulu lunga ringana ku ni utwile mini wa ku la ka fumu proti aya ni tshumushimu tse xa ku ha u pfuna ndangulu uya tse na na ta ku famba hi fiya ne anthaku hey man ahinga dzameni ku wona swingi ku endleka yini ene vo vana lava u ta kuma swa ku swi tsaletele hi swivana na kuloni leswi a swi na bava a swi na mamani a swi na chupu leswi fambaka swi talele mariwena loko a famba mamani loyi a nga ni nyimba a nga laha mutini wa ku loko a ya xibedhlele nga loko ni malembe mangani pronto leswaku va tiriyera ku mudaya efrikelweni a nga ringani ku tala ma swi wona leswi hi leswi ni ngi mina leswi ku rima ku hlakula hi nga tsutsi byanyi na ku evula hi yana ti sala timila ntshaku a hi kongomeni chumu xin'wini xi tanga nyika kwanye ma lexile
1: Sibongile hanyani
12: maputsu wa yamukela allo lexile
13: allo
12: lipe lexile hi xisala na mani kwini
13: xisala na Justine Manyisi
12: Justine Manyisi kwini
13: la hanzi ngena hi mhaka leyi ndzi twa ku ya ka mpfelo wa vanana ya loko na ndzi nghena laha ndzi ni ku karateka nguvu hi mhaka leyi ndzi yo vulavuliwaka la ya ku vulavuliwa ka yona ndza yiza ma hi pfuna hi maideya ya ku ve hi kota ku ve hi hlonipha a tshamela ka vanana majela xi ya ku xa ndzi karatanyana mina hileswaku vona vanana lava a tshama ku va gundzisa kota hina vatswali hi va tswalile vana lava hi ku va rhandza hi va hlavisile na hi na chumu tanihi leswi mina ndzi vulavulaka ndzi na chumu laha ni nga kona majeli ndzi na ni vanana ndzi va tswalile ndzi va hlayisile ndzi va gundzisa maji a tlhela a huma yena n'wanana a famba a hlakana na ndzi ku byela ku n'wana a nga kula a famba xikolweni n'wana a nga tshama laha kaya le ku jica a teka swiyelo swiyelo kota huma gundzisela ya n'wanana a kula na a swi tiva ku a ku hanya byi ya kwini bas maji loko se ku chikela ku ve a kuleni n'wanana jayani ndzena ndzini mina yena wa nghenwa ndzini ya yena maji lo beta mundzuku muntwana a kuma ku ina leyini okay loko ndzi lava u sangula ku vulavula ndzi lava swa ku u swi kuma kwihi swilo swi khwatile leswi ya komba laha ma ha ku kona ja loko ndzi lava u sangula ku tshumisana na lehasa wena n'wana wa mina ila ta kuma ni zwilo ni n'wana na wena maxi n'wana na wa mina i ya xikolweni ja inaka i ta hi maisakuti kota n'wana na wa mina ndzi hambi lava a ya xikolweni ja ku wata ku lweyi a nga nyikela nyimba ka n'wana wa mina a nga swi koti ku swi sumela zilo liya ku swi tika a nga hi na mhaka na zona ja a ndzi swi tivi ku hi yihi ndzira ndzi fanele ku ndzima mara ndza kota ku n'wana na wa mina a ya xikolweni hi ku ina jaya i tikile a n'wana wa mina a mi yimbile maxi mina n'wana na wa mina na a hi xikolweni yona magala ja ya ndzi karata yona magala maxi ku ya ta kumeka ku na xoxo khwaxo ndzi karata nyana mina loko ndzi nga vulavula bava kukari laha nga vulavula ha kuma ndzi ya ta pfuna vatswali ha kuma ndzi ta va sana ndzi ya swinene maxi ya ku ya kumeka loko n'wana na a phazamile ndzo nga ku hindzi ne ruma ku n'wana na ku famba ndzi ya mahandza ku biha ja ya ndzi karata ngopfu mhaka yena
12: ni ku tshemba varhambiwa va hina va ta hi camula inkomu
13: papa
12: a ni ku hi ni ku tshemba varhambiwa va hina va ta hi camula mhaka leyi hi khensa nhlengelo wa n'wina inkomu
2: mingisiti hoyohoyo
14: awuxeni
2: lexile tatana mi nga nghena ka nhlokomhaka
14: a vito ni Rafayeli ya ha ndzi nghenile vhela ma nka masungu ku lava ku lavetela ku a ku pona ya laha ku ni mhaka yi hi kanganyisaka yitsongwani hi leyi ma vona mi nga teki a swilo loko swi byekela varhambiwa va hina muya muya tshinyekela a ndhawu yin'we ha kota hina vavanuna hi yo tswala vana ni vavasati maxi loko u tswala n'wana ni wasati laha mutini tali vexi va mani wa muti zezi za swi tirhaka wena wanuna u ve ni bindzu ga ku n'wana na loyi wa goha va nyikiwile xikhati mamani ni n'wana leswaku va nga swi kota ku papayi a ya a ya pfaleliwa le ka vufumi purike papayi hi hina byotlhe va nge akaretela mimiti loko uyangula azwilu za ndrevi kanjangu loko na ukari ungafambi kwati xaumbi kona ke kwala haka vana na valava va kufamba vatirela avangana va kuya makatini na aganga yi nga ringani van'wanyani vhela va ya ukatini byiwusiwa wona mufumo walowu wa hina lowu vona vamamani lava hina va nga kona lehe nyembani lava va kala va nga swi koti ku ve ni ndhawu va nga givekisela ka ku loko a vanana lavaya van'wanyana va famba ku ukatini byiwusiwana elementi byi ma ukwatsile byi maku swa ku loko ku humela maproblema ya tindhambi yini zotlhe va nge vanhu va pfuneteliwa hi apfuyu brigade verdat a ku tala ka vanhu vanyingi vo famba ukatini byiwusiwana dos byi tlhela byi kombela leswi hi nga fambafamba ni lomu zipitali para ku zamutatlhela u kuma ku a vanana lava ya ku ukatina hi ta de yi nga vhumeli muta ya va kumela lumuya zipitali hikuva lumuya hinkwalomu ya ku va ya kumeka na vahini ma 14 15 16 hanxi ka madzoito hanxi maji hi lomu ku ringana ku mufamba mukuma kona vanhuna lava munge khan'we na hina va sala kona vavanuna hina hi va tshika ku va ya ukatini ma nga sukela kwa se musoko a ku za kumeka la xitirho hi n'wana mutsongwana na wini nyimba yi mali vape wana wa swi tiva ke ma nga swa kwala ka fayina vamanikulu a tiva ku mhaka ya nyimba liya ni ku xavisa ka n'wana gayi hi mani porque heyi ma hi dayisa n'wina vatili seyo varhangeli va vanana seyo kwala ku mikuzokhini leswaku ni hi xanisiwa le ka vamana va kona khetetetwa hi mufumo leswo mi nga yi veti nguvhu lekokala ku nga yi pfunene hi no swa swinaha swila porque hi tiviza swinene vhela xao
2: hi tlangelile
1: 86 79 59 167 86 79 59 167 exikarhi xa wena.

0: lomu ka vanana vo hamba na vona sati ni nuna va ta chikela eyi ku na ni swikarhato swa hombi nguvu hi ku yini purki loko a mamani a ngo papaye hi hambanile ndzi kombela ku u ndzi nyika nyana chumu wa tirha a ngo a ndzi na mali ya a te ndzi preferile ku ndzi tshika tirho wena u tshama seniyani pront ndzi tshama purki wena u lava mali ya mina u tswalile kasi munhu loyi i nandzu muni a nga ni n'wanana ke hi leswi ndzi lava ku vutisa mina ndzi nga kuradori wa vanana i nandzu muni wu nga na wun'wanana hi ku hi teka rhontlhi hi chatekela yena na hi nga se tswala tinki hi pimisa ku hi lava ku tswala munhu a hi tswali mbuti a hi tswali kwalikeri munhu hi munhu loyi hi kwa hina hi ta rhambiwa pera hi swi kota ku yini hi swi kota ku hina hi mu landzisela hi mu gondzisa ku kwatsi hi leswi laha senu ka xitadu loko hi tirha honche he kumekena sozinho hi tirha hi na hi basi ministeri publiku ministeri publiku a hi nga ta chikela kule loko hi ya hi ya humesa a n'wanana laha ka koiza laha ka maunion xipirimatura ka ubihi lowu a rivekeliwaku a n'wanana ku lava ku hi hlengela hi bula hi ta mayisa ku yini a ku sangula a ma responsibilitati hi yona vapapayi ra wumbirhi entao hi ta responsabilizari yona xitadu
1: ku vuliwa malideko vaaukatini
0: leswaku leswi swi lava ku hi swi pimisa honhle
1: a kona muyingiseta nga wutisa swaku ma va vhunetela ku va nyika kutani swisakwana swa maroxo a mipupu mafurha ni swin'wanyana mu ya va nyika lava kota va heri musiwanini mu ya va nyika
0: lavaku
1: va vuya hewukatini kota va heri musiwana
0: bava orasio roma meu journalist hambuli hi maha leswo hi wo maha masikwana lawa yani i mastard a kaya ka n'wanana i kaya ka papayi wakwe ni mamani wakwe
1: xibungile mora xibambo hi nga za hi bula kala giphuma admira magezi yo gumesa
2: magezi ya ku gumesa a ku sangula ndzi ta vuya ka xikhale lexi nga wile hi papa hi mun'waka n'wanana loko a va wile vukatini swi ni va nyikiwaku a n'wanana loyi na nga si famba vukatini a hanya aga a hlamba a mahajotlhe laha kaya entawu loko a wuyile hukatini papa yi waku na ni responsibilitati ya ku a mayini a kontinuwari a mu hlayisa leswi a nga mu hlayisisa swona kani i na ni makondisonji ya manene kani a nga nawu i papa yi waku a n'wanana ti nga sensibilizariwa a tiva ku laha kaya hi laha kaya papa yi na yi nawu a sensibilizariwa a swi leswaku loyi i n'wanana wa mina ndzi na ni responsibilitati yakwe a hi ku a cukisa mfumo wa ka mfumo leswi a nga a ya mu susa hukatini ti nga mayini a ta mu vuna a mfumo u mu vhikela ka yini ka timhangu leti ti nga ta humelela loko yena a kontinuwara hi ku a hi le hukatini entawu va papayi a responsibilitati ya hi nawu ntlheni ku hi mayini hi fikela timfanelo ta vanana hi va hlayisa
1: bungile bungile varhambiwa va hina murhambi wa hina Moraj Bambo wa procuradoria provincial admira Vilankulu wa Mahlahle Selse Utui murhambi wa hina wa ka mitirho ya ta ku singarele ka Gaza bungile loko hi kumekile na hi karhi hi bula xungetano hi timfanelo ta n'wanana hi mi swivela kumbela kunani ka fiki vena kulori hi nyima laha ni bulga hina
3: hi tlangele ngopfu swinene mintirho ya hombe ku ya mahlweni ya Radio Mozambique ka varhambiwa va hina hi le inkomu tamani mi le kona
1: chau chau kumbela kunani ka vhiki vena kulura
3: inkomu
4: papalaza xa de volta agora romano thomas you know come on

wanle le wan sati ile nuna tuwoti na ranzani kambe ngamani ka mkoma koma ni mkoma mavele manshi ashe rengele angama anga kushu nika wana nyana pesina pele meshdi mingwa ulini

kalaka indimo hihasha ngulilimi la chichupi.

0: 14 horas me acordé 30 minutos em Cauacuene e para amanhã eu ia me sacar o banco de Sambiru na província em Nhambá, não é que se tunene.
1: Lo Silvan Seto Kranzeka va Radio Msambiki Rotichilif Naru Maputu Gazani I Nyambani Emilosa ka Gambleji ga Mulungi Sukuma Kuhunza ku Mbakumanaru ni Masiku Tan Mbakumanaru Masiku Lumzeni ka Huitli Yamayu Lembi 2026 Tevena wana kala Lugusta ku Zoitoras Hilumu ka Longoloku wa Mishakanu ya ku Kengeta Miri Laha Radio Msambiki Hita One Hits Matsima mafambela ya mihlakano ya ku kanyeta miri ka zwi kama provincia lawa ya Inyambani Gaza ni kama putzu kunga kale itave hikumana ni na kulorwantiru Avelino Antonio loyi a kumeka ku livaleni la machichila hakubela kunyamuka ferroviari wa Inyambani ni Uniao Sportiva wa kumbana babela a kufambeni kachigawa cha unharu cha Inyambanesi 2026 hitativa kambi nzeni ka longolo kulou fambu woka wali kachikumba kama palana ya uka wali kachikumba kama putu ni kagaza kagambu ganya muka upangalatiwa higizu ga ifrai mimasi itela kusukela shiticheni Inyambane kamichini kuna inakulu ruantiru iya na lersi uchao shale shita kongoma kuya juni kasi kuya kumana na inakulori wa ntiru kutave Eduardo figurangu
2: teka washidiche isha Maputo Gaza na Inyambane Radio Mozambique ileka madambia kufulavula himi ntlangu ya kutisa mire imi nani yangu na shaka ishi ena mhele dropena le Johannesburgo lomba kwa na maungi ya vugamu ya kwa nani ntlangu ya kutisa mire ishi musha tikulele ina muntla itatlala ntlangu shikarika magezi na Cape Town City ntlangu lo ulumba jornada la umbiri la mpikisa San Lol daga keta ntawa wunwe utaka ningena kan pikisan lo kulwa bala yishim chatu kula Africa Zonga kango ya 2026 2027 antlo wa magezi na Cape Town City usungula ha 15 horas la na Seslego Stadium ambangolo kumeka ka le Apollo Kwane asfunzan kolosha Limpopo entlawa magezi lo kumeke ka umbango dza ukume na ntano la mpikisano kulu wa bala ishimshatiko la Africa Zonga mpikisano lo winiweke ha Orlando Pirates yata wana asungula akumeke ka mpikisano lo usungula ke masiku ndzako ekasi eka ntlawa wa le Cabo e bulavula Capital City atava ele ntlango wa vumbere eka ntlango wa kusungula ntlawa Milford hilo ubeke ntlawa wa Capital City ave abola lingwe da kupfumala eyangolo ikutani eka jornada lela vumbere ntlawa Ford utawana usalanzako ekuza ka pikisan lo kumeka ntsena a mintla wa minaro anga Cape Town City na Milford mintla wa lehile mikumeka ka mbango dzo mbiri ni wa unaro la pikisan lo mbiri ukulu wa bale shimusha tikula Africa Zonga swinga na magezi ntla lo tana tiseke hakona ukumeka ni ka mbango dzo khume na ntlano la pikisan lo ukulu wa bala shimusha tikula Africa Zonga shile shi Milford atatlela a balantsena hi wa unaro wa fikile leka ka lona lo tava na bana magezi eka ntlango wa kulumba a jornada la vunaron ninga tsundzuxa ka leswaku mphisa lowu mbirhi wukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga u winiwile ntlawa wa Kruger United ntlawa lowu wu ta ka na wu chapela wu kongoma eka mpikisano wukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ka nguva ya 2026-2027 na ku endleka leswi ku karhi na ku bekisiwa nguva yintshwa ya 2026-2027 ntlawa wa Kaizer Chiefs u karhi na wu lavetela mutlhamikanyisi muntshwa hileswaku masiku ndzhaku Kaizer Chiefs a tivisi ku huma ka vatlhamikanyisi Khali Ben Yosef na Cedric Kaze Ben Yosef a fikile ka ntlawa wa Kaizer Chiefs eku sunguleni ka nguva ya 2024-2025 lana Kaze a kamekiwa a tipasa a tihweti leti ti hundzeke havambirhi va ve va tirhisana ni n'wana wa tiko la Marocos na Sardin Nabi loyi a humeke ka ntlawa wa Kaizer Chiefs hi hweti ya nhlangula ya lembe li nga hundza avi nkarhi wolowo havambirhi va tlhavukanyiseke a ntlawa wa Kaizer Chiefs lowu kameke va kumeka vumbangu bya vunharhu la mphikisano wukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ni ntlhanu wa makume ya tipontu na mune nakona ni nga tivisaka leswaku vatlhavukanyisi lava havambirhi hi vulavula ha Khali Ben Yosef na Cedric Kazem ila wabu hamseki ntawa Kaiser Chiefs eka makuma nari ya mintango na ntano na mune mintango lei mipasa mintango ya pisa lukulu wa bwale shimita tiko la Afrika Zonga mintango ya tasa kafe mintango ya matasa kwa hambana hambana eka mintango leyo ya makuma naru na ntano na mune Ben Yosef na Kazem wako tekubaba kuma akuwina eka kumi la mintango na ntano na mune varingana eka kumi la mintango na umwe na kwa nawe Kaiser Chiefs abiwa eka mingwana tano wa mintango na mone kumi nkama le intawa wale Soweto na shikankanga chale Soweto Kaiser Chiefs karna la vetara mtlamkengisi muntwa dana kulabula ya mavitu ya Pizza Mosimane Benny McCarthy Mangoba Ngriti na kwa nawe kavula vule wana tikulula Belgica Sven van der Broek negative se kalsa kulomo atikweni la Africa Zongo kumeka munwana nwana atikula Belgica ibula bula hugo bros bya tlokanya saka a shupan sha bala sha tikula Africa Zonga nga bafana bafana ba tawolo utolo tanga kana ni Nicaragua 0-0 e kwala kaso nuka na kuti bekisela kuva utakumeka kama ntanga misaba ku inkwani tikula Africa Zonga ita endla ntanga kusungula siku la 11 ka wata khoda vushika nga junyo lana wataka bela ntawa Mexico e qui in qua na congoma Radio Mosambique mingala ken Eduardo Figurão.
1: Mahungu mahi teleco hitkonga jionina inakuluru ntiro Eduardo Figurão kasi hina isma mahave Radio Mosambique ka tresan wa jutichi lejnaro Maputo Gaza ni inyembani hile kama gambo ya mishakanu ya kukanya tamir. Kasi kota hulile ko kunga hekali tawe kumana na wena kulura kumeka ku akativala kuma putu ni le machichi. Kasi wole shako akanyamuka kubeli wachi gavacha unaru tra inyembanes akachiludrani le kama senji kapuini ya bila kutabela baronge ni Nova Aliança wa machichi Associação Desportiva B bela ni timuza kosta tsolo le kama senji akhlekanlo utave u maheka alivaleni ya Alto Makasa drupeni ka filakulu kaseli drupeni kala machichi ferroviari wa inyambane itave kinginzana nikawa wa União Desportiva wale kumbana kasi kachigavaleti kule hangle nikawa wa akademika wale kanya solo atolo kuwe kugumesa mapalana lawa manga kumbikisa vanana vashukola jwa kuhambana vana jwa provincia ya Inyambane na nikawa wale kavila kulu uwi nili hika shilu jinyinji kama pala nama nyingi lawa manga kumeka leyo hilani jale ji 14 horas ni 40 minutos havitana inakuluru wantiru stelio manyisa kusikala drupene galika matzolo kwa nyamuka kumehikile tlaulamane lu wa kuhlaula murangeli wa nkawa wa urangeli gachikavel gachikumba ka provincia yale kama putzi ule Associação Provincial de Futebol ingani murangeli kutani kahelu wakal valangeli yalu wakal kona kambe tinyimisele kulangiwa yena yeche la ka tshotshele ye yimahekile ko anyamutla hlaula manlo mahekile ko nyamutla a liniane Association Provincial de Football ya provincia ya Maputo stelio manyisa e hlekane henga he ambela lawa mailana kuni tirlo mahelo ya kunyamutla wa ku hlaula a murangeli wa Association Provincial de Football a Maputo
3: ntirlo endiwa ka kola a muntini wa bola a mugangeni wa Liberdade leswaku mukashi yena arangela Associação kusukela lembe 2022 kutafika swos mandato sireleke kutani ku hikola ka minawu ya ta mafumela ku sindziseka ku va ku tlhela ku hlawuliwa a urangeli bwintshwa ndzhaku ka mune wa malembe kutani Lorenzo Matosi iwa kola Associação Provincial ra bola tatana Matosi swikarhato swa Associação kumbe swa bola a xifundzankulu Maputo ka masiku lama taka leswi a nga ta tshuka kahla swikhoma tatana Mukaxi hi swihi swa kona
4: na losela akuva atlela yena tinyika ankinki kuma nhlana wa ku tlhela la ku ya mahlweni swi fambelana ni ntirho lowu wa wu hambeke ka malembe laya ya mune ma nga hundzi hi lawa ma mu nyikaka ankinki hi ntamo hikuva ka loko hi swihuka hi tlhela hi fanenisa ni swi hi swi tweke loko hi bula ni maklubi lama nga filiado ma vule leswaku ntirho wu hambiwile hi fela na mbina a swi vona loko hi lava ku cuka hi vona ku a sebi swisisan wa lingena muti ya lingena kaya kambe swo swi se ni ni kaya ka ku yi kaya ka lona propa ntawu leswi swa nyika a morali hi lano ke swi komba ku loko mizi ma tlhela a khetiwa a ta ya mahlweni ku hi engetela leswi swi nga chota ni ku va a endla swin'wanyana leswi swa ha lavekaka swi nga ka swi nga le kona ka mandati leyi nga hela hi lano ke hi vulaka hi timhaka ta ku formara a va massagist hikuva ka kahle phikiwa ngopfu ha swi vona maklubu yo tala a ma na vona lava va nga na a wu yintelile la vuongori hi tlhelo la mitlangu ya ku tiyisa mina kambe ni a makungu ya ku loko mismo a tlhela a langiwa a talwa ku va kumeka a stadion municipal inga a ndhawu leyi a nivel de province de Maputo municipio de Matola ku ta ve ni ndhawu yi lumbaka ku va na maklubi mayama ya bela kona leswi swi ta mahela ku va hi hungula a ku peza ka timali ta ku lugara tikampu forke maklubi hinkwawo nga na wona ku tala ka wona ma na tikampu leti ti nga ni matshamelo lamanene
5: handleni ka mhaka leyi ya ku mi pfuxetile a football salon fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke swini swin'wana mi vonaka swa ku a swi hetlelile mi swi kotile ku tlhela mi swi pfuxa se swa pfuka se swa famba namuntlha ka se
4: vhela futsala leyi nga li kona lisali helile ma tlhela hi li pfuxa hi tlhela hi li pfuxa swoswi siku leyi na lihi loko bya swa ku sabado domingo xikola sekundaria de Matola hi ndhawu leyi ku nga ni mpfumawulo wo karhi kambe lexi hi lavaka ku va hi tlhela hi xipfuxa xi ve kona i ku tanihilaha tivaka ha kona ku na late set bara 2022 ya lady spor leli se li pfulaka a mukhandli wa kwa swikolo kodi swipfuni swi hamba amaklubi ntawu makungu makulu hi nga na wona hi tlhelo la mitlangu i ku va ka hi pfuxa a klubi xikola leswaku hi consigera ku pelu mexikada district hi ni a xikola xi representara ka district lexi liliana para a alta competição ni minchumu leyi se hi lulamiseke ha tshemba ku hi ta swi kota hikuva ka minchumu ya ku a yi le handle ka nawu ku ni xin'wana lexi hi nga xi kota maklubi a ma hakela mali ya vadelegado ni va-arbitr ma xi kusukela ka loko hi sungule ntirho lowu hi 2022 a maklubi a ma hakeli arbitr va hakeli vadelegado leswi swi nyika a lisima ni matimba ku va arbitr a tirha klubi para ta tirha a tirha vontade loko ku ni majoko ntawu hi ta ya mahlweni hi continuar hi mahaswi leswaku maklubi ma nga hakeli ya madispesa ya maharbitro ni madelegado loko se hi konisikela mhaka xitadi na swin'we leswi swi ta va swi hi fimutanyana ku tsongwa maklubi porke ha tiva swo ka swi koti ku ni mhaka yin'wana hi nga na yona ya ku kuma a ku patsana ni van'wa tibindzu ni tinkopoli hikuva ka lava hi vona va nyikaka mitamo hi tlhela timali maji leswi hi konta na ni varhangela va maklubi xitrateji lexi hi nga ta xi tirhisa loko hi kunene hi konsikela ku khaluka
5: tani loko a maklubi lama nga hakeli vabiva mpepo swi hakeliwa ya susisan swo
4: ya susisan hakelaka ya susisan hakelaka hi tlhela hi vula leswaku hi swi bala na hi tikhuza hikuva ka hi hetile ya mandato a hi na swikweneti a hi na swikwitsi ni vaarbitr kumbe ni vadelegado swa ku mina 2020 mani swi tina
5: asikota hambiloko swinwani ni swinwani ngopfungopfu ka lava makamaded formation itsuka itsamaya na weti mbiri majidi push ha loko va vitaniwa va tlhela va tsaka ku ka si mphamu kumeka uri kona nyana ka kuva vasukana vanwayi
3: kanimamua tetana Lawrence Matose nhlari ya system provincial la bola chinoseka so kanimamu swinene loko hi tshandza vutela ndzava leyi yelanaka ni ta vutomi ra bola hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo hi ni jaha lerin'wana ri tolovelaka ku nyika rito ra rona ka xitichi xa hina Radio Msambiki Maputo gaza na Nyambani Shadrack Maringule sweswi i fambisa lava va baka a pipo vachayeli va mpepo hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo Maringula a ndzima yi gamile ya munhu wa malembe namuntlha ku hambiwa ka swa sound kumbe assembly general ku hlawuliwa vurhangeli byintshwa bya swa sound mi vona njhani hi mahlumuni mhaka leyi ya ku hlawuliwa ka vurhangeli byintshwa ku tlhela ku pfuxetiwa a munti lowu ta kubele bya bola xiyimo xa xifundza nkulu Maputo mi nga siya maritimoni Maringula
6: kunene ku sungula hi ku tlangela a wumbilu ku lehisa ka mbilu ka xitichi xa Imisoro Provincial Maputo kwa swi kotile ku va xitumele ka ntirho wukulu kumba swinene eka provincial ya ka Maputo eka mitlangu ya ku tiyisa miri ku tlhela leswaku ka malembe lawa mandlulaka ya munhu wa wona mitshako ka ku va a nhlawula mani yi hi nikile yi hi tshembile a ku va hi tirha ntirho lowu wa bola hi timhaka ta provincial ya Maputo ni nga hlaya leswaku a vi ntirho wukulu swinene loyi hi tsemekanyiki swirhalanganya swinyingi kambe swirhalanganya swiendli tela matimba ku za ku ya fika ka nkarhi lowu kambe ku va hi ta vona leswi xikalo hi namuntlha lexi xi ta ka vanhu lava hi va tirheliki lava hi tiboheki ku va hi va tirhela va hlaya swaku i swi tshamisekile leswi swi xiwaka hi xiputukizi wa ku pressure sound hi konta loko swi kumeka na swi tshamisekile va tlhela va hi tsemba
7: hi lulamile a ku va hi ta khoma a ntirho wa mitlangu ya ku tirhisa tiyisa miri hi kwala ka provhinsi ya tsale ka Maputo
3: kutani mhaka leyi ya vubihi bya mpepo hi xiyimo xa xifundza nkulu Maputo ku fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke mi vone njhani ntirho wa n'wehe ku fambise ku yini mi nga va mi tsakele hi matirhelo ya n'wehe ku chote yini mitwini leswi nga koteka leswi nga kotekekanga
7: kunene mitirho yi tikombile loko ni ku yi tikombile xifundzankulu Maputo hi yona xivonivoni xa bona a tiko bya Mozambique ni nga vulavula n'wana wa provhinsi ya le ka Maputo loyi a nga kumeka ka mapalku ya misava hinkwayo a tumbuluka kwala ka sisa provhinsi ya leyi loko hi langusa malembe mambirhi ya ku landzana a arbitri loyi a nga kumeka a wina hi ku landzelela a ri mamana Emma Nova a n'wana wa kona provhinsi ya le Maputo ku bala leswaku a va be va ndhweva laha ka provhinsi ya le ka Maputo kunene swa tshembisa swaku ka munhu wa malembe la hi tsemakanyile swirhalanganya kambe a swi hlaya leswaku swirhalanganya leswi swi hi susa wu konela hina ni ku chiveli ka
3: swirhalanganya swa muhlovo
7: swirhalanganya tanihi lani mi tivaka kone ku ni switsemakanya swa maequipament maequipament ma kumeke ma hi chotela maxikaa minkarhi leyi ya wugamo swa komba swaku ku chivelika ka hina ha hlula ekhelo lebyo ni matirhele hikusa wa vona swiswo ma sukela pura ya madistrict ma fambele ma kumeka ma nga vevuki swoleswo swi rhalangana
3: kutani malembe laha muni lama taka loko mo tlhela mi tshembiwa a xikwata lexi xa vubihi bya ndhwayo kutani mi tivekisela ku va mi famba hi maendlela muni ntwini mi swi pimisaka ku swi tisa swa nyuwana
7: kunene swa nyuwana leswi hi swi pimisaka hileswaku hi lava ku rima na hi vona ndzima leswaku laha hi nga korhama kontolo nyamuntlha hi le bambeni ha yini hikusa hi lava ku va hi formara va arbitri nkama wun'wana na wun'wana hi endzela madistrict hi kona ka leyiport leyi namuntlha yi pfuliwaka matihlo hi ta va hina hi le nganangana ni madistrict leswaku a va arbitri va provhinsi bya le ka Maputo va le va nga veli va matsolo ile va madistrict hinkwawo lava va taka representara provhinsi ya Maputo swi ta tsakisa ka malembe lawo loko hi toswaku arbitri nkulu loyi a nga musambula a ta hi Magudi a ta hi Marisan Garcia a ti ya Bela Vista a vuya hi na mahaxa i munhu wa makhono ya provhinsi ya ka Maputo se hi swilo sweswi hi kumeka na swi hi yandzisa hi tshembisa leswaku hi ta endla ka ku hinkwaswo leswaku xipungwana lexi xa ku baka nghevo xi hangalaka xi phalalaka ni provhinsi ya Maputo
3: a nghevo kutani yi le ngatini ya n'wena
7: kunene swi xitano nakona vhela a nghevo a hi kina na hi kina xandlama ma xeswo swi hi tiva ni ku va hi fambisa hi mina bya supply
5: kutani ku va hi pfala marito muni mi byelaka lava va nga ta tshukaka va hlawuliwa hi tiva leswaku mukaxi yena a yeche ka mangwa lowu wa ku va hlawuliwa swa nga murhangeli wa Central Provincial Rabola ku hava mun'wana leswi nga swi tivaka marito ya n'wehe vabi va mpepo mi byelaka varhangeli va bola lava va nga ta tshukaka va hlawuliwa hi wahi ya kona
7: marito kunene ku va va langusa xikwata lexi xa vabe va ngwevo ku sungula hi ku pfumela ni ku kholwa ka mintirho ya vona ya ku karhata swinene tanilaha hi tivaka kona a ku na ntlangu lowun'we lowu endliwaka na ku nga na mbo wa ngwevo leswaku pelomeneje ku pimisa ka vona ni ku civuka ka vona hi va bekela xihluwa hi ku sungula a ku bekela xihluwa hi ku va tshemba va tirha ntirho wa vona njhe hi leswi nawu u balaka swona a ku va hi tika tihanyi tikampu hi endla leswaku vito la vona li va leswaku ingi epossible ku va beliwa va nga li kontla waluwa hi tikonta leswaku hinkwerhu hi chivirikela a kauza dadini i nga a mitlangu ya bola ya ku tirhisa miri i va nkhuvu i va tsaka i va nkwavo ni unakulobye
5: kani mambo Shadrack Maringola murhangeli wa xiyenge xa ta vubi bya mpepo vubi bya ngwevo xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi vutomi ra voho ku tirheni ka vona siku rin'wana ni rin'wana ntirho wa vona u hundzeni ka ntlangi va mpepo na va fambisa mitlangu ya ku hambanahambana hi matwileke mahungu mayelanaka ni ta vutomi ra vubi bya ngwevo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ntirho lowu
8: lana Central Provincial Rabola ku endliwa ku nga ta endliwa ka nhlawula mani lomu Jimeraldo Mukashi ni nhlawa wakwe a nga nhlawu wa wun'we wu tinyiketaka ku va wu tlhela wu hlawuliwa ku va wu rhangela Central Provincial Rabola
5: hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo kutani hi ta twa marito ya khale ka murhangeli wa Central Provincial Rabola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo tatana Jose Sendela kutani president loko hi swi vulavula hi mavulavulelo ya kaya hi nga hlaya swaku mufana wehe loyi mi siyeleke ntirho kutani namuntlha mi ta vona assembly ya general leri ri nga ta tshukaka ri mi hlawula ku va tlhela a phinda munhu wa malembe ya ku fuma na rhangela a bola xifundzankulu Maputo kutani

0: a yentsha a nchumu ya ku tlula leyi a nga yentsha ka munhu wa malembe lama khaluta ka sweswi maji leswi swi koteka teki hinkwavo a province ya ka Maputo hi bola va swi kota ku va va mi pfunetela, kasi a swi kota ku va hi fika o kumbe a khasa lomu fanele ku va ku fikiwa kona.
1: Kutani a muti lowu mi nga wu siya ni lomu mi wu vonaka sweswi ni mintirho ya kona hinkwaswo ni ku hluka ka bola, ku hambana hi kwini mi nga hlaya yini henhleni ka sweswo?
0: Swa hambana nkulu Sitereke. Leswi hi swona swi hlayaka swa ku tenke kumbe ku fana lomurhangeri wa teka kahle leswaku tenk faze different but the results are different. Ntlawa yantxa minchumu ya ku hambana, kasi va ni mihandzu ya ku hambana. Va parabenge a province ya ka Maputo ni dirhisawu leyi sukaka sweswi yi ntshi minchumu ya bon namukhe hi laha kaya. A nkama lowuyana a hi hlupheka hi swona hi fambafamba ma sweswi hi laha kaya. Loko u ni muti hi kona u vonekaka swaku a minchumu lowu ya ntshaka yi bon.
1: Okay, ba kuzeli va bola xifundzankulu Maputo mi va sela ene kuva n'wina ave n'wina misukeke ni vuthu leya bola a xifundzankulu Maputo.
0: A va kuzeli va bola ni lava belaka ni lava va organizaraka va nga makulube u fanele ku va patsana va buntswana va a grupu yin'we porque Maputo teka a suka a ya friend namuntlha a provincia ka Maputo yona yi nga ni tikampu ta official a ku tlula Cidade Maputo hi vona vangani ku ni makulubi lama nga kona la ya mankulu endla ku fanele ku va hinkwavo va swi kota ku va va patsana, kasi a bola yi kula a province la hina ka Maputo.
1: Okay. Ten mamphetele marito ya tatana Jose Sendela i khale ka murhangeli wa Seção Provincial ra bola yeni Sendela a siviweke hi mukaxi hi 2022 loko a tamelele a tintambu tisika ta vubeli bya bola xiyimo xa xifundzankulu Maputo kutani ntirho lowu endliwa kola a mugangeni wa Liberdade lomu simekiweke muti wuntshwa wa Associação Provincial de Futebol. Na kulori ni vayingiseti va Maputo Gaza na Nyambani kutani hi leyi ntsava hi humaka dorobeni ra ka Matsolo Esmeralda de Mukaxi a ta tshuka a hlawuliwa ni ku va a tlhela rhangela a Associação Provincial ra bola hikuva ku hava mun'wana munyimeli ku hlawuliwa o va yexe hi leswi hi kombaka ni ku hi tiyisa leswaku Mukaxi a ta tlhela a tamela tintambu ta xikwata lexa bola ka mune wa malembe lama taka 2026 ku ya fika 2029. Stanley Manyese rito ra jali ri meritiweke kusukela mugangeni wa Liberdade doropeni ra ka Matsolo hi ya ka Tarde Desportiva Maputo Gaza na Nyambani. Bye bye.
2: Bongile Stelio Manyisa hema tsangulawa malina kuni hlawula manu maheka ku a mahofisa ya Associação Provincial de Futebol ka Maputo laha kutove ku kulangiwa kambe murhangeli loyi rhangelaku mihlakano ya ku tlanyeta miri khwatsikhwatsi ya ku khavelaka xikhumba ka provinciya ya ka Maputo. Hina ni 14:56 ndzeni ka xikhatanyana hi ta ve hi kumana na Nicolau Mukhavela kumeka ka linini district ya Bilene Masia le Bilene kutave kubeliwa nyamukha torneio de futebol chapo chapo kutave kubela amitlawa leyi ya Bilene kutani kambe tave kumana na Avelino Antonio. Avelino ikumeka a kapwini yale dropenega machichi kutave ni hlakano wun'we lowu kumeka ku chigava cha unharhu cha Inhambanense Campeonato Nacional da Segunda Divisão fase da província de Inhambane kota hi ulileko ku tabela ferroviário wa Inhambane ni União Desportiva de Kumbana kasi ka Chiludzwane a livaleni ya Bila ka Masingi Barões tave amukela ntlawa wa Nova Aliança wale machichi kasi mugangeni wale ka Makasa kwatsikwatsi dropeni ka Vilakulu Associação Desportiva B itave abela ntlawa wa Timuza Costa do Sol hi ulile zvaku Bilene kumeka na kulori wa ntirho Nicolau Mukhavele itave wonela kusuhani a nyika matshangu.

ya fambu wahlaka nlowu kubela ku magistrate ya masia ni bilene lomka torneio chapo torneio de football chapo provinsia ya kagaza nyamutla kubela masia na bilene nicolau mcavel itahetisela amatsangu kunga hegale hi simama hi kuve kona seno na hi rindzela kuve zwilunga zwonhle kasi ku kumana ni va inakulori va ntirho ebongile mukiseto ku rhandzeka hi kuve u langile a radi mozambique laha ka ntirhisano lowu wa switichi leswi maputu gazani nyambane akuve vapangalati va wena a ka siku leyi ka nyamutlha gizo gai fraimi masitela na lersu chau kasi yena nga ka michini hi mixuvela a gambu gunene ga mulungisu wa ku gumesa wa hoti leyi ya mayu 2026 Stuart Sukuma i yimba laha na Romuald tani Stuart Sukuma Barata na Romuald va tlangela timamba ta hina.

0: number one in the house.
1: Zanove minuto zero masia zero bileni kubiliwa cha ya ukavelga chikumba torneo chapu chapu ka provincia ya Kagaza hikongo maku ya kumana na inakuluru wantiru kutave Nicolau Mukavel shifamisa kuyeni Mukavel
2: Efraim Masitela ni mwingisero kuranzeka ya hlamula kusukela akantsenzelo wa bileni kunene kubela masia shikamwe ni bileni lana kufika nomolo zero masia zero bileni kubelwa shipimsha 15 minutu na 30 masegundo lana akantsenzela lo loko micho sa Efraim Masitela fanela kuvula leswaku masia bela na Jojo Balizeni Ernesto Antoninho Ercilio Neymar Amidu Shelton na Cassio Lionel Andri Sonifu ikasi mutokanyisi Mr. Paito kasi bileni na bela na Feu Valerio Chico Marito Delio Vasquito Costa Tony Mario Venancio Benzema ikasi mutokanyisi tatana Mario Mula leswi hi swikumekelana a xin'wana hi nga ta vula xona leswaku ntlangu mpela wa chapuchapu ntlangu wa ku hungata lowu u endleka ka lana ka ntsandzela lowu wa bileni na ku vuliwa leswaku a swipana hi leswi swi yenelaka ka vabeli hinkwavo leswaku a ku heleni ka kumbexana ku fanela ku cinca mubeli ku fanela ku ve va lombana timpahla se hi lana hi kalaka hi nga vulanga vabeli lava kumekaka ka xipela hikusa a hi kumanga xaxameto wa vona a xin'wana hi fanelaka ku vula xona hileswaku vabi va mpepo i tatana Anselmo Makamu Franci Nyatsavi Ernesto Mareta xikan'we na Dajo Mashava a hi tivi kumbe hi tshama kola Efraim Masitela
1: hi rona
2: kunene a hi vula leswaku beliwa xipimo xa 16 minutu xikola ka ntsendzelo wa bileni ku vula leswaku vabeli va ntlawa wa masiya lava belaka hi swikipa ni swimorowana swa ku tshuka swi nga ni mbala ya ku basa nakona va ka bileni lava belaka hi swimorowana swa kuxi swikipa swa kona swa nkuxi swi nga ni mbala ya ku basa kasi swo swi ku vuliwa leswaku ku ni xikatisi swi lomba ka ntlawa wa bileni hi mani ka nga ta suka ni bola leyena a hi fularhelile hi mivonisisi kahle a ni hlaya yena kambe ta cukisa ku vonisisa hi la ku laveka kona a ta suka ti khoma masenge ku na kapitan Vasquito Vasquito na yena a veki masenge leyi ana nyimekile a ta ba bola nga se ni a bachosiwile mpampepo hi Vasquito a nga leswi ka ni bola ba bola mpima wul Vasquito leyi a ba mitsendzelo barreira la yena vulavula hi xihingakanyisi lexi nga vekiwile hinkwaswo vula leswaku bola le ku khombelini na mun'we wa masiya loyi a nga ha kumeka la yena ka mugoqo lowu nga ha vekiwile la yena swi vula leswaku ku ta va kusuka ka bola kambe na ku lomba a ntlawa wa bileni imanikele loyi a nga ta londza xikatiso leyi a lulamisaka bola la yena imanikele loyi a lulamisaka bola la yena mubele wa ntlawa wa bileni Costa Costa a veka bola leyi a lulameta a ta suka ni bola la yena ku beliwa xipimo xa 17 minuti va suka ni bola la yena ke se suka va zama ku lunghisa mugoqo leyi la ku yenelaka kona swi vula leswaku hinkwaswo swi ta lungha layana a chusile mbompepo a ta suka Costa a suka Costa papola mpfumawulo leyi a mugoqo layena ka barrera va huma vabeli va bileni hi nkarhi wa kanele hi tlhela vana va belele layena ya xibaba ku famba Vasquito Vasquito a zama ku zonyola layena ku na chumo i manikele ya mika bola Costa Costa veka bola lexi endlaku swinene a tshama ku huma layena a sindza veta tuka kotsa ta famba va tsema vabeli va ka masiya va sindzisa vabeli va bileni i manikele va sindzisaka layena i mbeli lweyi i delio a zama ku huma kasi a ka ha na nchumu layena swi vula leswaku i bola la kona lumba ka ntlawa wa rubi dibileni a ta nyimeka ni bola la yena a tinhlayi tin'wani lana hi leti hi kalaka hi nga li na tona kambe hi xi tiyeke a dlokile 12 makatleni a nyimeka la yena a tlakusa voko a ta lulameta la yena mbeli lweyi wa bileni a suka ekhoneni la yena la xinene a papola mpfumawulo va famba la yena va pipiritana a zama ku gunya nhloko imanikele va sindzisaka la yena mbeli wa bileni va famba Vasquito a kamukelile Jojo a kamukela Jojo hi nkarhi wa kuenela kambe katsongo mpela swi mukanganyisile katsongo mpela la yena swi rhetemukile ku ngheni gola ku sungula va huma vabeli va ka masiya imanikele va humaka ni bola xihandla ngopfu swinene lweyi Neymar Neymar a cumetela bola xihandla ngopfu swinene leyi a zama ku dlula ku sungula dlula vumbirhi a nga ndlulanga kasi hinkwaswo ku pfala mani ku pfala vabeli va bileni imanikele va humaka ni bola Valerio a ku yini Valerio la yena a zama ku pfala kasi hinkwaswi vula leswaku va huma va bileni bola leya luza kuvula ku cukumetela ka bola ka ntlawa wa masiya mphikizano wa bola wa ku hungata chapu chapu nyamuhla yi kumeka le a bileni masiya xana a lwandle la bileni a matshamele ya nkama hi lama pfumelaka mpela a kuve ku beliwa bola kaeukatela swula va famba bela a ta ku yinhena a kamakela mpelo lwexoxo a zama ku hume nghozi layana mpelo wa ntlawa wa bileni kasi a nga fikanga hi fanela ku ve nakona hi kombela matlhari hansi ka muyingiseri twa ku rhandzeka hikwalaho ka ku a swipani swa vabeli swi fikile a ku xwela lana tinhlayi ta kona hi ngo lavetela mpela hi malavele ya ku ya ungunyatu kambe xa risima hileswaku hi na tona tinhlayi ti nga letingaki ta vabeli ni mavhidiyo ya vona hi vani ka nga ta huma ni bola layana mbeli wa ka bileni a huma ni bola xandla kufuna delio delio a dlula vumbirhi a dlula vanharhu a nga dlulanga wa wunharhu a peta bola xi hantla ngopfu swinene la kumeka ka na kulori wa yena va zama ku sindzaveta phambeni hi tlhela ya vula mabele leya xinene a peta laya ka mbeli lweyi a zama ku famba layana leya ka vhaxikito vhaxikito a nga fikanga peta xi hantla ngopfu swinene la kumeka ka mani a humisa bola vhaxikito layana ka swilo swo ka swi nga tshamisekanga vula ku cukumetela ka bola ku lombaka ka ntlawa wa bileni kusa ku vula leswaku bola lutkhumbeni na mun'we wa ntlawa wa masiya a famba layana mbeli lweyi hi mario a peta bola kasi va teka vabeli va masiya xi hantla ngopfu swinene hi marikeli wa humaka ni bola andrisi andrisi a ni vambirhi layana nove ni nove hikusa i andrisi loyi a nga ha lwisana layana ni benzema hinkwavo va ni swikipa swa nove kambe swi vula leswaku bola li ta nyimeka ku ve lilondzi wa xikatisi hi ntlawa wa masiya loyi a nga ta londza xikatisi yo ya nifu kasi a ya nifu hi neymar neymar a nyimeka layana ku ve a londza xikatiso hi tlhelela mabelele ya xinene a yi vula ya xibaba kasi ka lwiya kuveka ka ndzendzela lowu a suka nifu a papola mpfumawulo ya mpfukeni a pakata lwefeo va sindzisa layana kasi mpampepo a le a ku ni xikatiso henhleni ka mbelo wa belene ku vula leswaku bola li ta va li suka hi vabeli va bileni.

azama ku sindza veta layana kasi ku vula leswaku ku ni xikatiso layana enhleni ka mbelo wa masiya wa huma layana emanikelweni hi marini mara peta bola xi endla ku pfinele layana kasi a li fikanga nhlokweni ka mbelo wa ntlawa wa masiya wa bileni hinkwaswo vula leswaku bola le vulumba a bola la baliza lilumbaka ntlawa lowu wa bileni mphikizano wa bola wa ku hungata u chiwaka chapuchapu nyamuntlha hi kumeka leyi ka ntsendzelo wa bileni ku ve hi landza a mitlangu leyi ku beliwa xipimo xa 24 minutes 0 masiya 0 bileni i makelo wa ka tamani bola layana i fe wa babola xi endla ku swinene ka guardared bola ndlula ndzato ka yimanisa kampo ntsendzelo kulukuwa swinene ka grand silk central kasi leyi kumiwa mbeliwa ka masiya a peta bola xi endla ngopfu swinene aliya ka mani aliya ka mbeli luya lyonel a nga fikanga hi xi endla ngopfu swinene liya ka neymar wa famba neymar ani mani layana ni vambirhi vanharhu a li tlhelisa liya ka mani liya ka mbeli lweyi i mobel shelton va zama ku famba layana mapiperitana kasi bola liya luza tlhelweni ka kasi a li nga se na huma hi ku sa mbompepa leyi laha beliwa i makelo wa humaka ni bola leyina mbeli wa ntla wa bilene hi nkarhi wutsongo hinkwaswo ya ka shelton wa masiya kunye nhloko layana ka ntsendzelo wu kuluma swinene ta bola va sindzisa layana kasi bola kula ku tlhamukela mani layana xi endla ngopfu swinene ku tlhamukela xoxo aa swimbirhi swinharhu a famba layana makelo wa humaka ni bola layana mbeli wa ka masiya layana peta bola xi endla ngopfu swinene layana yi tlhelela mabelele ya xibapa kasi bola leya luza bola ku cumetela ka bola ka mbeli wa ntlawa wa bilene wa karhateka leya mhlawu kanyisi wa ntlawa wa masiya va huma ni bola layana manikelo wa humaka ni bola layana mbeli lwe i shelton a zama ku huma peta ka lionel va ku yini va zama ku pipiritana ku hlongolisa mani ku hlongolisa mbeli lwe valerio valerio wa ntlawa wa bilene va pfala layana mbompepa le bola la baliza li lumbaka ntlawa wa bilene hinkwaswo swilumba mani swilumba feo feo a ku yini a peta xihandla ngopfu swinene la kumeka ka marito marito a ku lentswiya a ba bola hi xihandla ngopfu swinene kasi alimanga mpfumawulo wa ku enela a zama ku huma mbeli wa bilene a ba hi xihandla ngopfu swinene leya ka mbeli wa nga ni hlayidosi va ka tleni hi tlahlaisa kahle ku tiva swa ku i mani lweyi hikusa a hali ku nghena xa swoswi kola ka ntsendzela lowu va huma vabeli va ntlawa ka masiya manikelo wa maka ni bola layana mbeli lweyi i andris andris layana a peta bola layana kumeka ka mani kumeka ka mbeli lweyi i shelton a zama ku huma ku na nchumu va tsema vabeli va ka masiya va ha sindzisa ndzato ka nyimelisa kampo a peta xiandla ngopfu swinene kasi va yingeta mani va nyiketa mbeli wa bileni xihiwa lexi va mu nyikaka splended adversario a huma layana hi xiandla ngopfu swinene layana kumeka ka mani kumeka ka mbeli lweyi i kosta kosta ku yini a yi yamukela layana a ni vambirhi vanharhu 8 na 8 a peta laya ka mani ka vaxikito kapitan wa ikepa bilene vaxikito a peta xiandla ngopfu swinene ka na kulori layana hi mu vonisanga nhlaya ya yena kasi a ta ku yini lexi tiyeke leswaku leya mani la delio dele a peta ka vaxikito xiandla ngopfu swinene a li dokola bompepa loko ni mahupi xijekani xa pumba xijekani xa pumba xi bubile xijekani xi bubile xijekani a xi bubisile tatana Ernesto a xi bubisile xijekani va ku ni mahuphi layana kasi bileni katsongo mpela a sungulile layana a ku ve a nyikela a handzunene layana a ka mphikizano lowu wa chapuchapu va ta huma layana vabeli i mphikizano wa chapuchapu nyamuntlha hi kumeka layana a bileni ka mphikizano lowu ku vula leswaku beliwa xipimo xa 27 minutes 0 masiya 0 bilene hi manikelo wa xikumetelaka bola tlhelela mabeleli ya xinene hi mbeli wa ta wa masiya kasi mbampepo layana loko ni mamele yo kala ma nga tshamisekanga vana ka humaka layana mbeli wa ntlawa wa masiya peta bola xiandla ngopfu swinene la kumeka ka mani kumeka na kulori wayana layana nga ni hlayisiki kumaka teni yi nga shelton shelton a ku lentswini a zama ku sindza veta layana phambeni hi manikelo wa humaka ni bola layana hi mpeli wa bilene va huma va bilene mpela wa bilene va bela kaya kunene va lava ku humelela la ku laveka kona va teka bola vabeli va ka masiya manikelo a tekaka bola layana yi antoninho antoninho a peta bola hi xihandla ngopfu swinene kasi va mu tekelile layana hikusa hi xihandla ngopfu swinene ku famba delio delio a peta hi xihandla ngopfu swinene laa kumeka ka mubeli marito marito va khavana layana ni mbeli neymar carstown amaralo li nga ta huma la ku sungula li nyikiwaka ingaku li ta nyikiwa delio ta mutisa kahle layana
kambe lexitiye ke leswaku ku huma karita wamarelo lene kuza ku ve ni ku khavana lene ka vabele hi mphikizano wa bolo wa ku hungata chapu chapu nyamuntlha hi kumeka lomu ka gaza a xifundza xa bilene lani ku hetisa ka manyawu lawa ya bola kasi kartawu li nyikiwa vabele vambirhi va masiya li nyikiwa mobeli Neymar kasi lowun'wana hi mi vonisisaka kahle hikusa i leswi swa xihantla ngopfu swinene kasi xikatiso swi ta landziwa layene vabele va ntlawu wa bilene lava va lavaka ku humelela kusa vona hi vona vinyi va muti lana va ta ku yini ke layana manikele va nga ta lundza xikatiso layana ka mbele wa bilene i kosta a ku yini ke layana kosta kambe handle ka kosta ku na Tony na Vashkito kaptawn va nyimeka layana Vashkito layana a hlehlile hi manikele va nga ta suka layana Tony apapapona tonia babola mpela le ha mpukeni ndlula henhleni ka mabaliza makhomeliwaka hi xoxo mabele ya manyawu ngopfu swinene kambe bola li zanga li fikile kumbexana li tekile a nkongometo lowu nga ha fanela ku veliya ka wona va huma vabele va ka masiyi nkarhi wutsongo sa ku gunya hi nhloko mbele wa ka bilene Vashkito loyi a humaka ni bola peta la kumeka ka mantontona ku yini a ni vambirhi vanharhu a zama ku hlantswela a nga kumanga nchumu a mi nyika xigema peta laya lexi handla ngopfu swinene va kava laya na mpele lweyi wa ntlawa wa masiya andrisi mopampepa ku paro joko paro joko layana vula ku landziwa xikatiso layana xi lumbaka ntlawa wa ka masiyi hi makelo va nga ta landza xikatiso lexi hi Neymar Neymar a mpa bolo lexi handla ngopfu swinene a famba layana manikelo va humaka ni bolo layana mbele lweyi a nga ni hlayo 15 va kahleni ya Ernesto Ernesto wa ku yini a nga fikanga hinkwaswo swi vula leswaku bola li ta va li londza xikatiso layana hi tlhelo ra kona a ta nyimeka layana Neymar ya nga ta londza xikatiso lexi masiya hi lweyi na nawu a zamaka ku kongoma pambeni ku venga a endla xo karhi kambe swa ha mi tsondzomela lana nyamuntlha matshamelo ya nkama hi lama pfumelaka mpela ku tsakata leswi mpfulana swo swi ka pfupela Neymar ya bebola swa kusukela bola li fikanga ndhawu va tsema bola xi handla ngopfu swinene kambe swa ha lumba leswaku i bola la kona ni lumbaka ntlawa wa masiya hi tlhelo lavo la mabelele ya swinene va ta suka layana kasi na e bola la kona hi kuve va cukumetela bola kambe kola ekusuhani kona a ta huma layana vabele va masiya va sindzisa leyi vapipiritana vapipiritana layana ku vula leswaku li pipiritanile kambe li vonekanga na vona va tsakanga kambe xa risima leswaku i golo la masiya hi vula leswaku go

Masia. Zero Belene. Leso na kundlula xipimo xa 32 minutos. Xa risima leswaku ntlangu wu tlhela wu sungulisa hi manikelo wa makani bola vabeli va Masile yena kasi nkarhi wutsongo kusa ku tsema vabeli va ntlawu wa Bilene hi manikelo va tsemeke bola leyena yi marito ya peta xandla ngopfu swinene kasi va tekile vabeli va Masile xandla ngopfu swinene kambe kuveni xikatiso layena xi vekiweke henhleni ka mpeli wa ntlawu wa Masiya wa suluvanya wa pfulundza layena a ntsendzeleni a zama ku huma layena kasi a ku na nchumu bompepo se a pfumpfuxile layena swi vula leswaku ntlangu wu ta va wu londziwa xikatiso hi manikelo va nga ta londza xikatiso hi mpeli lweyi Benzema Benzema veka bola tlhelo la mabelela xibaba a nyimeka layena ku va ta londza xikatiso lexi a hlahlahlela ndzhaku bompepo a chusile a ku yini Benzema ba bola xipfumawulo bola ndlula ndzhaku ku yimisa kampu hi manikelo va huma ka bola layena vabeli va ntlawu wa Bilene va zama ku sindzisa layena tsema layena mpeli wa ntlawu wa Masiya nkarhi wutsongo va sindzisa vabeli va Bilene hi bela ah kuna mabulu mpela ka vabeli va Bilene layena a retemuka tona wa famba tona wa famba tona a khona tona mpeli wa Bilene hi tlhelo la mabelela xinene a mani a munhu wa ku mpfunisa layena toni toni toni toni toni layena a mpeli loyi a nga ha mpfunisa hi le ndzhaku ah marito a nyimekile ku mpfunisa loko a avele ku va ya mposela ngani ku endleke swin'wanyana kambe i michumu ya bola mpela i manikelo va nga ta vani bola leyna mpela lwa ntlawu wa ka Masiya xoxowa ba bola mpfumawulo i manikelo wa humaka layena sindzisa hi toni tona peta bola xi andlako swinene wa famba layena mpeli lwa nga ni hlayi dosi makati yena zama ku pfivirtana layena a lo nghena swoswi mpeli lweyi a peta ka vaxikito kapitawu vaxikito a ku yini a ni wa kapitawu kapitawu kapitawu a ku yini ke vaxikito a zi peta leyi xi andlako swinene ka mpeli lwa nga ni dosi makati yena zama ku sindzisa layena va ta ku pfivirtana kasi bola tlhelela ka mpeli lwa ntlawu wa ka Masiya a humaka layena kasi a ni vambirhi vanharhu a swi kota ku huma peta xi andlako swinene liya ka mani liya ka mpeli lweyi i Neymar Neymar a bam bola ndlula ndzhaku ku yimisa kampu kasi nkarhi wutsongo swi tlhela swi ka mpeli wa Bilene i mani lweyi a badilizeke mzioni Isabela la idelio hi xihandla ngopfu swinene ta huma layena a peta la kumeka ka mani kumeka costa costa ku le ntwini a peta xihandla ngopfu swinene va zama ku sindzisa layena a ku na nchumu mpeli wa Bilene va zama ku famba layena manikelo wa humaka ni bola leyi xihandla ngopfu swinene layena mpeli lwe mario mario layena zama ku khona bola li luza bola liya luza kunene va ta huma layena vabeli manikelo va nga ta huma ni bola layena mpeli lweyi xoxo xoxo a peta bola xihandla ngopfu swinene mpela ndlula ndzhaku ku yimayisa kampu layena va tsema vabeli va ntlawu wa Bilene nkarhi wutsongo juka layena ta famba Masiya a ta yini Masiya a lava ku engetela Andries a ka na nchumu layena ku se swi tlhela swa ka kapitan wa Masiya akasio akasio ya ku le ntswini a peta xihandla ngopfu swinene kambe layena ku ni mahupi a ku ni mahupi layena hinkwaswo swi lumba leswaku swi lumba a ntlawu wa wa Bilene 36 minutos de Belo Acalana 1 Masiya 0 Bilene como chama 0 Bilene 1 Masiya aba bola ba Belo Vantla wa Bilene fe wa uma hi xandla ngopfu swinene fe u sa ku nyiti bola la ku sungula ka majambu lawa ba uma ba Belo Vantla wa Bilene i vaxikini wa famba famba a Bilene Baba Bele. Alô, alô, alô. Alô. Alô. Alô. Lino Lili kota kusungula. La Club de Belene. Lino ngwelile mpela, liyo mpela, licheliwa shimati ni shinyalane. Lino ngwela la kulaveka ka kona ka mbali ngenanga. Va sinza vabeli va Belene, lena pakata jojo, wa sinziza vaxikito. Apa bola lena tabelisa bola mavoko. Penalty. Penalti bola kunene litameliwile hi voko lena va famba lena vabeli va famba lena vabeli va Masiya va ya khala kambe Bilene hi lweyi a kalaka nga win kora va ku yini ke layana kambe xitiyeke a swi mahinga ku bola ri khomiwile a ka ntsendzelo kulukumba swinene hi nga penalty kambe a penalty o va kusuhani mpela ntsendzela lowu ya va nyisaka penalty kambe laha ku veni ku khala ka vabeli a va phikisa ku i penalty kambe bompepo a swi vonisisi leswaku a penalty kambe i kusuhani ni ndzhati lowu u lumbaka penalty
vaveka mugoqo laya vabeli vaka masiyi laya va ta huma layana vabeli vaka masiyi vavekeke mugoqo layana i nga barreira vaxikito a veka mavoko masenge ingaku yena vaxikito a nga ta nondza xikatiso vaxikinyo hayi vaxikinyo a nga ta londza a ba bola layana leyi a gunyiwa hi mugoqo layana hi manikeliwe hi Benzema b bola va sindzisa vabeli vabilene aza va ku pfivirita layana Benzema a peta bola xiandla ngopfu swinene layana va ta famba vaxikito a hlantswa ku sungula a nga mi hlantswanga wumbirhi kambe a zama ku kangela layana bola leyi a luza khonene kwa pepa le i bola la baliza li lumbaka ntlawa wa masiya mpikizano wa bola chapuchapu nyamuntlha yi kumeka lana ka mafisi 39 minutos i peliwaka u nga le khale mpela hi ta fika ka minete ya 40 manikelo a nga ta kuma ni bola layina xoxoxoxo a ta ku yini a hlehla ndzhaku a ta londza xikatii xoxo a hlehlile mpela a ba bola mpfumawulo xoxo li ndzula ndzhatu yivayisa kampu va famba layana vapeli manikelo wa humaka layana mpeli wa bilene i mubeli costa a zama ku huma a ta ku yini ke layana a peta kwini a peta ka mbeli wa masiya loyi a laveke ku ve a humesa bola kumbe va ta cumetela vabeli va ntlawa wa bilene a cumetela bola layana mpeli wa bilene liya ka mani liya ka delu ya ku lentwini a hlantswa ku sungula nga kaputan nga hakasio a peta hi xihantla ngopfu swinene a ni vambirhi vanharhu a peta hi xihantla ngopfu swinene kambe va tsema vabeli va ka masiya va tsema vabeli va ka masiya layana va ta cumetela bola vabeli va bilene mabola ma sungula ku kala ni kola va ku yini ke layana u la ku cumetela ka bola u lumbaka ntlawa wa bilene i manikeliwe delio a cumetela bola hi xiandla ngopfu swinene va tlhisela ka delio ya ku lentswini a peta xiandla ngopfu swinene la kumeka ka mani benzema a peta ka mani ka vaxikito va khava mbampepa la ku na nchumu va pipiritana layana a ku yini ke layana va famba layana va ta sindzisa layana kase bola liya kwini la pfukeni bompepa le ku ni xikhatiso layana hikusa va khavile ambele wa ntlawa wa masiya feu yi nga guardared swoleswo ka khaviwile layana ntlangu wu ta nyimanyana katsongo kambe hikusa ku vitaniwa va ta udawu mpikizano wa bola chapuchapu nyamuntlha kumeka ka gaza ka ntwendzelo wa ka masiye 41 minutos 0 club de bilene 01 masiya hi vula leswo i mphikizano lowu nyamuntlha wu pfumelaka mabelele ya kona hikusa ka pfupela ku ni swimpfulana ka pfupela mphikizano lowu nakona ku kumeka tiholobye tikulu lomu a xifundzankulu gaza hi nga vulavula hi murhangeli a vulelaka ta vantshwa mintlangu ya ku tiyisa mirhi mamana lourdish amerku maxava nakona ku kumeka a murhangeli wa xifundza xa bilene hi vulavula hi tatana humeta rawuxu la kumekaka layana va karhi layana mpela va hlalela mbeli lweyi wa ntlawa wa club de bilene hi vulavula feu hi nga guardaredge hinkwaswo swi nga ku swi tshamisekile layana nakona ku na vaxikito hi tlhelo ra ndzhaku loyi na yena wa nga ha kumeka suluvanya kambe nga ku swi tshamisekile lweyi a nga ha pfukile a tlhela a tshama hi feu leswi karhataka lana Efraim Mastela ni muyingiseti wa ku rhandzeka hileswaku a mintlawa leyi yi nga ku a yi nga tilulamiselanga hikusa loko hi cuka va ha nyimela ku a lava vabeli va xipela va ha ta van'wani va hali kaya va va fonelafonela kambe mimphikizano ya ku hungata hi fana ni ya muganga nkarhi wa kona loko hi bela bola la muganga hi vula leswaku n'winyi wa bola loko o zapaliwa o teka bola muka kaya ntlangu wu helile swo kala swi nga fani ni mphikizano wa chapuchapu hikusa lowu hi lowu lunghiseliwaka xiyimo xikulukumba swinene laha ku landziwaka minawu hinkwayo leyi lanaka ni ta bola
kambe a yi tshiki ku vele mitlangu ya ku hungata hi laha yi chiwaka Torneo Recreativo de Football Chapu Chapu. Hinkwaswo swi tshamisekile, ntlangu ta sungulisa layana hi manikelo ya nga ta va huma layani bola i mubele wa ntlawa wa masiya ni xihlayo bya set makateni Neymar a veka mavoko ka masenge 43 minutes. Bom pepo laya ta chusa kuni mugoqo layana ku na Neymar kumeka na kona mubele Acacio ya Acacio papola kamukela feo kamukela yikulukumba swinene layana abarama ta humaka kapa la kaderlo 2027 a suka ni bola feo hi xihantla ngopfu swinene ni ndlula ndzhatu kanyima yisa kampu vakunya enhloko mubani lweyi hi mubele Neymar a veka ka xifuva laya xa mani xa Acacio Acacio a lisindzaveta loko kumeka ka mani kumeka ka mubele i mubele lweyi kasi bom pepo alinada a swi nga emahlweni hikusa ku ni xikhatisi layana xi vekiweke henhleni ka mubele wa ntlawa wa Club de Blaine va huma mubele wa ntlawa wa Blaine xiandla ngopfu swinene manikavelo wa bongani bola lweyi xiko xiko a ku lentswi a zama ku huma layana peta xiandla ngopfu swinene kumeka mani kumeka ka mubele lweyi i Delio Delio a peta laha kumeka ka Tony Tony a nga fikanga kurhanga ku tsema mani Neymar Neymar kasi a nga ha fikanga i mani leyi Tony Tony a ku yini Tony a khona bola a ku yini lweyi kamukela xoxo.

0: Dzisezora zvine 12 minutes mitiro ya patsano wazvitichiri zvinaro maputu gaza nenyambandle kamagambo yamhlakano yakuklengeta mire laha Radio Mosambiki. Mukavela uyana. Mukavela uyana. Mukavela.
1: Hello, Efra.
0: Hey, Nicolau.
1: Nene, ya tlhela hi hlamula kusukela lana ka ntendzera lowu wa Primeiro de Maio kola a Group de Blane lana ku beliwa ka ntlangu wa Chapu Chapu lana ku heleke xiyenge xa ku sungula ntlawa wa ka Masina wu humelela hi bola lin'we mahlweni ka ntlawa wa Club de Blane ku beliwa xipimo xa 59 segundos ka xiyenge lexi xa ku sungula. Leswi swi vuliwaka hileswaku leswi vabeli va humiseke xiswona hi leswi va tlhelaka va nghenisa xiswona ka ntsendzela lowu. Kasi ku beliwa xipimo xa 1 minute hi ta hlawutela leswi swi nyendlisaka xiswona kusukela kola ka ntsendzela lowu wa Bilene. Enkarhi lowu bola leyi nga huma ku fanele ku va cukumetela vabeli va ntlawa wa Club do Bilene va ta ku yinikela yena marikelo yi nga ta cukumetela bola. Kasi mbompepa linada ku cukumetela ka bola ku ve ni xikhatisi kumbe xizathu henhleni ka mbeli wa ntlawa wa Bilene hi marikelo yi nga ta va londza xikhatisi lexi hi tshama ku cukisisa hi Vaxikito i kaputani wa ekipa hi tlhelela mabeleli ya xibaba a ta ku yinikela ya Vaxikito a tlhela ndzhaku la yena va veka mugoqo wa vanhu vambirhi la yena vabeli va ka Masiyi va zama ku ve va pfala la yena nkarhi wa ku enela babola Vaxikito a tikamukela jojo va sindzisa la yena kasi va hetisela nghozi vabeli va ka Masiyi bola leya luza hinkwaswo vula leswaku bola la baliza lumbaka jojo. 2 minutes na 14 segundos beliwa ka 1 Club de Masiyi 0 Club de Vilene n'winyi wa munti a ta ku yinikela yena mbeli la yena manikelo a nga ta huma laya xoxoxoxo ni bola huma hi mpfumawulo bola leyi hampfukele ndliwa ndzhata ku yimayisa kampo li nghena ka ntsendzela wukulu kuma swinene wa ta bola la yena ku kumeka ka mani ku kumeka vabeli va ntlawa wa Bilene manikelo a humaka xandla ku swinene la yena Costa va sindzisa la yena Costa a sindzisa la yena va teka vabeli va ntlawa wa Bilene ya Casio a Casio i kaputani wa ntlawa wa Masiyi a pa bola la yena kasi nkarhi wutsongo va sindzisa la yena vabeli va ka Masiyi hi manikelo a humaka ni bola wa ka Masiyi Hamidu Hamidu a ku yini la yena nkarhi wutsongo kusa ku va tekile Toni ni bola wa ntlawa wa Bilene a hlantswa ku sungula a ku yini Toni a ba bola mpfumawulo va gunya vabeli va ka Masiyi wa sindzisa mbeli wa ntlawa wa ka Bilene manikelo a humaka ni bola la yena Marito Marito a peta la kumeka ka mani ku kumeka ka Delio Delio a ku yini la yena ku vuliwa leswaku xikhatiso la yena enhleni ka mbeli wa ka Masiyi wa sametetela hinkwa tindlela ntlawa wa Club de Blane ku ve a ta kuma handzu lowunene marikelo wa nga ta kuma ni bola la yena hi mani lweyi xoxoxoxo a peta bola xiandla ngopfu swinene la yena liya ka mani liya ka mbeli lweyi Neymar a ku yini ke la yena zama ku sindzisa mpompepa loko ku ni mahupi a li ku ni mahupi la yena ka mbeli wa ka Masiyi parra ujogo va ta huma la yena vatleli va ntlawa wa Bilene marikelo wa nga ta kuma ni bola la yena wa Bilene Benzema kasi ya Benzema feu guardarage a ba bola feu xandla ngopfu swinene liya gunyiwe Toni Toni a peta la xandla ngopfu swinene la kumeka ka Mario la yena vale ku ni nwa mun'we a nga khoma bola hi voko wa ntlawa wa ka Masiyi a ntsendzeleni wukulukuma swinene wa ku chavisa ku vuliwa leswaku i penalty henhleni leyi nga ta khatisa ntlawa wa ka Masiyi na ku ndlula 4 minutes na 57 segundos Bilene a nga tshuka a ringanyisa a ntlangu lowu loko a swi kota mpela ku sindzareta mabalizeni ya jojo hi manikelo va nga ta londza xikhatiso lexi hi mpeli wa ntlawa wa Bilene Vaxikito kapitan mahlo na mahlo na jojo Vaxikinyo a veka maboko ka masenge hakuyini vaxikinyo hlahlandzaku ahlahlandzaku vaxikinyo veka mavoko masenge hapapola vaxikinyo liyapambanzi layana vazava ku sindzisa layana mbampepa ku i bola la baliza lilumbaka ntlawa wa masiya vaxikinyo abambola liya bamhanzi li susa pende li tsekatseka layana kambe a nga swi kotanga ku ve a susa mpimo wa ku enela ku ve ni bola kunene li nghena amabalizeni ya mobeli jojo ku ve jojo a nga yo famba ku ya kwini ke a ku yini ke layana va huma laya vabeli marikeli va nga ta huma ni bola layana mbeli wa ntlawa wa ka masiyi layana a peta xandla ku swinene la ku humaka mani ku humaka mbeli lweyi wa ntlawa wa bileni kasi i nkarhi wutsongo wa sindzisa layana mbeli wa ka masiyi xandla ku swinene a ta huma layana marikeli va nga ta sindziveta layana mbeli lweyi nga ni nhlayo ya nove makatleni andrisi va zama ku huma laya vabeli wa ka masiyi a sa sindzisa layana a pela ma ku li dokola va famba layana a gunya enhloko ku mbeli wa ntlawa wa ka bileni xandla ku swinene a zama ku yini a wu kavinyetela layana a peta kwini a peta loko kumekaka mani kosta i bileni lweyi a zama ku huma a ve ni mukhandlu bileni wa ku ringanyisa ntlangu kambe a nga swi kotanga mpela swi mi tsandzile ha teka bola vaxikinyo liya bambanzi ya ku hi nga kanya mpela 6 minutos na 27 masegundos mbeli wa kalana 0 bileni masiya va ta ku yini ke layana ku vuliwa leswaku a ntlangu ta nyimanyana katsongo kambe a hi timinetinyana titsongo jeke lowu u kombisaka mphikizano lowu wa chapuchapu hi lowu nga ha wili layana u nghena ntsendzeleni a swi lala ku ntlangu nyimana katsongo kambe hinkwaswo swi tshamisekile ntlangu ta tlhelo sungulisa a bola lita huma ni va mani layana hi huma ku cukumetela vabeli va ntlangu ka masiyi layana hi xihantla ngopfu swinene tlhelo va lava bileni ya xinene va gunya hi nhloko vabeli va bileni laha tlumba va masiyi ku ve va cukumetela hi xihantla ngopfu swinene va cukumetela layana ndzula ndzhaka kumesa kam va famba layana manikele va nga ta huma ni bola layana i mbeli lweyi toni a kumeke bola layana hinkwaswo swi vula leswaku ku ta va hi toni i mubeli hayi mumutisaka ku sayifularile nhlayo ya yena va cukumetela bola vabeli va ntlawu wa bileni manikelo a cukumetela ka bola kosta peta bola lexiandla ngo swinene va mi tekela bela ka masiyi layana manikelo a humakani bola lexiandla ngo swinene andrisi a tsandzekile layana va ha sindzisa vabeli va bileni vaxikinyo loyi a tsandzeke ku ve ya endla penalty layana peta bola lexiandla ngo swinene laa kumekaka mani kumekaka mbeli lweyi i marito mario layana a famba layana va ku yini ke layana va la ku ni mahuphi layana mahlweni ka mbeli wa ntlawa wa ka masiyi loyi a nga lava ku endla golo la kumbirhi i manikelo a humakani bola mbeli wa ka bileni i manikelo a humaka i mbeli lweyi marito marito a peta bola lexiandla ngo swinene va tsema layana vabeli va ntlawa wa masiya i manikelo va tsemaka bola yine razi u cukumetela bola vabeli va ntlawa wa bileni i manikelo wa humaka ni bola layana mbeli lweyi mari mari a peta bola seniyana ya huma tlhelweni ka mikoka yi khomeliwaka hi jojo 8 minutos 14 segundos lupi bileni zer masiya mpikizano wa ku hungata chapu lana a bileni jojo a ta huma ni bola a hlehla ndzhaku jojo a papola mpfumawulo ndlula ndzhate wa yisa kambe kambe a li nga se ndlula li yamukeliwile layana hi mubele rinexa zama ku famba kasi ku famba mani ku famba xiku layana ku va ya tsema bola layana va sindzisa vabeli va ntlawa wa masiya i manikelo va cukumetelaka bola layana wa ntlawa wa masiya
2: aa
1: zama ku cukumetela bola layana mbeli wa masiya swi tlhela swi ya ka mani swi ya ka ernesto ernesto a cukumetela bola layana ku tsindzaveta layana i manikelo wa humaka layana i mbeli wa bileni hinkwaswo swi vula leswaku bola la baliza lumbaka clubi du bileni a ta huma layana feo feo a hlahla ndzhaku a hlandzaku feo wa ta huma layana xihantla ngopfu swinene 9 minutos zer bileni masiya a famba layana va zama ku lungisa ntlangu vabeli va bileni layana a papola swi ya kolomo swi ya tlhamukeliwa layana hi jojo jojo a tlhamukela barama a pfuka nyima a tisa bola layana ka ntsendzelo wa mandaka ka wona a suka hi mpfumawulo ndlula ndzhato kumisa kampu ka ntsendzelo wu kulukuma swinenga grand city ku central va famba layana vabeli va gunya hi nhloko mbampepo layana se a ku ni xikatiso mbampepo layana a le ku ni xikatiso kunene layana henhleni ka mubeli wa ntlawa wa Masia hinkwaswo vula leswaku u ta huma bola vabele va ntlawa wa Masia va ta endla layena mugoqo layena mbampepo layena sava ku lunghisa ku hinkwaswo ku ve ntlangu lowu ta famba la ku lavekaka kona layena mutlakusi wa xijekana na hi lowa nyimekaka layana hi manikele va nga ta londza xikatiso lexi lowa ka vabele va ka Masia layana a hi fularelile hi vone kahle nhlayo ya peta bola hi xihandla ngopfu swinene leyi a khamukeliwa hi fair wu nkarhi wa ku enela a suka ni bola layena fair wa peta leya xihandla ngopfu swinene kumeka ka mani xiko xiko a ku yina ku lentswi a li peta la kumeka ka mani kumeka ka kosta kosta tesa ka xiko xiko a pa bola swi ya koloma xiko a pa bola swi ya koloma mpela a ta ku yini ke layana a ku na telu layena kambe a nga swi kotanga ku veta va tshama ku huma layena vabele manikele va humaka ni bola layena tontona peta bola xiandla ku mnene cuka vabele va ka Masia a ta ba bola layena va ta ku yini layena a ta famba phakata le guardaret feu hinkwaswo vula leswaku bola ri ta va la baliza kambe attention perigo a huma layena feu hi xiandla ngopfu swinene guardaret wa ntlawa wa bilena gunya nhloko kumbeni lweyi wa ntlawa wa Masia cuka Masia a ta famba a ta famba Masia a ta famba Masia a hlantswa ku sungula a ku yini ke layena a va pfalile mpela va huma hi ku xihandla ngopfu swinene vabele va ntlawa wa bilene a huma layena kambe Andries ani hinkwaswo ku ve a nga sindzaveta layena kambe a navelele ku ve a zama ku ve a konyola a endla leswi hi xilungu swi thyiwaka mabonita kambe a nga ha swi kotanga ku ve a ya ndzisa handzu lowu va huma vabele va bilene va ka ndzatlo ku nyimfasa kampu ka tlhela vola mabelele ya xinene a ku yini ke layena mbeli lweyi a tsemile mbeli wa ntlawa wa Masia a hlantswa ku sungula layena a peta hi xihantla ngopfu swinene va ka ntsendzelo wu kulukuma swinene grand city central a peta layena kumeka ka mani kumeka ka mbeli lweyi i akasio akasio ku le ntswini hi xihantla ngopfu swinene a ta sindzaveta pambeni va huma layena va zama ku hlantswela akasio a tlhela a teka bola hi xihantla ngopfu swinene kapitan wa Masia a peta sini ya kumeka ka mani kumeka na ku lorena amido amido wa ku le ntswini a ni wa ku sungula ni wa kunharhu a mi tamelisa bola ya mavoko mbampepo a nga swi vonanga ha swi vonile mbampepo a swi vonile mpela nkarhi wa ku enela ku sa leswi yo ma mpela ku teka bola mi tamelisa ntlangu hi lowu ke u nga ta lundziwa xikatiso etlheni ka mbeli lweyi wa Masia manikele va nga ta lundza xikatiso layena mbeli lweyi i Neymar Neymar a ku yini a nga se na suka ba bola mpfumawulo Neymar ni kongoma sibalizeni a tamukela feu mpela ka xitezi xa ku sungula xa wumbirhi xa wunharhu a yamukela hi nkarhi lowu kumekaka kona a cukumetela bola feu hi xihandla ku fanele ka xiko xiko a ku yini a peta layena kumeka ka mani kumeka na ku lorwa yena va zama ku huma tlhela a teka xiko hikuza va zama ku huma vabele va ka Masia va pipiritana layena a li tlheliselaya ka feu feu a li kume hi xihandla ngopfu swinene a li peta ka mani ka xiko xiko layena va lwisana mbampepa swi vonile mbampepa swi vonile layena a ku yini ke layena xikatiso xi lumbaka ntlawa wa bilene mbampepo kumbexana mutlakusi wa xijekani va ku sungula swi vonisisile hi nkarhi wa ku enela a ku yini ke layena i feu a nga ta wun'wani bola feu a pa bola mpfumawulo ku famba layana vapeli vambirhi vanharhu va ya gunya ya nhloko layana va sindzise manikele loyi a nga ta huma ni bola layena mpeli wa ka Masia i manikele loyi a nga ta huma layena i anifu anifu a tshama ku huma kasi nkarhi wutsongo ku ze hinkwaswo swi tlhelela a minengeni ya vabeli va ka Masia bola li ta cukumeteliwa vabeli va bilene hikusa mpeli wa ka Masia a nga swi kotanga ku veya londzovota layena ni ku veya veka bola hi laha ku laveka kona a ta ku yini ke layana a ta cukumetela bola layena va huma vabele va bilene va tshama ku sindzisa layena ku nga va nga cinca handzu lowu kumbexana va ya ndzisa va veni penalty kambe va swi kotanga ku ve va endla leswi nga ha fanele manikele va nga ta huma ni bola layena mbeli lowu ya ntlawa wa bilene nkarhi wutsongo se hinkwaswo ya ka Masia Masia a huma hi mani hi shelto shelto nakandri wutsongo va mi tekela bola mbampepo a ku nada ku ni xikatiso layena xiku ni bola xiko a pa bola mpfumawulo le ku yini bola leya leyi hampukeni le gunyiwa mani gunyiwa mpeli wa ntlawa wa Masia nkarhi wutsongo va sindzisa laya vabele va bilene i kapitan wa ka vaxikinyo vaxikinyo a ku yini a peta tlhelweni la kumeka ka mani kumeka ka mupeli Rodrigues Mashava kasi a swi a fikanga xoxo guardaret xa teka bola hi mpfumawulo a bala layena kumeka ka mani wala kulo ra yena va sindzisa vabele wa Masia mbampepo a le ku ni xizatu layena henhleni ka mbeli lundzi wa ntlawa wa ka Masia vula ku cukumetela ka bola vula ku cukumetela ka bola layana kumbexana xikhatiso ehenhleni ka mubele wa ntlawa wa Bilene. 15 minutos, 13 segundos, pikizano a bola, chapu chapu. Um Macia, 0 Bilene, começando 0 Bilene, Macia. Manca Luanga toma a bola, Lena, Pelu, Antawa. Bilene, a papola, Fumaulo. Amfuken, Leacoceno. Jurangos, Lena. Manca Luanga toma a bola, Lena. Ei, Jojo, quarta rede, João Tlawa Macia. Jojo, até que a bola vega, Lena, já está com na rua, Lena. Evolili, né? Sungula, Pixan, Lousago, Aspane, ele é o Valo Becatana, Campele. Quando ele é o segundo, ele é o cara, ataca, tongo, cuve, tiba, soco, Luatitueque, Himani, e cusa, Aspane, Xoxa, Xim, Campele, Campele. Eita, vai, tu que se sente cultiva só com o Matsameli, uai. Fala com o Vei, entra em tiro, lá vem a Campela. 16 minutos de Beluaca, 0 Bilene, 1 Macia. E marca a marca de bola, Cássio, Cássio, a Macia, pede a bola em garoto, Zongo, Lena. E bate com a Macia, Lena. 9 na 9, vai com o Pipiritana. Ah, vai com o Pipiritana, Lena, 9 na 9, Cássio. Quando o Tite acaba, Bele, Lena. Vai, Tite, Lena. Eita, zama com bonsisa, com B. Com uma Rodrigues Machava. Vai, uma Lena, vai, Bele, manca uma grande bola, Lena. É, Bele, Mário. Ah, zama com uma Lena, vai, zama com o Chico Mentela, Lena. E já andam com o Lena. A fama de bola, Lena, papola, Lena. E basquete, não é? Bola no leite, Lena. Jojo está uma bola, tem a bola, Lena, ali Singarela. Cássio se alve que leia, a Anse. A Sessanzaco, Lena, Cássio, Jojo, Sousa, tem que estar na Clore, Lena. A Papola, Fumaulo, Lanza, Dogo, Messa, Campo, Macia, uma bola, já está com o Sinene, Lena. Cássio, enquanto falou que tinha metido a bola, Calumba, Macia, Cusalila, comeu, não na mão, é o clube de Belene. E tela, vamos lá, Belela, Xibaba. A gente mete a bola, a cunha, a bola, Mpelue, o Amacia, o Michel, o Bilene, Chico. Mas a Macufamba, Lena. A gente se diz, Lena, para, Lena, Fel. Fel, a gente a bola, encaroca nela, ele peta a cunha, ele peta lá como é que a Camani, como é que a Cana Clori, Costa, Costa, ele se lisa com a Chico, mas a Macufamba, Lena. Escatiço, ele sente Campelo, entra o clube de Bilene. Vasquinho. Mas quem é o homem, já estamos na pedra Costa, Costa Guiini, Lena, a Cangela, Lena, Pamben, Lena, Gambelue, a Gan 4 Macatenes, a Macutiva Sabito, Lena, Lena, Papolem, Pumaul, Jugangosa da Fambatone, Angaficanga, Lena, Guvenela, Gambaba, Sensisa, Lena, Mancalonga, Sensisa, Lena, e Marito, Paula, Lia, Uma, Celuene. Bora, Luma, Celuene, Gunene. Calma, Baliza, Macomeluaca, e Jojo. Bada Sensisa, Lena. É mano que ele anda assim, isso. E. Puxando aí, uma bola na baliza. Columba canta o clube de Macia. São 8 minutos 40 segundos de carreira. Ele canta o chapu chapu. E na rádio Moçambique, Maputo, Gaza, na Inhambane, Yamuta, na Idonsi, Oxcala, emissor provincial. Ka Inhambane, Mudonsoa, e na Frame Macitela. Casentis, levo lá, Calisaco, Lane, Chuxisa, Antango, chapu chapu. E Marcelo, uma grande bola, Lena, pelo Antão Macia. Vá, uma bola, Santa Copa, Lena, Mosin, Zabeta, Lena, Cachifuva, Lena, Zanzo, Macuuma, Casmateca, Belva, Bilen, Vaguin, Lena, Vacava, Costa. Vacava, Costa. Bom Peppers von Cecília, Lena. Enquanto foram eles jogam, Tango estava o homem, Janta com o Sinene, Costa Pedra, Janta com o Sinene, como é que acaba, como é que acaba, Belo Chico, Chico, a Pedra, Janta com o Sinene, Vazama com o Fambalé, Mandrão, Santo Rio, Messa Campo, Mano Kelanga, Tassin, Ziza, Lena. E pelo Amacia, Lua, Tsema, Cancaro, Canela, Zama com o Macácio, Acácio, a Papola, ele entra, Encaro, Tsongo, vai ter que Belo Amacia, Chico, a Pedra, Lena, como é que acaba, como é que a Costa, Lena, Zama com o Fambalé, Zama com o Sinza, Beta, Lena, a Sinza, Lena, punha, Choco, a Fambalé, Lena, Gaficanga, Mario. Gaficanga, Lena, Mario. Avenengo kukoma sinene Mario Lena kuvea asinza veta Lena mabalzeni ya Jojo. Jojo ateka bola atasinga rela Lena. Aguini ke Lena. a huma layena xi endla ngopfu swinene, ta famba layena i manikeli loyi a nga ta huma ni bola layena, kasi vabeli va ka masiye layena a ku na nchumu layena mpela bola li ta va li cukumeteriwa layena vabeli va ntlawu wa klubi Jubilene. Bola liya ka feo wa papole Mpumawulu, manikeli loyi a nga ta huma layena mpela wa ntlawu wa masiye layena a nga ta zama ku huma, kasi hinkwaswo swi vula swaku vasiya wa ha sindzisa ka ntsendzela luwa u lumbaka ntlawu wa klubi Jubilene nga makampu ya klubi Jubilene, kasi ku ve ni xikhatiso layena hinkwaswo lumba ku ve klubi Jubilene a ta va a londza xikhatiso lexi. Valerio a ta huma ni bola layena xi hatla ngopfu swinene, a papole Mpfumawulo a ku yini Valerio a zama ku huma layena va sindzisa layena Bilene a nge se va tshamisekile wa ha lava ku ve kunene a nga tshuka kuma a golo la ku ringanyisa ntlangu, va ta famba layena vabeli klubi di masiya a zama ku tsema bola ya kasi ya ku yina kule ntwini a zama ku hlantswela layena a famba layena xa buba xijekani mpela xa buba xijekani kunene ku saku ni mahuphi layena henhleni ka mubeli wa ntlawa wa Bilene wa huma masiya a peta bola va ta famba layena a ta sindzisa layena cuka nghozi laya ta famba a ta ku yini ke layena a ta sindzisa cuka nghozi a ta famba bol a tsema bola va tsemile kunene va tsema beli va klubi Jubilene layena kambe bola li nun'hwelinyana katsongo layena swi sizile mpela layena ku tsema ka bola kambe li nun'hwile katsongo mpela kusa guardaret feu feu a humile layena kunene a va mukanganyisile ku helela mpela akasio a fambile pambeni ka ku helela layena kasi vabeli va ntlawu wa klubi Jubilene va swi kotile ku hi xihatla ngopfu swinene va nghena layena va huluxa a ntlawa lowu hikusa ku nga ri khale mpela a hi ta va hi yimbelela golu la ntlawa wa ka masiye bola la khona lumbaka ntlawa wa masiye mane nga ta huma ni bola layena yimbeliwe Neymar hi tlhela ya mapelela xinene Neymar veka bola layana a lulamisela ku lavaka kona a ta suka layena Neymar a papola Mpfumawulo masiya loyi a nga kona nga tala golu layena a zama ku famba layena va pipiritana bola ndzulehenhla le ndzulehenhla layena hinkwaswo vula leswaku bola la baliza lumbaka ntlawa wa klubi Jubilene 22:54 lana kaka ntsendzelo wa masiya kumbexana wa Bilene 0 klubi Jubilene 1 klubi de masiya kasi loko klubi Jubilene vulala loko i bola leli mpela li nyikiwaka a mintlawa ya xifundza xa Bilene xifundza xa ka masiya ku fitana xidoropane xa ka masiya a ta huma layena vabele e manikeli loyi a nga ta huma ni bola layena yi valerio ya ku yini layena a suka ni bola xi hantla ngopfu swinene cape town sosi kusa vaskinyo ya humile a sindzisa layena vabele va masiya va teka bola layena ni mun'we wa ku sungula bola liya huma va vona nga ku swa tshuka leswi va karhata feu i guardaredi wa ntlawa wa wa Bilene va huma vapeli va masiya xi hantla ngopfu swinene vandzwandza loko va yisakapo manikeli loyi a nga ta huma layena bola layena mpeli wa masiya loyi a nga ni kinsi makatleni va zama ku sindza veta layena kunene ku ri ku xiya ka vabeli lana se tanilehi vuleke hi kona ku xipani hi xoxa xin'we mpela se loko va cinca vabeli van'wani se ta vita ntsena tinhlayo ta vona hi manikeli va nga ta huma ni bola layena beli wa ntlawa wa Bilene swa mukarhata mpela va mi tlima mikolo ntlawa wa Bilene hi ntlawa wa masiya va huma layena xi hantla ngopfu swinene manikeli va kangelaka layena mbeli wa ntlawa wa masiya peta bola xi hantla ngopfu swinene mapelela ku saseka cuka laya va ta famba bola lizi na huma layena va zama ku kanganyisa layena bola leyi huma va ku Bilene a ta cukumetela bola andrisi a zama ku vuya lungisa ntlangu layana ba bola mpelo wa bilene layana a wumbuluka layana Costa a wumbuluka layana Costa a ku yini ke layana xikatiso lexi hi ge Costa a nga ta lontsha xona va huma xa ni ta ngopfu swinene vapele va tlawa wa bilene va zama ku nga va kuma hansi wa ku yantswanyana hi matike loyi a nga ta huma layana yamukela bola hi nkarhi wa ku enela hi Benzema kasi a swa ha fikanga se ni ya hi ku se hinkwaswo vula leswaku bola ra tivati ri kumeteliwa hi vapele va bilene matike loyi a nga ta cikumetela bola iman lweyi marito a cikumetela bola xa ni ta ngopfu swinene layana va zama ku famba xa ni ta ngopfu swinene a nga fikanga layana Tony kuta cikumetela bola vapele va ntlawa va masiya tlhela va la mabelele ya xinene kumbexana xibapa xa vona ke xa mabelele ya vona va cikumetela bola xi antlangu swinene va ta famba layana va suka xi antlangu swinene masiya a tshama ku lunghisa ntlangu layana kumbe a ta kuma a ku engetela hansi kasi bilene hi loyi a lavaka ku ve a ya mahlweni kumbexana a kuma hansi wa ku ringanyisa va famba layana va pipiritana bilene va khava akava layana 26 minutos beluaka 0 masia 1 bilene Michael vanga tomar bola Valerio a veka bola layana kubata huma xa ntlango swinene hlahlandzaku Valerio ata kuyini ke layana asuka mfumaula papola layana le apanuna mungu wa masia vali kuni xikatiso layana i matikelo ya nga ta huma i Valerio hi ku pinda kambe ku na Benzema na yena wa nyimekeke layana Benzema hi ya nga ta londza Valerio sasukile a ku yini ke layana Benzema dokola bola va kunya layana va ta sindzisa kasi matikelo ya humaka layana vapele va masiya a hlantswa ku sungula a peta ka Casio a Casio ku le ntwini a veka ka xifuva va famba layana a peta se ni ya ka mugango kala munhu kusa ku rhanga bele wa bilene a tsema bola va sindzisa layana kasi bola i tonda lana ku kumekaka a tribuna de imprensa ku va ku na tribuna de imprensa hi tshame kwala banka de na yena va ku yini ke layana vapele va ntlawa wa masiya va nga ta cikumetela bola a cikumetela bola xi antlangu ngopfu swinene a ku tsema layana Mario nkarhi wa ku enela a ta huma layana a zama ku sindza veta layana emarikelo va nga ta huma bola layana a lana lo bukutiwa mpela bola lo khatisiwa mpela kusa le beliwa henhla lo sinavetiwa kambe lexi tiyeke leswaku va ku xikatiso lexi lumbaka ntlawa wa Club do Bilane Markelo anga talonza xikatiso layana mupele Benzema ku yini a hlahlandzaku Benzema a ku yini Benzema a suka mfumaulo a papola Benzema a papola Benzema tsauliwa mpela layana swivula leswaku ku ta huma bola la baliza lumbaka ntlawa wa Clube la Masia vana ku cinca ka vabele layana va huma layana va ta ku yini ke laya va ta huma mabele va ntlawa masiya lana se ku cinciwa vabele ku enela a ku na swa ku tala leswi hi nga ta swi vula loko a nge ri ku ve hi hlawutela hi tinhlayo ku lava va ngheneke kusa a xaxametwa mavito ya vona hayi lowu hi nyikiweke hi nkarhi wa ku enela ku ni ku karhateka layana ka vabi va mpepo ni vabele ku ni ku karhateka layana ku nyikiwa karata ma marelo ka mutlhokanyisi wa ntlawa wa Club de Masia kusa kuni swo karhi leswi a khaleke swona layani hinkwaswo ta huma vasiya ta humani bola emanikelo nga ta humani bola layani xandla ngopfu swinene ba bola hi mpfumawulo hi ndzilani zata kumayisa kampu hi kunyiwa layani mpeli wa nga ndzaseji makatleni wa ntlawa wa club de bilene a va huma vapeli va ntlawa wa club de bilene xandla ngopfu swinene laya va tshama swi ta veta layani va ta famba layani manikelo ye marimari layani va peta bola cuka masiya a ta ku yini layani va tsema bola hi nkarhi wa kanela bola ndzula henhla ka mabalezi ya feo 30 minutos, 24 segundos. Chega a espirar já 10, já 15. A cove com a lenta angulo. Passa em cima da lenta. Mano que lua, uma can por a lenta, pelo lenta o a. De lenta. A parte de lisa é, já por ali a luz a lenta. Bata kuyini ke lena va huma lena vapeli va ntlawa wa masiya xi ta ku swinene bola leyi a luza lena cukumetela bola kumbexana bola la baliza leyi lumbaka ntlawa wa club de bilene feu guardaredes a kuyini ke feu a hlahla ndzhaku feu a ta kuyini ke lena feu a papola mpfumawulo feu lendzula ndzhatu kumema yisa kampu vampepo layani a le kuni xizathu henhleni ka mbeli wa ntlawa wa club de bilene emanikelo va nga tsandza xikhatiso lexiyana i costa ku na benzema nakona ku na delio benzema hi yena a nga ta henhla a papola benzema vakunyi enhloko vabeli lana joxo lelemela tlhamukela bola a suka jojo hi xihantla ngopfu swinene a papola mpfumawulo ndzula ndzi za tungumevesa kampu layana hi kumiwa vabeli va ka masiya nkarhi wutsongo a ha sindzisa laya vabeli va masiya a huma hi xihantla ngopfu swinene cuka vabeli va masiya hi nkarhi wutsongo layana hi kusa ku tsema vabileni nakona hi nkarhi wutsongo va sindzisa vabeli va masiya layana a zama ku kangela layana cuka masiya a ta famba masiya layana va tsema benzema a tsema benzema mpeli wa ntlawa wa masiya a huma layana bola la baliza li lumbaka ntlawa wa club de bilene 32 minutos beluaka 0 club de bilene cuka masiya a ta famba a ba bola lendzulatselene andrisi swayala ku bileni a nga kuma golo layana li mhaku nwaya efrem mastela ni muyingiseti wa ku rhandzeka a ntlangu lowu pele u beliwa bileni vakhuzeli va nyingi kopfu swinene lava va kumekaka va ri va bileni laha swi vulaka leswaku leswi vulaka leswaku a hinkwavo a mabankada ma pfukile manyima mabankada hinkwavo ma pfuki manyima hi ku se layana ku limela ku ve ku endleka goli jojo hi lweke a humbulukaka layana guardaredes wa ntlawa wa masiya katsongo a konyetile golo la ku sungula vata ku yini ke layana va bele jojo wa ha suluvanya layana kuni va ta wu dahu leyi va mi hlalelaka swilo swa muganga swi tshamisile swoswi loko ku nghena va ta wu dahu mpela va nghena ni mati hi ntsena swoswo kambe mati va le murhiwa hinkwaswo wa ku karhala wa hinkwaswo leswi munhu a nga tshukaka a ve naswona 35 minutes xona xipimo xa 10 minutes lana ku ve ntlangu lowu wu chipa ku vula leswaku zero club tibilene masiya va ta ku yini ke layana a ta ku yini vabeli layana mubeli jojo a pfukile ingaku hinkwaswi lunghile a teka bolo layana mbampepo a li veka layana leyi mi nengena jojo jojo a ku yini a ba bolo hi mpfumawulo se a pfukile layana va tshama ku sindzisa masiya a ta famba tshuka masiya a ta famba manikali va fambaka a na sindzisa va kava layana mbampepo leyi hinkwaswi lumba bola la khona lumba ka ntlawa masiya masiya loyi loko a huma huma ni zeneno likulukuma swinene ingaku masiya a handzulo wa a wu se mitsakisa lava ku engetela va ta famba laya vabeli va masiya hi tlhela vula mabelele ya xibaba ku londza xikatiso xa kona va ta famba laya na manikeli va nga ta famba a londza xikatiso hi mivutisi kahle ku se hi fularhelile a tlhela ndzhaku a papola hi mpfumawulo ha ni ngo jikile va sindzisa layana hinkwaswo na mana paipaskeni mbeli lweyi wa masiya antoninho a ta ku yini lweyi a papola ndzulo henhla ka mabalisa papola layana ndzulo henhla ni ka mabalisa ndulile a nghozi feu a ta nyimeka layana a ku yini ke layana a suka feu a papola hi mpfumawulo ndzula ndzhato ka ya va yisaku bola va tshama ku sindzisa layana manikeli va nga ni bolabola humile cikumetela vabeli va ntlawa bilene beli va nga ni hlayi uma ka tleni wa hali ku nghena swoswi a cikumetela bola xikarhi ka kampu va tsema layana vabeli va bilene a nga wu woni ntlangu bilene va mi tlima minkolo mbeli wa bilene a zava ku huma layana a sindzisa hi manikeli va humaka layana ma i tone a zava ku huma ka siya retivuka layana a nga swi kotangi huma yaka mbeli va nga ni uma ka tleni va zama ku sindzisa veta layana a ta famba a ta ku yini ke layana a ta huma layana a hlantswa ku kangela mbeli wa bilene a ku na nchumu hinkwaswo vula leswaku u ta cikumetela bola kumbexana vabeli va bilene kusa mbampepa le ku ni xikatiso layana lexi endlekeke henhleni ka mbeli wa ntlawu wami kulube du bilene 37 minutes beliwaka zero masiya zero bilene bilene a hi vula leswo vana suka ni bola manikeli va nga ta suka ni bola layana benzema ingaku benzema hi cukisa nhlayo ya kona hi yena benzema hlayo nof makatleni benzema a ta ku yini ke benzema layana 38 minutes beliwaka benzema veka mavoko masengeni a ta ku yini benzema layana tlhela ndzhaku a hlahla ndzhaku a chusiwa mpampepo benzema a ta ku yini a ta suka papola benzema dokola pakata jojo a pakata jojo li ndzulo henhla ka mabaliza swi vula leswaku bola la baliza mpampepo li nadza nga pakatanga jojo liyo ndlula ntsena henhleni ka mabaliza kambe jojo swi kombe ingaku a li gonyinyana hi titiwu hinkwaswo swi huma vabeli va masiya kambe jojo swi kombe ingaku bola liyana a li khumbile kambe mbampepo a ti nade bola la balisa va huma layana vabeli va ntlawa masiya manikeli va humaka layana ndrisa peta xi endla ku swinene swika masiya layana va famba layana i manikeli va nga zama ku huma layana va zama ku huma layana 38 minutes beliwaka a ta ku yini ke layana bola la balisa bola la balisa lumbaka ntlawa wa club tibilene hi manikeli va nga ta huma ni bola a ta sindzisa layana cuka bilene a ta famba bilene a nga endlanga leswi nga ha fanela va ta sindzisa layana hinkwaswo lumba bilene ku va ya cikumetela bola xi handla ngopfu swinene wa tlimiwa mikolo ni kaka yena bilene 39 minutes unga likhale mpela ntlangu ta vohela ta nyimela ntsena timinete leti ta xiengetela ti nga ta va ti nyingiwa mbiwa mpepo va ta ku yini ke layana vabeli manikele va nga ta huma ni bola layana mbeli wa ntlawa wa kulubi tibileni liya ka mbeli lweyi i delio delio ya peta bola layana kasi ku ve ni xikhatiso layana loko ntlangu u sungula ku ve ni manyawu muyingiseti wa ku rhandzeka xikan'we na iframe hileswaku vabeli xana vakhuzeli hi lava se va pfukaka va nyima va sungula ku nyawukeliwa se na hi nawu la tshuka va hi pfalanyana katsongo kuve hi cukisisa leswi lavekaka kambe a ntiyiso swi vula leswaku bilani ya nga ta huma tibola chota 5 minutes leti ta nawu ta ku beliwa Benzema ta huma ni bola a ku yini ke la yena Benzema hapa bola lindlula etlhelweni Benzema. Vamos sem bingo para o Nenelana Benzema.

Masa ma ku sindzaveta layena vabeli va ntlawa masiya bilena nga woni ntlangu mpela tima makolo wa famba layena mario wa ku yini a hlantswa ku sungula a teke xigema mpela ka xibakidani a hlantswa vumbirhi a tlhelisa liya ka mani liya ka mpeli lweyi i marito va famba layena ha jojo ka xiteze xa ku sungula xa vumbirhi a tlhamukela bola layena a vuya na lona ku leli layena mpela a hume xihantla ngopfu swinene layena emanikeli wa nga ta huma layena mpeli wa ntlawa wa ntlawa wa masiya xihantla ngopfu swinene va huma layena va peta bola hi mpfumawulo va famba layena masiya a ta ku yini ke layena a ku yini a tsema bola mpeli wa ntlawa wa bilene a tsema layena 42 minuti xona ntsena 3 wa tona ka leti tlanawu hi ta cukisisa nakona swaku hi tingaki leti nga ta va ti engeteliwa mubi wa mpepo wa xipela dangu maxava a ta ku yini ke layena va cukumetela bola layena vabeli va ntlawa masiya a li gunya hi nhloko layena va tshama ku sindzaveta layena ku na munhu wa sindzisa layena a peta hi xanta ngopfu swinene ka masiya a ta engetela hantsi fewa khamukelile fewa khamukela bola va ku yini ke layena vabeli va ta zama ku famba layena joka masiya a ta sindzisa layena a ku yini ke layena hinkwaswi lumba a ntlawa wa club de bilene n'winyi wa muti va mikama mikolo mpela ka goli endliweke ka xiyenge xa ku sungula va suka layena vabeli manikeli va nga ta famba layena a ta sindzisa layena mpeli wa ntlawa wa masiya va ta huma layena hi nkarhi mpela nakona na hi cuka nkarhi 43 minuti xibeliwaka 56 segundi leswi hi swi vuleke hi leswi endlekaka ku cinca vabeli va cinca ni xikipa a hlivula xikipa a hlivula swimorowani kuva kuva a ntlangu lowu u ya a ku heleni kambe laha ku lunga kusuka nhenha mpela hi lexi xi tivekaka lana ka ntlangu lowu ku karhi ku ticiwa laya vabeli va karhi va cinca na swimorowani 44 minutos se ku sungula guwa ku sungula mpfilumpfilu hi ta lavetela hinkwaa tindlela ta ku ve hi tiva hi kusuhi leswi swi nga ta endleka lana kusa ku vuriwa leswaku ku lava ku ku huma nhenha lana ka xifundza lexi va ta ku yini ke layena vabeli 45 minuti leyi ya nawu yi helile va papola layena hi mpfumawulo va tshama ku yini ku gunya hi nhloko layena manikeli va nga ta famba layena hinkwaswo swi vula leswaku ku ta va ni ku 5 minuti xi nga ta va engeteliwa lana 5 minuti xi nga ta va engeteliwa kasi va famba layena va sindzisa vabeli va bilena ha va fiki ndhawu i manikeli va sindzisaka layena mpeli wa masiya a peta bola hi xihantla ngopfu swinene a ta tshama ku pipirita layena kasi ku teka mpeli wa bilene hi xihantla ngopfu swinene a papola layena a ku yini ke layena liya wela mavokweni ya jojo jojo a pastilo a nga na xihantla a ku yini ke layena barama a ta humaka kapala kadern ingaku hantsi lowu wa mpfuna jojo a ku yini ke layana 46 minuti se yi beliwaka kumbexana yin'we yi beliwaka ka leti ta 5 ti engeteliwaka va huma vabeli wa masiya joka masiya a ta famba layana masiya ta ku yini a ni wa ku sungula ni wa mbirhi na o nharhu layana ba bola leya ba zelweni loko bola la khona lumbaka ntlawa wa kulubi ta masiya bola la khona lumbaka kulubi ta masiya

0: Nani 17h ni 31 minutos, jisimama hive Radio Mozambique. Ta kumana ina kuluru ntiru Eduardo Figurango ya kampe.
1: Ilika ni mwingi setu wako danseka wa shitiche sha Maputo, Gaza na Inyambane. Radio Mozambique ileka madambia kuvula vula hemi nklangu ya kutisa mire. Imi nani yangu na shaka eshi ena mhele dropena le Johannesburgo. Lomba kwa na maungi avu gamu ya kwela nimi nklangu ya kutisa mire ishi musha tekulele. Ena muntla itachala nklangu shikarika magezi na Cape Town City. Nklangu lo ulumba jornada la umbiri la mpikisan lo utaka keta nklawa uwe utaka ningena kan mpikisan lo kulwa bola e time já tocou lá África Zonga Kangoa 2026-2027 então o Amagés na Cape Town City o Sungu lá 15 horas lá na Seslego Stadium ambangolo como é que a le Apollo Kwane as funções colocha Limpopo. Então, uma gaze, logo como é que é um bango, já o come na Antano, lá pegando o culo a bola, e chimchato lá África Zonga, pegando logo o inuek e a Oran Pirates, e tava na sungula, como é que é um pegando logo o sungula que masse um zago, e casi, e cantava o alecabo, e bravo lá Capitão City, e tava ele em tango o abumbeire, e cantava o sungula, entrava Milford, e logo o beck, entrava o Capitão City, ave a bola língua da fumara e angolo. E cutane, e que chorando ali lá umbeire, entrava Milford. Ford o tava na salanzaco e coisa que a pensar louco como é que antena a minta o aminaro anga Cape Town City na Milford minta o leile me como é que é com bom zombie no aminaro lá pensar um biru culo a bala se mostra tipo na África zanga chega na baguese então o tava lá tipo segue a cona o como é que é com bom zau come na antano lá pensar um culo a bala e se mostra tipo na África zanga chilés Milford até que ela a balancena e o aminaro o afiquele lega calona louco tava na bena baguese e cantando wa kulumba jornada la vunarun. Ninga tsundzuxa ka leswaku mphikisano lowu mbirhi wukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga u winiwile ntlawa wa Kruger United. Ntlawa lowu wu ta ka na wu chapela wu kongoma eka mphikisano wukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ka nguva ya 2026-2027. Na ku endleka leswo ku karhi na ku bekisiwa nguva yintshwa ya 2026-2027 ntlawa wa Kaizer Chiefs u karhi na wu lavetela mutlhavukanyisi muntshwa hileswaku masiku ndzhaku Kaizer Chiefs a tivisi ku huma ka vatlhavukanyisi Khali Ben Yosef na Cedric Kaze. Ben Yosef a fikile ka ntlawa wa Kaizer Chiefs eku sunguleni ka nguva ya 2024-2025 lana Kaze a kamekiwa a tipasa a tin'hweti leti ti hundzeke havambirhi va vi va tirhisana ni n'wana wa tiko la Marrocos na Sardin Nabi loyi a humeke ka ntlawa wa Kaizer Chiefs hi n'hweti ya nhlangula ya lembe li nga hundza. A vinkar wolo havambirhi va tlhavukanyiseke a ntlawa wa Kaizer Chiefs lowu gameke va kumeka vumbangu bya vunharhu la mphikisano wukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ni ntlhanu wa makume ya tiponto na mune. Nakona ni nga tivisaka leswaku vatlhavukanyisi lava havambirhi hi vulavula ha Khali Ben Yosef na Cedric Kaze hi lava va fambiseke ntlawa wa Kaizer Chiefs eka makumanharhu ya mitlangu na ntlhanu na mune. Mitlangu leyi mi pasa mitlangu ya mphikisano lowukulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga, mitlangu ya tasa kafe, mitlangu ya matasa ku hambanahambana. Eka mitlangu leyo ya makumanharhu na ntlhanu na mune, Ben Yosef na Kaze va kote ku va va kuma a ku wina eka khume la mitlangu na ntlhanu na mune, va ringana eka khume la mitlangu na un'we. Nakona we Kaizer Chiefs a biwa eka min'wana ntlhanu wa mitlangu na mune. Kumbe nkama leyi i ntlawa wa le Soweto a nga xikankanka xa le Soweto Kaizer Chiefs karhi na lavetela mutlhavukanyisi muntshwa lani ku vulavula hi mavito ya Pizza Mosimane, Benny McCarthy, Mangoba Ngqiti nakona ka ha vulavula hi n'wana wa tikulu la Belgica Sven van der Brock. Ni nga tivisaka leswaku lomu atikweni la le Afrika-Dzonga kumeka mun'wana n'wana wa tiko ra Belgica hi vulavula Hugo Bros loyi a tlhavukanyisaka a xipano xa bola xa tiko la Afrika-Dzonga nga Bafana Bafana. Va ntlawa lowu hi tolo wu ringanaka na Nicaragua 0-0 hikwalaho ka swona wu karhi na wu tibekisela ku va wu ta kumeka ka mitlangu ya misava ku hinkwayo. Tiko la Afrika-Dzonga yi ta endla ntlangu wa ku sungula hi siku la 11 ka n'hweti ya Khotavuxika nga Junyu lana wu ta ka bela ni ntlawa wa Mexico. E qui in qua, ne congoma Radio Mozambique, mingala che Eduardo Figurão.
0: Bongile Eduardo Figurão, 17 horas e 36 minutos, e que lá ia ter a cambi na Cluruantiro, Stélio Manissa.
2: entirho lo endiwa ka kola amuntini wa bola amugangeni wa Liberdade leswaku mukashi yena arangela asiyasa kusukela lembe 2022 kutafika swo mandato sirheleke kutani ku hikola ka minawu ya ta mafumela ku sindziseka ku va ku tlhela ku hlawuliwa a urangeli byintshwa ndzhaku ka mune wa malembe kutani Lorenzo Matosi iwa kola asiyasa provincial ra bola tatana Matosi swikarhato swa asiyasa kumbe swa bola a xifundza nkulu Maputo ka masiku lamataka leswi a nga ta tshuka kahle a swi khoma tatana mukaxi hi swihi swa kona
3: nalosela a ku va a tlhela yena tinyika nkhinki a kuma nhlana wa ku tlhela la ku ya mahlweni swi fambelana ni ntirho lowu a wu hambeke ka malembe laya ya mune ma nga hundzi hi lawa ma mu nyikaka nkhinki hi ntamu hikuva ka loko hi swihuka hi tlhela hi fanelisa ni swi hi swi tweke loko hi bula ni maklubi lama nga filiado ma vula leswaku a ntirho wu hambiwile hi fela na mbina a swi vona loko hi lava ku chuka hi vona ku a sedi a susisa wa lingena muti ya lingena kaya kambe swo swi se ni ni kaya ka ku yi kaya ka lona proper ntawu leswi swa nyika a morali hi lano ke swi komba ku loko mizwi ma tlhela a khetiwa a ta ya mahlweni ku hi engetela leswi swi nga chota ni ku va a endla swin'wanyana leswi swa ha lavekaka swi nga ka swi nga le kona ka mandato leyi nga hela hi lano ke hi vulaka hi timhaka ta ku formara a va massagista hikuva ka ka hluphikiwa ngopfu ha swi vona maklubu yo tala a ma na vona lava va nga na a wu yintelile la vuongori hi tlhelo la mitlangu ya ku tiyisa mina kambe ni a makungu ya ku loko mismo a tlhela langiwa a talwa ku va kumeka a stadium municipal inga a ndhawu leyi a nivel da province de Maputo municipio de Matola ku ta ve ni ndhawu yi lumbaka ku va na maklubi mayama ya mpela kona leswi swi ta mahela ku va hi hungula a ku peza ka timali ta ku lugara tikampu kuri maklubi hinkwawo hi nga na wona ku tala ka wona ma na tikampu leti ti nga ni matshamelo lamanene
2: handleni ka mhaka leyi ya ku ni pfuxetile a football salon fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke swini swin'wana mi vonaka swa ku a swi hetlelile mi swi kotile ku tlhela mi swi pfuxa se swa pfuka se swa famba namuntlha ka se
3: vhela futsala leyi nga li kona lisali helile manje tlhele hi li pfuxa hi tlhele hi li pfuxa swoswi siku leyi na lehi loko bya swa ku sabado domingo a xikola secondary de Matola hi ndhawu leyi ku nga ni mpfumawulo wo karhi kambe lexi hi lavaka ku va hi tlhela hi xi pfuxa xi ve kona i ku tanihilaha tivaka ha kona ku na a late set bar 2022 ya lady school leli se li pfulaka a mukhandli wa kwa swikolo podi swipfuni swi hamba a maklubi ntawu makungu makulu hi nga na wona hi tlhelo la mitlangu i ku va ka hi pfuxa a klubi xikola leswaku hi consigera ku pelu minxikada district hi ni a xikola xi representara ka district lexi liliana para a alta competição ni minchumu leyi se yi lulamiseke ha tshemba ku hi ta swi kota hikuva ka minchumu ya ku a yi le handle ka nawu ku ni xin'wana lexi hi nga xi kota a maklubi a ma hakela mali ya vadelegado ni va arbitre maxi kusukela ka loko hi sungule ntirho lowu hi 2022 a maklubi a ma hakeli a arbitre va hakeli vadelegado leswi swi nyika a lisima ni matimba ku va a arbitre a tirha klubi para a ta tirha a tirha vontade loko kuni majoko ntawu hi ta ya mahlweni hi continuar hi mahaswi leswaku maklubi ma nga hakeli madispesa ya maarbitro ni madelegado loko se konsigera mhaka xitadi na swin'we leswi swi ta va swi hi fimutanyana ku tsongwa maklubi ku ri ke ha tiva swo ka swi koti ku ni mhaka yin'wana hi nga na yona ya ku kuma a ku patsana ni van'wa tibindzu ni tinkopoli hikuva ka lava hi vona va nyikaka mitamu yi tlhela timali maji leswi hi konta na ni varhangeri va makulubu xitrategi lexi hi nga ta xi tirhisa loko hi kunene hi konsikela ku khaluka
2: tani loko a makulubu lama nga hakeli vabi va mpepo swi hakeliwa hi association
3: swona hi association hakelaka association hakelaka hi tlhela hi vule leswaku hi swibala na hi tikhuza hikuva ka hi hetile mandato a hi na swikweneti a hi na swikwitsi ni vari kumbe ni vadelegati swaku mina 2020 manimani swi tina a swi kota hambiloko swin'wana ni swin'wana ngopfungopfu kwalela va magamaded formation hi tshuka hi tshama yana weti mbirhi maxidipush a loko va vitaniwa va tlhela va tsaka hikuva ka si mphamu wu kumeka wu ri kona nyana ka vuwa va suka na
2: van'wayinakanimamukanimamutatana Lawrence Matose nhlari ya association provincial la bola chinoseka swo khanimamu swinene loko hi tshandza vutela ndzava leyi yelanaka ni ta vutomi ra bola hi xiyimo xa xifundza nkulu mapoto hi ni jaha lerin'wana ri tolovelaka ku nyika rito ra rona ka xitichi xa hina radio Msambeki Maputo Gatsa na Nyambani Shadrack Maringule sweswi i fambisa lava va baka a pip vachayeri va mpepo hi xiyimo xa xifundza nkulu mapoto Maringula a ndzima yi gamile ya munhu wa malembe namuntlha ku ambiwa ka association kumbe assembly general ku hlawula vurhangeli byintshwa bya association mi vona njhani hi mahlumuni hi mhaka leyi ya ku hlawuliwa ka vurhangeli byintshwa ku tlhela ku pfuxetiwa a muti lowu wa ta vubeli bya bola hi xiyimo xa xifundza nkulu mapoto mi nga siya maritimoni Maringula
4: kunene sungula hi ku tlangela a wu mbilu ku lehisa ka mbilu ka xitichi xa emisoro provincial maputo wa swi swi kotile ku va xitsutsumela eka ntirho wukulukumba swinene eka provhinsi ya lali ka maputo eka mitlangu ya ku tiyisa miri ku tlhela leswaku ka malembe lawa ma ndlulaka ya munhu wa wona mitshaku ka ku va a nhlawula mani yi hi nyikile yi hi tshembile a ku va hi tirha ntirho lowu wa bola hi timhaka ta provhinsi ya maputo ni nga hlaya leswaku a vi ntirho wukulu swinene loyi hi tsemekanyiki swirhalanganya swinyingi kambe swirhalanganya swi endliwaka swi yengetela matimba ku za ku ya fika ka nkarhi lowu kambe ku va hi ta vona leswi xikalu hi namuntlha lexi xi ta ka vanhu lava hi va tirheliki lava hi tiboheki ku va hi va tirhela va hlava swaku swi tshamisekile leswi swi xiwaka hi xiputukizi wa ku pressure sound conta loko swi kumeka na swi tshamisekile va tlhela va hi tshemba
5: hi lulamile a ku va hi ta khoma a ntirho wa mitlangu ya ku tiyisa miri hi kwala ka provhinsi ya tsale ka maputo
2: kutani mhaka leyi ya vubi bya mpepo hi xiyimo xa xifundza nkulu maputo ku fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke mi vone njhani ntirho wa n'wena ku fambise ku yini mi nga va mi tsakele hi matirhelo ya n'wena ku chote yini mitwini leswi nga koteka leswi nga kotekekanga
5: kunene mitirho yi tikombile loko ni ku yi tikombile xifundzankulu maputo hi yona xivonivoni xa bona a tiko bya Msambiki ni nga vulavula a n'wana wa provhinsiya bya le ka maputo loyi a nga kumeka ka mapalku ya misava hinkwayo a tumbuluka kwala ka association provhinsiyal leyi loko hi langusa malembe mambirhi ya ku landzana a ha ri vitiro loyi a nga kumeka a wina hi ku landzelela a vi mamana Emma Nova a n'wana wa kwala provhinsi ya le maputo ku bala leswaku a va be va ndhweva laha ka provhinsi ya le ka maputo kunene swa tshembisa swaku ka munhu wa malembe laha hi tsemakanyile swirhalanganya kambe a swi hlaya leswaku swirhalanganya leswi swi hi susa wu konela yena ni ku
2: chivelikaswirhalanganya swa muhlovo ma
5: swirhalanganya tanihi laha ni mi tivaka kone ku ni swi tsemakanya swa maekipamento maekipamento ma kumeke ma hi chotela maxikami nkarhi leyi ya ugamo swa komba swaku ku chivelika ka hina ha hlula hi tlhelo lebyo ni matirhele hikusa wa vona swuswo ma sukela pura ya madistrict ma fambele ma kumeka ma nga vevuki swoleswo swi rhalangana
2: kutani malembe la munhu lama taka loko mo tlhela mi tshembiwa a xikwata lexi xa vubi bya nkwayo kutani mi tivekisela ku va mi famba hi maendlela muni ni twini mi swi pimisaka ku swi tisa swa nyuwana
5: kunene swa nyuwana leswi hi swi pimisaka hileswaku hi lava ku rima na hi vona ndzima leswaku laha hi nga korhama kontolo nyamuntlha hi le bambeni ha yini hikusa hi lava ku va hi formara va-arbitro nkama wun'wana na wun'wana hi endzela madistrict hi kona ka leyixikoti leyi namuntlha yi pfuliwaka matihlo hi ta va hina hi lingana-ngana ni madistrict leswaku a va-arbitro va provhinsi bya le ka mputo va le va nga va le va nga veli va matsolo ili va ma district hinkwawo lava ta ka representara province ya Limpopo swi ta tsakisa ka malembe lawo loko hi toswa ku arbitri nkulu loyi a nga musambula a ta hi Maguta a ta hi Marisan Garcia a ta hi Bela Vista a vuya hi na Mahaxa i munhu wa makhona ya province ya zala ka Maputo se hi swilo sweswi hi kumeka na swi hi yandzisa hi tshembisa leswaku hi ta endla ka ku hinkwaswo leswaku xipfungwana lexi xa ku baka nghevo xi hangalaka xi phalalaka ni province ya Limpopo
6: a nghevo kutani leyi nga tina n'wena
5: kunene swi xitano nakona vhela a nghevo a hi kina na hi kina xiandlama maxisusi hi tiva ni ku va hi fambisa hi mina hundzisa satellite
6: kutani ku va hi pfala marito muni mi byelaka lava va nga ta tshukaka va hlawuliwa hi tiva leswaku mukaxi yena a yeche ka mangwa lowu wa ku va hlawuliwa swa nga murhangeli wa Assistant Provincial Rabola ku hava mun'wana leswi nga swi tiva marito ya n'wehe vabi va mpepo mi byelaka varhangeli va bola lava nga ta tshukaka va hlawuliwa hi wahi ya kona
5: marito kunene ku va va langusa xikwata lexi xa vabe va ngwevo ku sungula hi ku pfumela ni ku kholwa ka mintirho ya vona ya ku karhata swinene tanilaha hi tivaka kona a ku na ntlangu lowun'we lowu endliwaka na ku nga na mbo wa ngwevo leswaku pelomenije ku pimisa ka vona ni ku civuka ka vona hi va bekela xihluwa hi ku sungula a ku bekela xihluwa hi ku va tshemba va tirha ntirho wa vone njhe hi leswi nawu u mbalaka swona a ku va hi tika tihanyi tikampu hi endla leswaku vito la vona li va leswaku ingi epossible ku va biliwa va nga li kontla waluwa hi tikonta leswaku ni hinkwerhu hi chivirikela a kauza dadini hi nga a mitlangu ya bola ya ku tirhisa miri i va nkhuvu i va tsaka i va hinkwavo ni unakulobye
6: kani mambo Shadrack Maringola murhangeli wa xiyenge xa ta vubihi bya mpepo vubihi bya ngwevo xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi vutomi ra voho ku tirheni ka vona siku rin'wana ni rin'wana ntirho wa vona u ndzeni ka ntlangu va mpepo na va fambisa mitlangu ya ku hambanahambana hi matwileke mahungu mayelana ka ni ta vutomi ra vubihi bya ngwevo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ntirho lowu va ri tlawa hi matwileke lana Assistant Provincial Rabola ku endliwa ku nga ta endliwa ka nhlawulamani lomu Gimeraldo Mukaxi ni ntlawa wakwe a nga ntlawa wa wun'we wu tinyiketaka ku va wu tlhela wu hlawuliwa ku va wu rhangela Assistant Provincial Rabola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo kutani hi tatwa marito ya khale ka murhangeli wa Assistant Provincial Rabola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo tatana Jose Sendela kutani president loko hi swi vulavula hi mavulavulela kaya hi nga hlaya swaku mfana wehe loyi mi siyeleke ntirho kutani namuntlha mitata mi ta vona assembly ya general leri ri nga ta tshukaka ri mi hlawula ku va tlhela a phinda munhu wa malembe ya ku fuma na rhangela a bola xifundzankulu Maputo kutani marito muni mi ma siyaka mi nga siyelaka mukaxi ku va ku ngi hinkwaswo komba swa ku a ta tshuka tlhela a hlawuliwa marito muni mi nga ma siyaka ka lomu ka matata na sendela
7: kamambo Esmeraldo Mukaxi ave presidente ka munhu wa malembe lama nga khaluta a yi nci leswi a nga swi kota ku endla leswi loko a le xi ku dyondza kumbe xidyondzo a dyondzile swa ku loko a tlhela a hlawuliwa a ta endla yini a lava swa ku a hlawuliwa loko a hlawuliwile a yenca a michumu ya ku tlula leyi a nga yenca ka munhu wa malembe lama khalutaka sweswi maji leswi swi koteka teki hinkwavo a province ya ka Maputo hi bola va swi kota ku va va mi pfunetela kasi a swi kota ku va hi fika o kumbe a khasa lomu fanela ku va ku fikiwa kona
6: kutani a muti lowu mi nga wu siya ni lomu mi wu vonaka sweswi ni mintirho ya kona hinkwaswo ni ku hluka ka bola ku hambana hi kwini mi nga hlaya yini henhleni ka sweswo
7: swa hambana swi hambana nkulu sitereke leswi hi swona swi hlayaka swa ku thank you kumbe u fanele murhangeli wa teka kahle leswaku thank you for the different but the results are different ntawa ya michumu ya ku hambana kasi va ni mihandzu ya ku hambana va parabenge a province ya ka Maputo ni dirhisawu leswi sukaka sweswi yi nci michumu ya bon namukhe hi laha kaya a nkama lowuyana a hi hlupheka hi swona hi fambafamba ma sweswi hi laha kaya loko u ni muti hi kona u vonekaka swaku a michumu lowu ya ncaka yi bon
6: okay ba khuzeli va bola xifundzankulu Maputo mi va sela hine kuva n'wina ave n'wina misukeke ni vuthule ya bola a xifundzankulu Maputo
7: a va khuzeli va bola ni lava belaka ni lava va organizaraka va nga makulube u fanele ku va va patsana va buntswana va a grupu yin'we porque Maputo teka a suka a ya friend namuntlha a província de Maputo, yona ingani de campo da oficial, a cultura da cidade de Maputo, e yona ingani kun makulu bilamanga kona la yamankulu, enda kufanela kuba hinkwawo va swi kota ku va va batsana kasi a bola yi kula a province na hina ka Maputo.
6: Okay. Kan mahetiwele marito ya tatana José Sendela i khale ka murhangeli wa association provincial ra bolo yeni Sendela a siviweke hi mukaxi hi 2022 loko a tamelele a tintambu tisika ta vubeli bya bolo hi ximo xa xifundzankulu Maputo kutani ntirho lowu endliwa kola emugangeni wa Liberdade lomu simekiweke muti wuntshwa wa association provincial de football. Ni vayingiseti va Maputo Gaza na Nyambani kutani hi leyi ntsava hi humaka doropeni ra ka Matsolo Esmeralda de Mukaxi a ta tshuka a hlawuliwa ni ku va a tlhela rhangela a association provincial ra bolo hikuva ku hava mun'wana munyimeli ku hlawuliwa o va yexe hi leswi hi kombaka ni ku hi tiyisa leswaku Mukaxi a ta tlhela a tamela tintambu ta xikwata lexa bola ka mune wa malembe lama taka 2026 ku ya fika 2029. Stel Nyumanyisa rito ra jali ri meritiweke kusukela mugangeni wa Liberdade doropeni ra ka Matsolo hi ya ka Tarde Desportiva Maputo Gaza na Nyambani. Bye bye.

17:58 Radio Msambiki imesoti polisinsira gaza itipatane ni vatu msara kulotinia nyambane kumwekuni maputu kukisamanya uya misaka na uyo banki samidi. Uchenji wa kwa mingani matuhi na simbila kwa kumwadi zoitu wala mahungumata kumutinatela nasional kasimu zoitu kumwekuni singu biluti inata ni mlongo loko uwa unga mahungu watu msara kuloti ania mbozu bairu kasimu aldaya undijunyu. Hii kuna wala minu wa inene, hii kuna wala wengi seti unene.

0: Wanafika wa Radio Mosambiki ya Kulosa na itamula kulugari kusikila lana mganga undi junyo leso mkasi ivulavula ile shimbutu la amakarawani. Miranda, alosela, ungala sana mungset, nambi kubake ilosela kuinkwa wanyi vala na undi junyo.
1: Hello, sir. Roshtin Botella. Hello, saying City War Rajim Sambik. Nivotseva Hani, Vanganga, Unka Zunu, Ken Makalawani, Yomango Post Administrativo, Yatsai Meet, Mua Distrito, Yatsi Botu. Manika Hidika on Hawaka, Tamudan Tamahanku, Hita Gundisana, Hita Bula, Hita Susha, Gundi Mayalisima, that name. Mukui Womba Ingai, who killed.
0: Kunene itava ibulalana melano ni mavadzi ya muzoto tuvulavula dzedze itava ivulavula kambi mavadzi ya kuvyelela kambi ke ichubuka xifundza nkulugasa swinwe ximbudzu iloye a hlaseriwa ke ngopfu swinene ava hlaseriwa hi tindhambi tidabiliti tidumela ke xifundza nkulugasa hi sunguti na nyenyankulu lava se va hundzeka itava ibula itiva leswaku va swive swi endlisa ku yini nkarhini lowu wa tindhambi kambike ndambileyi vana tiku va swi koti ku hlula hi ndlela hi ya kona i swini leswi va taka na va swi endla malani ku va va tlhelelisa a vutomi bya vona eka mindyangu ya vona ku va va liphalalisa
1: uya phazama Roshtin Botella hi na wa hi pfangu hafu hi khana va hangili tiko va nga va va ikarateka n'wundi mayi ya chikarata cha hombe ndambi yi nga wa ikarata ni ku wa yi xanisa ngoti bya tinene va hangili tiko ngotingoti va provinsi ya Gaza amuwa distritu ya Tsibutu ngundzile yi nga wa hi khongoma kheno ka nganga wa unka zunyu mwa makhala wa Mua wamana wakona wa hindi kubanga karateka kumaka iya mati ya ndambi.
0: Alunokono kubinsula kuhi Radio Msambiki na wasekitiliwa i UNICEF. Nyamunta, lana itava ikupangala tabukisit. Miranda Babunda.
1: Roshtin Botella, Roger Nyamanko nila nikamichini. Carlos Matsini kakua nalela nitla wawua ungatibindi swangu ilari ushivambu.
0: Kunene, kuba isunguna itava ilosela. Yalosela vanyiwa unde junyu.
1: Mukona va mamani va baba va undi junyu.
0: Miranda, itlhela sene kuna va baba baba. Amkulungwa liya ya hina. Ya losela, losela ni mkulungwani ke.
1: Baba va vhathu ku banku
0: lwa. Vandanisa, vandanisa.
1: Va mamani iko va kombeni. I va komba swakwe kona va mamani. Va mamani va undi junyu makhala wani.
0: A pfumela. Ya pfumela.
1: Botela a u kumi nchumula.
0: Ya pfumela. Ai losela ni mkulungwani ya vanoni. Kambike ileshi ingatava ke ibulisation etava manyao na ivula tshokuva itililana nyamtha kuva itabula mailano ni kukuma a shitan shitongo kaleswi ingave ku dumelwa ka hina i tindambi kambike itava ivulavula mailano ni wo vikele na mabadzwa dzedzedza likona lo mundi junyu
1: na tumela ntumela so ya switiva kuti vikela komba switiva. Aha. Inaka ina seninga hi switivi ta Jonza Cousin. Ivuli na ya sangola ku tela ku ta Jonza hi Jonzi sana. Naswona la ne kumeka ini nthari ya tau dawo. Le inga ta va yi khumbuxeta leswiya. Inga ta va hi swikhohlhuli swiela na ku ni mavadzi lawa ya dzedzedze kumbe mavadzi ya ku vulavula ya ku vuyelela.
0: Kunene.
1: Maka ku torovela ku vulavula seni le maku vulavula mavadzi.
0: Kambe ke itavala na ni swivutiso itavana swihiwa kokulawo irhandza ku bula. Ina tani Radio Msambik. Ibula na mwina karungwana nwanyana so
1: kambe ibulile na ya sangula botela swaku ikumekalana hiku kuni va makweru lava nga thlangana ni xikarato lexa ma xa ku dumeliwa hi mati va luzekeliwa hi swilo swa vona na hi nga se vuya vuya seni ka ntshwantshwa ya ku wa hi vulavula hi timhaka leti ta kolera ni malaria nga dzedzedze ni mavabyi ya ku vuyelela hi ta va hi zama ku wa hi twa xifuva xa vahangi tiko lava kumeka ku seni ka makhala wani va nga wa va kumana ni mhaka leyi ya ndhambi ku va hi twa swaku yi va karhati loko a va nga swi tivi swa ku mati lama tatala kumbe ive ku kala va nga na ku tshemba ni ku kholwa swa ku mati ka kunene ma ta fika
0: kunene Mirant lana ni kumeka ni na mamani alosela u nga le wusela mungiset u vula vito nakona u hi byela swi endlisini ku yini hi janeri kumbe sunguti
2: hi janeri kumbe hi sunguti hoyohoyo vapfhumba va Radio Msambiki andambi ihi hlasele ngopfu lawu ndi junyu hi ku sandambi a hi swi tivanga leswaku a mati lawu makulu loko hi sungule ku vona mati ma tsutsuma swinene mati swa swikulu yo zama ku tshika swilo hinkwaso swa hina swa utomi la hina antawu hi vhikela utomi hi tsutsuma lo munhu anga ku kota ayo famba kumbe dropeni kumbe mkhotweni kumbe kwi aswilo swisala swionhekela tiindotiwa swifuyo swifamba timpahla tifamba la hi nga kona la hi na chumu yo tshama ikola ka ndambi
0: ina ka amu switivanga swa ku ndambele yata
2: a yi switivanga leswa ku ndambi yata papaya loko sungula ku swa ku ndambi yata mati matsutsuma hi ntamu mati matsutsuma hi ntamu
1: ati papila leti nga poselwa lomu ka mafoni a mariti ma nga hangalisiwa hi vahanyi hi varhangeli va miganga kumbe varhangeli va district a mi ma yamukelanga na kahani nkarhi wa ku wa sukani
2: a hi ma yamukelanga hi yamukele marito lava ku ve se a ndhambi yi tale hinkwaku a ka hanaka ku famba
0: se u kotile ku susa nchumu
2: a hi kotanga ku susa nchumu yo kota ku susa utomi hi tsutsuma swilo hinkwaswo swisala ndlwini swisala magqekeni swi famba
0: amapasi
2: nawo mapasi a hinkwenu hi nga ku endla ku teka van'wani va makwenu ma fambile
1: kambe aka nkarhi lowu mama mi swi kotile kuva leswi mati ma nga khwa mi tlhelela kaya ko kaya se makhwile ku tshamise ku yini kaya
2: a kaya ku tshamisekile maza ku tshamisekanga hikusa tiyindlu ti wile wa tshama kolo ku kumaka kumbe gqekeni kumbe kwihi mina ni vulavulaka a yindlu ya mina yi fe kwartu ni famba ni tshama la ka sala ngobeni
0: a vitu
2: Rute Mikaele Mshanga.
0: Ai bulalana na mama na Ruth kambe una papa ilan aga vana ina a ijela tsala kuva ndambile yimkumile na luka kwini. Yalo sela.
3: Andambi yi kumile na hili ka kwa lenga tivi leswa ku mati mata kambe avaveka lomu ka ti messenger se hitiva mati ya masiku manwani ku ha baleka ku ve ha mavona ku mati hilawa ya mataka. Mara lawa ya nyanwaka. Loko va hi byela ku mati mata hi 5 minuti loko hi famba mati se hi lawa ya matakala kusuhani ha gwentanga ku mahanchumu hi yo gwenta kususana hina xitshungu hi tsutsuma van'wani va ye dorobeni van'wani va ya mukhotweni ka tindhawunyana leti ti nga ni maganga lawa ma hi pfunaka se hi ya pfuneka kona kolomo hi khwekela ha dla a hi dli kambe hi hlayise utomi la hina
0: ka cencelomo
3: hi leswi hi nga swi vona hi ndlela ya ndhambi a hi humesanga chomo so zwe ninga sala mala mina la ana ana mbedu iko ani nga hata gweta kushava xifambile ni ndambi ni mabokiso a kona ha mina ntse xitshungu hinkwaxo xingala xa unde jhumi ni ti yindlo tiwile oba leswi munga la a hi to mkomba ku yinwani le ingo yombani so zwe ika ise mai wa chomo hi yo gwimba switendani hi nga ta pfuniwa
1: kambe baba amalembe ndzhako aminga tshikumi yamukela marito kumbe ya mahungu ya ku ma vulavula hi ku lomu minkoveni mi mangweni ya ku va mi nga tshuka mi teleliwa hi mati ku la kuva mi suka mi kongoma magangeni
3: a hi swi kuma manje ndhawu leyi hi nga tshama ka yona leyi kusukela hi va kona mina ni kotaka la a va te hi le gangeni la ku kalaka ku nga tali mati a ya ku kota lawa a hi nga nga ma vona se hi mhaka leyi hi nga tshama na hi tiyile leswaku ndhawu leyi hi nga ka yona i ganga hiku hi ndhawu leyi hi sindhaka ka yona hi suka le phakati ka mati hina hi nga twaliwanga lomu se hi tota tshama la
0: kambeke
3: se lawa mati la ma hi dumelile mina muni vonaka ni kotela na famba masitenta ku ya ka maka phambeninyana kambe lawa ya kutani mati no sangula a ku ma vona ni ta tlhela no vhela no gama futhi hi mati la
1: a wu nga ta gama bava loko xikwembu xi ku hlayisa ya ta vona swin'wana a hi vulavuli hi mati hi vulavula hi swin'wana swilo swa ku tsakisa swi ngo humela u swi hanya
0: kambe ke mayelano ni Jones leyi nga kumekaka ka malembe lamataka swa ha fanela ku nga ha yakiwa a ndhawu leyi a yi ta na yi tshembeka
3: hi ta yaka hikuva hi ku na yin'wana hi nga yi tshemba ku tlula yo leyi hi ta va kona kambe ti kona nyana tin'wani tindhawu hi nga ti cuvuka ta ku nin'wani siku loko ku ni swa ku hi pfuneka ku ya hi yaka kona hi nga tshinela lama nga ka ma nga fikanga kambe hi tshemba ku ma ta fika hi ku ni kola hi te hi tshemba la ku ma nga ta fika se ni kola hi nga mi gwela ku ma nga ta fika mutamu ya hi lunghisela mu hi yakela hi swipfuno leswo se matshuka ma ta fika mu hi vutisa mu ku leswi mu nga ta ma tali ke kambe kona ku kona hi nga ku vona laha hi nga sindhanyana kona kun'wani na hi nga se fika mukhotweni ni le dorobeni lomu hi nga sindhela kona
0: kambe ke a Jones loyi nga yi siyaku ka majongwani lama ha lavaka ku yaka swa ha fanela ku ma nga lavetela ndhawu
3: Naisiya kuma jongwana la mahati twaka manga kuma nyalo mka maganga matsama kona para manga fani na mina hiku mina sento fani ekela hansi kuvani na mbedi se bona vata sinda lava vatsongo
1: Roshini Botela e umbo nini ufakazi wa tati wanga wa luzekelwa ngo simasa ko ngo hanga matiya wa ya ndambi manga dumela ni ku karata province ya Gaza ngo Janeiro ni Mars wa dilembe ye hoka dona hina vela kwa hikumukisa hanga ditse ku ni mwingiseti wa tiko awuwa mnongono ko wa Raji Msambiki hemsel province ya Gaza uchimana useketeli wa UNICEF
0: kunene inongono kulo hita ko kuva hita bulani vanye tiku na mbi kuva ila kutwala swa kuva isi leswa ta kuna va swilandzi kuva kutatuliwa a xikaratulexi ixikaratulexi xi dumeleke xifundza nkulu Gaza i makhambi mambirhi sunguti na nyenyankulu ni lana mirada ni na mamani mun'wana ya losela a ndhambi leyi i hambane ni malembe yi ku kumi nawu loyi ka ku yini mamani
2: a ndhambi leyi hambane ni malembe mina ni wa mini ni wise ni xikwareta kambe ni nga nga yi vona ndhambi leyi tindhambi ti nga tala tinyingi ndhambi leti nga susa vanhu bileni va tala hi zanga hi vonile nikale nikale vale songena bata bata yakalungu ukala kungatali ndambi sele indambi le yanyonwaka hikume hi delele ku ainganga ivona se hitshama loko vaku hima ti hilawo yenje leswaku swa masiku mayehlila kule xibulu wanini mafamba hinonga maku hisala hina ingapeli loko hiku hi sa hi boya boya swimbutani hikuma ku swimbutani swa famba inga tsutsuma ku a bampe po hosi aku a hi humeni madila matisema yehla mayaseni loko se hi wela hi khupuka le gangeni barokwatu matisema khawula lowu para hi tlulela ya le barokwatu van'wani va tlulela va ya mukhotweni van'wani va tlulela va ya doropeni se hina hi ya barokwatu hi ya fika hi tshama hi kuma ku mati makulu loko hi cuvuka ma tlhela maduma a misinya swo kwiya lexi nga vangela hi delele swaku malembe ku ni ya stand treze a yi zanga yi ve kona a yi manghenanga kuve ni sentisete leyi nga susa vanhu va ta lomudeni a yi zanga yi nghenile ku ni leyi ya dojmile a yi nghenanga ho sala laha hi tshamile ni swigwa swa hina se leyi ya nyan'waka yi kumeli pezado strek leyi nga za hi fela tihomu timbuti a tiyindlo mumurhi ya majaha a switufadu swin'wana swobyo swi le swihlahleni swo khwakela swi nga humesiwa hi matitindzwini leswi nga swi vonisa swona yi nga nga yi vona ndhambi leyi
0: u swi kotile ku huma ni vatukulu
2: ni hume navo yo ka yi nga humanga nchumu yo huma mina so ni swoswo se no fi ni nga swibaliwana leswi ngo tata yi pfuna fona
0: a mapasa u tekile
2: a pasa ni tekanga mali ka mapasta lomi andlwini lomi a wona nkama a kuvizanga ku ve ni kama hambi hi xa ku finingela bava yi zange ve ni xikama waku ya ku hi nga teka u huma na xona
0: u vule leswaku va u sukile se a musunguleni ku cinca timbuti leswaku va yi nghene na mixo
2: yi nghene hi ma white or na ma swaka manovora loko ni nga phazami yi nghene ni mixo anda
1: a hi navela ku tiva vova leswaku ndhawu ka loko ku humeleli a xikarhato lexa ndhambi mi swi kotile ku va mi tlhelelaka ya ka lowu nkarhi mati ma khwile mi tlhelile mi ya ka ya mazama ku va mi pfuxeta leswi swi nga va swi luzeka
2: hi yo tlhela hina vanhu va kwa hi kumanga nchumu ku swin'wana swi fambile hinkwaswo hi ko tlhela ye hina vanhu ku laa kukamba ma nga nyima mati se hi kuma ku lomiya a mariveni ka matadlawu ma fambile se hi famba kolaya fika munhu a tshama nyana kolawo
1: a loko i li ku mo tshuka mi kuma nyiko ya ku nyikiwa tindhawu tin'wani ta ku va mi rhurha lomu nga kona mi nga pfumela kusuka
2: a majaha ma nga suka ku ma vonekeliwe mina ni nge he suki kuza ni wa ku ni susani nani uni wa mafesitendi kwatarani na munhu
0: se a wu nga ta landza vatukulu
2: a loko va yaka ni ta va landza loko va nga va ni teka a ni swobyo se ku ni mhaka ya ku vatukulu va hila va le haloyo
0: kambe swi ni swi va byela ku vatukulu
1: ba a dyondzo mi navela ku siyela vatukulu lava nga ni nguva leyi ya ku loko kokwani se a ntanga yi tlakukile va mu nyika mavito ya ku tala hambe ku munhu mbeta ku waloye
2: loko a ni lava ntukula ku vhova hi fambi ni nge tshiki ku hlayisiwa ku hlayisiwa ku ku nga ni lisima ngopfu ku na ni azama munhu leswi ni nga mi hlayisa ni n'wi fundhisa xikolo se loko a ka hi fambi vhovo ni nga famba
4: Salomao Zefanejo Ubisi muhanyi wa undijonyo ka makhalawana
1: inaka baba Salomao hi nga hi nyika matimu ya wena mayelana ni mhaka leyi ya ndhambi swi mahisile ku yini swi vonisile ku yini
4: a mhaka ya ndhambi hina hi ve kona lomu ku sayiniwa ku va elideya ni mfumo hi stende sete a ni ta a mfambo loyi nga famba wona hinkwawo a ndhambi yi nghenaku a yi kumeki ku yi hi susa lomu tindlwini yo famba hi minonga hi tlhela hi salela hina hi kona se sweswi leyi nga fika a hi phazamisanga a swi tivisiwa ntsena hina a hi tiva swa malembe swaku a tindhambi leti loko ti fika ha ku tiva leswaku ti fika ti nghena kwihi ti nghena kwihi a mimiti ya sala hikuva lomu loko hi yakile hi yake nawu a yo kuma ndhawu hi yaka and then lidiya leli nga ka lona leli a mfumo ko lava ku wona i li wona u hi hlayisaka hi ku pfuxa a tindhawu leti ti nga onheka va suka lava va nga mikoveni hi ntamu va ya ka tindhawu tin'wanyana kambe hi ku rhurha a swi nge koteki ka tiko leri ni vula na ni tshame kolo kambe mina ni khulumaka a ni nga ta rhurha hi mhaka mati leswi laveka ko laku loko u fika mati hi tiva swa ku mati lawa ya mabaleka ma tshamisi ku yini xa vumbirhi loko mfumo u hi sangule ku vuya haleno u swi vonile leswaku hina hi lahlekeliwile hi khensa swinene ka mfumo hikuva ni sweswi hi hali ku kombeleni ka mfumo leswaku mfumo a wu hi hlayise ku loko le masimu ya hina hi wola mi nga ma vona ma nga mati a hi se ma na nsimu ya ku rima ka yona para hi kuma ku hanya mimoya hayi na nchumu a panele ya ku sweka va hi nyikile mibalu va hi nyikile ni muchikitelo va hi nyikile se swileswo hi kombela leswaku mfumo loko u hi twela u hi tiva leswaku hi hali ku xanisekeni kambe hi lava u vula ku a masiku leyi nga ta ku wona u vutana wu hi hlayisa wa hi hlayisa kani mambo
0: kambe ke u vulelana leswaku va a swi nge hi koti ku va u nga rhurha u ya ndhawu yin'wanyana a wu nga ta va na wo luzekeliwa ndhambi yin'wana yin'wanyana
4: na ni yake khwazi ni nga ha yakeriwa hi mani mina ni ti yakelile kahle loko yi ndlami yi nga siwa hikuva a lomu lideni lomu a ndhawu leyi ma nga yantswa mati hi lomu ma nga ve ni umentre 20 a gqekeni laha yena munhu kun'wani ivi ma umentre wa tenta ku ya ka dogementre se ni lava vula ku tindhawu tin'wani hi ku yantswa ka mati ka umentre 20 umentre yi dash ka gqekeni la mina swaku ni nga suka ni ta suka ni ya ku a yi na ndhawu hi ta vekiwa wuko hi vanyingi lomu ndhawu ya ku a nga veku vana va hina va swi vona swaku a hi sini va bava lomu hi ta ta va teka loko hi vona swaku ndhambi ya ta va ti hakela kumbe emadoropeni kwinikwini kati hi ku suva lomu lideni na ta hi nge suvi maxela hi veke lomu hi stende set se ni sweswi hali kona leswi khensaku swona a hi zanga hi veni ku fa munhu hi mati lawa hi yo lahlekeliwa swiharhi ni swo swakudya tipahla se a vutomi la hina vanhu hi li kotile ku li vhikela
0: kambe ke a loko swo endlise xileswi hi loko hi cuvuka ku ni malehisi ku ni mbambani hinkwako ku kulumba ximbutsu vo hi nga suka laha na makhalawandana hi ya mi veka le aka mbambani u nga pfumela
4: nada per mina wa wun'we nada ni nge pfumeli ni siya lidiya la mina nada ni nge pfumeli
0: swi vava hi kola ka
1: yini kambe botela a vulavuli hileswaku a mahungu va ya ma yamukelile ya ku mata mati ya ndhambi kambe malembe ndzhaku tindhambi hinkwato ti nga humelela a ti nga fika ka muganga lomu nga ka wona a loko mi xopaxoma kumbe mavonelo ya n'wina mapimiselo ya n'wina i nga va xihi xivangelo xa ku mati lama zi ma khupuka ma fika lomu khale i nga le miganga ya ku mati ma nga fiki
4: leswo hi kusuhani ku swi tiva ku i timpfula ti ne jikelezo matiko hinkwawo ku na mpfula ndhambi a yi tumbuluxiwi hi munhu i mpfula yi nga na hi ntamu Zimbabwe Malawi Joni mpfula lembe leli yi nile ntamu na vona kusukela ku ndzi ve koho mina sweswi ni khulumaka hi stand andvu a ni nga yi vona mpfula ya ku fana ni leyi nga na sweswi hi za hi taleliwa hi tindhambi hi yona a ndhambi yi mpfula yi nga na hi ntamu a ku na lwanga nandzu
0: Miranda Mabunda hi ta vala na ke cinca mabulu mayelano ni ku va hi ta nghena ka xigava lexi ri na ku ni ntshwantshwa leyi nga na yona hi vule leswaku va hi ta va hi veka a swivutiso mayelano ni ku ti fikela ka mavabyi ya ZZ swin'we ni mavabyi kambe ya ku vuyelela overco hi ta va na swiyiwa lana kokolawo hi ta va hi bula hinkwerhu
1: Roslyn Botela hi ni swihiwa kambe a swihiwa leswi ku lava ku a hi swibadhlela hikuva loko u nga swibadhlelanga a wu nge xikomi nakona va vulile va tolo va ku a lexi xi taka na wu yo ti tshamelaka ya mavabyi ntsena se leswaku tala ku lava ku va hi tiphandlela swona hi ndlela leyo hina va lava ku va hi tiva nikuwa hitivisi sali shakuba anye va umdejuni lomu kama kalawani hakunene va mativa mabadja zedz
0: kumbi ava mativa ovaku lui atava anavela kuva hlamula atutla kusavo kwa ambe kuva tsundzeka kola ninga kona kuva ibula swing
1: Inti isu botela hina vela kwa hi bule makali ya mavadzula wa ya zedzets na hina vela ku tlhamusela swa ku ni thari ya dawu dawu leyi nga ta va yivula xa ku kari mayelano ni makaleyi ni ka xona hina mamana leader loyi a nga ta va a vula xa ku kari na yena mayelano ni muganga lowu wa yena na hi nga se bula na vona vambirhi na vela ku bula ni vahanyitiku hi tiva a wu tlhari la vona hi tiva leswaku ka kunene va ni unthari va ni dyondzo ka letela na ku ni mavabyi lawa ya kolera kumbe malaria dzedzedze ni mavabyi la ku vuyelela a xa ku sangula hi navelaka hi xi tiva hi swihi swikombiso swa ku va munhu a li ni mavabyi lawa ya dzedzedze kumbe ku vula ku malaria
0: leswi tikombaka emuzimbeni wa munhu swa ku swi nga tshuka hi ri dzedzedze a fanela ku va a tekiwa exibedhlele hi swihi hi nga tlakusa voko hi va hi hlamula kunene hi nga tshindzeka ni ta va ni tivaka mamani lana mamani hi swihi swikombiso
2: mava
0: u nga vilovita ku sungula
2: Haya vito mina ana raule ndiva. Amavabyi umakhoma xibedhlele kuli nawo. Aunge mativi we munhu. Loko ya khomwa xibedhlele uta vata baliwe ku vata ku susangati.
0: Kombe ke loko uli mwana. Asha
1: mulisho na mamane botela. Amavabyi aunge mativi wena ntsena mina ndoto swa kwa muzimba wa mina ukahle.
0: Kambe xungetano.
1: Isi isi kombisi mamani lexi xiku endla ku wa xibedhlele uza wa tsumula ku uni mavabyi.
2: Noti wa mzimbo wa miuvava ni nhloko ni mkhuhlwana seni nhlana seni ata khomwa xibedhlele ku ntwa ku vavavisa mina ani nge switiswa ku nswini
0: se loko switwa fanele ku tshama kaya
2: ni fanele ku a xibedhlele ni ana dai wa ko vata khoma mavabyi ni swoswi na switwa swa ku ni mavabyi ya nhlana ni mzimba ni mkhuhlwana kani mama
1: hi swona botela kambe a khoma mana nga tla ku savoko le a nga ni mavonelo mayelano ni swikombiso swa mavabyi lawa ya dzedzedze
0: kunene atava tsutseka kuva atatamula unga vula vitu kuva yesu tsukombiso
5: alisheni mani bawundi joni avito ni lurdi zayesh makapa ama vagu ya ukombisa lesha ku mina nyama ya mina ngavini muzototo no loko ni pfuka ni misho kumbe ndavini gwende ku pfuka ni amasinwini loko ni fika la u khoma xikomo no karala ani koti ku leswi ni rimisaka swa masiku ndzi koka ni vuya loko ku manya na ngi mikarhi nyana nhlikani ni tiya loko ku jika dlambu muzimba lowu wa mina loko karhala u chela xirhami a nhloko leya mina yiba leswi uzaku swi komba leswaku mina wa ko devani kahle
1: kambe hikwala hi nga vula hi ku hi ni ntlhari ya tawu dawu hi ta tshinela ku va hi tlhamusela leswaku a tinhlamulo ta vamamani lava vambirhi leyi nga yona hi yako hi swihi swikombiso swa mavabyi lawa ya dzedzedze
0: ka kokwani na mamani lori lexi
6: lexile vahanyi ku lori va unde junyu mina hi xikombiso xa udawu ni nga yima na mamani lori
0: hi vule leswaku va hi na swiyiwa mamani lori xa ta va yamukela a swiyiwa
1: na wa halule mtshiwa xa mamani lurdi ita navela kuwa hisiya xin'wana xivutiso hi navela ku tiva ka vahangi va hundzi zunyu i nxini lexi xi vangaka a mavabyi lawa ya dzedzedze
0: xivangelo ehe hi nga
1: tshinzekaxini xi vangaka mavabyi lawa ya dzedzedze
0: mamani lurdi
1: hi kombela ku u tshinela tshene u ta nyikela nhlamulo akuva insini lexi xi vangaka mavabyi lawa ya dzedzedze na wa tshinela mamani navela ku khumukisa muhanyiti ku ni muyingiseti wa ku leyi mintirho ya radio msambiki emso provinciali ya gaza lana hi kumekaku na hi kuma vuseketelo wa UNICEF ka nongonoko lowu hi taku na hi wu bindzula a seni a ximbutsu hi vulavula hi poxo administrativo ya chaimit leswi ka nganga wa undi junior ka makhalawani mamana se a fikile mamana i swini leswi vangaka mavabyi ya dzedzedze
6: lixile avid mi ana lawrence maswangayi ni mahanyokola unde junyu a lexivangelo lexi xi hi nyikaka mavabyi ya dzedzedze hi loko hi lumiwa hi nsuna leya wansati yo hi siyelaka a matandza mzimbeni ka hina lama endlaka swa ku hi khomiwa hi mavabyi ya malari
1: botela botisa a muongori wa hina swa ku hi swona leswi mana nga hlamula swona
0: hi swona kumbe hi swona
6: hi swona
1: Engi ayila sekanga
0: Yivule kele chwa kuwa ina siiwa.
1: Mama, ikombe kunyima kuma siiwa. Ina vela kwa ikunyi kama chikitele utayama. Tweni na uti vikela kama vajulawa. Ya zezeze.
0: Uti vikela kasuna.
1: Inaka, yivule vule ku kuni mavaju ya kolera. Kuni mavaju lawa ya malaria. Akale chile na ku ni mavaju lawa ya malaria. Ingama kuma loko ikuyi. A kolera ilikuma loko ikuyi.
0: Kabe kaba lari ya saa ya hata tevue. Lea kufia lela ke. Shendisa kuhini.
1: Ama vaju ya kolera. Ima kuma loko shikuyi.
0: Ishona inga tsunzek. Kwa ishamula. Kuna vamo mani vambiri inga tsunzek. Alimtiri ya Radio Mozambique. Emisora provinciali ya Gaza. Kama bula wa itakula wana nyamuntla. Kusikala 1 de junho. Lana a makalawani shimbutu. Shimbutu lweye a... Dumeluweke indambi sunguti ni nyanyankulawa va unzeki. Lonungu naku unisekatelu wa UNICEF. Ungavula vitu nikuva utlamula shwotisu. Isu hii, shibanga ku ama wadju ya kolera.
7: Ama wadju ya kolera, avito emina adela mashangani. Ama wadju ya kolera makume ku alukila udasha kuda, inga shambi mavoko. Ichela shakuda ile ngahlamba ngamavoko nlokuvu esikoti ifika oriteka mati ashakude kana shakude nika vatsongwana ngahlamba ngamavoko ileso ningana shontsi
0: Miranda
1: ntharata udawo ikumeka kusuhi na wena imela nhlamulo ya ntharata udawo ni tavya ni shinwani shiwotisi hiti ndlela leti fana kwa hiti tirisa kwa hiti kama
0: Onga pinda Miranda.
1: Eti itindela fanda kwa iti tirisa kwa iti vikela kama vajwa zezeze. Ata kusivu kuma mani lai.
0: Ata va tsinze kambike. Tara tau dao. Ishona. Kumbe ishona tuchanga atlamula abamani nguama changanyi.
1: Kumbela kufo vule shwa kuntlamulu ye na ishona. Kumbe ishona. Kuloko seo tlamusela utekala kuwa nyikati tlamulu tashu nguanyan shivutisi.
0: Ishona kumbe ishona.
6: Ishona.
1: Ina kama mani.
0: Kabike, ata wa tsunzeka. Anga shilavishi hiyo.
1: Ishi, ishi votisi mamani. Sha, ku, ishi, ishi, iti iti ndela iti fanda kwa iti tirisa kwa iti vikela. Kama vatu ya zezeze.
6: Kama vatu ya zezeze, kama vatu ya kwa kola. Ufanile kulo kuyaka za dbanyi. Uvieka za dbanyi, ufiko teka mava amati na nkuma. Ushamba mavoko, utakunga kume mama vatu ya kola. Shaulo kuveka za binding utolovela kuveka xibakela uveka nkuma loko ungana xibingwane uta umeka za binding uhlamba mavoko ni loko laki ya kozinya xa kusangula ufanele uhlamba mavoko inkuma ubonaka ya khoma panele ya wena usheka kufanele loko lakanyi ka ntsongwane xa kudla ufanele kuteka amati uhlamba inkuma uta bona kunyika ntsongwane wa wena atadla xa kudla Nainavu umhlambisa hi mavoko loko ya ka zadbanyi umlele umgwela swakulo ka umeka zadbanyi loko nwana xibingwani nwana sabang ufanele ku veka nguma a hlamba mavoko hi nguma iku u dlama vagula xitsongwa tsongwani lawo ya hi nguma luyana na xibingwani
0: ina ka uvulavulele ku veka xibakela xibakela lexi xa mati xa byala xa yi
6: i xibakela xa mati u xivekaku anga mitapa lwa uboya ku ka nchumu loko hume ka zadbanyo fika u xitlanga nchumu lixa u hlamba mavoko
0: lixa bila itlarata vudawo ata vula leswaku va hi swona kumbe hi swona
8: a yimbeleni mavoko sungulo hi swona
0: Miranda a xiyiwa xi na wena kolani ku va
1: ingi mina ni votisi swivhikelo swa mavabyi ya zezeze Ishi vikelo. Oh, iti iti ndele fanda kwa iti zisa kwa iti vikela kama vadri ya zezeze.
0: Ishon, kambike.
1: Anitivi.
6: Ama vadri ya zezeze. Ufanele kuti vikela yore di moshkitera. Chakula unga tama kona shoshi na maredi moshkitera vanga inyika ona. Va inyikile maredi moshkitera va inyika a
9: abakidi la ku loko humaka zadi bani u hlamba mavoko ni ma red moshkitela swa ku loko u tshamile la u nga tshama kona ni madlambu u fanele u gwimba red moshkitela hi ku ku na nsuna leya n'wansati ya ku tisa mavabyi kambe malaria ku fana ni loko u la u khomiwa hi malaria u wa madzedzedze u fanele ku twa nhloko u hlantela u twa muzimba wa wena lowu tsemekela a wu naveli ku dla nchumu a wu naveli nchumu i travexi ya mavabyi ya dzedzedze u tshunela axibedhlele pura va ta kamba swa ku i mavabyi ka muhovani a xitsongwatsongwani
0: i swona hi swo
10: swa chotanyana
0: ku loyi a nga ta yingasela xa mi fanela xiwa kumbe xi mi fanele
10: xa mi fanela
1: kambe hikwalaka ku va a nga vula tlhela a phindaphinda swa ku va nyikiwile michikitelo nakona wa yi tirhisa nika swona wa ti vhikela ka mavabyi handle ka kolera alias handle ka mavabyi ya dzedzedze a ti vhikela kambe ka mavabyi hi ya kolera to mu seketela hi makadere leswaku a ta nyika vatsongwani kaya va khutala ku va va ya xikolweni
0: a ta va pfunisela hambi hi ka TPC a va leleta khwatsi leswaku va swi vhikela hi swihi swa kona va ta va va tsala lena ka mabuku lawa a yamukeleke kambe ke miran muongori lana a vule leswaku va a hlamulile kambe a swi sehelela ku chota yini hi nga hitisela swona va bavasini a swi tivi ku ti vhikela
1: botela na va bava va hatla ku sama voko ku ni mamana ngotira ku hi mina lweye
0: ni na yena kola
1: ku chota yini vamaka leswi nga tlhamisela mamanisini
11: ni khensile
0: avito
11: avito ni Grimilda Resh Khosa
1: inaka mamana Khosa i swini swi chotaka leswi nga swi vula mamani swa ku hi ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze
11: a leswi swi chotaka ku ve ni ni hi ti vhikela ku hi nga kumiwi hi mavabyi ya dzedzedze i wu basisi la mindyangu ya hina hi chapa misinya ku ve ni tisuna leti hi vangela ku dzedzedze ti nga hi kumeli hikwalaho ka ku ve ni misinya ya hina hi kaparile hi cela makhele lawa hi ngo loko hi swi yela chaka leliya la hina lamagqeke hi ya chela kona hi hamba switlhatu leswi hi fanele ku ve ni ni hi hlantswa mapurati ya hina ma tshamiseka kona ku ve ni ma nga kumiwi kumani ni ni ku ma nghena a nsila a mapurati ya hina emindyangwini xin'wanyana ku hi swi kota ku ve ni ni loko hi tlhokola hi hamba a tindhawu ta ku loko hi tlhokola machuri ya hina hi ni ndhawu leyi hi ma vekaka ka yona hi hamba tindhawu ta ku mimisi ya hina leyi hi silaka hi yona swakudya leswi hi dyaka hi yi veka kona ku i tshamiseka ku nga li ku hi ku i tshama hansi swin'wanyani hi swo sweswo ni nga lava ku engetela swona
0: hi ta va hi lava ku tiva a mavoko ma nga ni kanganyisa
1: na nga se vula swa ku karhi mamana muongori ni tliki ni siya xivoti swa ku va ta va pimisa swa ku hi yi hi nhlamulo leswaku hi nga hlwelisela swona ni navela ku tiva ka vangi va undzi junior hi tindlela leti hi fanela ku va hi ti tirhisa a ku va hi wonelela a mati lawa hi ma tirhisaka laha hi phuzaka le kaya
0: mayelani ku ma vonelela njhe khwatsi khwatsi hi ti tindlela hi nga tirhisaka kambe ke ntwimandla seniyana ma nga ni kanganyisa hi swona kumbe hi swona nga hlamula mamani
10: swa ha chota a ni se tsaka
0: kambe swa mi fanela ula uheta hinkwaswo u nga u swi tivaka
11: inkomu swa ha chota ngopfu swinene hikuva loko swi nga tlhangani hi hatatama ya ni dzedzedze lomu tikweni la hina lamakhalawani hi kaleliwa ngopfu hi timhaka ta mati a mati hi phuzaka wona i mati ya timpfula lawa ma ya ku ma ya khima madanyini ya hi ya nghena hi hlivile maxinele bobometa mati lawe a mati lawa a ma hi fanele ku loko hi fika kaya hi mateka hi maphuza
1: ena ka mama ni ta ku tsemanyana kutsongo hi navela ku va u yi tlhatekela leswiya swi yela na ku ni mavabyi lawu nga
0: mayelani ku ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze
11: a ku ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze ku ve ni ni nga yi kumi i ku ve ni ni hi ni wu basi hi rhandza ku ve ni ni hi tshama na hi basile mindyangwini ya hina xikan'we ni vatsongwani va hina ni makaya ya hina hi tshama hi basile hi tolovela ku ve ni hi ti vhikela hi ku loko ni chona hi nghenaka ka mirodi mixikitera hambi hi ku tshivelela leswi swa ku putukisa ku ti a nsuna leyi nga hi kumeli ku ve ni ni hi ta tshama hinkwankama na hi kumu hedzedzedze
0: a vulavula ku tshivela mikhuwo hlini swinganya nwanyane kambe se u tsakile
10: senza kile
0: atava kuma xihiwa kuva hita tlulela ka kuva hi hlamula a swivitis swin'wana kambe ke handle ka khuva u landza u basisi amuchikitelo a wu fanele ku siyiwa ndzhaku ya swona
1: hi swona mama ni sa tshindzekile la kusuhi na mina ku avula xa wu karhi mayelano ni matendlelo ya matsi mama a tlhamuseli mama ni tshini leswaku a lomu ka makhala 1 lomu ndijunyo mi hanya hi ku phuza mati ya mpfula i ku yi na mpfula ni kangasela mati la ni tiphuzela hi swini leswi wena u endlaka ku va u tendela mati lawa
2: a vito hi mina bele ya luka ibili wa u tivhikela mavagwi u fanele ku u ngwatseleka mati mavila u teka sertesa ka vinsingu ni nghena xitapani ku chela lomi a phakati ku ta five tsongatsongwana mayelana ya mamani a mati ya hina vhela hi kha adamini loko vuya veka ugadi la ntsongwana ku ntsongwana loko fika u veka bakidi u fika a kha phuza swi la ku wena u mugada leswaku a mati lawa ya u ma tseleka mavila u ma chela ka bakidi u teka xitapatani xiyana xa sertesa u chela lomiya va kota ku dlaya mavagwa ya utsongwatsongwana fara u tivhikela mavagwa ya dzedzedze
1: ma swi maha leswi le kaya kumbe ntsena ku lava ku hi tsakisa
2: na swi maha mina
0: kambe loko u nga na sertesa
2: loko u nga na sertesa u tseleka mati mavila se ma hola u chela ka bakiti
0: a wu phuze na mahisi
2: ahi
1: inaka yi njhele ku hi u phama na wena le kaya hi nga ta ku kuma na u vuya hi xombeni ni bakidi u fika se u karhalile u teni ku bada u teketa ku khaka lomi a wu teketa xikopitani u tikhela lomi u tiphuzela
2: hayi a ni swi pfumeli kha ni khala a ni pfumeli ku phuza mati adamini a ni pfumeli a ni swi pfumeleli ntsongwana a ni pfumeleli leswaku mati a nga phuza mati ni nga tselekanga owa ni nga chelanga sertesa
0: mamana lixe hi swona kumbe hi swona u tsakile kumbe u tsakanga
10: hi swona ni tsaki ngopfu
1: engi vangi va undijunyu va preparato
0: va swi kota ku va va tihlamulelana mayelana ku tivhikela ka vutomi la u vona hi vona kona loko mpelampela a ku nga na a ku tilunghisela hi ndlela leyinene a hi nga ta va bula lana ni va hanya swona
1: a wu phazamanga swi kombisa leswaku engi va twisisa va landza swileleto a mavabyi ka muganga lowu hamingi a makarhati hi ntamu kambe leti yela na ku ni tinhlayo ta mavabyi hi ta titwa ka ntlhari ya tawudhawu leyi hi nga ta yi rhamba ndzeni ka timinete yi nga leti nga hi ku va yi vulavula hi leswi yi nga matshamelo ya vahanyi va muganga lowu tinhlayo ta timhaka leti ya mavabyi ya dzedzedze kumbe mavabyi ya kolera lomu ka makhala 1
0: kambe ke a hi navela ku tiva lana ha tiva kona leswaku va a makaya ka hina mun'wana ni mun'wanyana siku lin'wana ni lin'wanyana ka leswi a dlaku swi tshuka swi lava ku huma hi swona kambe loko hi lava ku humesa laha ha ya ku ya humesa kona hi fanele ku va ku ni matshamelo wa hi ya kona hi vulavula hi xikoti a xikoti lexi hi nga xi tirhisa xi ri ka matshamelo wa hi ya kona
1: kambe ku tala ka vangi vo kopiyarelana tinhlamulo ta kona loko hi vulavula hi swivangelo kumbe swikombiso swa mavabyi lawa ya kolera hinkwavo va tsutsumela mati a wa sweswo ntsemu swi tivaka swi yelanaku ni ku vanga mavabyi la ya kolera i mati ntsemu a vangelaka mavabyi ya kolera
0: ku na mamani a sekelekaku wa tshundzeka a vambirhi se va sekeleka va tshundzeka
1: ya hlale kusiwana na va ha tshundzeka leyi ni tata nhlamulo leyi nga seni lexi avito mamani
12: Zaida Salvador Guyana a timhaka ta ku hi ta tivhikela mavagwi ya kolera ku loko n'wa hi ya xikoti hi tolovela ku tampara a xikoti xa hina kusukela masinkoro ximbonya para ku chona dlambu hine hi kala ku hi nga le ka xikoti swa matshamelamanene hi loko lichone hi gwavula para ku huma moya hi tlhela futhi loko hi huma leya xikoti hi tolovela ku hlamba mavoko hi nsipho kumbe nkuma hi tlhela futhi hi tolovela ku seletela swikhele la gqekeni ka hina loko hini a swikhele lomu magqekeni hi ku hi kumeka a vatsongwani va tlangani mati va gama va khoma swakudya va dya va kuma mavagwa ya kolera
1: ina ka mama lani nga kola xivava hi lexiya leyi hambiloko ni tshamelana ni fanele na ku va ni mbonge xivava siku lin'wana wa ni ta pfula ni wusiku hi ni mbonge hi mhaka mu
12: hi mbonge hi mhaka tinhongani hi ku tinhongani ta huma laha xikoti ti ya famba ti ya fika ti phatsamaka swakudya leswi dyaka swona sa a swi laveki hambiloko ku fana ni swoswi hi na lomu ka makhala wana a ya ha na swikoti a xikoti la ka ndhawu leyi hi lexiya i xin'we tindhawu hinkwata ku na swikoti Se ava tsongwani kumbe hina vanhu va vakulu hi huma ya humela handle lo mikhaku ko mati se kumeka hi ni mavabyi ya kolera ingopfu swinene lo muka makhalawani ku hina swikoti hi kombela ku pfuniwa hi swikoti hi ku mavabyi manyingi ya kolera hi mhaka swikoti lo mphakati ka makhalawani ku hi mhaka ya problema ya ndhambi yi nga ya hlulela swikoti
0: inaka hi swona kumbe hi swona
10: hi swona
0: ibula lana ke ni Vang, Vang de Junior, Kamakalawan, Kambike, a shoot Shuan, Mamana Watts, and the quote Amgala Shiwa, she would just Shuan, Takuna Shona, Yilish. If we let Shakwa come about Jamusoto, Kumbi Zeds. In Suna, Lee, Shanisa Kungo for Snane, a consular lay from Bay, Tovetella, Inquiry, Chalamavajula. Kambike. Lawaya caller, Mabajula Mangwan, Okuviele, Ashari Leshi. Xipakela kuma vabyi lava xiphakela hinkwerhu ma xi tiva a mu xi tivi kambe va papayiseni va ni danisa ngopfu heyi a ni se va twa a mi swi lavi swi hi va papayi a mi swi lavi a xiharhi lexi xi phakela kuma vabyi lawa ya ya ku vuyelela lawa ya man'wanyani tshika laya dzedzedze dzedzedze swi tiva swa ku yensula xiharhi lexi phakelaka la man'wana hi xi u nga vulaviti ni ku wu hlamula
13: na misevi mende mpfumo mavabyi ya ku vuyelela ku chona ku finingela ku basa u nga tshiki vatsongwana va hlamba madamini u nga tshiki vatsongwana va endla va nga tsemeti misisi ri mavabyi ya dzedzedze ma ta mana mapakana hi tin'wana ka ti nga tsemetiwi hi tin'wana ro tsemetiwa u mi tsemeta a nga hlambi chivini ma ta kumeka mavabyi ma nga ri kona Mayu ka hlambile chivini le ya rivaleni a vi ala ka mtsiki na u dzadzisa matemani ko
0: ena ka itava hi tlhelela mamana lexi a xi haro xi kumile hi xini hi swona kambe ke miranda mabunda itava hi nyika xiwa papayi mayelani ku va ti vhikela hikuva a vulavulile hikwalaho ka ku ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze a nga vulavulanga itava hi munyika a xihiwa lexi a nga ta va a ti vhikela ha xona hi vulavula kasi hi muchikitelo a muchikitelo lowu a nga wu tirhisaka ku va a ti vhikela eka mavabyi ya dzedzedze a muchikitelo lowu u ta va u tirhisela ekaya swa
1: a yi ni teka muchikitelo wa tshava swidiwana hi swi vonile na ya hata swa ku hi a nge ya muchikitelo lomu yi nyingi handle ka ku va yi tirhisaka yi va patsani ku yi tirhisa ku tshava yona swidiwana
0: Papa,
1: I'm going to go to the house. Ni kuvana swa ku siwana yena ya losa mamana nkhariya ta u dawu hi kombela vito hi tlhela hi twa a leswi na ku ni matshamelo ya tinhlayo ta mavabyi ya dzedzedze lomu ka makhalawani kumbe ni kolera swi ma hisa kwini
0: a ni tlhevelile i lexi ya bila a ta va a hi hlamusela mayelano ni tinhlayo kolaa ka mavabyi ya dzedzedze ku sukela sunguti ku ta fika nyamuntlha na mbihi ya kolera ku ti vhikela ni ku hinkwaswo u nga lotisela mingiseti
10: ni xile mina vito hi mina Ligia Pedro Bila ni mutirhi wa udawu ni seni ka ku ti vhikela a mavabyi hi ku vulavula hi mavabyi seni ka komunidade la hina launde junior mayelano ni tin'hweti to sungula ta lembe loko hi ti fananisa ni tin'hweti ta lembe li nga hela Hili alembelele hikona hi nga veni mavagu ya manyingi hi veni vanhu va vanyingi va nga khombi mavagu lawa ya malaria lembelele la 2011 sage ku tlula lembe li nga hela la 2011 tsingo na hi vulavula hi ku phindaphinda ka kanharhu ka vanhu lava va nga kuma mavagu lawa lembe la 2011 tsingo ku fika ka lembelele hi vula leswaku ina hi veni ku xaniseka ngopfu hikwalaho ka ku ina loko ku nghene tindhambi ka hweti ya marsu hikusa Aweti ya marsi weti la kunenga sungula kuve kuma avanu vama nyingi vaku vanga kumati makata ama vagula waya malari. Vanu vama nyingi vanga kumama vagula waya malari weti ya marsi. Manje kola kaku ina ivekile ifambi mindi, ifamba ima komunidadi, ifamba ima zona, iyancha mapalestra ina. Lewa ya ukombisa shufikelo. Ya ukombisa shufikelo. Si nyingile shunga kona shakuveti fikela ama vagula waya malari. Isuko chili kuveka kati weti le tanya muntla weti ya abril kuti kuve avanhu vakuvanga khuma malara ave vatsongo mailano ni mavagwi ya weti ni lavanga khuma mavagwi ya weti ya marso
1: mive ni timhakata kuluzekelwa he vanhu hekola kama vadzulawo
10: hekola kama vagwi ya malara ave vananga ni vanhu vakuvanga luza utomi hi mavadzulawo
0: kambi ya cholera ke
10: a cholera hi mavadzula kuina hi cancer community la hina etla ke sa vatirhi va hina lavanga xikota ku ve va swilandzisela lavanga xikota ku ve va nyikela nawo hi lo fambela ka hakona ku kuva ku ve hi ti vhekela ka mavagu la izange veni mavagu ya kolera ne ni munwe nga khuma mavagu ya kolera
1: mi vulavulile hikuva mi yamukelile a ku engetela na kati nhlayo ta vanhu nga khuma ni mavadzula wa ya malaria nga dzedzedze kambe kukumeka na kuvoneka ku chika ku afika ka masiku la inga ka wona intiru muni handi ka makali ya kwa mfamba ya munti ni munti mita kumi uendla kota a munti wata udao kakuwa mejunsa vangiti kwa wati fikele
10: andene kakuwa mfamba ya munti ni munti itira ni komite di Saudi leo ipuna kuwa ihasha akuve ihasha leswi hinkwa swi fanele ku swive swi endla pura kuve hi ta ti fikela ka mavabyi lawa ya malaria ni mavabyi lawa ya cholera a komite di Saudi i vanhu lava va nga langiwe hi xitshungu xa kwalawun de june pura kuve va tirhela kwalawun de june va tirhela vahanyu va kwalawun de june lava tsundzukixaku leswi va fanele ku va swi yantxa pura kuve va ti fikela ka mavabyi lawa ya malaria handle ka leswi hinkwavo lava nga lahlekeliwa ya swiva swa ku na hi ve ni tindhambi hinkwavo lava nga lahlekeliwa hi michikitelo ya vona vabe va kuma ku ve va nyikiwa michikitelo n'wanyana pura ku ve va ya mahlweni hikuve va ti vhikela a mavabyi lawa ya malaria
0: a ndzi swi navela ku siya ka vahanyi va lana makhalawani ni lava yingisaka le kaya
10: leswi na navela ku swi siya leswaku na a heneni mahlweni hikuve hi ti vhikela ka mavabyi lawa ya malaria laha hi tivaka kona swa ku na a mavabyi ma xanisa nyama a ma laveki mavabyi a heneni mahlweni hikuve hi ti vhikela hi ya mahlweni hikuve hi xayisa a michikitelo va nga hi nyika a hi hlayiseni michikitelo leyi va nga hi nyika a hi hlayiseni maredi moxikitelo laha hi nga ma kuma pura kuve hi ta kota ku ve masiku lama taka hi ya mahlweni hikuve hi ti vhikela
1: hi swona na a nga se gama mamani a vulavula hileswaku a ni ku khensa hikuva a mavabyi ya cholera a ma twalanga ka muganga lowu handle ka leswi hambileswi ma ka ma nga talanga a mavabyi lawa ya cholera i ntirho muni lowu a muti wa tawudhawu ya ku mahlweni hikuva wu hi endla ku va mi nga tshuki mi yamukela a mhangu kumbe a mhaka yelana ku ni mavabyi lawa
10: a ntirho lowu

0: Lipelili hikano ngoloko wa mahungu eshifunza nkulu Gaza ka jambu la 30 kama iwa 2026. Tinhlo maka ekalawa nemon mahungu hikutelaka na wana hinkarlo. Murangilo eshifunza nkulu Gaza Margarida Mapanzeni Nhlongo helwe andunuzelaka akuwa kuni kusimisela eka varimi vashifunza shaka shokwe nzako kashukaratu shatindambi tivonekeke kutsungule ni kalembeleli. Shudwana sha kulandzelela eta mintiru ni la vantshwa. Leshi wazilhanu lwi dropeni le kancenca hi xilandzeke a mintiru ya ku va xihlohlotela akuva kuni aku ehleketa mayelano ni ukambi lata mintiru hambi na wutholi la lavantshwa. Mahungu lawa ma lulamisiwile tlhelo mukombisi Bonifasi Novela Jonki Zungeni kata michini va ku navelelaka wingiseti byinene. Hika nongoloko wa mahungu ya xifundza nkulu Gaza eta sangula ya tinhlokomhakala na hi xungeteke leswaku murhangeli wa xifundza nkulu Gaza mamana Margarida Mapanzeni Nhlongo a ni ku ndundzela eka ku va ku ni ku simisela eka varimi va xifundza xa ka Xokwe lava va kotaka ku va va tihinta ndzhaku wa ku va luzile hinkwaswo hikwala eka tindhambi ti vonekeke masunguleni ya lembe. A nxaxameto wa mahungu lawa u na na kulori Horatio Dengo.
1: Murangeli wa xifundzankulu Gaza akare andunduzela akuti nyiketela eka varimi va le ka Xokwe ndzhaku ka loko va tave va hluphekile hikwalaho ka tindhambi ta lembe hi nga ka lona. Margarida Mapanzeni Nhlongo a vula leswaku na ndzhaku ka loko va tave va luzile a migwalo hikwalaho ka tindhambi ti fanekeke tihweti ta Janeiro ni Marso ka voneka akuti hita kukulu ka vabindzuli ku va va tlhela va bindzula eka masimu ya vona. Murangeli wa xifundzankulu Gaza tlhamisela leswaku na handle ka swipfuno swi nyikeriwaka hi tlhelo ra switirho swa vurimi na ku patsiwa ni timbewu swi nyikeriwaka hi mfumo, varimi va le ka Xokwe va karhi va lavetela hi tindlela ta vona ku tinyiketela ku va va phakamisa ta vurimi leswo ka nguva ya vurimi hi nga ka yona hi ka xiyenge xa ku sungula hi laka migwalo yi nga karhi yi landziwa emugangeni lowuyana hikuva va ta kota ku va va bindzula a swakudya tanihi ntlhamiselo u landzaka.
2: Hi tsake swinene ngopfu sokola nyana ku hi vone mavele ya mubyalo ya ku hambanahambana, van'wani vo byala, man'wani mo mila, man'wani ma na mitshetshe, van'wani futhi vo tshovela kola nyana hi hundzeke vone va ku tshovela. A tibyawu to byaliwa a mareporti se ma huma, a swimati se swo huma, mapipini se mo huma, hi pfuxele kola ka bava yitu la. A hali xikombiso xa ku hina va ka Xokwe a hi tshamanga hi mavoko hi endla swo karhi. Hi vone tibyawu, mapipini, ximati ni swin'wana kambe xima hi nghena kole a tlhelo leli ku ri vanyingi va ku rega ni loli kambe mbela va ka va nga regi ni tlhela ni vutisa ni ku kasi swo endlisa ku endla va ni li na vokoma vatswaliwe nyaka vatswaliwa tlhaveni va ni lomu ndhambi a yi nga fikanga ni ku aloma ku nga fambi se hi lava ku hlaya leswaku hi tsake swinene a mati kun'wanyana me se hundza ka ha tsakama kambe a hi swi endliseni swo sweswo hi swi endlisaku swo vatenyama lani mahomaku a hi landzeni na maya mahoma na hi landza hi tlhela hi hambanisa mibyalo ya kona.
1: Margarida Mapanzeni Nhlongo a vulavula wa ntlhanu loyi ndzhaku ka loko a ta ve a pfuxelile masimu yo hambanahambana ya varimi va le ka Xokwe endzeni ka ku xopaxopa mintirho landziwaka ku va ku tlheriseriwa vutomi lalinene ndzhaku ka ndhambi ya lembe hi nga ka lona. Jacinto Mthombeni mun'we ka xifananiso xa ku tihita swinene ni ku timisela eka vabindzuli va le ka Xokwe ku va ku tlheriseriwa a vabindzuli la vurimi ndzhaku ka loko a tave a luzile a timbewu to hambanahambana hikwala ka tindhambi sweswi a karhi a bindzula matsavu hi ku hambanahambana ka wona eka mpimo wa ku tlula ka a ntlhanu wa magitari na lin'we laha a bindzula kona a nyimelaka ku va li xavisiwa.
3: Ndzhaku ka ndhambi leyi a ku na xin'wanyana hi nga xiendla loko a nga li ku tihinta hi bindzula ku ri ki hi ya tshemba hi ya va ni leswigava hina va hi cukeke swa ku va bindzuli ni lava hlayisekaka hi bindzula hina ka nkarhi lowu va va va hoxe matihlo va buka hina leswaku hi ta bindzula xo karhi hi nyimelile leswaku ka xin'wana na xin'wanyana lexi hi nga ximaha xi fanela ku va xi bindzula hi laha swi lavekaka hi koho na hina hi fanele ku va hi tihina. cinca hikuva hi hlayisa swilo leswi ku va swi za swi fikelela laha swi faneleke ku va swi bindzula swi fika kona.
1: Ku vula leswaku na xifundza xa ka Xokwe xi luzile hikwalaho ka tindhambi ta lembe hi nga ka lona 97% ka vuhlavi li nga kungatiwile, kasi sweswi ku karhi ku nyikeriwa a switirhi swa ta vurimi eka vabindzuli ndzeni ka makungu ya mfumo ya xihatla hikuva ku tlheliseriwa a vubindzuli ndzhaku ka ndhambi.
0: Hi karhi hi ku nyika mahungu ya xifundzankulu Gaza, kasi hi vulavula hi ku tihinta ka varimi a ku va va bindzula swakudya ndzhaku ka ku va va luzile migwalo ya vona hikwalaho ka tindhambi ta ku sungula eka lembe. Hi vulile leswaku xenge xa ta udhawu xifundza xa ximbutsu hi lexi xi vonelekeke kusukela eka, kasi xi vulelile xiphemu xa 2400 wa vamamana lava va phulukeleke tindhawu ita wuveleka ka tiyo tinharhu ita lembelele hi nga ka lona tani nxaxameto untaka na Rostino Botela.
4: Ndzavulo ya ta vudhawu ximbutsu yi komba ku va yi vonelelile lembelele eka tin'hweti tinharhu to rhanga xiphemu xa 2,100 ya vamamani lava va kongomeke ku va va ya velekela a swibedhlele, nakona nhlayo leyi yi komba ku va ku kumiwile eka makungu lawa makunguhatiwile ya ku va ku oneleriwa 2,500 xiphemu xa 50% mune wa wona na 5.5. Murhangeli wa ta vudhawu wansati ni ku tirhisana xitshungu ximbutsu a hlamusela leswaku va ku va ku kumiwa a nhlayo leyi swi voneke kolaka ku va ku landziwile ntirho wa ku va ku hlohloteriwa migangeni na mbihi lomu swibedhlele ka vamamani lava va tikeke malano ni lisimala ku va va ya pulukela eswibedhlela. Jose Muron a tsatsiya ngopfungopfu vamamani lava va tikeke leswaku va va kongoma lomu swibedhlela malano ku va va tshembisa a vutomi la vona ni la ntsongwani.
5: A ntsatsilo u siyaka ka vamamana ku a khuphuka ka tihlayo tambeleko phakati ka swibedhlele swi tlhamuxela leswaku vamamana na vona va papayi se va letiva lisima na vona va pfumela hi ku tala ka vona a ku va va ya phuluka a phakati ka swibedhlele va letiva lisima leswaku va vatsongwana kumbe loko va tsweliwa phakati ka swibedhlele va na matratamento man'wanyani lama va pfunaka ku vhikelela a mavabyi ya ku hambana hambana, kambe nakona swi manje siguru ku va munhu a tswala phakati ka xibedhlele kere para mamana wa kona kere para n'wana loyi a velekiwaka. Va kona lava va tsongwana va hanonon'waka a ku va va ya aphakati ka xibedhlele para va sixtira maparto la, kambe ku tala ka vona hi lava ku aulongo ya makonsulta ya prenatal va nga va va na makondisano ya ku va byeliwa swa ku a va se xitiri maparto a phakati ka swibedhlele leswa swikulu. Van'wanyani va chava ku va ta kuma macesariana, leswi hi lava ku tsatsiya swona hileswaku a macesariana i ndlela yin'wanyani hambi leyi a nga le ndlela ya naturale maji xikwembu xi nga nyikela miehleketo ya ku va xi pfunisa ku pfuna leswaku va vatsongwana va huma makhwerini ya vamamana wa vona.
4: Murhangeli wa ta udhawu wansati ku tirhisana xitshungu ximbutsu Jose Murona loko a vulavula hi ku khuphuka ka nhlayo ya vamamani lava kongomaka swibedhlele mayelana ku va va ya phulukela kona.
0: Kasi mahungu ma landzelaka matana na Clory Nicolau Mukhavele a vulavulaka hi ku va xiubyana xa ku onela ta mintirho INEF xifundzankulu Gaza lexi wazitlhanu leyi xi ve ni mabulu mayelana ni ku va ku ehleketiwa hi ku vona tindlela ta ku lavetela mintirho ngopfu eka lavantshwa.
6: Munti u vonlaka ta mintirho lomu ka Gaza hi lowu wa zihlanu lweyi u endleke nhlangano wa ku sungula ku veni u dokadoka leti yelanaka ni ku qacha a vantshwa lomu a xifundzankulu Gaza. A nhlangano lowu u patsile a swirho swa ku hambanahambana swi yelanaka ni vuqachi nambi vantshwa nambi leswi swi yelanaka ni ku tiva a maqachele ya vanhu matshan'wini na ku tiva ku kumeka ka vantshwa ka leti yelanaka ni mintirho. Na hali karhi a vulavulaka nhlangano lowu murhangeli wa munti a vonelaka ta mintirho Daniel Baruch hi loyi a vulaka leswaku swi ta ha tsondzoma tindlela ta ku ve vantshwa va kumeka eka mintirho ya ku hambanahambana. Na vula leswaku munti lowu hi lowu u tibohelaka ku veni u endlaka hinkwaswo matshan'wini ya ku ve u yantswisa leti yelanaka ni mintirho ndzeni ka vantshwa. Mparuk hi loyi a vulaka leswaku ku nkarhi lowu ku ni mintirho yi landziwaka matshan'wini ya ku ve ku vekiwa a vantshwa eka mintirho handle ka tiko hi ntshimatshima tikweni la le Portugal ni le Emirates Arabes.
7: Como Instituto Nacional de Emprego, ainda não estamos satisfeitos com os níveis tanto de resposta que esta instituição, que é uma autoridade na área de emprego na província, tem vindo a registrar na questão das colocações dos jovens que procuram o primeiro emprego.
6: Etle lungwani murangela vonlaka tava antswa mintiru ni ta mintlanga kutisa miri lurji mashava elo atlamseleke leswaku a xantsi vantsima le xikarata ka vantswa ikupfumala ka mintiru na atlamsela leswaku swini lisima kuveni swihudzwana swa ku hambana hambana switi hita akuqacheni ka vantswa kuveni ku lwisana ni makaleyi.
8: Refletirmos hoje sobre esses aspectos é uma questão muito importante, porque vamos trazer aqui aspectos que vão galvanizar e também que vão nos fazer ter a realidade sobre os empregos que existem ao nível da nossa província.
6: Hi tlhelo lin'wanyani murhangeli wa hofisi ya mukombisi wa ntsindza mfumo lomu xifundzankulu Gaza tatana Arthur Makamu hi loyi a hlamuseleke leswaku swi ni lisima ku veni a vantshwa va kumeka na va dokadoka matshan'wini ya ku ve va yisa mahlweni leti yelanaka ni ku veni ku kumeka a mintirho ndzeni ka vantshwa.
9: A materialização desta reunião permitir-nos já redefinir estratégias e práticas eficazes alinhadas com as reais necessidades do mercado laboral local, bem como orientar a nossa visão e planos para o alcance das expectativas da nossa juventude.
6: Lawa ali marito ya murangeli wa hofisi ya murangeli wa mfumo ntsindza lomu xifundzankulu Gaza tatana Arthur Makamu loko ale karhi a vulavula hi lisima la ku ve a vantshwa va kumeka ndzeni ka mintirho ka nhlangano u endliweke hi muntu vona laka ta mintirho u endlekeke wa swihlanu lweyi lomu dropeni ra ka Ncencai.
0: I mahungu ya xifundzankulu Gaza ka nkarhi hi nga na 19 horas na 3 minutos. Mangwani malandzela ka maxungeta leswaku vatleketli vambirhi va xitshungu dropeni la ka Ncenca hi lava nyimisiweke ku va va landza mintirho ya vona vhiki leli hikwalaho va phakamisile timali ta ntleketlo handle eka nawu. Hi vulavula hi vafambisi vambirhi va mimovha lava va nga landza mintirho ya vona kusukela eka tindlela ta Basha Patrice Lumumba na Basha Ndamini 2000. Murangeli wa xiyenge xa ku vonela ta ntleketlo ka mfumo wa doroba ka Ncenca Benayash Kofi hi loyi a xungetaka leswaku a maendlelo lawa hi lawa ma endleke leswaku va ku nga pfumeleliwi leswaku mun'wanyana mun'wana a endla ku rhandza eka yena ndzeni eka doroba. Na swilitano Benayash Kofi a xungete leswaku a vatleketli va mimovha va fanele ku va va ni ku nyimela eka mintirho yo xopaxopi ta va yi landziwa hi urhangeli la huvu ya kondzela matirhelo ya mfumo xifundzankulu Gaza mayelano ni timali leti fanele ku va ti pfumeleriwa ku va ti ta tirhisiwa eka masiku lawa mataka mayelano ni ta ntleketlo. Xifundzankulu Gaza urhangeli la ku vonela eta mabulu ni matirhisano eka ta mintirho hi leli li vonake leswaku ka masiku lawa yo gamu ku ve ni mabulu lawa ma endleke leswaku va xipimu xa ku tlula 30 wa timhaka ta ku yelana ni madzolonga ndzeni eka tikomponi ni vatirhi tiva ti thiviwa. Ejidu langa a xungeta leswaku eka to titinharhu to rhanga ka lembe leli hi nga ka lona xiyenge lexi xi vonileke 30 wa timhaka ta madzolonga mayelano ni ta matirhelo ndzeni eka tikomponi ni vatirhi eka tona xipimu xa 35 wa timhaka na tinharhu ti nghenisiweke eka xihubyana lexi ti ve ti voneleliwa. Mahungu lawa ma xungeta leswaku a pfumaleka eka ta michachazelo ka lava va hlongeliweke emintirhweni a ku hlwela ka miholo ivi swin'we eka madzolonga lawa ma voneleliweke. Mungiseti wa rhandzaka hi gemeta kwalani ndzimana ya mahungu ya xifundzankulu Gaza eka mahungu ma lulamisiweke tlhelo mukombisi Bonifacio Novela Joanki Zungeni a veka ta michini va ngo laha pilili ha jajama.
10: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza, nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
11: Kalamu sana ke Joaquim Zungena Boniface Novela kui fikisela la wake ma kumeke njela ya kwa tzita miramba ke loku tawaka 22 horas kuwa mi fusheta liti ni tingwana zanof na 15 minuti mungisari kutsaka kaina kuwa mafikili kwa tzimarungu la waka shikoma ya shanongono wake uma ranzile ini minza tziyo nza kutawane unangadwa tiko lesa kuhi zanof na 30 minutos ita kufikisela Jornal da Noite, que é a Antena Nacional.
12: Muranzio, a quem serve?
13: Mani.
12: A quem já aqui? Mano Waina.
13: Ah, certo. Go, papa, isso é lá.
12: Mano Waina, e já deu?
13: Angadi tu quase governa anga. Ei, pensaram só quando zezé.
12: Aini, a zezé.
13: Ah, já na cona a zela.
12: Pela lejuchine mango.
13: O que tu lhe simpimbre? Go.
12: Anzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku dzedzedzi
13: nga nyima kokela ka tsongo ku veni ntlangu gama
12: kambe murhandziwa
13: eba a ku lava ku tima TV swoswi
12: ina swa fanela ka u tomila n'wana wa wena ni bolo xine xi nga nisima ngopfu
13: u tomila n'wana wa mina lilisima ku tlula nchumu xin'wana
12: hi xileswo a hi fambi swoswi mutini wa wudawu
13: a hi fambi ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana swaku i mana nga wina ntlangu lowu
12: kata
13: nkata a hi fambi nkata a hi fambi
14: Loko mwana a iseta kumbe ku hazela muheleketi xibedlela kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongole anga ape ikusa swi nga endla ili dzedzedze loko linga kambeliwe ni ku tenderiwa linga dlaya
15: Muranziwa loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile kuna MC One Stop Hotel Shopping Center inga ndhawu yi kumekaka na yi amukela a vaendzi loko u lava a mintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano a mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwa ka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi minchadu a mabatili ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena hini andau ya kuva u bukusha kona anga ama pishina kuni a bottle store akuva ukuma aswa kutitimela vatsongwane vani mukhandli wa kutlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona aswa kufana ni mapipoka na kona va mamani loko va lava akuva va saseka kuni a salon de beleza va lunghisa a misisi kuva va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene xitarato xingani nhlayi ya kuranga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555
16: Chance rintra

0: 나 이거 잠아 뽑기만 하고
1: 누가 뒤쳐 누가 뒤쳐.

0: Sambule. Dawa imanika hapa.
1: Leo.
0: Ah.
2: Sikuleka nani? Basi.

Yalo sela na kulore mungse tilo sela na wanake na kulore uyamkeleke itlela senu shtut ina kulonkari itlamula kusikela lana shimbutu mgangenu wa muambi mailan kuva itava ibula.

0: Leswi swi endlaku ni swikarhati leswi vana tiko vahanyi tiko va hlanganeke na swona hikwalaho ka tindhambi na hikuva hi ta va hi bula mayelano ni uvhikeli laha mavabyi ya dzedzedze.
1: Turi Rostini Botela hi manyika kheno lokal dadi ya Chai Meat muwe ka nganga wa Bayiru 5 muhambi ku wa hi ta wombomba hi tuleta na wutlhari hi mana wombono va hinditiko va nga tshangana ni sikarato siya sa ku dumela nghomati ya ndhambi hi dziva tiye ku tindzela va ta ku va xititumisa ku va veti vhikela ka malwati ya dzedzedze malwati ya kolera hambi ni tin'wani tindzela tiya va ta ku va xititumisa hambi ni wutlhari wa ku va veti vhikela ka malwati ya wa ni sikarato siya va nga tshangana na sosichi va nghoma lwati ya wa ya ndhambi.
0: Tani tiva kokona hi sunguti ni nyenyankulu xifundzankulu Gaza xive xi hlaseliwa hi tindhambi ximbutsu na yena i veka swifundza leswi swi dumeliweke ngopfu hi ndhambi tani hi ndhambi leyi kumeka ku hi ri ka yona na yona i ve yi dumeliwa hi ndhambi hi ta va i bula ni vanatiku kambe ke mokset ndaiku yamukela ku lusiliwa Miranda Babunda
1: Rostini Botela Roger Nyamango kwanelani ka michini Karl Zimatsinyika uwonelele ni
0: Ilario Shivambo
1: kako hitsimbitisa ita hoka hawa kangengawa kota ingaomba hitinga di kat hinavela kwa hibula hishusha niva hanga hawa chai meat muambi
0: ile muambi mpela
1: ditsuri kambi munichi chai meat ni ati mela botel
0: iko
1: muambi ako onda ni katilo kaldadi ya chai meat
0: nishika nike susha chai meat
1: aha
0: ashkunza sha shimbutu kambi ke mungse titava isunguna kuva ibula lana ni vana tiku lava va tlingane kinishika ratulish mailano ni mabulu ya hina italava kuva ibula ni vana tiku lava na vona ulosela
1: ulosela ose holosa va yingise tintini ndi valava kwaona avo hawa
0: yalosela vanye tiku muhambe moyini kupfuka
1: muhambe mukona kwala
0: a swi setwa kala mukona ke
2: mukona
0: a senta go ikolo ku va ku ikona va vula inkolongwane a swi ya kona
1: aha
0: a setwa la swi ya kona
1: kambe kambe botela unga nkulungwane u tankheno ka tshi va mama vatati vanga vanga hawa vatati vanga hawa
0: ba masho yaye
1: vatati amukona la ah vabava ai no divala nani
0: ba mondlani Isso se kemu setora tsa kwa radio Mzambiki mambulu manyao kusikala na muhambi ximbutsu a chemit tani vule ka kona tsho kwa ita vai bulani vanatiku ita vaka isungula mabulu maila no nikutwa tsho kwa ndambi le ita va yingenile kolomo muhambi kambe ke vanatiku lava va dumeliweke i ndambi le i dumeleke xikunza nkulu gaza isungutini nyenyankulu swive swi endlisa ku yini kuva u dumeliwile utavula vitu nikuva ungala usela mungset yalosa
3: awushe tsongo chava mahambi hayina andambi ingenelile tindlu ta yena hinkwato tifambile hayina tindlu mara yatshame xikolweni xikolweni ehlayisekile kahle a hidla hi nawu wa mfumo a xikona xinga fambanga swona
0: kambe ke ndambi leyi kukumile na uli kaya na ulikwini
3: anlikaya ni hume endlwini ke sinokhawula hi xisuti
1: kambe akuza uhuma ndlwini na se u khawula hi xisuti mama a ma fikanga mahungu lomu swa kula ku va mi suka na ka hali ni nkarhi ku mati ma ta tshuka ma tala
3: va balile mara ma hi nga tshembi swi ma nga hi fikele ku ma ta hambe hinkovo
1: se leswi mi nga huma na mati ma khawula eka xisuti swi ma hi siku ni mi swi kotele ku va mi susa swa ku karhi lomu ndlwini
3: a yi humanga ni nchumu yo huma hi na vanhu va kona swona
0: hi vonaka kona ku na tlivila tlhelweni a mi nga ma voni mati leswaku ma engetelana
3: a ma voni mara yi ku ma ta fambe hinkova
1: se inaka avatsongwane loko mazaka wena wa mukulu makhaula laka xisuti aka vatsongwane swi ma hisiku yi
3: ni humena vona hinkwavo
0: a wo vatlakula wo ma hisiku yi
3: ni wo vatlakula loko ni nga gwenda nga u teka mpahla
1: se inaka ndzhaka loko humeleli leswi i swini leswi mi nga dyondza i swini leswi mi navela ku va mi tlula ta kota u tlharika vahanyetiko
3: a ni nge swi tivi hinkwaswo ya swi lava se a nga ku hlamula van'wanyana
1: loko botela loko ili ku mhaka leyo tlhela hi humela a hili a hi humeleli ku swa karata a loko vo tlhela va vuyisa marito la ku a mati ya ndhambi ngi mathe nakona ndhambi leyi yi talile hi janeiro yi tlhela vuya hi mars i nkama swi nga tlhela swi humelela leswi hi mars swa ku va ku mati ma ta tlhela ma thuka ma tala u ma yamukelisi ku yini mahungu lawa swi ma hi siku yini ka wena
0: yona mbilu a nkama yi nga tegidli leswi nga vuya miehleketweni ka wena iswini
3: yo vanhu ku chava ka mati hinkwenu
0: se loko swi ma hisi xileswi makungu nyamuntlha ku va swi nga tlheli swiphinde wena
3: kusuka kwene lemkoveni ndawati lavo kwene matini kwene le pakati ka mate swi swi la ku sohwana na hina
1: swi la ku vula leswaku ankama a mati manga sangula kukhwa mithelele mumuka ka yakolo mati manga khawula ka xisuti
3: hayi hayi mukanga ko holume ho lava ndawu hi tsamanya na ko
1: swi la swoka ya a mati ma ha vonekanya na ka hani madaka ka ya ku tshamisa ku inshu swi
3: a ka ku oneki
0: andle ka mpahla i swi swin'wana swi nga onekela
3: tiyindlo ti fambile swifuyo hinkwaswo a xikolo xi nga henga na xoho
1: mi swi kotile ku vekisa mapasi ya vatsongwana mapasi ya n'wina kumbe swi luzekile hinkwaswo
3: a mapasi ma fambile
0: hi lihi lisima la ku ti vhikela eka mavabyi lao ka sika ndhambi leyi ku va u suka u tsutsuma u ya ka ndhawu leyi nga tshamiseka swa pfuna swi nga va swi pfuna hi ndlela ya kona
3: hina xikombelo xa hina kombela hi ngo susiwa mikoveni hi lava tindhawu tin'wanyana
0: inaka na yi nge se na gemeta mabulo ka loko ndhambi leyi yi ku dumelile mavabyi a ma ku dumelanga
3: hi vabyile hi bola minenge hi huma swilondzo ka minenge
0: leswi va ngo yisa sunge hikwala ka mati kambe ke mayelano ni minenge leyi hi wena wu nga dupela matini ku sava vatsongwana yo va tlakula vona ke va ka xiyimo xa kona
3: hina hinkwenu ha mina ntsena vana va mina hina hinkwenu emugangeni wena yi nga ngheneliwa ya mati hinkwenu hi bole minenge hi huma swilondzo
1: inaka mama mi vulavule hi ku mi nyimele ku a mati a ma nga ta fika mi nyimela ku mati ma nga ta fika mikaya hi purisa mi sukanga a mugangeni ive hinkwenu mi nga ni mapimo mi nga ve ni mapimo lawo kumbe hi wena ntsena u nga va ni nkani
3: hinkwenu ha mina noxe hinkwenu
1: a malembe ndzhaku wa mi nga khanga mi hlangana ni xikarhatelo xa mati ya ndhambi ka muganga wa n'wina
3: ma nghenile mara ma nga zanga mama hi leswi
1: hi lexi nga mami ku ha
3: hi madelele ku ma ta fambe hi mikova
0: a mi yo tshama mu hlengeletana swaku a hi nyimeleni n'wina hi ta vitanana
1: mitimu ya Raji Msambiki ntsere provincial ya Gaza nyansi hi kongomisa mitimu ya chawo hashidi keno mohambi bairu sinku lokaldade ya chaimit awa ibula kuni vahangi ditiku ava vanga tsangana ni chikaradi chiya cha kutaliwa ngomati ya ndambi chikaradi chiya chikaoneka mua provinsi ya Gaza ngomchima janeiro ni marsu kadilembe dia hiko kadona
0: kunene kunene Miranda ikola kuva ita bula mailano ni swikarafuto leswi vana tiko va hlanganeke na swona hambi ku va kempela hi bula mailano ni leswi va swi endlaka ku lonkarhi ku va va ta va va tlhelela a vutomi lava vona hambi ku vhikela mavabyi ya losana mamani u nga losana mukiseti ni ku u vula vito kambe ke u ta hlamisela lana leswaku va ndhambi leyi yi ku kume kwini
4: i xiyile xitsongo xa ka muhambi hi ne ngheneliwile ndhambi mina mina Fatima Felesiani Mbalati hi ku ngheneliwa ka hina ndhambi hi humile hi ya ya tshama xitolo ka kapela hi ku tshama xitolo ka kapela ku xeku ta mamani sakaratala ta hi susa hi veka xikolweni hi ku hi veka xikolweni hi hlayisiwile na wa mfumo hi dlawutlhawutani va xibedhlele va ta hi tendera a hi vonanga swa ku hlupheka
0: se a xitolo mi wa tiveka ku va mi tshamako leyana kumbe n'winyi wa xitolo a nga mi vitana
4: hi yo ya hi ya tshama hi ku vona mati se hi fika hi tshama se mamani sakaratala hi le xitolo ka ka vanhu se ya hi lavela ndhawu a hi veke hi tshama kona
1: inaka mama kambe mi vulavula hi ku mi mi ya tshama xitolo mi sukile nkama mi nga twa mahungu ya ku va mati ma ta tshuka ma tala kumbe mi nyimele ku ma tala se mi khole ku swi vona
4: a yi sukanga hi vone hi suka hi ku vona mati loko se ma nghenile
1: a loko ma nghenile kaya mi swi kotile ku va mi humesa xa ku karhi kumbe swi luzeki hinkwaswo
4: swi fambile hinkwaswo yo humani vatsongwana mpahlala hi gqokile yonaipanele hinkwato ti fambile
1: ive xihi xivangelo xa ku va mi tshama mi nyimela ku mati ma fika kona mi nga ta suka mi za mi luza michumu ku mahungu ma fikile na mati ma nga se tala
4: a swi tivi kusambe ya 2013 ma fikile mara a ma fikisanga swona ma nga fikisa swo nyan'waka
0: leswaku va a mi nga na ku tshemba
4: a hi nga na ku tshemba swa ku lema ka hina ma ta fika a hi ku ma ta famba hi mikova
0: kambe ke ya tshemba loko mati mata ma vona leswaku va a ma fambela wona ma hambanile 2013 ma vonile leswi ma nga tisa swona loko mu ma vonile matela wona lembeleli mi vona leswaku swi hambanile a mi zanga mi veni ku dzuka
4: hi ve ni ku dzuka ku masiku ma nghene a 2013 ma khwele xitirati mara laswo swi mati hala a gelegele se ma ta kumela ku se ma ta sini mintini ya hina
1: a loko i li ku mo tlhela ma fika mahungu ya ku e ti vonelene ku yi ngaku ku ta tala ndhambi hi swini mi nga va mi swi endla ka masiku ya nyamuntlha
4: hi ngo handle hi suka leko ku hi nge he tshiki ya ha vona leswi hi nga swi vona hi ta handle hi suka hi khupuka lomu ka ka n'wa ngheni mati
1: a leswi mati se masangulawo ku kho kumbe ma nga khwa mi tlheleli mi ya kaya
4: hi tlhelelile ya kaya mara ta nga langa ku fika hi tshama magqikeni ka hina ho lava ndhawu hi tshama se loko mati ma tlhelile magqikeni se ya magqikeni ka hina hi ya tshama
0: Se kaya kona kuyo.
4: Akaya ku bonko mile mara tindo tuile. Ahena tindlo.
0: Se muta indlisa kuyo ndiso.
4: Aya switivi ka nwina va mfumo swa ku mfana ku muhengisa kuyini.
1: Ina ka loko motsi ka mikuma njombo ya ku va misusi va kusukani mi ya tsama ndawe nwana ku minga ku miki mhangwini ku talelo he mati. Swinga endlisa kuyo.
4: Enga suka ku tava hi suka aya tsama laka ka ku nwana mati. Loko mati ma he moshile.
0: Isona Miranda Babunda ni mwekset ikumekana ibulala na ni vanyitikula na muambi i bayru 5 lana
1: na unga sei sa mabulu mabulu botel ina vela kwa ikhumukisa vhangi va muhambi leswaku hi ta wa hi lini mabulu lana nga ta ti santshantsha ya ku komisa ku vhangi va muhambi va ti tiva tindlela ta ku va ti vhikela ka mavabyi ya ku hambana hambana kota hi nga vula ku sanguleni ina vela kwa hi bula handle ka ku va hi tiva swikarhato swa leswi yena ku ni ndambi inga dumela a lomo makaya ka hina hi ta vula vula kambe hi mavabyi ya dzedzedze ni mavabyi ya cholera kun'we ni mavabyi ya ku vuyelela hi navela ku a hi tivaka n'wina swa ku mamativa mavabyi lama kona lomu muhambi ma kona mavabyi la lomu hambi
0: hiyamativa
1: ya swi tiva ku ti vhikela hi ta swi tiva swa ku ka kunene ma swi tiva ku ti vhikela ka minkama leyi taka botela swi ngi a ni mun'wani mamana navela ku va burisela nena a nga tlhangana ni xikarhato lexi a nga va kumeka ni mhaka leyi ya ku va a luzekeliwa hi minchumu ya ku tala hi kola ka mati lawa ya ndhambi
0: kunene Miranda Mabunda lana nina mamana malano ni ku va hi ta bula u nga losala mukisetini ku va u vula vito
5: lexile yi tshukixa ka muhambe mira ro fina swilo muni mathe ni kumbeka ko laya mi ka mutini wa Suzwani ku nga nghena ndhambi ha yi hi nghenelele mpela ndhambi hi humile tindlwini hi ku yangulwe vanghani lava ku tisina ndzhaku va ku heyi kwa mati ma fikile wala hi nga mavona malikulunyana ke va ku hi lawa se hey yo huma loko hi humela ya khoma kahle tindlwini yo humela ku khoma a vatsongwani hi huma nghena xitiratini ni hi badinyana hi pfuxela va nga phambeni ka hina swa ku pfukani mati lawa ma fikile kunene hi huma hinkwenu hi kumeka xitiratini ta kumeka ka kapela lixile mama sekretari a tata hi teka ku sukani la ku la hi le munhu lexitolo a hi kombelela xikolweni hi tshama koma eli kwa mama fera hi hlayisekile a hi hlayisile mama secretary a hi lavela ku dla ka ka usotela yena hi dla kala mfumo za ku kota ku u hi hlayisa hi leswi hi nga hanyisa swona hina laha hi nga kona hina swigwa a hi na nchuma hi na ku dla ambewu va hi nyikile loku gwala masin'wini a mati mo tlhamata mana teka loko gwala mo tlhamata mana teka se hi xirilo lexi hi nga na xona hi na laha muhambe
1: mi vulavulile hi ku mi pfukile hi ku pfuxiwa wa vhizinyo lava mati ma nga rhanga hi ka vo ma nghena swoleswo inaka n'wina mi yo pfuka mi tsutsuma mi teka nghamu kumbe mi pimisile ku va mi teka xin'wana hi nga va mapasi ya n'wina ya munhu mapasi ya xibedhlele ni swin'wana swilo la kaya
5: a mapasi ya hina van'wanyana hi tekile mapasi ya munhu ni mapasi ya muti hi tekile ni vatsongwana hi huma na swona kasi leswaku tala ha swi kotanga ku swi khoma
1: kambe lexi nga mimaku wa mi tshama mi nyimela siku la ku va ku hi lawa mati se makusiwani i nxini
5: hi xoxexo xa ku ve ni ku xiyeiso xa ku a matilama nga ta fika ma ta famba hi mikova hi ku faendleka tindhambi ta nghena mara ti famba hi mikova or leyikulu yi nga ke yi nghena yi nghenile tlhalixa ni mixo mati ma ngali koho hi tlhela hi phindlela ya tshama
0: a xiyeso lexi xi pfunile
5: a xi pfunanga a xi pfunanga sweswo timbilu ta hina ta swi lava kusuka laha hi nga kona
0: kambe ke loko vo sukani mu nga ku yini sweswo
5: hi nga suka hi nga suka tshamisekanga ku ni swoswi mati ma ya phambeni ku kukumuka
0: kambe loko cuka kaya ko yini
5: a akaya leswi nga muka ya khupela vo madaka se hi tshamisekile mara ke a ti tshamisekanga ku kurhula hi kolaka ku ha ma vona mati loko hima kukumukile loko hima kukumukile
0: loko mu bula ni vanghana mayelana ni ndhambi leyi mu ya hleketa leswaku masiku va ndzaku mi ta endlisa ku yini
5: hi ehleketa ku masiku mataka loko va ku hi lava mati ha ya na ku tshama loko hi nga tshami hi fanele ku hi suka hi khupuka senkela ku n'wana mati
0: kambe masiku lawa na u dumeliwile hi ndhambi na u nga ri kaya a swi ku vevukela
5: a swi nga ni vevukeli a swi nga vevuka swi tika swinene a swi tika
1: botela a ni navela ku va ni vo tshama mani Rufina ku tala ka vamamani va nga bula na hina laha va vulavula hileswaku a hi pimisa ku mati ma nga ta fika kaya a malembe ndzhaku na u nga se tala mati laha a mi nga tshuki mi yamukela mahungu ya mfumo ya ku vula leswaku a ka tindhawu leti mi nga ka tona mi koveni ku la kwa mi suka ku loko mati ma tala mimhangwini ya kwa mi taleliwa hi mati
5: Ai, shitwa.
1: Sei shini shingamendla minga pemisuku ba misuka.
5: Ei. Ai, shitive, kola ka ku akusoka kakaya ku karata ku mareka ai shitwa. Ambe hina hi tla hi shitwa ambe ka mafone mangena ma message. Sha kusukana nwe mnga mukoveni. Fa iloveliwe sweswinyingi, sha kutika swinga ilovela lumima ka kola ka ndambi.
0: Se amuku ma message lavo phazama ku posa.
5: Ai, ai ka balisho, ai oko ku oh, oko ku yeyisa. Mina kona ni kanyima lani rega bashamba na mondori mbiri ifambi leswi ya hali matini
1: se swita ku inikele swi mama a mondori nga famba nga rega yo mashamba
5: ani se usuwana ni kaka lo suwana
1: a loko yili ko swakota ko thelela tolo mapimiselo ita vaya ya kona
5: mapimiselo ku thelela tolo ey ndombi bisa koka a laka ni nga kona na kulavi na kulavi
0: a swita vakahle ku kumekela kwe
5: kolo muhambe kolo Ninga ikule.
1: Kambu suka nkoveni.
5: Ina nkoveni.
1: Ina kama mama, na tsemba kaya wa bulisana ningamu kaya. Seku ni majala mabimisa kwa mateka avasati mahoma miminti. Aka mabulelo ya nwana kunde swa inisha yana lesha vana va manisha ku nwana wa mina a tsami kola. A tsomba leta tsama kola kaya. Wena loko bula ni vana va wena swi mahisa ku ndo ku bona mhaka leyo nga hundza ka yona ku talelo ya majani nape.
5: Ah na mina mabuhlohlotela ko avasuki va lumuka ku kala mati. Baya ka kona minjangu loko vaya kile na mina ndashikora loko yo fika mati yo loko la samala loko la ku rima ni ta famba na tsama ko ka vanala
0: se lava hati mako va nwankano va ko hina hi la ku tshamela le minkoveni ku sa hi lo me kuma ku bindzu hi lo me kuma ku swingwane u va dzwela hina
5: ni va dzwa tshomu ni va dzwa swa ku hengwana a hi tivoneleni suka lomo lomo pande kuma ha mabhazu ya ku hita hita rima mara ko hina ti ndhawu leti ti ringana loko mati va ghilawo Ya ya tsama kona ile mijangu ya hina.
1: Mivulavule hiswa ku 2013 ya mati mahundzile, malembe manwayani ndza ku mati mahundzile kambe le xilimakwa. Ankama mangatala 2013 a mutsuka ka mupimisa ku mamini ku nga ti ndawu sene magangena ku va mitsama ka tona mithelela ku vona swa ku senia a benzo na masimu ningile famba swo.
5: Inyiki wile.
1: Se ku humelele ini ndi ndawu.
5: Yo kala hi swa ku eh akaeka xi yisi yo ngala ku tshita ku yaka. Inyiki wile ntshuli matadlawu la. Semani vanhu futhi azange matendele ku hi lawo mashaviso la ku yini. Semani vanhu.
0: Vanhu lava ma komisele ku hi.
5: Aba lava vola va ku dya matiko vanwanyana vanwana va ku huma ku lo parka le deva huma miti ka vatswele va ya ka gonda wile. Inyiki wile la xa miti hala.
0: Lava nga va nyika vona ima.
5: Oh imfumo.
0: Ai nwini.
5: Ai hina
1: a hinguna minga nyiko mata dha ku arura ni munkomeni munga va xavisela
5: na dha hina nga va xavisela ni ku fitiva swi tivi yobo yo vona miti loko sei ya ku hala xa miti ku hala xibuwini hala ilo ma va hike ko
0: se nwana amuko iku va kuta mahkhwatsi ku ve munyikelo ku yaka
5: a hi mbina hi solanga loko va yakile vanhu hi solanga
0: a jonzo mu yikumeke mailano ni swi endlile
5: Ai kumanga jozo jozo yo vaya ya hina tihlokweni ta hina ku hengela ku suka lo mhinga ko a zone na hina.
1: Eswona ina kaka leswi mama ananzi una hina xitshungu kombe nanzi una mfumo.
5: A una nwina. A una nwina
1: ndza. Ila ku tiva ka nwina xitshungu hikuva minyikiwile matadlawu malembe ndzhaku. Muteka matadlawu munga yako muku hi la ku tlhela muka kaya ku kaya ekaya. Nyamuhla swi tlhela swi phinda swa ku mali leswi. Ananzi la una mani. Loko mfumo nga tshunele kusuhi no minyika matadlawu mambirhi hali mfumo nga nanzi kumbe hina hikalaka hi nga swi koti ku va hi londzola ni ku nyika lesima leswi nyikiwaka.
5: A wuna n'wina nanzi mara swo swi se hi swi twaku ngopfu ku swi vonaka ku vava ni le ku leha hi se yi vona musukela. Hambi va valaka va lava khale va lahambi lava vakokwana va yi vonanga. Se ha swi twa ku vava ya mala matadlawu ka mfumo.
0: Se inaka xipakani ni xisepho swi vavaka. Loko muma kuma mta endlisa kwe.
5: Itayaka. Itayaka.
1: Asenia mgangeni se ikuta mama simu nse.
5: Ikuta mama simu.
1: Eshona swa tsakisa kuva hi jonzile swika swinga tsakisi kuva hi jonze kwala ka kutwa kuvava.
0: Kunene mirada babonda e bulana ni va maman la muhambi kambe ke ainge ngenele ntsi mana inwanyani nga ya ntshantswa na minge sena bula kambe na baba. Ungalosela ubula radio msambik ka kuva udumelwe le ndambi yikukumi ishimshisha ko
6: ke sili lishile enkweni vatatana va mama mina nikola phakathi la xithavani na ingelelwa nga ndambi yongelelwa masinwini masinwini dlaweli ma amasimu mkova kuna shakuta rima kwihi ehlavathi linga guba lisuka miti la tata masinwini hekutaleliwa hena mjangwini la xithavani Aizanga ngatalo inda.
0: Kambe ke ngwana mtalwa nge ndambe manje ankama na ku hweleliwa nga va hi ndlela ya ritlunga anga va indlela na radio swiboka buka kombe ni lava na va famba famba va muhwelela vamakurela mva vona leswa ku va vale mukoveni amva dyondzisa yini
6: mina sikulungwani lingwanyana ku ninga pfuli radio ninga vale ku niyo phuza ali vagwela hambi lani phuza kana vona ku hey andambi kulu munwana ka ha swi enjiki leswi asikuvanga pengwa lava khulumaka hi hava bukela ka kapela aba humanga ni chumu ntiyiso amakhumba avo xihluhluletela ati huko tlhetiteka ta vona
0: se a wu tsakile
6: a yi tsakanga hine ku va byeliwile hi ta yi va byela va nghena mamesaji van'wani va fundhile va ni tifoni va ni vana va nga funda va ku va hemba yi nge ngheni la
0: mayelana ku va pfuna swini leswi wena u nga endla ku va pfuna tani muhanyitiko
6: xipfuno hayi zanga hi nga pfuna hi va pfuna hina vahanyitiko maxi mfumo u va pfunile ntisi a hi swi vona ku lava dla ku rhandza ka vona va tlhava phaka
0: a ntsatsiyo lowu nga va nyikaka
6: a ntsatsiyo va byela swa ka vasuki laha hi ne tindhambi hinkwato ti vonile doximile hi vonile ya treze hi vonile lava nga tiva va sukile ku fana ni va manikiniki vo ya ku ya rima leyi va tshama vinsing dijuli maxi vona va ya leyi
1: kambe botela bava vulavula leswaku yina yena a tshamela gangeni a nga kumananga ni swikarhatso kambe amasin'wini nkuveni ti swi luzekile swa ku tala a mi gwalile yini bava leswi mi nga va mi swi luza masin'wini
0: ni ku ele xipimo xexi xa kona ximiwa mi ri mi xona
6: mina i gitari hinkwalo li nga famba ku na lexi nga huma timbaweni hi nga ta bala fijawo yi nga le kama wa fijawo ni mitsumbula muhwambo hinkwaswo a ku na lexi nga huma mavele ma kumeke na mo sungula ku pukutsupukutsu hambiloko a mo ve swi fake a ma qwile
0: ni mpunga mi nga byalanga
6: ada hi byali mpunga
0: kambe ke mayelano ni ku va mu luzekeriwile amasin'wini ku va mi ta sungunisa bindzu leli i swini mi swi endlaka
6: ha sungulisa ka swi swa ku xava timbewu hi sungulisa ku landza mati hi landzile ti tshama tekiwa mavele a mbewu leyi hi nga nyikiwa ha nyikiwanga mbewu yo xava
1: hi swona hi khensile bava kambe hi laha hi nga vula hi kona na ya ha sangula hi navela ku va hi bula hi ta swa ku vangi va muhambe va ma tiva mavabyi ya dzedzedze va ma tiva mavabyi ya kolera va swi tiva ku tivhikela hi ta va hi cinca ndzima hi ku se hi switwi leswaku a nkanu yima hi le hi luza swa ku tala se hi navela ku va hi bula hi leyi ti yelanaku ni mavabyi i nga xikarhati xiku loko mati ma hi karhatile nkamanyana wa wutsongo ma hangalaka a swirilo swi sale swa hali kona ku fika nyamuntlha kambe mavabyi hi lawa ma nga kona siku lin'wana ni lin'wana ku loko hi nga ti vhikeli ma nga wa ma tisa swikarhati swa ku tlula mpimo hi navela ku va hi tivaka vahangi va muhambi inaka yo tirha ku vulavula hi ku mavabyi ya dzedzedze mavabyi ya ku vuyelela loko hi vulavula hi mavabyi ya dzedzedze hi vulavula hi yini hi swihi swikombiso swa mavabyi lawa ya dzedzedze loyi a swi tivaka a navela ku a hlamula ta tlakusa voko hi ta tshunelela nga kona ta hi nyika nhlamulo wa yena
0: kambe ke mirant na ya yivela ku va mun'wana n'wanyana a ti tlakusela voko ni lana ni mamani loyi a nga ni n'wana mamani mavabyi ya dzedzedze wa matwa va vulavula wona
1: a n'wana u nga beleka mama wa wena a nkama mi nga sangulaku ya xibedhlela mi nga tsumbula leswaku mi ni khwiri mi sangulaku ya xibedhlela va vulavulanga nchumu ni xitsongo mavabyi kona xibedhlela
0: a va ku nyikanga michikitelo
1: botela nyimanyana inaka mama kona xibedhlela miya
0: i swona mi rana babunda hi ta va ke mi tsundzekela ku va hi ta bula ni mun'wanyani
1: botela handle ka ku va tsundzekela hi kombela ku loyi a nga ni nhlamulo ya xivotisi hi xi endlaka a tlakusa voko a ta tshunelela ku a ta vulavula hi vulavule hi ku hi ni swiyiwa hi leswiya
0: hi swona mama wa halosela ni ku nga losela mungiseti avito
7: euripe dalmor xambala
1: mi khanga mi swi ta va vulavula hi mavabyi ya dzedzedze mamani
7: na swi tivi
1: i swini mavabyi ya dzedzedze
7: hi le ku twa malari
1: inaka a swi kombisi swa malaria lawa hi swihi swa ko
7: loko ku ni mavabyi ya dzedzedze u nga ma ni hela ntamu twa matsolo ma vava podu u phalaza u pulugaru hi seta mzimba
0: kambe ke wona mavabyi la dzedzedze wa swi tiva swa ku ma vangiwa yini
7: na swi tivi
0: hiyi
7: ma vangiwa hi loko u nga yi tleli ka ri dudlu hetiso na maxipresin parliamenti a mavabyi ma vangaka a nsuna leyi vangaka mavabyi ya malaria nsuna yin'we yi vitiwaka swa ku nsuna ya wansati
1: kota hi nga ni ntlhari ya wudawu laha hi ta va hi vutisa yena mamani swa ku a nhlamulo ya mamani wa hina lahayi hi yona kumba hi yona hi vuli swa ku lana hinkwenu hi lava ku ta dyondzisana hi swona hina mamana zulfa wa muntota wudawu mamana zulfa ya losa hi navela ku va u hi pfuna hi nhlamulo ya mamana lahayi
8: bo a nhlamulo leyi mamani a nga nyikela hi yona a hi mbeleni mavoko
0: Kasi mavokula wa mabiluwa kwa mandlana lwei angatava ya mkela ashiiwa ku lunkari.
1: Mamana ya ikombela kuwa utunela seni kuwa utateka shiiwa.
0: Utateka shiiwa. Shata kisa kuhlamula yosona. Ita hlamula mkweru. Ayende ndani
1: la kumashiiwa. Mashivana shakwe na iembi na epazame. Ile shiiwa mamana ngakombisa akuwa ativa kando kuwa titlareta udao tibula vula shuwe kisantlo kwe.
0: Kunene. Itavake imnika angu vulesha kuwa loko. Loko, okay? Akumeka...

0: Niko ti fikela ka mavabyi ya dzedzedze itava isima malana ni mabulo kusikela muhambi mwekusete wara dzeka varatu msambiki lexi mbutsu a chikanike social chemit kola aka muganga wa
1: botela ngi une xikheta ni ku voni khwatsi u tshunelela seni ya ka vamamani va bava nge u va voni la
0: ni na bava lana papa i nga va hi bula
1: a leswi nge u tlharhela ku jika loko vona swa ku hi a xipikiri langi xani kongoma
0: i leswaku va mina ni tshindzekelana u nga na vamamani va bava leswaku va ni ta va kuma hi ku hantliza ku hinkwavo
1: na ku vona swaku u preparade ku va u justifikara hi swona ya na mahlweni
0: alosela avito umani ni ku i swini u nga vulaka swona mayelana ni ku ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze i nga ti vhikelisa kwini
2: xa ku sangula awuxeni avito hi mina Carlos Paulo Novela a mavabyi ya tisuna ma lava ku ve u ti vhitarela hi ku ve u tirhisa michikitelo u kota ku ve u nga dliwi hi tisuna
1: inaka bava wena wa u tirhisa michikitelo
2: na u tirhisa
0: vatsongwani
2: va wu tirhisa na wona
1: handle ka michikitelo i swini swin'wana leswi endlaku kaya kumbe swini faneleku hi swi endlaku hi ti vhikela ka mavabyi ya dzedzedze
2: loko na hala wu tirhisa michikitelo ni rhangeke ku layita dragawu ni hangalasa tisuna se ni vuya ni gwimba michikitelo
0: hi swona vamana Zulfa a vula leswaku wa hi swona hi swo
3: a nhlamulo ya papayi hi yona maji devi a engetelile swin'wana swivhikelo leswi swi hi pfunisalaka ku va hi vhikela mavabyi ya malaria se a hi tiki kumbe u nga hi engetela swin'wana papayi hi ta ku bela mavoko
2: a ku yingisela hikwalaho ka ku mina ni phazami ku ve ni nga gwimbi michikitelo
0: hikwalaho ka ku va a nga phazami ku va gwimba michikitelo a ta va a yamukelela na xihiwa mayelana ku va a ta ya phalalisa leswi tilanaku ni ku ti vhikela eka mavabyi ya dzedzedze ni ndyangu nakona i xihiwa lexi a xi yamukelaku ka mabulo lawa hi ta ku na wona nyamuntlha emichikitelo
1: bava Carlos a kombisa ku wa u tirhisa michikitelo se hi navela leswaku u ya mahlweni hikuva u tirhisa michikitelo botela handle ku va u kongoma ku va bulisana ni vahangiti ku kombela u tshinela leswaku lweyi a nga ni hi ta nyikela xivutiso haleni lweyi a nga ni hlamula ta tlakula vo ta tlakusa voko ku va a tshinela ku ya vutisa.

0: La...
1: E allora, Samaman? E come va la vita?
2: Mina Hortensia Germano Machel.
1: Mamana Hortensia, in avela qua e ti va a canguina. In swine le shivangaka kuba ku yingiselana a tisuna a lomintini ka yini.
2: Xa sungula na mpfuxela vanhu va tiko wa ka Muhambi. A lexi vangela ku tisuna mindyangwini ya hina hileswaku amagceke ya hina hi nga makukuli ma ri ma kahle. A nsila hi yi tshika kwala gcekeni kasi nsila ku la nga hi yi celela xikhele hi chela xikheleni. Hi tlhela hi vitara ku loko lana hi hlantswaka ku mapurati ku ni xikhele xa mati puruku loko u tshama xikhele xa mati. A tisuna ti akumulareka kwalaya ti tlhela ti tswala kwalaya se hi kuma suna leyi a nga yi hlaya mamani ya Euripida ya wansati hi yona yi nga gravi ka ku nyikela mavabyi ya malaria se ku laka hi ti vhikela ka muchumu wa ku fana ni yoleyo o mared moshkitere swaku loko li chona te ndi hi gwimba mared moshkitere hi tlhela hi hisa dragawn a va madala lava hi nga khale ka kona ku nga sana swa madragawn a va lava a machaca ya tihomu kumbe timongo va veka gcekeni pura hi ta vona ku xuxa va hisa ku tivika ximusi lexiya ku baleka tisuna
1: hi swona le kaya mi endla yini n'wina ku va mi ti vhikela ka mavabyi lawa
2: hina kaya hi ti vhikela hi ku hisa dragawn hi gwimba maridi moshkitere hi tlhela hi hamba li mpeza la kaya
1: a loko no a hi fambi swo swikaya ni nga tama kuma mati ma ni tlhangaveta lomu maka mapeneyo lomu maka mabakiti ni swi kotela leswaku a swi nga ha na ntirho
2: na dan'weta makuma mamana
1: a mugangeni mali tluleta wutlhari leli ka vahanyitiko ka vayakelano ka ku va va tiva ku ti vhikela ka mavabyi lawa
2: ya famba hi dyondzisa hi miminti
0: kambe ke hi ta va hi vutiselana a nhlamulo i ve yona
3: a hi umbeleni mavoko mamani
0: kambe ke hi ta va ku nyikeriwa xiwa ka mamani kusa ku beliwa mavoko swi komba ku va u endlele leswi swi tsakisaka leswi swi dyondzisaka nakona na swi tile hikwalaho ka marito mamani loko u ta pfuxeta a ta vurimi xiwe xo lexi loko u lava ku famba u pfuxela vanghana xiwe xo lexi
1: se munyika xihiwa na hi nga se munyika xihiwa hi navela ku va hi tiva ka yena mamani a vulavuli hi ku swa ku wa tluleta u tlharile ka vayakelano ka vanghana va yamukela khwatsi dyondzo leyi
2: va yamukela khwatsi dyondzo hi famba hi miminti dyondzisa
1: kambe n'wina mama mulitivela kuni lowu tlharile
2: hi ni gurupu ya tepeyi leyi hi nga patsiwa leswaku hi pira hi famba hi dyondzisa hi mindyangu
1: hi swona hi khensile hi lexiwa xa wena mamana yena mahlweni hikuva u tluleta u ntlharilelo ka vahanyitiku leswaku hi swi kota ku hi tlhelisela ndzhaku a mavabyi laya dzedzedze
0: a ma se fika la ka mina mavoko hi bile nje mani
1: a hi tivi swaku i ku tiva hi ka kunene a mhaka leyi yelanaka ni mavabyi laya dzedzedze kumbe hikuva hi tivisisaku khwatsi leswi yelana ku va hi ti vhikela ka mavabyi hi ta tlulanga na kutsongo ndzima leyi ya mavabyi laya malari
0: hi ta vuya kalaya ku
1: vuyelelaswaku vo yo dikorara kumbe vo swi tiva u nga tshuka phenka ma hi ngata mamana rhangi ku va gola swaku ti lululamiseleni sene ku lava taka va radio lava hi ngi va tata vulavula hi malari kambe na hahata yena a mati hinkwawo la hi nga ha ma vona lomu a hi vona vavana va lomu phakati na va tshiva swidiwani na va tirhisa marit hi tagama hi vuya seni ka vabava va ta hi golanyana kutsongo leti yalenaku ni maredi lawa yi va ma tirhisaka lomuya a ku tshiveni ka swidliwana a swo swi ta vulavula hi mhaka leyi ya mavabyi ya ku
0: vuyelela hi tivaka ka kona leswaku va loko ku ni andhambi a mati a mahlawulo lama nghenaka hi kona makhululo hinkwaswo kambe a mavabyi lawa ma tshuka ma humelela loko hi vulavula hi mavabyi ya ku vuyelela
1: hi vulavula hi kolera
0: hi nga va hi vulavula ya yini
1: hi swi hi swikombiso swa ku va munhu loyi a ni mavabyi lawa ya kolera ni kona loko mali kona swini leswi hi swi
0: endlaka hi nga endla yini hi swona u nga tsindzeka layana ku va u ta bula numengiseti u hlamula u mi nyika dyondzo
4: tile hinkwenu vanyitiko va Muhambe a wu xini
0: Avito
4: ni Isabel Nyumai.
1: Mama na Isabel. A loko hi vulavula hi mavabyi lawa ya kolera. Hi vulavula hi.
4: Hi vulavula hi mavabyi lawa ma ke vulavula hi muchumu imbirhi. Hikuva ku vulavula hi mavabyi ya ku vuyelela, ku vulavula hi mavabyi wolawa ya kolera lawa ma mu humesaka munhu mikarhi hinkwayo ma vuyelela ku mu humesa.
1: Hi swona i nga va swihi swivangelo swa wona mavabyi lawa.
4: A swivangelo swa mavabyi lawa hikwalaho ka tindhambi leti nga hi humelela hi nga vulavula hi teku sukela ka mati la hi maphuzaka. Mati la hi maphuzaka a ma basanga. matla emaphuza ka swilava loko hi li na wona hi ya ya makha le tshombeni vi ya tatseleka hi mavilisa matsheka maholo hi phuza wona leswaku hi ta kala inga kumana ni mavabyi lawa
1: se u ta ni swin'wanyana mina matla ni ya ka ni ya tikhela kaya ni rhwala bakidi ni vana vo kaya na mati basele ma yo pa se u ni gwala swaku a mabasanga hi xihi xikombisa ku matila wa ni ma vonaka mina mabasi matempa a mabasanga
4: hina hi tivona leswaku mabasi hi le kolomi ya phakati ka matila ku ni switsongwatsongwana leswi fambaka leswi hi nyikaka ku va hi kuma ku va loko swi nghena ndzeni ka hina swi hi vangela mavabyi ya kolera kumbe ku vuyelela
1: loko yi lilawa ni khaka ka mpopilo ni ngo pfula ka ya ni tiphuzela wona ko ni wona mala ku vilisiwa
4: ma lava ku vilisiwa ma lava ku cheliwa seriteza
0: kambe ke hi ta va hi nyisela mun'wana muhanyi tsiki leswo ka va swa ku va kempela a ta va a hlamula kambe
1: na nyimanyana botela mamana a vulavuli hi ku vilisa ni ku chela seriteza swi ma hisa ku yini swilo leswi no swi longolokisa
4: a wu swi longolokisi loko swi ku chele seriteza matilawa ya mabasile vaxo u tiva a mpimo ku ka xibakidani xa 20 litro u fanele u chela xintapani xa seriteza ku basisa mati se loko la ku ma vilisa futhi wa ma tseleka u ma vilisa leswaku ma veka mahola ma ta kota ku ma phuza na mati mabasile
0: mamana zolfa
1: hi swona hi khensile
3: a nhlamulo ya mamani hi yona a hi mbeleni mavoko
0: kasi atava ayamkela xihiwa mamani mailano ni ku va a swi kotile a ku va a hlamula a xivutisi impelampela hi nga paliwa hi mamani hi swona ni nga tshinzeka mamani mailani ku va hi ta hlamula mailani ku va ke hi ta hlamula a xivutisi mukisetoro tseko wa radio mtshambiki mabulawa hi ta kuna wona kulo nkarhi kusukela a swi kaneke susha chaimi tila muhambi
1: a swi kundza xa ximbuti hi ta bulani mamani ku va hi pala leswaku hi ta vulavula na tatana leader communitari ka mabulu lawa hina ya siku lela nyamuntlha
0: kunene mamani u nga tshintseka lana mayelana ku va u ta bula na hina ku hlamula a swivutisi mamani loko hi vulavula kasi hi mavabyi lawa ya ku vuyelela hi ta va hi vulavula yini
5: a wu xeni vanyu va tiko
0: nikuvulavulamina
5: roster joan sithoyo a mavagu ya vuyelela ku antsongwani
6: loko a dya swakudla hi swi kota leswaku a hi dyondziseni ku a hlamba mavoko hi ku loko a dla a nansila a khoma swilo swa ku tala a mavabyi nkama wolowo ma nga ta huma hi leswi mina ni vulavulaka swona swa ka hi dyondziseni vatsongwani hi tlhela hi cela swikhele lomindyangwini loko swikhele a xivaveni xa wena xi talile hi mati swi koti ku seletela hi ku swikhele xa loko xiza xo tala hi mati lawaya xi ta vanga tinhongani xi vanga tisuna a nkama wolowo a kolara a li nga ta suka ka n'wana hambe na wena wa mukulu
0: leswo i ku tivhikela
1: ina ka mama
6: leswo ku ti vhikela ka wena a wena munhu loko u teka n'wana u n'wi vona n'wana hi seta muzimba mi famba na yena xibedhlele leswaku loko u fika xibedhlele va ta swi kota ku va fika va mi tendela u vuya ni n'wana u ta fika u mi swekela swakudya swa ku hisa a dla a nga loko a dla swakudla swa ku titimela loko u dla swakudla swa ku titimela a mavabyi ma nga ta hela ma ta tlhela futhi ma sangurisa futhi kambe u ta tlhela futhi kambe u hlupheka hi n'wana luya kasi n'wana a dya swakudla swa ku kufumela
0: kabike mamana
1: tsani ka mamana zolfa ku va a vula xa ukari mayelana ni hlamulo ya mamana
3: a hi mbeleni mahoko mamani
0: swi komba ku mamana roster a ve mpela a hlamula leswi i nga swona ke na yena a ta va yamukelelana a xihiwa mamana roster u ni vatukulu kaya
5: ni na vatukulu
0: va ya xikolweni
6: va ya xikolweni
1: u vulavula hikuva u vadyondzisa timhaka ta ku hlamba mandla va hlamba khwatlhe mandla va nga se khoma a swakugwa na mi nga se khoma swilo swa ku tala ina ka mahlambelo lawa mandla mi ma vulaka vovo mi ma hisa ku yini i ku hlamba mandla hi mati i ku veta kuma swa ku ni mati lawa u nga loveka ka wompahla a hlamba ka wona mandla swi ma hisa ku yini
6: hi wo chela mati ka xibaziyani lexa ku hlantswela maparati ku chela nsipho a hlamba loko ku nga na nsipho a chela a nkuma a teka nkuma lowu a khoma a ta ya ku tanisa gama hlamba mavoko
1: akaletela na kuni swakwa mvulavula ku mumba nyika swakwa swakwa hisa kambe kuni leswaku lexa uya masinwini uya vuya antsongwa ni sa hambe xikolweni swi mahisa kuni swi swileleto hi jonzo lo munyika kwa tiva kwa asalati nyika swakwa leswi kwa famba xikolweni
6: ala jonzo leni munyika ka yo kula ka pfuka ni misho ativa kuve a hlamba matisha xikovhara agamateka swakuja aja ade tinga ta pfukisa mina mamina mtswali ni hamba swaku fumela mbe chani kumbe swinde swaka vona kuve amba xikolweni adlile afamba xikolweni haya vata avuya kona mina seni vile masinwini
0: eswona mabana rashita axiwa xa wena ileshi uta nyika vatukulu leswaku va vata va kongoma xikolweni va kongoma nti jones na wena na va jonesa leswaku va vata tsala leswi u va byela ku swona mailani ku tivikela eka mavabyi ya ku hamba nambana mabulu lawa i pokopela kona wona kambe ke mabana rashita a unge tsale hi khala kula ku tsale xipa
1: roshini botela hita nyima nyana la ka ntshantsha la na ya hanyima ku khotlinga na ku tsongu ngise ba koperela na ma response se na ya hanyimela
0: ku ba ma copy chila
1: na ya hanyimela ku ba khotlisanga na ku tsongu hita tinhlanga na baba leader la kwa vula xa ku kare maila no ni mhaka le lomu ka muganga lowu wa muhambe a bairu 5 swaku inswini leswi vataka na va swi endla kota u rhangeli ka ku va va nyikela dyondzo ka vahanyitiku mayelano ni mavabyi lawa ya kolera mavabyi lawa ya malaria nga dzedzedze
0: baba Julie Ngomani ya losela u nga losemukisit ni ku va u vula leswaku va a vutomi mahanyela ka ndhawu leyi swi endlisa kwini mayelano ni ku tivikela
7: inkomo hoyo ni ku muhozela lexiyile xitshungu xa ka muhambe kusi akuti bhikela amarito lava nga ma vulavula hinkwawo hi swo sweswo swi ma hisaku swona
0: mutivhikela hi ndlela leyi kambe ke loko hi vuyelana ka letela na ku ni ndhambi hi leyi dumeleke muhambe kambeni wa kona swi endlisile kwini
7: a ndhambi i yi dumelile hi kumeka hi baleka ku se ni ya nyaka akuti bhikela muchikitelo swa ku hina hi nga vakulu ho tshivela machaka para hi tumbela eku leswa ku hisa hisa hi swilo twa ma ku thunqa ximusi para tisimula ti baleka hi kota ku fingela muchikitelo hi kota ku etlela para malari
0: tani murangeli wa lana muhambi i swini swi phazameke leswaku va va na tiko va kumiwa hi ndhambi na vahali kaya ka loko na mbula na vona na yingese na fika
7: hale ka ndhambi leya sakaratiana a pfonile a ni hlamusela swa ku a hi balekeni hi yisile swaku hayikho a mati ma famba hi mikova hi yala hi tshamisa mase ma hi fikelani usiku hi suke hi rhuvurhuvu swinene ne hi suka hi ya tshama xitolo a hi tela hi ya ti kota ku tshama xikolweni
0: leswaku na wena yi ku dumeleni
7: hi ni dumelile na minavo
1: se leswi n'wina nga n'wina va ku sungula mi nga amukela mahungu ya ku hi kula ku va mu tsutsuma hi ku ndhambi yi le ku teni swi ma hi siku yi entawu vahanyiti ku va ringiseli papaya
7: a ndhambi yi yexile hina swa ku a ndhambi i famba hi mikova i nga ti a hi fika hi ku ya malembe ya fika mazika a yi fikisa ku fani ya swoswi
0: inaka u swi kotile ku va byela ku hinkwavo vanyi va lava va dumeliweke hi ndhambi leswaku va a hi fambeni se hi le xitimela xi hi gadleni
7: ni va byelile va ku hayi ku ndhambi yi famba hi mikovo hinkwenu hi yo miyela hi tshamanya hi vona swa yi rhuvurhuvusa hinkwenu hi nga kokakoka swivanani ya xitirateni ya xitolo
0: a kaya kona kwihi
7: a kaya ku onhekile na konavo masiku hi tlhela hi phindela
0: kona mugangeni ke
7: a mugangeni haleno alo hi kuma tindhawu hi nga tshama haleno seni ya hela ka rima hi ma hi baza ku hela swavu mati hi wolawo hi kota ku baleka
0: mabulo lawu nga na wona ni xitshungu mayelani ku tivhikela ka mavabyi ya ku hambanahambana letiwaka kona leswaku loko ku fika ndhambi ku ni mavabyi ya dzedzedze ku ni mavabyi ya ku vuyelela ni man'wana ni man'wanyana ma nga vakiwaku hikwala ka mati hi wahi
7: a mavabyi ya dzedzedze ma vuyelela hikwala ka tisuna hi ku vhela hina vavanuna muchikitelo hi yolisa hikwo ku ta swi dliwani hi yona nako munhu a nyikiwa parata tivhikela masaku ku ta swi dliwani hi yona
0: marito nga masiya ku ta ni ntshatsi
7: hi wolawu marito ya kona n'wi byela ku wona
0: swaku swini u nga swi siya kutani dyondzo mayelana ni ku cinca mundzuku ka siku
7: loko ni kuma ndhawu ni nga cinca ni ma hi ku ya ku seni ya kana a ri matsa
1: hi swona roshini botela hi ta va hi bula na mamana Zulfa masayeye lweyi inga wa muntu wa taudau kuba atava ainyika atinhlayi kuma vulavula kuntsongo heletelana ku ni matshamelo ya local dad chaimiti kaletelana ku ni mavadzula wa ya kolera hambi ni mavadzula wa mama ya malaria mama na zulfa ya losa inavela ku hitiva matshamelo ya letelana ku ni tinhlayi ku matshamelo letelana ku ni mavadzwi ya dzedzedze ni kolera ndlomu a chaimiti
3: Na shisela vanyi tiko valomoka chaimiti amuhambi Mailani tihlayu ta mavagulawa ya malaria na lilana hitiva ku ikona amavagula malaria emavagulawa mahlasela ku tiko hikola ka ku nghena ka mati lawa hikumekile atinomboro ta mavagulawa tikumeka tiya mahlweni ku va tikhwela na loko hi chuvuka alembelela 2026 Iveni kwa tenchi 97 wavanhu lava vavagweke na ivafananisa ni lembeli nga hela ilana hingaveni hlayu ya 78 wavanhu lava vavagweke hima vagulawa ya malaria na ichuvuka aweti ya janeru kuyafika ka weti yole ya mayo ate viki leli lingandlula leswi hlaku leswaku ama vagulawa malaria mayi mahlweni kuva makhwela Na loko hi vulavula hi ti percent ta kona hi leswaku ama vagulawa makhwelile hi ya sima 10% leswaku a numero le hi nga na yona lembele lama vagulawa yi kumekile yi patsatelana hi ku tlulisa hi ku loko hi teka a kwatsenchi 97 hi mukomparara ni 78 a xikombekisi leswaku ama vagulawa mayini mayile mahlweni kuva makhwela i makhwelile ku tlula mpimo leswi vula leswaku i ya sima 10% ya vanhu lava va nga kumeka va vagwa hi mavagulawa ya malaria ndhawu na swilexitano ha rhambiwa hinkwenu vanyi tiko leswaku hi cuvuka ngopfungopfu a wu vhikeleli lama vagulawa ya malaria hi mati lawa ma nga kumeka ma nghenile i swinyingi leswi swi kumekaku swi li kona ku va swi hi engetela a ku va hi kuma mavagulawa ya malaria hi vulavule ku ku ni mati ya manyingi lama nga kumeka ma nyimile ka ndhawu yin'we na hi lila hi tivaku hi kona tisuna ti twalana a kwini a matini ti veka matandza matini ti twalana kona ndhawu ya rhambiwa hinkwenu ku va hi vonelela eswivhikelo hi tirhisa maredi moxikitera hi pfumela hi vutheleliwa mindyangu ya hina hi hisa nsule nga leswi hi nga kula na hi tirhisa swona o kombi no hemba endhawu tenki ya mahlweni ku va hi hisa nsule swinyingi leswi hi nga swi tirhisaka ku va hi hisa nsule hi nga tirhisa makamba ya mukuhlu hi tirhisa va swi hlayisa ku yini a makokoto ya tihomu na wona huma tirha ku va hi hisa nsule ka nkama lowu hi xuxaka hi wona ku va hi ta pumba emavagulawa ya malaria Na loko se hi nghenela eka mavagulawa ya ku vuyelela na hi vulavula hi madiarea na kone a tinhlayo ti kumekile tikhwela a lembelela 2026 hi ve ni doxi wa vanhu lava va nga kumeka va karhateka hi mavagulawa ya diarea maxi loko hi cuvuka lembe li nga hela ne wa mun'we loyi a nga kumeka a hlupheka hi wona mavagula leswi valaka leswaku a tindhambi leti nga nghena na tonawo A ti hi tiselanga leswinene titi leti ta hi engetela a tinhlayo ta mavagwe endhawu hinkwenu ya rhambiwa ku va hi vonelela timhaka na tona ta wu vhikeli eta mavagulawa ya diarea a mati lama nga nghena lomu ma tile ni swihorototso swa swinyingi a ndhambi loko yi nghena ma tiyiselaki mo tekela ku mali kona laha ma te ndhawu ya kule lomu ma taku hi koma za ma ta fika laha ma koki michumu yi ngaki Hi nyingi mchumu liyana a mchumu leyi nga tekiwa hi mati lawa yana ntawu swa sindzisa ku loko hi la ku matirhisa mati lawa ya hina hi swi kota ku va hi matendera ku matendera ku nyingi hi nga swi kota ku va hi mavilisa hi nga swi kota ku va hi tirhisa kambe a certeza leswaku hi kota ku hi tratara mati ya hina hi kontrolara vatsongwani loko va xivaveni va hlamba mavoko hi swi kota ku swakudya swa hina leswi hi swi dyaka hi swi kota ku hi swi vilisa khwatsi swi dluwani leswi hi kutaka sinyamatini hi swi tseleka khwatsi swi vila hi nga swi maheni leswaku hi ku swi pupumanyana swi ku popopopa se hi phula higa alani se a swo ga leswi a swi se wupfa o swi wupfile a loko ku ni switsongwatsongwana ka swi dluwani seraki swi file a swi fanga hi ntawu tengi hi swi vilisa hi lana swi lavaka ha kona ku va hi ta swi kota ku va hi vhikela emavagulawa ya diarea nakone inga swikota kuva hi alo mamani loya mamisako a ntsongwane a hlamba mavoko a ntika kuva a tendera ntsongwane aloko a cinca frada la nwana a swikota kuna kuva kuyini a hlamba mavoko deposh ka ku a tendera ntsongwane a swivaveni swa hina hi swikota kuva hi veka a mabakidi ya ku hi hlamba mavoko ku loko ntsongwane a ya kaza dibanyo a huma a kuma mati kuni matipitapi la mama haku ya mativa matipitapi ya mativa komba hi vatima a ntiko ya mati ngiki yo hlamula eka tsongo o tengi nsekeleka ya mati wa komba hi mativi and down nawo matipitapi lawaya ya kombeliwa leswaku hi maveka siniyana amindyangwini ya hina hi maveka le amakazadibanyi ya hina leswaku loko munhu a huma hi kazadibanyi a swi kota ku a ku yini a hlamba mavoko amakazadibanyi ma hlayisiwa komba ma hlayisiwa ma hlayisisiwa ku yini akaza dibanyi la sweliwa la cheliwa nkuma la mbonyiwa o kombi no hemba aloku hida anongani liyana loko isuka kaza dibanyi yakwe aloku itaka parati game kuyi ikuma mavakwe loko hi wona ku ikhozili yoyini yo hi hambukisa akolwa swika ku shoka ku khozi nongani anda una shona sha sinzisa kuva hikuyini hi hlayisa amakaza dibanyi ya hina avatsongwana lava ka vanga swikoti ku tirhuma lomu kaza dibanyi hi endlisa kwi ya swikota ku mulandzelela n'wana luya kombi yo mrhuma ku famba laya khumbini uya kwini uya tirhuma loko a heta ku tirhuma serekani munhu wa mukulu labra a tendela leswi n'wana a nga tirhumaka swona enda una swona kula hikuyini hi swikota kuva hi varhuma vatsongwani va khumbini hikuva a nga swi koti ku ti aku ya kaza dibanyi maxina hina vakulukula va hi li kwini hi li lareveni leswaku loko n'wana luya a heta hi mutendera hi susa leswi ya n'wana a nga kwini a nga tirhuma hi swiyisa kwini a xivaveni hi twananile vanyi tiko endhawu ni veka ku khensa ni ta nyikela a rito ka lava nga ni nyika khani mama
0: Mabulula wa radio Mozambique ata kuna wona kusikelana na muhambe xikene ke susha chaimit kasi ashpunza sha shimbutsu mabulula wa ibinzu la radio Mozambique kasi katelwa UNICEF kulunkare itava ke Miranda Mobonda e bulana tatana Antonio Mondlani loike inga marakeli wa xikene ke susha lana chaimit kambe ke Miranda
1: na
0: ijonzile
1: entamo kambe kuba wa tilungisa ku kwata vula xawu kare tatana Mondlani hi kota hi hlomela ka lemezini vana swaku axiwa swa haliko hi ta navela ku va hi bulani mamani mun'we kumbe bava mun'we muhanyitiku wa lomu wa bayirisini kwa muhambi a ta vula xa ku kare mayelano ni dyondzo leyi nga hi kuma la swiko leswi nga ku ngi swa ha phumanyana kutsongo mayelano ni ndzima leyi ya mavabyi lawa ya malaria nga dzedzedze ni mavabyi lawa ya kolera kambe nhlari ya hina yi ta wudawu yi ve hi hlamusela ndzhaku ka mabulo hi nga ta va na wona na bava hi ta ya mahlweni ku va hi ta kuma a swi hiwa
0: kabike tatana Antonio Mondlani murangeli wa xikene ke sula xa chaimit ya losela ila ku tiva leswaku va i swini leswi mu swi landzaka lomu gangeni mayelana ni ku vhikela mavabyi lama nga vakiwaku hi mati
8: avuxeni vanyi va barsingo na losela nkarhi lowu xikan'we ni vanyi va radio ya khensa ku va va hi tshunelela leni leswaku va ta tiva swaku nga va ku famba hini tlhelo la mavaku lawa dzedzedze xinyimo xa vurhangeli la swi kota ku va li hlohlotela emugangeni leswaku a vanhu va hanya hi leswi swi lavekaka leswaku tindhawu ta vona lama tshamaka kona va fanele ku va va ku basisa kwalaho ka ku va va tirha a mhaka mati ya ku va va hlantswela swigwa ku laveka ku va ndhawu leyi yi tshama hi lana swi lavekaka kona ku nga tshameli mati ku va tisuna ta endla a mint wa kona kwalano leswaku va ti tshama leswaku hlupha van'wani van'wanyana emugangeni kambe hikwalano ka ku va va kuma a dyondzo leyo ni lava va nga khetiwa va famba hi mindyangu leswaku va hlohlotela swi kumeka ku va swi yantswisa a ku va nkarhi wun'wanyana mavaku lama kumeka mali kona kambe hikwalaho ka ku va ku ngheniwa hi ndhambi tisuna ti kumeka ti letinyingi kambe a ntirho wa ku fana na wolowo wa endliwa tanihi lana muteko hi kona leswi va swi balaka swa ku va swi kota ku va va tirhisa a ma red musketeer va swi kota ku va hisa a rifula ya leswi swa timongo va swi kota ku va hisa maqhaja ya tihomu leswaku va tisuna ti fambela kule eka vona
0: mabuloni murhangeli wa xikanikasi xikani ke sushichiwa ku local dat la chaimit mayelano ni nkarhi lowu wa ku va i dumeliwile tindhambi lana swinyenge swithleleke ndzhaku i swini mi taku na mi swi landza swin'we ni vahanyetsi kumbelani ku ta vuyelerisa vutomi
8: hikwalaho ka ku nghenelo hi tindhambi swinyingi kunene leswi swi honekeke ku va a mati a malunghisi ma wona ku kumekile kunene va lahlekeliwa hi swilo swo tala kambe na va byeriwile kunene leswaku a va fanele ku va va suka endhawu leti ti kalaka ti nga tshamisekanga ku va va kumeka ka tindhawu leti tinene kambe hikwalaho ka nkanu kunene le va tibalelaka va leswaku va yo yisa a va swi kotanga ku va va huma ni nchumu va khule ku swi vona kambe a mfumo wa lwa hi tindlela hinkwato leswaku u va tiva swa ku vanhu lava kunene a ku na nchumu lexi va nga na xona lava va nga kumekile va li kona a centro lana va khuluma kona exikolweni nkarhi lowu vatsongwana va ka va nga li kona ku zamiwile ku va nyikiwa switsongo leswaku va kota ku va va tlhela va ta sangulela kona a ku va va ta swi tirhisa ntsena vo ka va nga nyikiwanga a matiriyali ya ku va va yaka a tiyindlu ta vona leti lahlekeke kambe na tshemba leswaku makungu ya ku va va susiwa lana va nga kona va laveliwa a ndhawu leyi ringana ku va va tshama kona ku loko swi fika nkarhi wun'wani ku humelela sweswo swa ku fana leswi va ta kumeka va li koho ma koho va swi tiva leswaku kunene a ndhawu ya laviwa ku va va yi kuma fane swi makhulumaku madata lawa ma li kona lama nga va nga ka va nga prova va tshama kona va swi ignorara leswaku va humaka swona se sweswo swi va manavela
0: i wihi ntsatsiwo rhangela muganga.

0: uva on ka ready ra ku sungula.
1: Muranziwa, a ku ni Seth.
2: Mani.
1: A hi ni swa ku yini? N'wana wa hina.
2: Ah, Seth, go baba yi salava.
1: N'wana wa hina yi jedile.
2: A nga titwi gwazi ku ve nanga. Eyi, ni pimisa leswaku a ni dzedzedze.
1: A yini? A dzedzedze?
2: Ya, nakona ha zela.
1: Phela leswi swi ni mhangu.
2: U nga tlulisi mpimo. Go.
1: A ndzi tlulisi mpimo leswi kombisa swa ku yi dzedzedze.
2: Yi nga nyima kokela katsongo ku ve ni ntlangu wo gama.
1: Kambe murhandziwa.
2: Ey bas, a ku laveka u tima TV sweswi.
1: Ina, swa fanela. Ka u tomila n'wana wa wena ni bolo hi xini xi nga ni sima ngopfu.
2: U tomila n'wana wa mina li ni lisima ku tlula nchumu xin'wana.
1: Hi xileswo, a hi fambi sweswi mutini wa wudawu.
2: A hi fambi, ni ta lavetela hi nkarhi wun'wana leswaku yi mana nga wina ntlangu lowu.
1: Kata.
2: Nkata, a hi fambi, nkata, a hi fambi.
3: Loko n'wana a hi seta kumbe ku hazela mu heleketi xibedhlele kumbe u vulavula ni mupfuniselo wa vaongoli a nga ape hikusa swi nga endla i li dzedzedze loko li nga kambeliwi ni ku tenderiwa li nga dlaya.
4: Murhandziwa, loko u lava ndhawu u nga kumaka hinkwaswo na u nga sukanga a nhlamulo u yi kumile. Ku na MC One Stop Hotel Shopping Center, i nga ndhawu yi kumekaka na yi amukela a vaendzi. Loko u lava a mintirho ya nsima hi ni a swakudya leswi swekiwaka hi ndlela yinene hi ni swilavo swa tinhlengeletano. A mukhandli lowu u ni a ndhawu ya ku va ku nga endliwaka yona a mindzumba yi amukelaka tinkambi, minchadu, a mabatizo ni swin'wanyana hi ku tala ku ve ni hi tisa a manyawu ya wena hi ni a ndhawu ya ku va u bukuxa kona a nga a mapixina ku ni a bottle store a ku va u kuma a swa ku titimela. Vatsongwani va ni mukhandli wa ku tlanga a pulapula ni michini ya ximanguva laha ku swekiwaka kona a swa ku fana ni mapipoka. Nakona va mamani loko va lava a ku va va saseka ku ni a Salon de Beleza va lunghisa a misisi ku va va ya ka mindzumba ya ku hambanahambana. Hi endzeni hi kumeka a Bairro Fidel Castro a kusuhi swinene i xitarato xi nga ni nhlayi ya ku rhanga MC One Stop a ni hinkwaswo leswi u swi lavaka. Loko u lava ku tiva tin'wana u nga hi fonela ka 86 93 04 555.
5: Vinte e uma horas na oito minutos e não será que vai ser o ciclo lebre. Ele cai logo logo assim, eu me curva o nene, que assim que eu ia ficar lá, eu ainda está com uma... Não conheço. Cuidado, não conheço o que é o nene, o gata e fique sei lá. E não conheço que é o que Alfredo Muyanga, na Carlos Nishan Rafael, vai ter que ficar com o nene, que assim que eu ia ficar. I dyondzo i vutivi i ku hungata kambe na hi hungata hi xiyimo xa mahleko pokeke ku hleka a swi yili nakona ku hleka a swi yalisiwi ku yelisiwa ntsena a ku xolola mahlekela ma tele lawa ya Radio Mozambique ya ku tsaka ya Radio Mozambique ya ku dyondza ni ku dyondzisa ku hleka laha Radio Mozambique i ndlela yin'wana ka ya ku rivala leswi nyingi swi nga ha karataka ku vi nkarhini wolowo ku dyondziwa xo karhi kutani hi na 21 na 10 minutes nkarhi wa ndzumba wa mahleko kutani hi ku xovela vuyingiseri byinene
6: ndzumba wa mahleko. Mafenya ni kutuleta na vutari bindzu na radio Mozambique ni sotoromisiya leya ka gaza li nga pfukeni vhiki ni vhiki hi mugqivela hi nkama wa 21 horas 10 minutu. Hleka ka gaza.
7: Vana kulori vanga seti vashitichi lexikulu xa ku hlamfuna xitsonga haleni ka Gaza. Ami los.
8: Muwezela nzeni ka mahleko nzeni ka ntsaku ukulukumba ngopfu swinene migqivela hinkwayo hi nkarhi lowu.
7: Dzumba wa mahleko u fikile. Hi milosa hi vanharhu haleno i
8: Magelani Muyanga.
7: Kumba Alfred Muyanga. Ramu Jinyashua ndi Rafaele. Nijia lili kumakuma kumchini kwa mfumo olu nangashu kufikala kwa zinga Juanki waka zungeni. Ile au pele ni mkwa kumkwa kulume iduaka na mirikona.
8: Ai, sheke ni sui ingwe.

0: Ndza ku ka wena nga leswi tatlekiweke hazungeni akuva a pfula swipfalo kusa a hina swin'wana. Mugovela un'wana un'wana hi finge kuva loko ku fika lowu nkarhi hi va xikan'we na wena akuva hi ku divida akuva u pumba swin'wana hikusa ku fambeni ka vhiki swi nga va swilo swinyingi leswi u kumeke swi ku khunguvanyisa kumbe swi ku endla u tshama u qavanga se ku khwelakhwela no matensan'wu se hi tela ku va hi ta mabaxarisa haleno
1: eke lowu tomi lo karhata
0: a wu karhata na karhata
1: wenapawa la durha a xapa la durha
0: u sungula hikwala ka pawa
1: hi lona li talaka lomu ndyangwini
0: li khomeke tiko
1: hi loho li khomeke tiko leswi ni mi tsumbula ni ku rima ha ha rimi
0: a timhaka tikolano inaka hi kuva u vulavula hi ku rima ni ku u karhata ka vutomi siku rin'wana xifanyana xin'wana xi tshameni va wa kona va bula ku ni usiku se ko tshuka magezi ma ku tsayitsayi
1: ya mutsopatsopa
0: mutimeka
1: ya ku tsayi mbhoka ku vulaka xidimingwana
0: mutimeka magezi se a bava kona ka a tihavu leti tlhe ti hi tsimela magezi se xo swi vekisa se xo pfuka mundzuku xi ya xikolweni se thicha wa kona funda se vatsongwana se a xi vutisaka a vutisekaka ya vatsongwana i mani loyi a tivaka swa ku magezi mata hi kwini xo tlakusa voko xuku mata hi khwatini so thicha wa kona a wona a magezi mata hi khwatini xuku ya leswi a ni na ku kanakana ka swona leswi magezi mata hi khwatini a ku yi tlhamuxe leswaku ma tisa ku yini hi khwatini xuku hambi le kaya loko va va ku tsemeka magezi a le a tihavu leti ti hi tsemele magezi swi ni tikule khwatini
1: Ilaka loko hi chiwuka la ke ho pfuletela amabuku
0: i bible
1: lamahleko
0: i bible lamahleko
1: se loko ni chiwuka lana ndzi wana mhaka yin'wanyani ya ke yi humelela kama wolo uya wa khale ngopfu ni khale kambe swi tshindzeka ka masiku wolawa hi nga ka
0: wona ku haleni nga kona
1: kama loko ku nga sunguliwa ku va ku dyondzisiwa lavakulu lomu swikolweni wa li khumbuka lembe la loko ku ka li khumbuka problem
0: swi swa maalphabetisation
1: swa alphabetisation i duka sound ya dul
0: mamelo since 108 wolawo kolomo
1: a loko va tshamele a turma xichangana ta kwisini hi to hi turma
0: hi lo turmaka
1: ku ni vavanuna ku ni vavasati
0: hinkwa
1: va wupfeke se layene a mudyondzisi a teacher ale n'wina vabava ni vamamani la hi ni ntlhanu a nga kombisanga swaku hi ntlhanu wa yena hi ni ntlhanu hi susa swinharhu ku sala swi ngaki tinqondo to dilingana
0: a lava yini lweyi
1: a lava yini lweyi a khaphinda
0: hi
1: ni ntlhanu hi susa swinharhu ku sala swi ngaki a vona swaku a
0: va mutwisisi
1: se a suka a nyima hi ku swi mu karhatile khale se a va le ndzeni ka lembe na va vulavula hi to timhaka ta matematika
0: ta ku pumba ku engetela
1: se hi n'wina vabava ni mamani se a patseni ku hlundzuka u ni xibakela xa sope wa ta xibakela xa sope swi nghena ntlhanu mabodlhela u teka mabodlhela manharhu u diba ku sala mangaki se ku humelela mun'we
0: swi tlakusa voko
1: ni nga hlamula mudyondzisi
0: a wu ya
1: hlamula u lo yini a ku u ni xibakela xa sope a nga ntlhanu mabodlhela u teka mabodlhela manharhu ya sope u diba ku sala mangaki se xiku hi bava teacher i n'wana wa mani loyi a nga ni nawu wa ku dibagwana
0: i n'wana wa mani
1: yelweyo a nga ni nawu wa ku dibagwana
0: lavakulu va vanhu
1: teacher se a tsakile ku a timhaka leti
0: ti
1: ta camuliwa
0: inaka siku rin'wani exibedhlele xa tihlanga lomku dawa ku lava va ku hlangana tinhloko
1: u mbala kole empfuleni
0: tinhlengi timbirhi ti tshamile ta bula laya ta bula ti bula ti bula
1: mabulo hi wa
0: tibule u tumla tona kasi kasi mo magwana vona ho ta bula tinkai le
1: ta naka ku ni kamala u shoko shoko
0: shi mwe se ta bula
1: ta se khumbuka auto
0: se liam yo gora mungana wako ka ina ra se ho shaniseka se swa yantswa phe itsuka inga ikeli makalava vanga nguwa no siku vanwana va pfuka va china se loka ho vulavula na ndokodela ai chusa ndo ku swisinisa ku va hita hi ta da yiwala hi ta ta na himuka
1: vanyenza ka hego
0: vona vati ku sengiswa yantswa ka songo ho hi swo leswo ha kota fika ku ta ranga infirmera a fika mdzuku a koni misho swo muyela swi fika swo ke a hi la ku khuluma na wena ku ntwini swo ke hi swa ku se ho kara la ku tshamala hi vona swa ku swina kona hina se swa yantswa a hi kombela ku va mi hi chusa himuka ndo ku swisinisa ku va hita Hitata ni misho hi tlhela ya kaya. A ku endle swa swilumbi mina swa ku va ni chusa vanhu. A hi nyimeleni dokodela. Medico.
1: Hi loyi a tirhisanaka na vona.
0: Bala ku ti papila swa ku mi nga muka ke.
1: Mi le ka matshamelo wayo.
0: Na va ha vulavula medico ta ku swi. Se a ngo vitana infirmera ku swi lava i mhaka munhu leyi. A ku yi lava vanhu va kombela ku muka. Wekusa va bona swa ngisi swa yandla lani se vonye nyenzeka vatshika vangela wa guva vanga itlile vangani va kona se vala ku muka so ku lo vala ku muka no problem va vitani va tale se vangena ku gabinete la medico wa tsama le a ku mulini va ke medico o karala se ne medico a singa ku swa ke mushinga ku
1: dinga ku swa yandla
0: a va chinchi maka vona ku nawe kombela ku va muka ndo ku sinisa ku va hita da yewa pa po de hamba hi da maja ku tsama la ne ba a karatega din hlanyile so ngizwo kutabe hila ku mikombela kwa mi pfuna nchumu na muhese muka ku munwe ngizwo
1: vala ku mutesta leswaku
0: va ku apa munwe ngi ku musi swa yantswa nyana mijo ha swivona hambina hi kombela kwa mi pfuna nyana nchumu la mita hi susela ma kwadru lawa ya mfoto le ka paredile mva veka sinya ka lela lonwana magongonzela se muka tshiswo kuna timaka sakwa milava yini para mendla leso ke swiko ala hi tava xikada lava xipikiri ni hamela siho swilulamiso hinkwaswo leswi va swi nyikela si xiya xin'wana xi teka xikada xi tlhateka la ka paredi xi gona munghana wako xi
1: khwela
0: se a khwela munghana wako a teka a kwadra a xika na lona a ka paredi le lin'wanyana se a khwela leya a li vekela se a ku nyikete xipikiri xi n'wi nyiketa a ku nyikete hamela xi nyiketa se xi teka xipikiri xi xi zuluta xi veka la ka paredi la ka nhloko ya xipikiri leyo xi bale ku xi ba kuma swa ka xipikiri a xi ngeni
1: ke xi thwaze manzilo
0: se a medico angu ya wena wa swi vona leswi munghana wa ku aya a munghana wa wena a endlaku swona ke xi ku ya na swi vona a ku se a wu bali nchumu xi ku nada a nandzu na mina we dokodela hi mi ni nga phazama ku mu nyiketa xipikiri lexi a ni nga mu nyika i xi ya se ni ka paredi la haleyo
1: Enaka Ramsh
0: la
1: se hlekile
0: o akuba hi koka moya
1: swa lavela
0: a jalela ka zungela a banyana unanga
1: eke ni koku hleka switshuka swi
0: wa samihlo u wa kwa san marele
1: se amhloti ya vengi seti inga hele ku hleka
0: va hisola
1: zungeni inga hi bela vunanga

0: ina ga nzo ka wannan gabuwa ga jalili zungeni u sai ulini wena
1: la kuni mhaka yinwanyana
0: eh
1: lesa ku teka leswi mama no unwe
0: loko
1: avutisa anuna wa
0: uvulavula hi ku teka phese va vasati vonze va ku ya sala
1: musunguleke
0: uva ku teka swi uvulavula hi vasati ni wa nuna a hi le ku bala munhu swikunzuka swikotlana na swisi wona seno ka we
1: se mama no mune avutisa nuna
0: eh
1: ele nkata loko ndzo tshuka ndzi biha ku hasasekile ngo yini ngo nkata ni ngo endla hinkwaswo ni xavetela hinkwaswo leswa ku tlhela uyela ka ku saseka ka wena mina ni rhandza ku ku vona nawu sasekini a ku loko no tshuka ndzo rila ku ako ni ta teka xilenswana
0: nikusula
1: mihloti ako okay se loko ndzo tshuka ndzi kwata ke ako loko wo tshuka u kwata i ni ta endla hinkwaswo leswaku wena u hlekelela
0: u tsaka
1: Es putukazi vele xipantazi vele xini lexa padlasi
0: ninga
1: endla padlasi leswaku wena
0: uzowhleka
1: uhleka ai selo kuno suka nokuvula vulela ke na kunga na no swilava ni sura kuvula vulela hi lowa sata vula vulela a vutisa
0: noko
1: ango ntoti pola tindlewe ninga switi vula vula hi
0: Eh amringo a xina ya vudama va gwanhla ku ya nhloko
1: mu. Ah uti avasati va rhandza ku vulavula. Ene vanhu swi tshoka swinga he.
0: Swinwa swoka swinga twisiseki.
1: Aku loko no tshuka ni kuluka ke. Loko no ka into dla xiboku. Leswa ku nga hati wona xa ku nga. A swi uti swa famba.
0: Eh
1: se ale nkata. Purika amaka ko phe itala. Kaku lwewa sate anga tsake kununoko aphoza. Se loko no tshuka nuku dzwa swa ku tsika gwala ke. Siko ha alano. Al ranzu kata leli.
0: Au katela weli gama kola.
1: Ni gama kola ka kuni dza swa ku mina ni tsika ku phuza dzwana.
0: Ya, hi ku vula vula hi gwala. Eh, xidakwa xinwani. Xi tolovela ku loko xi fika
1: a bangi. A xidakwa hele xa kwini? Haramus.
0: Munhu wa ku phuza ka anga na siku.
1: Oh, hi lewa ku loko a phuza. Loko a phuza a dakwa. A pfuka a kuni ya ku qawuleni. A tlhela a phuza a dakwa. Oh,
0: sesh, ash da kwashi na shona washi ndawu le shi phuza uka yona. Sikuni siku. Sesh to loko tiva ku fika le shi fika shi ku ni komela mo bilela mambira ya cerveja. So sa majalo kuma fika la ku duas media. Kambe shi shosha shina munhu munyana.
1: Ai!
0: Si va shi nyika.
1: Angula ya makolo
0: ku hela kona. Shi nyika duas media shi phuza sikuni siku. Se azalwe wa ku xavisa byala ku ha wena. Kasi wena loko u talani ku fika sikuni siku. Uweshe ufuko kunlava duas medias hayi nunga kombile hi unwe unwe uphuza shiku eh swakulani a media unwe loni kombelaka wa mini a unwani ni kombela mungana wa mina anga luza a yaphuza xikamwe si wa xirilo lo
1: oh
0: so go ta ben a sho puza xifama sho dlisa sikulu nwa shiku duas medias kwa ta sikulu nwa shifuka shiku swe onka mwa sho wani misho Shifika shiku ni kombela media unwe. Ei, so uhlambala lwa wawa ukushafisa ku. Nyamuke makamuni.
1: Mungana kwa yupuka.
0: Makamuni. Sa ku, nyamuke wukombela a media unwe, I makamuni. Shiku, hae, so ku, nina nisike kupuza. Utsike kupuza, silu ukombela ku media. Shiku, ndaku rila lwa makwira, anga fansiye.
1: Aungane lukahle.
0: Eh mina hi noxa na hapu.
1: Ana hapuzi.
0: Ni phuzela lwa wa mungana wa mina.
1: Kasi a ja hapuza futhi.
0: Wa ka hapuzela ku rila lwa.
1: Ina ga. Ala kuni mhaka la ninga yitwa. Phela swinwana leswi hi swi vulavulaka la hi swikumaka va yingisete. Se mu yingisete anzi rumela ncwadi leyi leswaku hi ta hlekisa van'wani va yingiseti
0: inaka
1: ele la kaya ku tswaliwile a n'wana n'wana loyi na ha ku huwa a leswi hi swi tivaka hina leswaku loko n'wana a velekiwa
0: urile urile
1: a loyi a velekiwa a nga rili u sungula ku vulavula ene leswi a swi vulavulaka a le mina ni ta fa ndzeni ka munhu wa tin'hweti
0: a byela vatswala va kona
1: mamani a ta fa ndzeni ka 5 wa tin'hweti
0: vatswale mphrofeta
1: se papaya a ta fa ka n'hweti ya ntlhana yin'we swi va vindlamindlekisa va ku hi ta vona hi swona va hanya va hanya va hanya loko xi ku munhu wa tin'hweti xi hundze hela
0: a xi ni xa ku vulavula swo swi xi nga vula swo swa ku munhu wa tin'hweti ni file
1: laha xi nga vula hi kona xo ni hela ko ntlhanu wa tin'hweti mamani wa xona yena u ndzi hela se ku sale ba
0: a ma twile marito ya n'wana
1: a va ri xikan'we
0: loko xi ku mina no tela munhu wa tin'hweti ni file ndzhaku ka tona
1: ntlhanu ku famba mamani
0: lokuani
1: yin'we
0: i bava
1: papaya a fambaka se a loko sati a fambile lowanuna sungula ku vindlamindleka ya wena la se ku landza mina la se ku landza mina la n'hweti liya
0: so to timbilu ta hina ta lunya a nga le ku siya nchumu
1: a sungula ku xavisela hinkwaswo leswi a nga na swona ni swiharani tihomu o dlayela hinkwato leti
0: na ha rindzela leswaku
1: loko ku ntlhanu wa tin'hweti na yin'we
0: hi mina ni fambaka
1: he wena loko ku ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a nga fi
0: kambe
1: loko swi ku dosh por tres ka kavhezenyu ka riliwa kumbe ku femulomuzana leswi vulaka leswaku
0: a xin'wana ni lexi
1: a nga lexa yena
0: vanhu ka masiku ya hoyisile aya mali leswi zungeni ni la ku seketela ikuva ni ngo zungeni ku zungeni na siniya
1: a hi bele munaka na yena wa munhu swa ku wa hleka
0: u kangale ku vulavula zungeni a swi hleka ku siniya nga kona.

0: inaka ndza kwa kuvazi ngina be ona ngana mina vona ku ndla ku seketela mhakale u vulavulaka akuvana hina be talongo la swa hina hi famba ka munthu wa ukari na vona va tsamile kwa la ka bava nwana ni mama wa go se va pura va bula se a vona swa ku luwa munhu muzana a vona swa ku ngila kala na a hi hanyi ntiso kuni kuni ku kanganyisana leswi hi vulavulaka swilo swa mavunhu hi makhambi manyingi se wa vulavula ni munghana wakwe wa muxina se a mu hambela xinani xa ku kamba mavunhu
1: va mama machayina
0: leswo se a xi hamba xinani leswaku loko a munhu a vulavula swa ka nga leswona a xinani xo mu ba a xi hambe ngi xibonekani xingi munhu se a va gwela ku lani ni xave xibonekani lexi ni kombela ku la kaya hi hamba hi vulavula ntiyiso hikusa loko hi vulavula mavunwa a xibonekani
1: xitabala
0: munhu so ngo swi lunghile se a sungula ku a vutisa n'wana wa kona a ku ya wena a ri mandini wena ni twe swaku a tolo ni vanghana va wena a mu li ku dzeni ka masigaro so xuku papa ndzaka ni dzaha sigari mina a xibonekani xo sekelaka xibampama xin'wanani
1: a vulavula mavunwa
0: xo hemba a xi dzahe masigari se a ngo ku fana ntolweni vala wu fikanga xikolweni xuku papa vo hemba mina ni fikeni wo xwela
1: xibampama ene xibese ndzhaku a xi yandlangeniswene
0: se i vo kona ku ya hi swo swini mi byela ku swana n'wina la kaya mi endlaka swi mpfilumpfilu so mina na le ka ntanga ya wena leyi ni swa ku sigari va le khomisa ku yina ni nga swi tivi xo xoka xoaone hipava se a mamoni wa ku ala ku tendla swa ku yena hi yeo
1: a vulavulaka ntiyiso
0: se a hleka ale ey leswi swi vonaka hi swi dhoye ni n'wana wa xo ndzi loka xi mamoni wa ku
1: I want
0: a story. I'm going to go over my name, walk on a minute, and I want to go to my queen. I don't have to go out now. See, put up my school away. He didn't show me how I love Landis. Now I have loved this. So that's what she will be in.
1: Echo Nangas and Napal. Echo Nangas and Napal. Echo Nangas and Napal. Echo Nangas and as a buan fama,
0: ish
1: bonekana, lua mamana a buagum pama, magashi bonekana, ganga balaganti is
0: a
1: toy. I want our agulia. Say, Kunza akumela madame Benamambi. Ali one sate a galano no cook and cut. Pair absolutely cashuku. Yenda Adenia. Adenia is kupopoli wa kangwana kutwana lwe. Ewa hi na kumba a wa hi.
0: Kuwe na leni ha ba inhlolo. Inhlolo kula tshoko ngwana wala kaya kumba wala kaya.
1: Se aloko swima hi sileso vela vai ba ma Adenia.
0: Pompo wa tingatile to kwa ta pompoliwa.
1: Se aloko kupopoliwa angati leya vhela swi swa tsumbuleka leswaku
0: a wala kaya
1: no satu wa kona kwa angata pa angwana a hiwa hina lwe swi ma hisi ku yini se wa hlamula a ku phela wa khumbuka siku le n'wana loyi a nga velekiwa hi lowo a tale hi madaka swi ni tingati hikusa a velekiwa endleleni a wa haya xibedhlele se wena u te a n'wana loyi a chakile ngopfu swinene a wu lavi ku mi khoma se leswi ni nga mahaswi womini ni ya xibedhlele ni ya ni ya cinca a n'wana loyi ni teka lowu wa ku bala wa ka a nga na chaka hi lwe hi nga na yena loyi
0: a lowa ka hina
1: a
0: salibedhlele akubona hina vhika xibedhlele hi ba manje vanhu va swa ku mudiva lowu a taka loko wa ntamu wa hlayisa hi ta tlhela hi va kona
1: a ta hlayisa
0: ku salisa Alfredo Muyanga Ramu Jean Rafael na jaleli laka zungeni
1: zwanki zungeni
0: hiku
1: lwe a tova tova atintambo
0: akuva hinkwaswi ku fikela khwasi hi ndlela mpfuma wu hili bye bye sala khwasi unga pfuxa madzolo a
1: hi hlekelele
2: Zumba wa mahlepo Mafenya na kutuleta na vutari Bindzu la radio Musambiki misoto rumsiali ya kagaza Linga fukeni viki ni viki Emu kivela Inka mao vintu maora zi 10 minutu Chega kagaza

0: Emissor Provincial de Gaza.
1: 22 horas já tico em qualo, encarvoa marrungura iramba Bonifaz, novela.
2: Maungu, mukombisi Bonifaz, novela. Morangue, liwa chpunzang, kulugaza, Margarida Mofanzani, Shongo, liwe tlangalaka, akuva, kunekutu hinta, ambi, nikusimisela, eka shitsungu ngupu varimi vashifunza shaka shokwe lava va shuchuweke hikola eka tindambi talembe lili. Margarida Mapanzeni Nhlongo avula swaku ndzakuka kuva kuluzuile mibyalo yo tala hikola eka tindambi ni ku ndlepfama eka mati kusukela janeri kuya marsu wa lembe lili. Se swa voneka swaku a vatshamitiko kumbe varimi va karhi va tihinta ndzeleni ya kuva va ya mahlweni ku landza bindzu la vurimi. Murhangeli wa xifundzankulu Gaza a vule leswaku handle eka swipfuno leswi swi nga kona hikwalaho eka switirho na timbewu swi nyikeriweke hi mfumo ka varimi va ka Xokwe ku karhi ku landziwa a tindlela hinkwato mayelano ni ku va ku landziwa eta bindzu ni mabindzulelo manene ka nguva leyombirhi hi nga ka yona hikwalaho ka ku va ku byaliwa a mibyalo ya ku hambanahambana. Margarida Mapanzeni Nhlongo a vulele martulawa wa zihlanu lweyi ndzhaku ka ku va a pfuxelele a masimu ya ku hambanahambana ya xifundza xa ka Xokwe ndzeni ka liendzo a taka na a liendla ka xifundza lexi ku va a vonaka kusuhi a mintirho leyi yi landziwaka. Xifundza xa ka Mabalani ku sangusile a mintirho ya ku va ku yekisiwa a mintirho ya uyavele la mati hikwalaho ka pfula a swihlowo ndzeni eka damu la Limpopo ku kota ku yaveliwa emati ka miganga ya ku hambanahambana yi kumekaku ka mbirhi wa nambu lowu. Hi vulavula hi makungu lawa ma nga ta va ma simisisa ka uyaveli la mati ka miganga yaleyi Matibye na Khokhwe lana a mintirho leyi a nyimile hikwalaho eka tindhambi leti ti vonekeke kusukela janeiro wa lembe leli. Murhangeli wa xifundza xa ka Mabalani a nyikeleke mahungu lawa.

swikoteki leswaku amitirho yi sangulisile hi ugamula abrilui wa ndzhaku lana ka nkarhi lowu ku taka ku landziwa amitirho ya ku va ku yakiwa switeze leswi swi nga ta va swi khoma emathangi ya mati ku va ma ta chikisiwa ma yaveliwa eka miganga ya ku hambanahambana. Mitirho leyi yi landzelaka kambe ni ku va ku khulukeriwa matubu lawa ma nga ta va ma nyikela mati ka miganga ya ku hambanahambana. Vachayeli vambirhi va mimovha ya ta ntleketlo xipfundzankulu Gaza ngopfu doropeni la ka Ncencayi hi lava va nyimisiweke kumbe va tsimbisiweke vhiki leli a ku va va landza mitirho ya vona hikwalaho ka ku va va khwelisile timali ta ntleketlo handle eka nawu. Vanhu lava vambirhi va ta mimovha ya ntleketlo ka swibomba swa vona swi nga ni 10 lavanhu na 5 xin'wana na xin'wanyana hi lava va kumiweke na va koxa timali ta handle eka nawu ta ku tlakuka eka vayaki tiko lana ka hanyimelo ka leswaku va a ku fanela ku va ku ni a nawu lowu nga ta bohiwaka hi huvu xifundzankulu Gaza mayelano ni wu koxi la timali. Hi vulavula hi vachayeli va mimovha lava a va tleketla a vanhu eka xitarato xa Patrice Lumumba ku ya doropeni la ka Ncencayi hambi na Ndamini Dujmile. Murhangeli wa xiyenge xa ta ntleketlo ka mfumo wa doroba la ka Ncencayi Benayesh Kofi a vula leswaku a swi laveki a ku va vanhu va endla a ku rhandza ndzeni ka mfumo wa doroba handle ka nawu lowu fanele ku va u bohiwa ndzeni ka nawu. Hi ndlela leyi Benayesh Kofi hi loyi a tsatsiyaka ka vatleketli kumbe ka vatleketli va ta xitshungu a ku va va nyimela hi ku va va ni ku twana mayelano ni nawu lowu nga ta va u bohiwa ndzeni eka nawu mayelano ni timali leti ti fanelaka ku va ti koxiwa hi huvu ya ku vonelela matirhelo ya mfumo wa doroba la ka Ncencayi. Man'wani mahungu u tamelaka ma xungeta leswaku xifundzankulu Gaza u rhangeli la ku vonelela eta mabulu mayelano ni madzolonga ya ta mintirho a tsatsiya eka vinyi va tikomponi hambi ni vatirhi leswaku va va fanela ku va va xixima eta mabulu ku kota ku helisiwa madzolonga ma nga kona ndzeni ka ta mintirho. Tani murhangeli wa xiyenge xa konela eta mabulisano hambi ni ku gema eta madzolonga mayelano ni ta mintirho hi xiyimo xa doroba la ka Ncencayi a vula leswaku a mabulu i ndlela yikulukumba swinene ya ku va yi nga helisa hinkwawo madzolonga ma nga tshukaka ma vonaka mayelano ni ku kala ku nga ni ku twanana ndzeni eka vinyi va tikomponi hambi na vatirhi. Gidyu Langa a xungeta leswaku eka 23 ta lembe leli hi nga ka rona xiyenge lexi xi kotile a ku va xi landzelela ku tlula 30 wa timhaka ta madzolonga ya ku lana ni vinyi va tikomponi hambi ni vatirhi. Ndzeni ka makungu lawa swi kotekile a ku va ku tlheriseriwa emintirhweni ntsengo lowu wa vanhu hikwalaho eka mabulo lawa ma landziweke. Munyikeli wa hina wa mahungu a vula leswaku a pfumaleka eka u hakeli la timali hambi ni michachazelo kumbe ku hlwela eka timali ta miholo swin'we eka ndzeni eka madzolonga lawa ma kumekaku ndzeni ka vinyi va tikomponi ni vatirhi. Mungiseti eve mahungu hi nkarhi lowu.

Mortoire a bale mabuku ya kutala swinene ka swiyenge swa vutlhari, matimu ni ku xuxa. A balele ku tlula 120,000 wa tipapila ni ku tlula 2,000 wa mabuku. A tihlokomhaka a le ku cinca a ku tlhela ku yantswisiwa a vutomi laha a xitshungu. A tala ku bala mabuku ma nga komba a ku sola kereke ya Katolika ni swiubyana swa mfumo wa Fransa enkarhini oluya. Voltaire a ve mun'we ka tintlhari ta ntikelo tani John Locke na Thomas Hobbes lava a mintirho ya vona ya ubale yi nga ve ni ntikelo lowukulu ka ku cinca ku vonekeke eFransa ni ka matiko ya Amerika.

voltoa a seketela kuva a munhu wena wehe a fanele kuva loko a phoqile a nawu a thethisiwa nangese na tsemeliwa a swi khathiso a vula kuva hambi va swigava swikulu a va fanele a ku landza xiyimo lexi hikuva loko swi nga li etano a va nga ta ve ni ku hambana ni majambani lawa a ma yivela a xitshungu lomu switiratwini kambe na vativiwa a ku va i va chaviseki. Voltoire a luzi vutomi hi 30 ka Mayo wa lembe la 1778 kambe a veke ku cinca kukulu tikweni la France hi xifaniso ku chuseka ka ubale lamahungu ku va ku ni ku fana a ka ta vuthethisi ku va u khongeli lini a ku tsetselela ku va munhu a rhesa mayelano ni ku pfundza kumbe amphamo wa yena ni ku va ku pumbiwa a swi hiwa ka varhangeri.

0: varanse wa ba inseri ba shi tichiri shikulu shi shitonga kwa limisoro provinciali waka Gaza ba milo sa ba nangwena ingisi ba nangwena ba ingisi ba famisa ba nungo nukulu wankarangani wankarangani shangai shea na madama la temba kutiranga ya rikikumbe katesi benda aile kulaveni katu hunye lefa kulise kutitimela ka ashitikusha vikilita akushitata ba nziruru kukulu sinene kwa wana mafamba nisatu kukweve ajentefe kasese ni haka mchini kuna koso zanaya kabudule nga marabuduya heu narulahi na nyamukala ashitichini wana wa ingisi timi na velelo ingisi timi lunguluke ni kuungwe mamino tumanga limangani la warado msambika ya nyika kakubaye mkumbi sabitana na tamayelano ni nungunuku wankaringani wankaringani mzaya au pele ni wayawaya
1: tripele ile fofoka ni mamba aluku kukoso zane minobo na minina minina waka buduwe
0: koso zane wawana makale bako wanala bange haa ni wawana ye minina koso zane njeza zane
1: wazubo
0: mzaya bari mkiselele ni maingise
1: tani lao tiba kaya koni wukaswe sala inambuke
0: akunene
1: evovo
0: ina mzaya
1: pela ineva wa msambikano ni problema kumbe nga maka
0: ya wena
1: a msambikano principalmente ina wazona sula loko suka ya kati kudrimbanyana loko jata boya ashali drimi draka nga hadri tv wena vofu
0: wawo oh tenku ya tu deputara ni uva senior
1: kumelela makali ya kuluku yotsika ya afrika tsuli loko se boya boya evitanua ni mavitu vale va marano maka kuse kalela shala
0: ya wena
1: ja ashimina nishimbeni wena vofu shiso kishi ya maputu Aisha sha drungula zwa inga kumpfushela.
0: Yawo.
1: Entao. Ah vathama kuve xone xi rhongwa ku dya ku tiva a li dreamile dra xi rhonga leri. Se ku drungwanyane va dai ho ka baizana. Va xi servira li ntsondro ni hloko. Wa bona ndango lokulukulu phenya mayane li ka baizana
0: mo. Yawo na ba. Ka lo yana aba enyika. Nga kele ba biseka kusaba i draft ku lokuba enyika ti tonze ba li fara ta kota ku tsutsu.
1: Abo faba go.
0: Ta kota ku tsutsu me hlongola li rinwanya.
1: Ja la yana koma swaga mako mata bishara swi zanga swi dili xi okhema khema xa beka lo mandrini. Suka xifamba xitlanga. A loko xi ata xibuya xi ta langusa no mexikoma swaka. Hawe.

0: kuni weshti adlana angangena teka nhloko liyahada kusala lindrondo
1: ewe
0: shoma la nyangweni sha finyuluku jajan imana diki kabesa drangani siyela xifambo
1: ei se ula ku xa ku yini swo sweswo ke
0: se
1: kabesa dzako yini ni hloko ya yena
0: vakiti se xifambo elintrondo le dria wa bona se jajana a swivona swa ku nwambu ya ngwana se hamba xibyele a hamba tshama a xinyika mahula ya xironga wa swivona
1: ai wona
0: ya leswo hi luku losanela ke ru il noso grande boa noite
1: ka vaying so
0: se sibinda nga ko a ta ku uvinti
1: ya mina mdzaya la ne ni xikhalo ni nga na xona
0: la kunene
1: a xikhalo ni nga na xona a ni swikoti ku ni ma hi ku thokozela
0: hi xona
1: a ni to ba hi thokozela
0: na kunene
1: a xi a ni ta elekela ka xithokozela le jonga chimaya we yanda eyo mapampasi
0: ya wena man
1: yanda eyo
0: hey
1: sai dlaya le
0: sai wonetelela kulo
1: sai wonetelela atindlela leti famba ka hitona
0: ha kunene fo
1: eh uchuka nyamukhla wa siku ni mavadzi la ha matalaka hikona ku manini
0: ni
1: kwani kere manera vano nge muni hele swa ku a ikoti kuti hlayisa mi vambi enti ya hidlaya
0: ha wena ba
1: a jara samule ya swi yoka inga swi tivi ku ipanzelela amakapulana lawa ya khale kumbe tingu para va tsimba swivanana
0: wa bona
1: xa va mafuralda va bona va hlanda
0: drofralda mbe loko wo tsoko khanela hi drofralda va ha dzi tiva a dzi kone njhani ta ha xavisiwi
1: hei swa hi dlaya swilo leswiya a ndhawu ni ndhawu a wu fambe a 20 metro u nga kumanga mapampasi mayombana kumbe madiskartavele
0: epa
1: ei a hi lava ku va nga nyimeli mfumo ntse na vona va nga ti dyondzisa vaya kitiko ahela ahela vaya kitiko aswinandziki loko kuna timfula lemukukudza ka swihuma kwani a ku tivi
0: makunene
1: amatornera lawa yena swa matubu ya hina matira ku pfutela mati maboshekelile loko sema ndzunzela mati lawa yanini maya maya chata kwani maka magaba matsutsuma yavuya tata phuzela
0: he wena
1: hey ya hlupheka
0: ai eta vantando loko ile ku a avayaki kumbe vatshami va switwisisa
1: izama ku kubandleve izama ku kubandleve ingela ya xirato
0: na kunene
1: ndo kulava va hetwa ka vanga zama ku yangulana lo migangeni
0: pela ni ondzawule ya u dai nwambu ya ngwana swiyancha swangivo ka vanga tenderi
1: ni swibala swa tinguluve
0: kambe loko hinga landri a IGN le dzaku hlayiwa a hinga ta kota nchumu swi ta kumeka switritana swirhu swingana na switiri wa swivona
1: swibala swa tinguluve nyanda yeyo na tona ava hlayisa swibala swa tinguluve vafuyi va tinguluve
0: hiku hey
1: na kambe ndzaya nyamukhla yona nungunoko wa hina wankaringani ale kuva hi kombela aka vayingiseti ku hey nyanda yeyo ha hele ntisi ya
0: swona
1: hi mzaya
0: he vovo
1: into karingani wankaringani
0: karingani mvovo
1: karingani wankaringani
0: karingani vovo
1: mzaya aku khariha swa kuluwa hi ku rivala
0: na kunene
1: kuveni baba muni a baba muni lwe ya vati vana ni ntombe muni a ntombe leye a va hi kombela uxaka leswaku va yita mankosikazi ya yena
0: ee
1: ave amteka mama ni lweyo hey hiku saseka likhipa mhlolo anga tshamisekanga
0: he wena
1: tanile swi nga tshoko vatwa va yimbeleli va ku hey ansati wa ku saseka va mu veketelele swigawagawa swa swinyingaka
0: na swona
1: va ku xa xin'we xa kona a nga xiphukwi la
0: tenge xin'we xa kona a xikuma
1: ka leswi a nga swibalatela bava liwa ku yimbelela
0: hi xona u khanela hi n'wamakwako
1: ya bava lweyo mama ni lweyo a tshamisekile
0: hi xona
1: se manje a nuna wa yena a tirhela kule handle ka matiko
0: eba
1: loko a tirhela kule handle ka matiko mama ni hi ku ku tshamiseka loko a ka yena loko yani
0: a nga swi koti
1: a va le karhi va tirha ku mu yangulela na va tlhanganile ku fika lana a nga kalanga swi koti leswaku
0: a ta
1: a ninginisa nhloko yala
0: a fana ni galagala
1: a yi nga ya yena misiha o va ni lweni lweyi a mu yangulaka
0: isi
1: a ku mpfulela xipala
0: ha wena ma
1: se loko a ya ya vuya baba luyana a ta tata kuma mhaka leyi hinkwayo ya gamaku loko mi no mucincelo wansati hi ku va ni byeletela leswi
0: swi ta fana
1: nswa ha yendla lweyi ni te ya mu kuma na yena swi ta va xitani
0: bodalimaxikomu
1: no twa a ni yo swi vona na a dyondza ampulani
0: hi xona
1: ndzaya a yo dyondza ampulani a nga yi dyondza a ya ya lava a ndhawu ka tiku lin'wana
0: ee
1: loko a ya lava ndhawu ka muganga wun'wanyana a xava a yaka
0: hi swona
1: a va vanuna lava va nga ta va mu khomisa ka muganga lowu ya loko va yaka a va byela leswaku va bava no rhurha se ni ta ku hi kona hileswaku nsati wa mina a nga lulamanga nsati wa mina aeta tulu matawa vanuna.
0: Hawe nama.
1: Sese ni ana nukunguliwa nurure mfukalo.
0: Eh.
1: Sambi ikulu mkumbishana. Watata ikuma mumbule anifitivi.
0: Kuseni kumeka ninga haluwa nchumumi.
1: Ya, masiseni rure mkale.
0: Wakulibate gelishi gevea.
1: Eh, wamamani wakutala vusa la varile. Kupatikewe, asiluma mamani wamina. Dwe wakusikazi amina. Wateketea sababu vanuna.
0: Hawe
1: sona. Rula. Itatufikele. Itatutasubone. Oh, itakuya kwa mamu, arura, ifambi. Ifambi haya hata mungu mwanini si. Ayye.
0: Hawe.
1: Babu.
0: Se kwe ncheka ini.
1: Ase ni shukumbani, se ni ngaya kakwana parase
0: ya mungu mwanini. Amfuka mkwa ulu.
1: Ulu, umovelu, pake, wafambi. Hawa, fika sene hata mungu, iti sama fair. Agama wapi nduka ya ndiruini. Amzai.
0: Evo.
1: Yasuka ma.
0: Yasuka.
1: Se baba nuna wala kukorwe li soko. Haka kuneni ke.
0: Hawa.
1: Kuna makali ya kugweliwa ulu kufa kugweliwa kutoniwa. Bala wa kukorwe li soko. Haka kuneni.
0: Inti iso o na.
1: Inti iso haka kuneni mamani lwei. Wateka o angateka.
0: Iso o
1: na. Nukufamu ya angula mamani lwei ana batisimbi sana. Asha kukala li cha angakashona. Ala wa kukorwe li soko angateka. Baba nuna la wai avana nchupi. Ala wa baba nuna. Ba bisi ile sokula kuchuka sokulwa sathi vambalile swaku watekelani.
0: A papa elu yankamanga aya ka gama ya dzwela a dzwela va isa lava ya. A dzwela nsati swaku he ba vanuna vanga hala vana chomu.
1: Watho. A dzwela swaka se dwe asati ala kukholwa leswaku.
0: Impela vana chomu. Se lava vanuna. Ba vanuna
1: loko vana voku lilte kulele meta la hey vambalile o nganyanda ya vambalile mama watho ka tsutsu. Ale kuva ku imboza vathangana.
0: Se lwa sata ku hey impela vana chomu.
1: Se o vhela lwa mama ati concentra ra ka ala.
0: Se swona
1: ke. Se bo ni nyimela yono no amina. Ha vhela swona ke ke sa swoso o tsama. Oye melanu na wayene. Ingwa wakwela nile swana toko. Hey, angata manyane watekela na ununa.
0: Hawele.
1: Selo kunitwa boyate le nyamkhenga kona wana mzaya. Hey,
0: tuwene
1: leni kwenye la wakulo kwa kukumba bateka. Hey, se, tebya nukumbuli sati makata balu inena ulwe.
0: Uwasubo.
1: Wakukwela asatu wayena. Hemfuka leo mzaya. Ah, linka nungano lwa nukulu la mselele na mkla wani waingizite mzaya.
0: Dupu mkareka. Bazazo ba igiseti tani la munga twa ikone vova iphamelile amunyu twa kalile kambe xalisima ikwa hetisela ta chela no rivirwe swita ku katsa unga vadzwela ona madala leswaku kongo mayini ntsatrilo
1: ah kunene mzaya akutatela aswipfu ni nchumu na tsemba muyengiseti munwana munwanyane atwele atwele ina henga vatekano henga tekiwo henga teka kula baka kuhilini kwe dadu ntamu ni maka ya kudreliwa maya lano ni minjangu ya hina aminjangu ya hina le inga ifundara haoshi kula baka kuhiliba chukisili ina haoche hiti tuwela haoshe hiti chukela haoshe inga imilini atishu la kuchukeliwa kumbe nilewe ya kudreliwa kuwa wakule wa minti wa nyingi
0: na
1: kumele kuwa kuleli wa mtu wa wena ni munu mwanyani.
0: Hey.
1: Utani ilesu wanga salaka baibele wakuwa ya kamundi kambi wami honi wawu hachuli
0: nkama
1: nyani ilesu anila kukongometa sona mga
0: iso ni fofo tani ila munga tuwe kona vazanrova ingisiti amindangu ya treka treka yesu zelete ilesu wakala singa upanga ahitivu ni lini
1: ina mzae
0: mm.
1: Ya inga se teka nkaruwa kule ita kumbela mkuma kumu wa mchina kuhi leso kweta kota kuminta maripu za mati. Luku se, tabo ya kawu chai chai lese utangena mzae na wanao ungena ukudingi fatla.

0: sa ka tshacha le si anga hi kungurutela swona mukhomakhomo wa mchini ari to la wena mafamba ntsa to gweveni va phamele va ingisa to mzaya
1: evovo into nghena ka msungu wa problem program
0: ro ehe ka
1: beta we msungu msungu wa
0: ehe
1: ka beta du problem
0: ya inhla kwa makale
1: e tshani karingana wa karingana
0: karingana
1: karingana wa karingana vovo
0: karingana
1: evovo nta ku buisela karingana lo nga ni vito le zwa ku a le randru advocate liwe munhu
0: nyanisi
1: ya nakone unga tshame loko u belekile u teka tihlu beka ku kuma impreza mm
0: he vana lava nga ka
1: xona akuni ndangu wa ku kazi
0: ha wena
1: mama na mune a beleke nwana u khanele vanhu va ku xonga a nwana lweyo mzaya amfa xongelwa hi ku yambala a loko a tlhasa lomu ku xavisiwa ka maropa kolomu ka kalami dadambi le vongo esinkumeti kaxi a nga langu so teka ku saka loko a xi tlhaniteka xi famba na yena
0: wa ku chotela sibindi wa mtukulu wa wena na kutwa mzaya
1: ja kutani layana swi famba swi famba swi famba sungula ku n'wana luya kula luya se mama na mune layana a teka tihlu a langutala ka n'wana lwi a
0: ku n'wana ba
1: a n'wana lwi phele swa xongisiki swone ei lwa aparateka huma dikwa ke manera a chuluni vitu dra ku xi hati mani
0: he wena
1: swa mfali xi swona ja kutani layana loko ata va famba a hamba a mtsalisa xikola xa privada leswaku ata kota ku basopa na haya ya mteka na mbuyisa hiku saka nga dza kumani lwi nga masanga vona swaku hi dadi ya tlakuka
0: he wena
1: swi famba swi famba swi famba loko ata va heti xikola lexo anga mjuli ka homa phe a tshama swango va kadeya wa swikomo
0: ho ku kadeya ne perpetu
1: iso ja ya da teki tihlu a languta leswaku yena sa ku me impreza la eka maka ka nwana luya se loko swi tava swi enjile swa ha ku tlhasa minkama a ntombi phela se ikulu itinjirile ama dzoitwana ni livale dadi ya ikulu dzoitwana leswi nga lwa ku tikulela swa lisima laya a tsala la airport town laya leswaku lwa jula ka n'wana kwe a para mukuma switaratwini a hi laya maja para vona na yena enje ku himbelela wena vovo para taza pfumela lwa n'wanyana luya se a n'wanyana amfa swinga munyoxisi wo mahanyela holawo wa swikomo a ya enje hinkwaswa xava lexi kumbe lexi ya majimuni loko a li jele phambi wo muhambela leswi kumbe leswiya a ku na lexi munyoxisaka
0: hakunene
1: se kutani loko ku ta va ku tlhasi laya va tiku va hambisana wa vona phela ku nga ni a swa swi hambisana laha va ku sixtira hi vanyingi se hi le mhaka loko ku sukile a majaha man'wanyana ma ku ha ha muyela lowa n'wanyana lweyi hi ta yimbelelanyana vovo a loko a ya tlhasa laya mamani luyana a nyimi laya leswaku i li yena transvir mi tirhaka hambisana parasini ya ka n'wana sinia
0: mamani phela ya va pfuntisela loko ku fika nkarhi lowu ya n'wina
1: se mamani layana va tlhasa a bava lweyo ambujaha lebyo byi tili phe byi hambali be a ni laya jaka a voniwa se loko a tlhasa laya a sungula ku yimbelela xihatimani tendejwa tendejo ku tlhasi vanhu tendejwa tendejo wa mafatu tendejwa tendejo a ku julaka tendejwa tendejo se antombi ihlamula jala no va tirhisana ma telefone porike hey mhaka ile ikulu phe ku vaviseka ku nyingi se ku famba mudzela tendejwa tendejo nani mujuli tendejwa tendejo wa mini wa ta tendejwa tendejo nyatisalwa ni tendejwa tendejo ai mama luyala loka voni jali riya padri ti gongondrelile leswa mfa yambalisi swona hambi loko sala ku tshwa indlu ka kwa ka nga ta vana mhaka ku saka helelile wa bo asekele ka famba ntumba epfumelanga
0: ya n'wina
1: he vovo na wena mzaya ku mzaya nga ku a famba ja tihonyi ku mwanda peva hi volta retard ja a gama kusuka mbenyana a famba a ni movha wa BMW wa swikuma alaka konvensera ntombi na mamani mamani loko a tlhasa mvona luya loko a xika vona movha luya a kuma swaku hey phe movha luya wa lisimo xa wehe vamanyana lava nga ni madramela a tlhasa Shiati mani tende jua tende juu kutlasi vanu tende jua tende juu vami mova tende jua tende juu ajagu kuchata tende jua tende juu antumbi samula fofu Amba mudzela tende jua tende juu manu mujuli tende jua tende juu wamini wata tende jua tende juu nyati salwani tende jua tende juu ai mama nduya Seba bulelana phela vakwe hey la efambile maji yahluleka evo bona wena mzaya
0: nakutwa
1: kosuka aja driako armazeswe li tata move masaka swakuda waiti vandlala lengalo mukhaya lokho ha mina vangathayala be kuve bye akwathi swakuni ndlala awasitile kushulanga shijulanga ngana mhakaneni nimpunga we
0: wazwa
1: Atlasa mamani luya naku hei luya ta hlayisa lwe leswi ah si ati mani tende jua tende jo ko tlasi vanu tende jua tende jo ni memova tende jua tende jo ni swakuda tende jua tende ajao ku chata tende jua tende jo ha antombi aitwisisi Amba mudzela tende jua tende jo manu mujuli tende jua tende wamine wata tende jua tende jo evova alomya mgangeni lomya akuni amfana munwe
0: hawo
1: amfana lweyo afana ntukulu wezvisibindi ili mashambero se wasitiva mashambero phe atira ufani mekaniko
0: hawo
1: atsama nisila Se leswi nga u xika leswa pfuvindruka ya mashamba ku yina tshotshonyiwa mbezu loya na teliwa hi swinwayana swi ku yini yini a hembe dra ku hele dra ku handruka hala ka makatlana wa swikomo
0: hamena
1: Se leswi a byela ka avatswele vake e va mamana vanga a swi vona leswa ku na mine jani mukulu a swi jula ku ninga mijulela a xinwingwana Se upimisa ku ya kwena ku njaku ya ka ntombeli ya xati mani vako ha nwananga hambi lava ku phela watwa mamana za ku dzwela leswi hambi lava ku phela va hlulekaka se u jaka hi jayini aku eh aku phela ka munhu loko ku yini loko munhu ba xita hanya wa phela
0: hokunene
1: ya kona
0: ta switwa ku
1: se ta switwa ku hala asuka yako
0: yena madoda
1: mani ya badoda phezulu ka lo mabudoda
0: oh.
1: seloko aya tlasa la mamani luya amasingita yakho niyelwa tela nwana ka lo wazwela wena vho sasungula ku hlunzu ka mamani luyana aku oh seven vale mama mutsika imbelela lweyo na ina jantombe alava ku sixtira la eku sakaka nje umtere ali u jayini kola ka kwanga we famba tlhelo yakho vako mutsikana Sasukula kuimbele. She hati mani tende jua tende ju. Kutlasi munu tende jua tende ju. Watinsila tende jua tende ju. Salani tende jua tende ju. Akujulaka tende jua tende ju. Jau kuchata tende jua tende ju. Have of. Se antombili ya hile. Azasha isa shileswe makamu. Niko azitata hafani kebo. Atlela phinda she hati mani tende jua tende joko tlasi munu tende jua tende watisila tende jua tende ju nishinwayana tende jua tende ajao kuchata tende jua tende ju ha adombe iko mudzeli tende jua tende ju iwa mina tende jua tende ndayaka naye tende jua tende ju ava valaluyana antombi isivoniswa ku mamana nga nyoshanga Iyo so shamfi ambali so aya hanyimelanga kulwa mfanani ngena yo homa ya tlase mthaba ebeje kwa lantaluni wavana
0: eh
1: ati teka
0: anili sembele imdekarata
1: aba efambe vo famba vaya ka jali riya aloko va tlasaka ka jali riyana se antombi a jali nge eh kula kuya le a America do le grocery store ta janya na swa kusheka sako ah utajanyana a msana swa ku hita sweka maji leswi nga xavaka hi swa leswi swi vonaka wena hi ti thelo dra ximati alfasi swa ku talatala nga xave swi koma xamba pronto nomolo ajale dria tlasa representara ka drone konga li khale wa vona phele ku material mali ko wena vovo a yindlu ikumeka inga karate
0: yawe
1: voya ka yindlu yalisima Pronto antombili ya iteka mfana luyamu yoka famba xipiritana famba xipiritana a dai wa lipsa swinwayane banyikuwa mapomata tsamseka egama antombe ko a jadrinwana nwanene no sabato akokudzela mamana swa ku hitaya kwala wa swa ku humelela hi suka va jesa va shamova
0: hawe
1: ma ekonomia ya mfana luya a shamova se mova lwa ku nkata mina enda ka nyika mamana wako preke aloka ya masingweni wa hlupheka para mova lwa fabe wa masingweni
0: ya ngwena
1: ah majia mamana wa swonswa ka mfanga swijulu ku nteka wana ka hey swa misava leswi ya mtsiketi mamana we zwulu ya mamana wako yanga itumbulusha xo xava mova se ku rambweni mashaka vaku mukongwani wa ta senior aloka ta ku dentro tlasa nyikwa a mpfungula mova mama a mova helu mukongwana xavila le prova mabu pakelo ya masikwini wa bona mhaka wena mama
0: awe
1: antombile ya kusungula ku yakiwa senior va ti hanyela utomi bya dzinene bya lesima hi yene hi ku saka bo randzana mamana luya na sungula ku duwa ku hu vola va amfani ku evo vanga fanela ku vanga mchata nwananga ena va swikoti ku ni hambela leswi ankaringana wanga wena vhovho ni va yingisete tlhelo zwala u nyima kola lo hlaka swa ku ali randzu munhu anga kheteliwi
0: hakune ekhesele mzaya
1: yishona
0: baba leswa ku chokobetela ka kona kungata pfuna nchomo hi ku sapswi swa radu mzambe ku tifamba hi minkari
1: nakunene
0: kambe ma minute mangale mangani kamanyana vutsongwana unga hayi gwela ku u hi hlamusela yini kambe mina ni switwisisi libem bro ka ani rile ntsotso tlhelo la
1: yishona njaku bandleve ku va tatana ni ku va mamana leswa ku loko hi beleke vana hi nga vani leswaku hi teka tihlo hi dribeka laya leswaku hi kumi ya impreza a n'wana a nga kheteliwi li randzu
0: hakunene
1: hi ku saka languta ntombi liya mamana a yi julela li randzu majagame a vona swa ku xonga ku tlula ka vola va amfa a va jula yena va swi kuma purike ku humelela yini ka ntintombi a madivorce manyingi ku saka va randzana hi swilo hambi loko swilo swo va kolo ku li randzu byi nga li komuti lowu nga ta tiya wena vhovho
0: hakunene
1: se a hi tivoneleni swinene hi leswi ni nga dyaku byela vayingiseti ni vaadolescent lava hajaka ku tekana wa swi kuma hileswaku u nga voni swilo a swilo famba u ya mu randza munhu u nga mu vona peja rin'wanyana li randza ntombi ntombi leyo i ni li randzu na yena maje u kanga na xitesawo xa lisima a mu tsika wa swi kuma ivheja ku loko a mu jula ya ta a mu xavela leswi ye swi mu nyoxisaka a jaku swi kuma swi lunghe ni wa si wa vona
0: wena mzaya ni ta ku elekela kutsongwana twa ni swi vutisi leswi va veketelaka lavaya va ya ku va ya kumeka le ka Mozambican concert ngopfungopfu ka nkarhi lowu wa ku va ku i majiya di amore lavayana va yi va ya vutiselana mhaka ta le rhandzu va ya va ya vutiselana timhaka ta tipfindla ntawu wena loko u nga tirhi ndhawu a wu fanele ku va u nga kuma nsati
1: lowu no suka swoswi ni ku mi ni chovachova ni nga ta randzrini
0: nada ngwi swi vone swa ku chova i ta ku tisela nchumu
1: wa swi vona
0: xa kutani hi twisisile wena muzaya ka nsati yo longa hi nyika wona
1: hi swona
0: hi to veka ku bonga ni ku tlangela marito ya ugamo hi ta kota ku nyikela michini ka vanakulori
1: a marito ya ugamo ndya ku beka a xikombelo ku vayingiseti leswaku muyingiseti u nga timi a xitichi hi ku saka u ta luza swa ku tala yani mahlweni hi ku yingiseta xitichi lexi a wu luzanga hina hi radio hikwala ka wena muyingiseti
0: ha nkhensile mzaya na mina marito ya ugamo ni nga na wona i ku valelisa ka vayingiseti ni ku va rungula vayingiseti hinkwavo tindhawu ta ku hambanahambana no va hi kumaka na va ri kona a hi khetanga wa ku mukhetha hinkwavo va rhunguliwa exipesikamente ka madala joankimanyiki le amadeni marhamugwabeni muyingisekulu swinene wa hina ha mu rhungula hi ku a yi mahlweni u vhela hi ku yingiseta nongonoko wulu wa nkaringani wa nkaringani varhandzi wa vayingiseri hi fikile ugan'wini ya nongonoko wa nkaringani wa nkaringani ivi ni sakukulu loko mi hi lombeleni tsatsa hi tlhelo ya halanu va valelisa majama la themba ku tirha nga hiriki kumbe mafamba ni sati ku guveni ka gentifeni na marabudu ya ka michini loko wa ntamu a hi hlayisa hi ta tlhela hi ya vuya hi ta tapasana kwala ka nongonoko wulu wa nkaringani wa nkaringani kambe namuntlha hi toyo swa ringana a xa hina hi wurongo pfu nkaringani
1: a jajama
2: mi yetile ku twa nongoloko garingani wa nkaringani.

Careja con N, fungula lo messo. Zama, zama, da fuma fuma.

Ebongile Rihanna hi kwala ku nghana wihi chiketshele a lisimu la wena swa leswi swa ringana ku hiyaka longoloko laha madotini wingsed leginene. Hello silimurazo mkiseti hi kona hi chikele hi hina lava longoloko wa laha madotini kota telo vetu wa zina ni wa zina hilaha ka siku ta ku nyika leti ti nga ta mahanyela mafambela ni utomi ga hina vahanyi ni muadropeni lo maprovincia ya inyambana hi ta kombela a wu change ka Luis Batista kota mukhomikhomi wa michini a tiva ku kambe hi ta tinsimu lisimu leyi nga hi kuca ku hi simamisani basiselelo limpeza da nosa cidade yin'we ya kona hileya u fambelana ni ku lwisana ni vuvabyi ka kolera kolera hakunene yi vangiwa hi chaka leswi hi ta ku hi ta bula hi yona nhlokomhaka leyi hi ho simamisa hi ku ka vhikini giya hi tile hi ta bula hi yona makunu vitunzi Arminde Masinga hi fambeni.

0: zvizvano hakuna nezvibungile Louise Batiste kuchera auchenjele gigi kuchakunga heveni baselelo ibaselelo leita kuita simamisa nayo lomu madoropeni ya hina madoropa ya provincia madoropa ya tigongi ka Mosambiki I doropa ifana kunga gibasile hiloko hina venyi hi tshamuka gona kota vahanyi hi basile amadota machikela hilawa ya tolovetu ngipilile ba mesi
1: ngipelele ba masenge ngipelele mkhomekhoma michini baba Louise Batiste Zeno Sela, Makadu Amina, Kilogaseno, Luisa Nicolau, Namani Maria Susana, Nimuo, Kivangis, Lavara de Mosambiki, Lavasi Gimuniguan, Magalavanga Kumu Rongo, Hekulaku Ingisela, Timagaledi, Titagata Fusha, Auchikal Jahina.
0: Here's one, Luisa Nicolau, Gipeli?
2: Pelile Naminan, the Losella, when I was working in the city, Lore, Losella, Gokon Masingi, Maria Susana, Messia.
3: Louise Batiste loya amahaku zonke zvihuma kwatsi vengisete vatsaka hikuzvingisa nazvo karanganisele dzilosa modera durwa hina masingi papa imesiya zvinda kutsakela ndakulosa mama Louise Nicolau nawe nawo ndzatsaka hikumi wona la madote
2: nawe nawo nawe
3: kambi mina
2: nawe nawe
3: Ya, rimaisa lili lugu la kungena la madote. Akunge na mune ngunguru ngunguru. Azvitsakisi. Kambi mina cho sangula ndzela ku losa vengisete vonke. Nanziku ndzela ku dzunza lava va hedzunzako hi ku tsakela program ya hina la madote. I ndzino kumana ni munhu wa mamani. Hi ana finish mina. Ako yi ndzitsakela nguvhe lezvo mu himahako. Zva baselelo. Mama ne finish mina kata papa emweze Tomash. Eh, si mama kuengisela a programa ya hina le. Kambe hita si mama akumengiselisa a programa ya la ko bas ya ku baselelo hakuva hino zvivala hi wanga se zvikaketa.
0: Hino zvivala kunene hi wanga se kaketa. Ba mise no no zvikwa una matimu vakufonele vakulosetela.
1: Hambi loko ndzo vale ku khaka mutela zvonke zve. Avanhu lava vanga ni a number ya mina vama ku hosha a atinwa dile jwa ku habonga he programa le lavo ko kana na uri wene lavo ko kana na ulo muka mikhangano yo kare andza hawuli loko ndzi vale ku khaka mutela vanyingi nguvu lava tala le ku hundza pimo ndzi hula ka nwe khleni nwe na mu mahaku tirho kwa hi loko hi tisa na hina u kota ku va mhaka le hi hasha itshikela ka vokhe va yingisa tiva hina
0: leswi lavikile ku kambe kwa la haku wena murudza mukisete o hizwako o hitsekela madoda lawa na o mativa ako ngoni nimpimise wena zvine leso zvitsakela kunga hita bola hizvona la uzviona ku ha mugangeni ka wena ku a chimujo e ndza zvitsanza ku mudzvela masingi ndza zvitsanza ku lezvi zvaku aka hulaula hiku aka ku longolo ku lola madoteni a umahelo ku aku hi aka hina hitiva unwana tiko hitiva a munhu ga hina loko hi hanyane vanwana makuno kasi ku ndzitiva munhu ga mina Zitiva unwana tiko ndzifanele kuti vabaselelo hisangulele vhiki nga hunza ba message loko hi kwalo mudropeni hinga kona ga tsinza a capital provincial ya Nyembane amasikola na zvikwa ha sileka ku mabaselelo
1: ndzibongile ba masinge ku khela hi ulawula mhaka ya baselelo cho vale ndzifana ku vandzi jimaha mina kota munhu kuna loko swiyela mutini ka mina ku basa kota ndzi nga lavi ku chaka laha ka mina laha ndzi yaku ndzi ya hoxa chaka leki loko ngi tshama siku gin'we o masiku mambirhi na ngi nga se na susiwa loyi o to hundza hi wu ndhawu ligiya o ku laha hi buleku ha kona hi ku hi ta veketela kona a chaka leki loko ngimbeta siku kutani masiku mambirhi lava nga laha kusuhani ni lava hundzaku hi wu ndhawu ligiya va gizwisa ku yini chaka leki ende loko ndzi vona ndzi ku lebyi loko ndzi byi veka byi maha masiku mambirhi byi ta bola byi kha byi nuha bya chukwata ku vala ndzi vala hi ku lava ndhawu ndzi kela ndzi byi kelela amaqhuka ndza swi tiva leswaku ku tala ka vanhu va malaya maqhuka ku ya na masin'wini mandhawu loko ku tala ka wona ndza ma veketa hi wu ndhawu loko ku nga hi mina ndzi ya ku masin'wini hi masinga ya ku masin'wini ndzi na maqhuka loko ma ku tsakisa u ta teka ndhawu masinga ta ku ndzi bongile loko a ma lava loko a nga ma lava ku ahehe manyani pota ta teka yena wu a teka a ya hoxa xa hina a hi ma hi leswo swiharhi swi faku hi chelo muya i huku ya mina yi faku chelo muya ndzi rhwala ndzi ya ndzi veka nyangwini ka Maria Susana Maria Susana ta swi kuno hey kasi cini xi nga ku kwalaya muni a vala ku lava laha mutini ka kuma ku Isaka yi nga le hange yi nga ta yi ta veki ha Mesiya xa leswi a visasi a ta hombe ku va hi tiva ku hloniphana mina ndzi ti hlonipha ha ndzoche ndzi kha ndzi hlonipha laha ndzi ya ku ndzi ya veka a chaga mina lego ka gi nga hi ginene pra ku van'wani vanhu va hundza va kuma kasi ku nuha loku na ku nga hi ku nuhela ku nuha loku ka saku wa mina ndzi ya ku ndzi ya veka nyangwini ka Maria Susana
0: Nikolao kutani ni Maria Susana hi mananga engetelaku hi Maria hi Nikolao msai
3: nombelele
2: nguvu akutala hi nga talangi hina hi tsakela kwa programa leyi loko ku wa ku kutala loko hi talileko hi wo seketela ni ku hi tirha na hina wu ntirho lowu wa wun'we wa ku hi layelelana lomu hi tshamaka kona hi ku hakunene loko hi a ntirho lowu wa programa leyi hi mu vanyingi ngopfu mu hi byelako ku mu hi byeleni ku hi pfunaku maha hi ku hina laha hi lwelaku a hi humeni ka ku xaniseka ku nga ka mabaji hikuva kolera lomu Nyambani for example hina hi mahaku a yi kona lomu a nga kona a thapetaku kolera loyi a thapetaku kolera hi mahanyelo ya hina ya ku kala hi nga tivi ku hi byi hlayisisa ku yini leswi swi kalaku swi nga le ku tshama ankangaleni ya ku swi ku dlunya ku nga leswi swi nga wuliwa laha ku faka swihukwana ku faka mapato ku faka yini a swi manga makondlo hi nga wona wena leswi wena u kalaku ni nghana u nga hi nayo u wola ku chaka ka wena u basa ncimanga xi nga bola u chela ka saku u ya veka kiteleni wa Mesiya bya wula chumu sweleswo hi nga maheni va makorhi hina hi lexi xi lavaka ku hi patsana ho kheni hi lwa a ntirho lowu wa ku kala hi nga kumi mabadi ya kolera
0: Maria Susana u ri mamani ku ani ku la chaka wena leyi ka contentori liya hi wena wo fambaku wu rumisa wu ruma n'wanana hi ku ku na ni contentori haya a cibya lexiya mutamburi laha taleni lahaya ku na mutamburi lowu nga kona wa hombe vange byelao ku u chikela ni saku a wena u chululwa lomuya ka mutamburi ka ni leswi a wu chululi lomuya u ku swi bihi laa hasi swi mahisa ku yini
3: mina ndza ruma kambe loyi ndzi mu rhumaku ndzi rhanga hi ku ndzi la ku wona ku zwini swi nga chetelwa
0: loi
3: chaka muni hi ku a ku ve ni contentori a swi vuli ku hina ku lava ku hi suka hi ya hi va ya cheta ya swimanga ni makondlo ni swihukwana leswi swi nga fa ni mapatu ni byilo swo tala swi nuhisa lavayani va taku va ta suka hi wuli leyi sikunenene hi ku hambi lava hi va tirhaka lavayani i vanhu ku lava ku hi va nyika xichavo hi suselela leswiya swo kala swi nga laveki ku ve byiyabyiya va janisa hi ku bya karata ku ve bya a mfumo a wu se byi kota ku va ambexa tinguvu letiya a swilo swo vhikela
0: a tinhovu tatu
3: la ku loko va ni ku ve va va nyika tileti letiya to ta hlabya lahayani makunu hina a hi va zweli lomu xinci mina a chaka ndza rhumisa hambi mina ndzi ya chulula kambe ndzi chulile la hansi i chaka leki gi nga chaka kukala gi nga nuheti
0: munhu vamasexi leswi a nga swi vula Maria Susana laha swa ku wa rhumisa ina wa chulula a ri nga hi ku cukisa ku i chaka muni ndzi fanele ku nga ndzi chulula muka mutamburi luya laha ka mhaka leyi ka woneka ku na ni ma mipele leyi ya xinyan'waka ya ku tirhisiwa khati gin'we u ta yi kuma yini u dzula hasi la fanele ku mayisa ku yini
1: ndzi bongile va masingi a van'wani vanhu hi ku voka va nga byi tivi i mona va nga nawo a ku la ku kombekisa ku yenawo wa humesa mali leyi ya muhlengo ya ku humesa ya ku rhwalela chaka lomu ruweni a ri vakela ku loyi a ya ku siniya kungaba nuna wakwe, kungaba makadzi wakwe, kungaba ni gihlengela leke gifana kuva gimaheka ka vanhu. Hambi ke chagame leke nga fambe. Loyi a famba ku laya ku ya ma haleluya, i goxeka ga mina. And now a chau vala ku ya fanele ku va hina hezwi tiva ku eh a chikale ga mina leke. Akuva ndzi teka ndzi andza goxa nya muhoxa, a zwi pasi. Wa zwi kota ku chelo ka ka kwama uboha. Uguma ugiveka lahaya mashantso va mahako orwa lahelo mukasako aya chikela chulula kasi loya ataku si mina ndza hakela mali ya tasha loko kuya mkhupu wa kuwa kuri olela chaka ata tata rwalela prafila ku hiswa ku mali ya bayisa ku va yitiriwa wa zwiwo mashi a zwone fana ku va hezwi ma pra ku hina yifukota ku sasekisa doroba ga hina ngikota ku tsama ku fana ni kale nga tsamisi letswa ku i doroba ku
0: go basa
1: ka wonke amakhelo ka tiko ga hina hina hi wahile hehla ngufu kutala ka hina lomu kolera hayi ho maze ku yizwa basi ku na ni kolera ku na ni kolera lomu ka hina hi basiselelo eh a hosi ya hi hlayisa and town loko hi la ku simama ku hina mabadzi yo tala manga hi teli a hi simameni ku mahabaselelo munhu wa vandla a kova kutani a hangala selomu lwini aku vatata lava to ta vata swiyela wa wona mona unga ni munhu
0: hi ku ndza
1: hakela khupu wa ku susela chaka. And down loko hila ko susela chaka va ku va chulula loko vula vula hekondeto loko azwana ku ah va chile maravanyana mambiri manharu o swa chela ndzilo tshiso swa le chakondetori
0: hi nwana mhaka
1: le nwana mhaka le yokame la ko basa va ku a chumulo ai u hlayiseni kota wa hina o kota wa mina ku vala pakelo ku ndzimina ndzilo tondzo a chumulo ndzivu mahela ku leswi ngwa mina hikuva amalenzi hakelaku hi yona va ya ku va xava iologia va ta va ta vekela hapra mina ndzi kota ku mahabaselelo laha mutini ni mahabaselelo lomuriweni kasi swilo swonke leswi ni vanhu lava hundzaku va fanele ku vona ku impela vanhu va lomu ka tiko leki va hanya ku atsi va byi tiva ku mahabaselelo maxa hi byona hi mahaku
0: a vanana havagundzisa n'wimakwakwa ndza tolovela ku vona vanana na va va chulula chaka havagundzisa ku leswi ma ku ma chulula chaka laha taleni ga xitshungu ga mfumo mufanele ku chulisa ku yini tala a chaka laha taleni
2: a ku vula ka mamani Maria Susana a ku yena a chaka loko a ruma a munhu a ya chulula le handle wa cuka a yi vokhe a yi vokhe va mahaku leswo loko ku wo nge hina hi wa byi kota ndza phinda kambe hi veni lihla bya mbilu lelo a vanana va byi tiva na vonawo hi ku a ku cuka a ku nga ta ve hokheni hi to cuka hi ku leswi gi cileku leyi ni ku i kwihi mun'wana hi laha wa hlamala mun'wana loko a ku byela ku ndzi tshama le ko hima xixawara leyi i chikele ka kule ngopfu nda a ku na xikati xa ku va hi cuka maxi lexi lavekaku ngopfungopfu ku a n'wanana a gondza a tiva xo karhi a tiva ku loko ndzi teka nkondlo ndzi chela lomu ka sakwa ya lixo ndzo mavya hava a nkondlo lava xikomu kelela loko nga yina xikomu kwalukeri chumu to xikuma
0: xigezi
2: xo karhi xi swi kota ku phanda misava kela kelela nkondlo kelela mpato kelela no sekeke a vanana va byi tiva leswo hi ku hina ha va hombe ha kunene ha loko ndzi maha ndzo maha hombe ndza swi tiva ku loko ndzi ya xihoxa lexi xi ta ya nuha liniya xa xikarato hi va nyikaku laya purike a ma chaka laya hina laya hi mavekile lomu ku hanyaku vanhu lomu xikarhi ka miti ya vanhu to mababyi yalawo ya ku ya va nyika lavaya kula kambe ka papa ya mesiya ku lomu sewu lomu lomu nyambani lomu lomu provhinsi ya lomu a ngopfungopfu a hi nga zanga hi gitiva district leki gi nga babya gikhagi ya ku thabathaba kwa matekenya hi chaka a hi gitivi leswi vulaku swa ku hina vanyambani ho gweni a ku tiva a ku basa
0: Maria Susana leswi u hakhelaku a khupu wa basiselelo ka mfumo wa doroba ka nyambani swi vula ku ni ku hlamba u nga ta ha hlambe ku hakela khupu
3: exi a swi mahisiwi leswi
0: a swi mahisiwi leswi hi ku ndzi hakela khupu basi
3: hi ku ndzi hakela khupu basi vo lava va wuliwaku ha papa ya misiya kupu i mimona a byin'wanyani a vanana va hina lava leswi a tivaku etlela a no twala n'wana loyi a nga twala a ku vhuka byi tiva ku hlayisa n'wana na loko a mukhatlha oyoyoya hoxa hina vatswali wena n'wingi u nga ve ni mona ni kata n'wana mugondzisi swinene u ku n'wananga loko u khatlha xipelana n'wanana leswi ku nga ni yo mimpele leyi ya xihina leswi ya timali fumbela khotso fumbela fumbela lokolomo ka kwa mo go tshele o veketela ku nga le ku ya ku chikhatini chikhati wa ya hosha wo veketela go veketela veketela loko wona ku ja utele nkwama fumbela khotso fumbela ya ya hosha unga shanise la ba ivatirako hina baselele kula ku husukela la ha mutini ka hina lo mwa khoneni ka ti yindlu ta hina la ha mibedini la hasi ka mibedi rifana ni okari ni mina leri ndzi nga munhu leri hambi wo ndzi wona ku basa nganji lehenhla lo mundzeni yinga ndzi nga basangi loko ndzi hundza ku i machi basile ndzo nuwa hi ku lo mundzeni a i sema hi ku lo mundzeni o zwala gwemba andzi ti hlayisangi lomu ndzeni ri fana ni muti wa hina a hi basiseni lomu mitini ya hina hi suka hi ya ka mabayiro mina ndzi katekile hi ku laha ndzi maha a nongoloko ni sekretari wa mina ndzi katekile hakuva ndzi ta maha lebyiaswo hi ya tshama va mesiya a bayiri ya hina a hi yi tsiki hi kombisa tin'wani tibayiri ku hina hi la ku gondzisa baselelo hikuno u nge u ya basisa le bayiri lomu doropeni laha mutini ka
0: wenamhacinzu
3: lomu laha mutini ka wena na u nga basangi a swi kona leswi nga rhanga hi laha kaya
0: ku basa
3: leswo i ku lava hi va tirhaka va hola timhandzi ma satana u no dadavala mapimo
2: hawa maxija maria suzan leswi u wulako u la ku vuxa futhi a basiselela na hinawo hi la ku gubisana ni bayiri ya wena ni bayiri ya mina hi la ku vona lweyi a
0: basanahi ta kombela a mifumo ya madoroba a ku ku na ni mapalisana
2: ya mabayiri
0: leyi yi kumekaku hi basiselelo a hweti leyo famba kumekamasecha ku apa bayiri leyo yina ni homu
3: na hihi vitu gaga yi nyambani va tiva ku sidadi limpa sidadi gotiwa heko hi kubasa
2: sidadi limpa dubaisi
0: makuleitlhela le ndzhaku
3: maxi hi la ku byi wuyisa xikaya
0: mpimisile
3: mina ndzi rhanga vitivi mina ndzi katekile ngopfu hi tirha ni sekretari wa mina
0: makunu hi nga bulela a tihosi ta madoroba machichi masinge vilakulu kisiku mapalisana hi hweti ku na ni homu ka bayiro leyi ti humelela na yi basile ka hweti leyo
2: hi
0: swona swi lavekile hakunene swonge leswi na hi kuca ku nga baselelo yi woneka a yin'wani baselelo yi nga kala ku yi basisa khwatsi laha ka longoloko wu yiya wu gumesa kota hi nga kalanyana kota mu wena murhandzi wa mungiseti u swizileko hi phindile mavhiki mambirhi hi ku huwa kumeni no swo kumana naswo makunu leswi hi lava ku ta hi ta valisisa a longoloko lowu wa ta basiselelo a yin'wani basiselelo yi fambelana ni swilahla lomu ku nga ni vafi va hina ha ku rivakelwa ta sangulo ha wena nikolao hi ku yini hi rivakelwa lomu ku nga ni vafi i chaka na guna ogege va tshama loko leswi va fileke swi lwaku haha va lave haha va halakanyi a swi lahla swa hina swi tshama swi no vhevhenyenye chaka ka mabyanyi kuma khwati
2: ei a mahungu ya byi lahla kokwana n'wina va makwerhu byo wusiwana ka hombe ngopfu byokhe byi lahla a ku teka ni lexi nga xi lahla xa mfumo lweyi xaka ka wana u nga ya giveka kuyo khoti gimilelwa hi mintsondzo yi tlha yi hundza a byanyi a yini kolomu doropeni maxi ku ve hi kona hina makunu loko hi wa tshuka hi pimisa leswaku hi kuma a siku ku ni siku leki wu loko va hi girexa katolika va ku i dia dos de funtus maxi a dia dos liya de november a hi honi alisini ya
0: kona
2: hi landzisi leswi lumbaku a siku lekiya porke a siku lekiya kuyaku hi okheleleli lomu mabayiri ya hina hi nga ni byi lahla ku hi humelela hi ya henhlaisa a swi lahla hi ku hina hi vanhu leyi hi fambaku hi maruwa ya ku basa hi ku na wahanya loko wo tshuku ngongorolo uyo yavekiwa kwale niya maji hiku hina hanya ari vakelo loko loko yavekiwa lumea awahi wena munhu luya wo ukunzita tishayo kisa hanzoje zita tipune hela ndawe ya mina hanzoje ulaka vangwane vata vata kuhlaiza
0: nga hina mashaka
2: nga hina mashaka niwa makweru waona ku amunu ni munu kwali keri munu lua famba kula chitara tuni ishaka gawena hiku ini ku imunu ama hilu hima ni munu nungungulu na wana ungala haya zimdara unga teki uteki uli vate wachaliwa ukula ugama ufa
0: ukelela la ukelela
2: wachaliwa ukelela ufa akuna timaka magoni ayi kaisa ni jila kaya ina ya ichala tingana
0: mara Suzanne anda tsamba ku lomu likaya lini ya lomu tika hita kuhikona lomu atsuka yona yeye kuzo haya itiza laya mayikukwelile amashaka ave yokona mashaka akona abantu laba ngayikela bakona bahanya
3: hey mina ndzi le kutidzonza maji hina le ka zwilahla zwa hina vaka mukumbu asi akati ni hweti ni siku legi avafi kwatilevi asi kulegi afileku makadzi o papai wa mina ho hlengeletana hi tikadzi ya ya
0: basa
3: vonke enome ya luya anga
0: kasi kulegia
3: hina avafi va hina ha va hlayisa ku ri yisi hi hlayiseka ku ha hlayisa lava va nga hi
2: maji ku ni chumu la kani munhu ka munga swi kumanga khwatsi vokhelele lava va fileko a byi lahla o lexi ci vulwaku ku ku lexi ci lahla i xaka ka wena hi leswi hi lwelaku byona nyamuka lexi xa mina ci lahla
3: kotsi loko
2: lexi ya mina ci lahla
3: xi tshamananga hi laha
0: u basisa
3: lahakaya
0: u ta gama ja u nga tima hi cinzi
2: maxi nyamuka laha hina hi lwela leswaku a hi tiveni a mhaka ya byi lahla
0: ina
2: honkeleleni hi lo madorobeni hi lume ya makaya a hi tiveni timhaka ta byi lahla ku swi byi lahla olwe u muhundzaku avi loko ku e uoni kuzumba yako ina jala kafoko
0: yako kuzumba chilaka
2: emunanga lako udzuka yini ku awukutivi buri kule mukwatini loko famba famba lomo ya kanzi helo ko vakula emunanga lakiwa la xi ainga maheni lezo ayiboheni aku hili yini hivafi
0: hilo zanga zwola maria sasana
3: azihambani ndinga zwola
0: teke hiranga hina laka hizi twa kwepa laka base siyo makono lavan'wani va swona ku a byi lahla laha kaka ka mukumba lahaya laha kaka masingi laha ka misi laha ka makwakwa lahaya a byi lahla swi basile leswa hina hi ku yini kumeka lomu ka fusa makuno hi wuya hi lomu madorobeni ku nga kota xilahla xa hina honhleleni lomu madorobeni honhleleni hi ya kwale ni ya makuno ku tshama ku thyakile loko va kula ni swi lahla ku tsekele xa konsele municipali swimbirhi swa konsele municipali ku ri ni swin'wana swi lahla bya tixaka ka leswi a swi tikombi kha swi lahla swa tixaka ku khwelile
3: a xin'wana chilo ndzi navela ku ya ndzi ya basisa a byi lahla ku la ku ndzi kuciwa hi vona vinyu hi ku mina ndza tsaka hi ku basisa swi lahla loko a nga ndzi kuci ku na ni minayo leyi nga kona leyi kota vanhu ndzi nga ndzi ya maha ndzi kuma timhaka na ndzi tsaka hi ku a swi basi byi lahla leswiya
0: makuno gi kona gezi gi nga salaku ka mifumo ngopfungopfu kwalomu madorobeni leswi vulavulaku ngopfu hi hina va byi lahla leswi bya hina bya lomu mitini xilelo munhu xi nga salaku ka mfumo a nga hi pfuna hi basiseleli leyi hilaho gonisana hi laha swinene va misi
1: ndzi ta kombela ka n'wina a rivalelo ni ka vayingiseti kutsongwana ndzi wa ta kutsongwana kuova le ndzhaku
0: leihi
1: vulawulile hi mhaka ya mipele wa mi kuma mipele lomunkwini ni no makhweni wo fihliwa lahayani henhla ka cimisinyana ni laha ka kadera ante byi huma byi ya le
0: handlemaria suzana kuepa a n'wingi fanele ku tirhisana ni kata n'wana wakwe
1: swi ku hangalaka a munhu yaloye ina loko ya chikela kwa sine wabye kota ku hlonipha chumo kwa hilo a mu zwinwana lebyi mhaku a chaka go tala hele zwako hi rima vanana na ita tele dzi cha magaringani a nwana na yeche pra kwa ka kola magaringani luya a chulula luya
4: anga ta zwikona
1: cho a chikela nje cho chuka sene cho chulula kwa la chika ti fama and down lebyi zwa mhaku loko kwa ya hungulelwa chaka leya ku tsongwana ku tsongwana ku tsongwana loko a chikela sinia kana tshe sakwana a ganya ku va a chulula lumuya zwi wa ta pasa and down dzi uya mhakeni seno ka zwilahla tingana ta hombe nguvu loko vanhu vanga zwanani nguvu nguvu tishakeni wa tshuka ala hlekelo hezwi la khali zwako a tlhaya wutsa ku kasi la hanga la hlekwa papai wa mina kwa la hikwi amakala ndzi vula ku heyo hlakana awu ala hikunga lebyi lahla bya maxaka ya mina hikwihi hina le ka hina khwatini le lomu hi hanyelaka kona lomu hi nga kulela kona ku na ni nawu loko munhu a tshamile tihweti tinharhu muni ntlhanu loko a ta lahaka ka mina u ta chikela a veka lebyi a nga nazo aya zwila khina ya basisa hikona uya kula hakaya para kwata mahayeni hita ita losana hihlangana livia lisima hinyika kuva mani lava vana va hombe va hina lava hisileko hinga vawona vanga hivunileko kala hinyamuka lepinga va hombe na hinawo and now loko achikela na ila ku badina o tshama lhakaya mama yana zwinwana lebya tsafana kwa ma loko hiku rele ku tsongwana gamu aya ya swiyela abasisela loko swi kombela ku chela mati ku yini ku a guma xawuela hakaya hi leta tshama hi mahalebya nyamukha hi swikola byi hambanileko ka hina vanhu a ku tala ka vanhu nyamukha hi ku hambana ka zwilo mun'wana u ya chikela a lahla a lahaka ku ya lahla wa byi vhumela ku tlhela ka xilahla lexiya a kalanga nga xilave a ya lahla mai loko a za suka hilaya a la ndzi a tlhelelo muka swilahla yena u loko a fa a wuyeka le ka xilahla lexi a kalanga nga xilave and loko a kha bya koteka hina lava hi haxaka mhaka leyi ni mfumo lowu u hi rhangelaka pelomeni byi hi lembe ku na lebyi va byi vitaka ku majornada de limpeza hi hlengelaka hokheni hi lembe pelomeni byi ku ku kambirhi
4: aphuluka
1: baselelo hina hokheni hi hanyaka ka muganga lowuya na yibyi tiva ku a xilahla xa hina hi lebyi ya xi nga laha ndhawu go in hi ku aphulo ka baselelo hokheni hi vuka hi ya ka phulo ya mabaselelo na ku nga yi tsena para lavaya va tirhaka ndhawu lekiya maxaphulo leki hi gimaha makhati mambirhi hi lembe loko hi ku tlhanu ni ginwa wa tihweti tlhanu ni ginwa wa tihweti a ku tala ka masiku va ta maha lava va tirhaka ka ndhawu lekiya maxi pelomeni swi ka hina lava hi yingiselaka hi maha phulo ka baselelo a khati ginwe a ndzeni ka khanu wa khanu wa tinyinwe lebyi a swi wata maha ku byi vuxa na ku hi ku vulavula lebyi ndzi nga vula ndziku ku na ni mabangi ya ma gondzisaka lebyaku loko u za u ya ka xilahla u nga ha tlheli manziku hi byona kota nawu lowu yena a wu vekileko maxi ha yini hi nawu kasi loyi a hi rhangelaku loyi a nga yena veti kugakweki ngaka hombe ka matiko wonhle ku nga va lava fileko ni lava hanyaka loko hi wakha ku ta hi gondzisa bya bayibele hi wata vulavula hi byi leswo maxi kuma hetelanga ku ta gondzisa bya
4: bayibele
1: andhawu hi wata byi cuvuka ka televixini lomu ka va Filipi loyi wa doji ka nove antidash ndhawu va wata byi kuma ku byi vula ku yini ku hlonipha munhu loyi loko yena lebyi a fileko hi na mualakanya
4: I shall go in.
1: Jesus, I shall go in. Hamalakan. I live in Limba Hamalakan. You
4: will have a love and have a love.
1: Jahina, Hain, Hikalama,
4: Furava, Bassel.
1: Was won again. Jahina, Minasha Governors and Zagi, Fushel.
4: Yes, sir.
1: And the church carter home move for Nako, who cane, hit the Valjago. He now hit off. A lives by silly. Loko ndza ha hanya ndza kholeta ku mina ndzi tafa ndzi teke ndzi lunghisela ngela kona ndzi gosa van'wana para fela ku teka kokwani laha nga yikela kona hi laha ni lava vako vamani va ya ku teka ku hi laha
4: va tiva basiselelo
3: ndzi lava ku kombela ku
4: tsongwanenilomundzeni
3: kabaselo kuna ni ndzi tsakile hi mhaka u nga yi vule ya mafusi ndzi wa ri vakele ku
4: fusi
3: mako ku na ni mafusi lawa mama hi wa ku lomu tihlokweni vanana va
4: hina misisi leya mafusi
3: makona a misisi liya loko wo gamagana naye ko zala ku aku
4: avana
3: basiselelo a hi vekeni misisi ya hina hi tlhela hi ve ni basiselelo hi lomu ndzeni ka baselo hina vamamana a hi tlheleni a misisi leyi vanana va hina leyi hi tiva ku yi hlayisa hi ku ya hlamukisa loko ku gamakana ni munhu wo a nga ma hi ahi yeni mahlweni hi basiselela
2: xipopo
3: a rhwalala ku tatisa mhaka liya ya baseleni ku a hi sukeleni hlokweni kala hansi hi basa hi nghena lomitini lomakhoneni ka tiyindlu ta hina hi basisa u ku vona ku i mutana wa chisiwana maxi wu basile wa tsaka hi ku ya nghena u vona ku yeyi chisiwanyana xa u kala nchumu maxi xi na ni basiselelo wa kuma wutomi ginene hi ku ve ni basiselelo
0: kambe loko hi vulavula hi basiselelo n'wamakwakwa zukulu wa mina ni kwase xikoti se ha tshuka hi ku rivakela a basiselo ha tshuka hi ku rivakela le xikotini
2: Oh,
0: akwatini. Akuri magelo.
2: Ele magela ngovo.
0: Aba selisa ngule sangule la kwase.
2: Majiko kwane. Ati mhaka doke ambedile Maria sasa.
0: Mbedile.
2: Tibelele toke. Ona wena afusi. Ni chipopo. Le ya sikela ku hloko. Loko zwiku zwisikela hlokweni ati zwingenile koke. Ni le niya ingenile.
0: Kambe ati nwana ti nyamala le ma ha ka wona. Ati nwana ti la te sabela le jaga.
2: Ja awulo le kwanga wona. Ingenile ni le niya zwikoti.
0: Hezwana, kasi ku valisisa ba mesia chila ile munhu nga tshi yako.
1: A chila yelo tshe hombe tshi salako hele bya ku hotleni a yiveni ku tinyiketela ka baselelo hi tiva lebyaku a baselelo yinene bra wutomi ka hina loko hina hi lava ku tiva ku munhu i basile loko ndzi chikela ndzi ku dalisense ndzi kombela ku ya makotini loko ndzi ya ku vona ku makotini ku basile ndzi jika ndzi wuya hambilu ya mina yo xalana hambi loko a ku na ni janza va ta bene ndza tshama loko a ku ndzi kombela tarimanyana kuto a na ndzi hakisile ngopfu swikonzo ka ribu ndzi vone ku lebyi ku za ku sini ya ku chaka ni lebyi a lunghisela ku sweno
0: swi
1: ta hambana una no offense and tangu hi cingiza va le ku basiselwa ka loko a la ku tiva ku muti u basile tenga a wona a chipetso a khela ta wona ku zinyana ku basile hala ho a ta gana rolini and tangu loko ku za ku kuma mandawu la mambiri na ku hini chaka ti wonele ku nga rola mabatu famba nawo tsibongile
0: mama kwako Falisisa kwase.
2: Bongile nguvu kwa kwanya mutla. Naye kombela vayingisedi ku vayivuna. Akuve hitira ndiri lowo ku lirhandzo. Hekota ku hivela va hinga vanhu basileko. Kota hitswaliwile na basile. Hita kumeka kambe na ile mutikweni ka ku basa. Naye ku hitirile kwatsi na nwina hi bongile ngovo hivuneni hivuneni hivuneni.
0: Maria Susana.
3: Ati makale tinga uliwa he madoda kulone dzinga ta titsika kuti ulawo aisema mene nikuve hina la madoda hi gunzisa lava bazvizvako vagunzisa na vanawo hikona zvitoveni lisima leri ulawula kwe kwambe ho ulawula vazvitsakela mazvivanga zvimahi zvingataveni lisima
0: Zibongile madoda mina Messias Manuel, Luiz Nicolau, Maria Susana, mu zvikotile ku kutinyika chikati nyamuhla kasi hitave hikuswe hi kombisana hita baselelo baselele hi lavo nga hi wonekelo mitini ya hina hi nga tima hi micinzo hi basisela se akuveni la hamutini ku chakila atala le gafuma kunene dilavekile ku gibasa kambe na hinga rivakele ku laha kaya hi nga kona ku fanele ku kubasa nakona maulile madoda ku achipetso ni le kitchini hi kona ku nga woni kota utshamu le giga ku komba baselelo laha mutini na mina ndza bonga abaseleyi a ku nga hi simamisa hi nayo ka se doropa gita velegi gi basileko ka wonke madoropa ya tikweni ga hina ga Mozambique na hita kucha mifumo ya zwidoropana hi vulavula hi le ka vilakulu ka masingi machichi lukwalo mu nyambani hi vulavula ku kona ku nga ni michini ya radio Mozambique a kisiku hambeni ka man'wani mandhawu ku loko a mumaha makonkurso lawa hi nga ma wula laha ku hi la ku vona ku hi hweti hi bayiro gi basileko mu va nyika chihiwa a mutaona ku hakunene a hi ta tshama loko ku baseni hi bongile bava Luis Batista na wena now hi seyo hi vhunetelaku hi ku amagizo ya hina machikela kule ni ku sasekiselaka kona vitu

1 ώρα είναι 43 minutos, ένικα Μπούλου Νιβατήρι Ουσικουίνι.

0: Prajaka wa Radio Mosambik ni hlamula kusukela Pseni ashkan kisu shema kuplani shkunza shan chongwe ni kolomu shkunza nkulu gaza maila nukuba ke ebola kandukuru kulongo shundla shema darla ya vusiku nina mrabu wawai nalana dweke muyanzale ke atavula vitu niku entiro mundo au lanzaku ya losela lipelili
1: au pelili mina David di Fernando Mabot
0: Bamabot entiro mundo au lanzaku
1: mina ni mshavisi wala makuplani
0: kantiro lo au lanzaku wa bara kusunguni kalu kumbe lembe mwono
1: ya nisunguni kalu
0: unibale manga kina ulanzi
1: ni 23 jani
0: ka 23 jani le inkwayo inshini sutlanga na kana shona le shiku tsakisaka le shi nga shi zatu kambe kantiro wawele
1: ben nzeni kantiro unge msinge lunga kangani sikarado na ili ntiro maji kumu kantiro wamini andi nthangana so sikarado na zamandlela yaku nikota sikota kanzanza sumstanzaka
0: I kusikala ka malembe lawo ya ndzako a utada utira no siku kumbe utolobela ku hantlo pfala
1: malembe ndzako a swingani vevukeli ku ndira ni usiku ma so swi inga ni yo magezi a kota ku 50 rand ni usiku manje ini limit la mkari ya yena mela ni ntwana ni yena la mercado
0: mtolobela ku manga mama
1: a mid-semana hi telela ku huma 20 mahora se a fin semana hi telela ku huma ma 23
0: kambe hi sweswi karato mi hlanganaka na swona siku ni siku
1: ya swikarato hi hlangana na swona siku rin'wana rin'wana ni nga vula ku hi hlangana swikarato a hi hlangani swikarato hikuva ka hi ni ndzawulo ya maphorisa va jikajika hambiloko va lukola va pimisaka ku va yimayela swa ku biha va chava ku vona andzawulo wa maphorisa
0: kambe mayelano ni vanhu lava va yamukelaku hi lava ku rhandza ngopfu ku ta nkarhini wa vusiku hi vulavula hi majongwani a swi ku endla leswaku va nga tshuka siku rin'wana hantle u pfala
1: a swi nyiki ku ni nga nika ni pfala hi kumaka munhu leswi ni vaka noko ku ni ndzawulo ya maphorisa ma vonelela ya ku pfala ka hina ya ku fambisana ni nkamba loyi nga bula
0: hi vona na leswaku va ku ni bilari hi vulavula hi lexa ku va vacha a majongwani nakona ku ni nkama ku pfala
1: na u nkama ku pfala ndzi a hi tlulu limiti leyi nga bula ni vamakwavo hambiloko va ko va ha swi na loku tlanga hi feni le hi tsemerise mhaka ya nkama
0: van'wani van'wanyana va tshuka va chava ku tirha nivusiku hikusa loko va tirha vusiku ku ni lava ta ku na va ni ku va pfulela yini wena ke u yamukeliwa njhani hi xitshunguko ka ntirho wa wena
1: ka ntirho wa mina ni khomana na vona swona a ku na problem
0: va ku nyika ndyangu kambe ku ni lava va suka ku va nga tirhi hi ku vona va ku vusiku hina hi nge tirhi ni vusiku hi ku hi nkarhi wa ku etlela kambe hi ku hela ka vhiki u ta va kuma va busy va xisa na va tlanga i swini leswi u nga vulaka swona mayelana ni leswi malaka min'wanyana min'wanyana a ti tirhelana hambi ngopfungopfu ni vusiku
1: a ku tirha ni vusiku njhe hi mina ni nga vula swa ku ku ni vantage ku ka malowa makwavo va yekelaka van'wanyani ni van'wanyani swi kumeka ngezi swa ni vantage makambu va manyingi vanhu se va yekelile kasi wo tiyiselaka ngezi swi na vantage nyana hikuva rhongwa nga kona ku nga le rhandzi la tsakisa nomaxi loko yekela ni swi na michumu yekelile
0: hi vona lana wa tshuka u phendzula ku u ta gweva kumbe mati hi nkarhi lowu pfulaka wona
1: mapawu ma tihinka mali hi mpfula ka yona
0: kambe mayelano ni matirhelo lava ya vusiku a ku na yin'wana mintirho lowu landzaka yona yi nga ku endlaku ku phindzula kumbe ku na ku ya masin'wini a vona ha kona lomu ku ni tindhawu tin'wani tirimiwaku van'wani va endla swibulokwani a wu tshuki u landza yin'wana mintirho
1: mina ni na ya masin'wini ni na olariya a olariya i sertoki loku la ku ku ni nkama wa ku phendzula se ni muma wa ha kusikile wa pfuka ku lomu ka ma 4 hours u ya zama leswi u kotaka swoka nkarhi ora loko u hisa swa costa ku cisa
0: kambe ko ka olariya leyi loko u phendzula swa ku vevukela
1: ya matirhelo hi laha ya maolariya lama tikaka ntanga purike nje hi mina ni na tirha xiport hinkwaswo no hakela swi tshuka swi endla ngezi a ntshovelo wa ku a humi swona
0: hi swona u lana a barakeni o karhi o xavisa kambe u phendzula u ya olariya. Ku ni ntirho wun'we wu endlaka siku rin'wana rin'wanyana leswaku wa fika u lava madaka lama tirhisaku tanihi semende la kona la ku bindzula a swibulokwani kumbe u endla ku hinkwaswo siku ra nini?
1: Na ku ni siku la ku u landza madaka le valeni ni masiku ya ku a hi vezi njhe hi mina ni nga ni mitirho ya sene ya seniya ni mali swa ku ku ni vafana se va baketelaka siku ni nkama wa ku se ni famba laha tihunyi loko ni famba ni lava tihunyi ni hi kona hi noche ni kwala madaka ni lava movha ku khemela madaka malisinya majini masiku ya ku leha vo baka vafana maolari enkoveni
0: leswaku va ni vanhu lava tirhaka na vona i vanhu vangani?
1: Na va bixikatiri sempre baza ni malinyana ni va vita ni tiva bama ntirho lowu ni nga va rhuma vo hangala se ni sani tivona swi swi kota.
0: Ka ntirho lowu taka na wu endla u i swini swi endla u nga swi kuma u kume ku tipfuna hi ndlela ya ko?
1: Epa ni nga vula swa ku nakona ni akili swa ko a yinji ni swin'wana swa la mutini na kota ku swi tlhavukanyisa.
0: Kambe ku ni lava hingisaka va chavaka ku landza mintirho ku hambanahambana ka yona i swini leswi na va lava ku va byela swona?
1: Ya na tshemba leswaku va vanyiki njhe hi ndlela ya nkoveni ya maolariya van'wanyani a va yi landzi ku tiva ku mintirho liya ya karhata se hambiloko yi karhata mitirho na ku nga na ntirho wun'wana lowu ngo fanele ku endla a swi sizi nchumu ku pfuka u tshama loku pfuka u tshama ndlela hi leti u kula kona kasi njhe hi mina asini merikadiseni a negosi a nga ko nga swi swa ku ya karhata se na ku na mvumeto hi nkarhi wun'wanyana se na ku nga na mvumeto hi nkarhi wun'wana loko ku nga tiyiseli u nga swi tsukula
0: swona kumbe ku ni swin'wana u navelaka ku swi engetela ka nga vutisanga
1: na a ku na swin'wanyana ku khensa loko ni kumile ni ku ni fikile njhe hi ndlela ya radio leswaku hi ta dyondzisana hi swin'wanyana ja na mina loko ni swi koni nga phazama ni ta kombela rivalelo
0: i swona i khensele ngopfu swinene ri karhi lana i bula mayelano ni xitundatshamatirhelo ya hofu siku nyamuntlha i buleke kusukela xikanekiso xa nghozeni a xifundza xa ncongweni lomo xifundzankulukasa nakona ku lowu bindzuleke no kombisa wa mina roxtino botela